0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: response. 101.5 K5 News. Now, mga ka-K-5 oras sa K-5 News FM Philippines, last 8:05 naman sa aga. Yes. By the way, nakalabot ng delegasyon sa Western Visayas. Dito sa Agusan del Sur. Kadami ko doon sa ila sa ding
1: billeting venue.
0: No? So, bantayan ang aton sa ding palarong pabansa special coverage. Kaya pasalamat kita sa mga sponsors. Mm. Office ni Congressman Alvin Benitez sa Long District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya sa Bacolod.
1: Thank you, Mayor.
0: And 2nd District Congressman Thirdy Marañon.
1: Thank you, Mayor.
0: Congressman Thirdy, salamat. Makita mo bala kang K5, nga ginasuportaran man nila mga local media. Nga gusto mag... Kagang cover, abis ang K5, hindi ya kay sila nga isa-isa lang. Nationwide mo. And to be honest, we will be sending 15-man team.
1: 15 kabilog.
0: 15. Sa 15 da, apat dra technical team. Sa 15, apat da technical.
1: Technical.
0: Ulusia in charge reporter. Sa production.
1: Okay.
0: Si Solomon, si Sir Rene Ogapong, si Sir McCoy Kamilman. Para sa photography. No? Then, may mga drivers talaga tatlok bilog.
1: Pito.
0: And then, may ara kita, 15 dyan nga reporter.
1: Kung namo may salakyan kita ng dalawa sa Bacolod?
0: Dua ka patrol car, halin sa Bacolod, ang isa ka patrol.
1: Okay.
0: The other one is van, okay. Nga patrol.
1: Okay.
0: And the other one is Cagayan de Oro nga patrol.
1: Grabing assets na magawa.
0: Then, we will be bringing 4 big cameras, Kaki Paberic.
1: Vlog ko ang kamera.
0: With 2 Starlinks, ang i-deploy. Because, kung makadto ta to, we will be covering all regions.
1: Okay.
0: Ang aton nga team naka-deploy different sports activities. Red Salgado will be in charge sa athletics kag volleyball.
1: Athletics mo siguro na matambling-tambling na.
0: Boxing si Berto Gaki. Tanan nga boxing niya.
1: Ay na basta boxing. Nga gijumbag, nagduko, nagagoy.
0: Nagakos.
1: Una referee na mito.
0: Volleyball ara si Sir Kevin Siosona sang Tacloban.
1: Volleyball naman siya.
0: Sa baseball kag softball si Karen Badilla sang Iloilo.
1: Ay nami na siya.
0: Sa dance sports si Jimmy Gregorio sang Antique.
1: Tani si Bertura da.
0: Combat sports Jerry Luna Luis, karatihay si Paay yan eh.
1: O nga ginsagang niya, ay ginigo. Jerry Luna.
0: Amo galera.
1: May ay na din lang.
0: So kapasalamat sa ato mga sponsors. Would like to thank Congressman Alvin Benitez, Mayor Greg Gasataya, and Congressman Thirdy Marañon, no? And may isa pa, kuhaon ko lang pangalan kay SM Rods. May isa pa kayo nagbulig man. And also would like to thank our Power 3 yung klinika ginaton. Grabe, we will be staying for 11 days sa isa ka exclusive nga balay. Okay. Dako nga balay.
1: Okay.
0: We are paying 70,000 for the whole 11 days. Dito matinir ang bilog nga team.
1: Yan ay ka, kundi na-present ko itong mga reporter, tanan. Pwede ako naman ma-present sa plano.
0: Ano naman ang plano?
1: Kundi yung mga reporter sa mga K5, may mga driver, may mga technical.
0: Siguro, hunta ka, may lumpat na dati.
1: Mga ka-K5, halin sa 22, kaya hampang sa 24, halin sa 22 matest broadcast, we will have our K5 News FM Philippines Sports Studio. May sports studio kita. Nga ato ya sa field. Kag mga ka-K5, no less than the Vice President of K5 News Organization, K5 diyan kastanyo mo nang tumagpungko.
0: So matabo sila ginahambali K5.
1: Kita mo na kanyang describe guman mo.
0: We will establish our own palarong pabansa news bureau.
1: My news bureau.
0: In Agusan del Sur, composed of 15-man coverage team.
1: So ako na kami, abe Bacolod ko.

0: Manawag ko, abing nga, Cheryl Jan, mga kami balita sa...
1: Tagaan ka na yun, kami in charge to. May ara ka mo directory kung sino mang in charge sa amo ning mga sports.
0: Pero may news bureau, so kadaga, gablita ka gin sinaya.
1: Every day, may tandem broadcast. Ng tanan ng radio station sa K5 all over the country, mahook up direct from Agusan del Sur.
0: But siya nun, Bantay Changi ko de.
1: Bantay Changi.
0: Kasugod, buwas makaon ako nga daan, Lechon Tagalog, kagakuan.
1: Lechon Tagalog.
0: Tiki may Tagalog na kumo.
1: Ibutakan talaga siguro, mang Tomas.
0: Magandang umaga po, Cyril. Diyay, kamusta dyan ang mga sumbaganay sa boxing, mga muna.
1: Oo, amuna, si Bertuga, kinabala. Ayan. Nag-akusgid. Op, nag-apercut, itlogid.
0: Bantayan, hanggang.
1: Si itlog ni Kapirkat, oh, ibis mabalsa lublo, itlogin.
0: Nami man ni kisa boxing ta, aragi dyan si Berto.
1: Sa football.
0: Si Jirilo.
1: Oh, sa football, ara si Ray Almudal o Palawan. Ang taga si Don Digludobi, siya in charge sa wrestling. Siya ba yawan? Wrestling. No? Tapos, pag-abot naman sa taga Tacloban, ang ilan naman niya, archery.
0: Archery, ha?
1: Oh. Kag ang isa tanga taga Cagayan de Oro, si Kay Buscaino, in charge sa gymnastics.
0: Ah, si Kay Ara makover siya?
1: Oo, si Kay Buscaino.
0: Namin na
1: makover. Gupod na yap. Alin sa nagliga, dilokos sa muna yung team na ton.
0: Si Kwan di magupod? Si inong manager tan masakang migo ko lang manager.
1: Eh, si Erol.
0: Si Erol?
1: Si Kwan Padalaya, si Ramos. No?
0: Ah, okay.
1: Si Rodante Margarita? Ramos. Oh, Ramos Rodante, pangalan.
0: Si Kay Pai Malix maglumutan, di mag-cover halings Palawan.
1: Si Ray Almudal ang ipadalaya.
0: Ah, si Ray Almudal. Mga tigol bang libihin, tas malay.
1: Ha?
0: Mga tigol
1: bang libihin. Kamu edit sa chimpo na eh. Nagay na blak mo po po inopen, blak.
0: DVD na sa palaro, kami naman to.
1: Ha?
0: Si Alex Malabi.
1: Basi mo, basi danon yung si Boy Silveta.
0: Boy Silveta, si Alex.
1: Kaya nga siya blak ko BP.
0: Si...
1: sa ako BPI yun.
0: Diyan sa Pio to si Lilo. I-roll to siya.
1: Hindi, pasan niya hunta. Ari nga to, sino ka pagkag... Si Robert Pacardo.
0: Si Pacardo, abe. Tahan nga, high blood doon.
1: Pero may status niya sa Diyan. Kibaras mo yung sinagagad sa pawo ito, no?
0: Hindi, ginamba ko. Kung mista kami to.
1: Sa ano ang highlights, ha?
0: 25 na.
1: Tinuway kasi ka pangagad, no?
0: Di balok, ano sa batis ako?
1: Anong batya?
0: Hindi ko mamista kami to, boss. Kaya ito yung may pista to.
1: Kay Kwan, ano pa nawagan niya sa festival? Manggahan?
0: Manggahan festival. Ano ka nung sa batis ako? Lukat mo to ay.
1: Yo.
0: Sublado siya. Lukat mo to ay. Ikaw makat mo kami sa inyong blind.
1: So, para maintindihan ito mga kaki 5, no? Ari ang atong palaro coverage. Stand by, Carla. Ari ang atong palaro coverage.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa. 66th Palarong Pabansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: It also brought to you in part by Congressman Ferdy Marañon of 2nd District of Negros Occidental. Salamat kay Congressman Alfredo Marañon III. Amo na panawag sa iyang 30. No? And of course, bulig man ang office ni Mayor Salvador Bading Escalante, Sangkadi City.
0: Okay lang.
3: Okay, no? Sa atong mga utod, balik kita sa atong presentation. Si Carl Lara, naka-standby, kay may isa kagatos ka mga driver, ga kiwi ila ba? Why man sila yan na stroke kaysa init? Ga kiwi ba nila kay na-choke?
0: Nga,
3: na-choke ang ilang alan. Kung sa kwan pa na dunlan, guro, ang listahan, ang ilang alan mo'y magitan.
0: Kung nag-choke ko sila, kaya nag-redundo lang.
3: Ang karburador sina...
0: Palyado.
3: Palyado. Dumduman mo na sa tsunami, amuha mo, panabla. Inamuha mo, panasang mekaniko. Ano pa naman sila, karburador?
0: Dasa ng mekaniko, siya nag-aogo mo, nag-sulina, kagbuga-bugahan niya.
3: Dumduman mo na. Ang porn ka daan, suna mo na mong laser.
0: Bugahan mo na.
3: I-check ko this time si K-5 Carla. Doon medyo nag-baba nila. May naman stroke, kundi na-choke ang ilang mga pangalan. Is nowhere to be found. Why sila kunik baton? Carl, good morning.
0: Morning, Carl.
4: Good morning, K-5 Aljan at K-5 Eric. So, yara, sanga isa kagatos ng mga drivers, jeepney drivers sa siyudad sa Bacolod, ang wala makakuha sa ila sining mga subsidy ka K5 o dyan kay K5 Eric iting Ivandere, wala nagpadulong kagati ang Ivandere, may mga rason kung wala man inila nakuha. So amuning i-liquidate sa karon sa DSSD sa siyudad sa Bacolod, agad itong ma-identify ining mga isa kagatos sa K5 o dyan na K5 Eric para tis na ma-appeal kay ti ang kwarta nga daan niya ara na iniya sa ano ni sa DSWD kay Case of Algen, kay Case of Eric, kay after sang ano ni sang distribution sang payout dalon maininilay ya balik wala na diri nilay kinabagi na bilin sa DSSD Bacolod dati amo ni ang patigay.
3: Pero nga lang nila submit ba nila kay K5 Carla, nakapasa ba sila pangalan nila?
4: Yes, ang may iba niya may ara sa nga pangalan at si Kisa Valjan, si K5 Eric sa listahan, ged, pero tiwala ininilay na padulungan sa adlaw mismo nga.
3: At iway niya sang dapat masulon, K5 Carla. Kung may ngalan ka, huwag kayo mo nagkanto. Ti ano expectar mo lang anihatag na sa mo ng K5 Eric kay kami magkanto to?
0: Do ka layo nga rason na.
3: Do, di ba K5? Dapat mareklamo ka kay ang ngalan mo ato to, pero ay kakbatong, pero inang ara kam lang gali, huwag kayo mo nagkuha. Sala mo na iya.
0: Hindi nga huwag naging kuha.
3: Ang naging kuha, Carl, para may issues lang, ano?
4: Oo. Di, amo na kay K5 Eric, hindi mo na ako, pag sinabungan ni John Cilla, kung nga, wala.
3: Kung huwag ganito, mapatay ka pa ngayon, ano'y tagaan ka, di magkantoan.
0: Nga ako nung kalaw, ano ko nung rason?
4: Wala pata na kay Balo ka kay Favere kung ano ginang ila sininga rason kung wala sila nakuha ang ila sininga fuel subsidy. Ito yung mahulat naman inisinaya sa special payout di wala pa na naibaluan kung saan o ang special na payout kay Favere. Ang total naging tagaan sa tatlo kaadlaw o kung ipatigayunan sa payout ng tatlo kaadlaw nagdangat inisina sa 2,111 kay Favere. Ang timi ara pagigil kung ipaan niya wala na dala diri sa lista. So amo ni atong sining follow up ko may ara pa pala sa masunod nga payout para sa atong sining nga mga PUJ sa PUJ driver sa K5 Eric kay tiyari na ba no nagasunod naman ang payout para sa mga TNVS kag mga taxi drivers. So ang pangalan niya sa TNVS gikan ini sa ila sining company and then ang taxi sa LPFRB kay K5 Eric wala pa kita sang numbers amo na amo naman ang hulato nato na from DSWD kaga DSSD kay K5 Aljan kay K5 Eric. So ari ba na pamatian nato ng pahayag gikan ka ma'am Rachel Manga head sang DSSD Bacolod.
3: Okay.
5: Tapos naton nagigad niya si Mana sa sang Saturday ang aton nga payout para sa mga jeepney drivers. Gina-consolidate pasubong no ang data kung pilagid ang actual numbers ang unclaimed but ang aton nga nakita over 100 sila nga wala nakakuha. Tapos nag-request man kita no sang Saturday para sa unclaimed nga kung pwede maka-claim sila, maschedulean sila hopefully this week. Galing hindi nakita ang ga-design no, just like sa previews amo nang challenge no kung unclaimed ka because ang pandaan niya hindi na diya sa aton halin. Ayun siya sa ano no national government through the DSWD NIR. So after sang kada payout na ginadalaman nila kag kinaliquidate no kag ginaprocess. So ang documents man nga upod ni isa kaset upod man na siya so hindi siya hapus nga masiling lang tadayon ni i-claim nila. So gina request na siya nato, no? But rest assured, yun na tinguan, taman nga maskedulan, gid sila, hopefully. Mm. And sa 2,111 na nato nga beneficiaries nga halin sa LTFRB, ang amuna nga list, may mga nagkaladto man, no, nga wala sa dira nga listahan. So, gin-appeal taman sila. So, hopefully, no, kay si Mayor Greg, nag-istorya directly, no, kay Sec. Rex Gachalian sa DSWD. So, hopefully, mag-grant, no, ang list gidyas nga ginpasa sang LGU. Kaya ang basihan sang amuto nga payroll is halin niya sa central office sang LTFRB. Ang tanan gito nga isa ka set, kaya i-duplicate mo na sa Japan. So meaning, ibunggo na nila, no? Kahit isa amuto nga list, ara, manada mo ang 2,111. So para ma-ensure nga hindi ma-duplicate. Hopefully, mag-grant siya, no? Pero sa list nga ginpasa sang city, tingubdo tanan yung mga lain-lain nga klase sang drivers. So, ginuna lang gidya ang para sa jeepney drivers. And this week, hopefully, no, may initial communication, but wala pa sang final. Kita nga na baton, but ang hambal dito is ang taxi naman. So, hopefully, ma-schedulean siya. So, dira man na Japan sa central office, kay hopefully, ang gamiton ng listahan is ang gin-appeal, no, sang syudad. And ang para naman niya sa mga other nga riders, ang sa TNBS, ang companies na nila naman niya amo naman na ang nagpasa. So hopefully ang pamatian man no nga gin-appeal ang gin-appeal sang city nga ang list nga na validate na kay para mas ano siya updated halin sa city ang basihan nila para maka-receive sang 5,000 pesos no nga assistance halin sa DSWD.
6: Okay. Thank you so much, John. Thank you so much, Eric. So, muna, no, latunta na lang kita ang TNBS kag taxi drivers na muna sa mga gambal. Wala kami akbaton niya, how? Wala pa yan, okay. Wala pa subong sa payout sa TNBS kag taxi drivers.
3: Ato yung mga driver, kaya kaya baton niya, Shin, hindi na tayo guru sa laya sa ato, no?
0: Oo. Kaya nga, ang arang nga lang mo si Stahan, huwag kayo mo'y nagkanto.
3: Imo niya problema, eh.
0: Tapos mariklamo, nga nga, huwag kami, how?
3: Ito problema, yun, no?
0: Tundiyan mo, how?
6: Kasi sa mga PNP drivers, na wala makakuha, wala to nalang nila kung sa noong special payout na inaya, no, kay para at least matagaan pa sila chance na makabato na sa 5,000 pesos yagikan sa DSWD, kay Kisa Valjan, kay Kisa Darica, ay di kasunod naman niya daan ang TNBS. So, di kabay pa, nga makahulat na lang ito, sila nga makauturan.
0: Tagpila na ka, tag 5K?
6: Mag-react ang mga taxi, kag mga TNBS, kay di wala pa sa payout, kay nakatabo din sa syudad sa Bacolod. Lord, kay Kisa Valjan, bantayan na lang ginila, no, diri sa aton, kaya i-announce na lang kay Kisa Valjan once nga may pagwa na ang DSD, kag ang syudad, na pwede na sila makakuha kay Kisa Valjan.
0: Kar, tagpila na ang ilak luha, o tag 5 mil?
6: 5,000 sa Giyapon kay Kisa Valjan.
3: Sige. Okay. Carla, salamat kina sa update. Thank you very much.
6: Yes, kay Kisa Valjan, kay Kisa Valjan, report kika sa Bacolod City Government Center ni nga balitag na dulog sa isang BDX Savanad, MITC, kag B3 Bayo. Ilisi ka Kisa Carla de Tanzar para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5 sa News FM.
3: Okay, so balik kita mga K5 sa mga presentation. Di ka muna na iyag, itagaan ka mo dyan sa magkuha to. Huwag ka mo nang kanto. Hindi lang ka mo mamasol.
0: So, kabudlay ako.
3: So, kung wala, pagreklamo ka. Karong kaya ara na hindi ka. Tapos, kay natapos na, reklamo ka.
0: Kung ano nga klase gobyerno ni man?
3: Sa kabudlay, Vincidio, no? Ang una siling nila kabudlay, sinyo spilingon.
0: Muna. Sa paon mo na sa kaam, sa baba, waipak mo.
3: By the way, si Councilor Babe Roas is on official travel. Okay. Aras abroad. Okay. Pero, okay, nagambal siya sa aton nga tawagan niyang basiwa.
0: Okay.
3: Kagi pabaluyan yung aton niya concern. No. Tingayo ko siya kung matawagan ko siya, pero waipa siya ka-respond. Pero ang ambal niya, pabaloon ko sila. Councilor Babe, thank you that despite of the fact okay, aras abroad, nagsabat ka di, no? Do amo do si Councilor Hoverman Black inablang
0: kun din lang
3: ah. Sen din lang sabat da yon ah. No? Importante nga ma-incidian sang tao no. Good morning galing happy listening lang sa mga suki tadra sa area sang Libertad Public Market.
0: Diman kasi Councilor Homer.
3: Nga?
0: One time na pislitan kong cellphone. Iya number na pislitan ko nag call to siya. Di ko ipatay ko dahil kaila internet tawagan ko.
3: Oo.
0: Dugay-dugay nawag siya. Ngayon nawag ka, pre. Ngayon, sir, sorry, sir, kay napislitan ko lang nag-dial si mo. Ngayon, di ah. Ngayon, tawag mo, kuya. Ngayon, tabuhay ta kay mga pita. Ngayon, tawag mo, kuya. Siya, pagiging sister. Ngayon, hindi na, miss. Kuya, hindi ah. Ngayon, tawag mo, kuya. Amo na yan, mga kulsyal.
3: At least, ano, no? May hara ka man niya kilala nga, ba yung tinag-miss call mo?
0: Wala ka makunawag sa akin. Ngayon, silpon ko, ay gito. At tubla.
3: balik na sa program ta. Balik na sa program ta. Now sa atong nga pagpangalagad, dumduman yung pake na before the commercial break, ari ang daw mala eksena sa sinihan.
0: Dabi na.
3: Isa ka retired police at the age of 55. Pangabuhi na linong. Ara sila si isa ka compound upod guro siya pamilya. In the morning, kakipamitan, kita mo siya gatindog. Nakita mo siya gatindog. Ari o, tanong abla. I-post anay tan. Nadalantan. Balik spuno tan. Gatindog siya. Na, no? Mga kakipay. Ari ng police.
0: Gaysahanon siya.
3: Gaysahanon. May ginatanaw sa piyak. Ang feeling ko, basi may ara sila misunderstanding. Kaya hindi ginatindogan niya ilan ni compound.
0: Gaaway ni sila.
3: Gaaway so, posible, basi malagasing gitanay sila. Kagsang nagasing gitanay sila, naglabot sa punto kay ding matabo ari mo. No, tanawan nyo sa aton nga live subong nga matrion. Yan to mga like
0: board,
3: ice to the board.
0: Board.
3: Ini siya mabalikid kay kita mo na may garapon na butang sa bangko nga stilo.
0: Dobobod siyang kwan eh, dobobod siyang manok.
3: Posible walang takbalo kung bobod whatever. Pudyoton niya ni. O sige tan, palaktaon ta si sir. Pamudyotan, pasudla sa gate.
0: Oo.
3: Kundi compound nila may gate mo.
0: Oo, magwa siya.
3: Oo, ara.
0: E doon ka magabukol to ng kilid
3: dyan. May armas siya. May armas sa kilid. Aras kilid dyan ginang armas niya.
0: Aras gino.
3: May ginapaging hawakan dyan to sa piyak. Ging kwa yung dobubod. Yung tongtong niya daw. Nan.
0: Singgit, pinagwa. Nakapulas, punta.
3: Binalik niya.
0: Binalik niya.
3: Ato na sa sagwa. Hop! Pause. Bumalik siya, no, mga kakipay. Balik-balik tan.
0: Sa pula.
3: Ibalik pala tan nga atong sigitan. Palakta tan. Doon na yun. Stop.
0: Hop!
3: Kita nyo to sa piyak, may nakapula.
0: May nakapula. Gagawa siya.
3: Ang report kina ba itong tatiyo, yan na kakipay.
0: Tiyo yan.
3: So pag insindi, tani, kung hindi lang mga gips ang CCTV, guys, turihan na sila o basi may konfrontasyon nga galuntan.
0: Gasing gitanay ni sila nga duwa. Halos kaya na si Mana ni.
3: Gasing gitanay, gitsa
0: na
3: yan.
0: Pirmi na yan, doon na anad ng mga tao, sung pirmi lang ang duwa kaplupok.
3: Bili ka?
0: Dala lang ang lugar.
3: Di naglabot sa punto, guro nga tisi nga daw, puro lang tanilok panay.
0: Doi manigoy.
3: So ang natabo, dali mga kipay, are, palakto lang Joe Titan pag ato sa gate.
0: Op.
3: Balakat, sige patan.
0: Sige, pabantiya. Pulis, op.
3: Stop. Nag-approach siya. Ang nakapula sa babaw, nagpadaog man sa ila.
0: Isog man.
3: Pakadto man sa karsada. Sumasugat, anay na da sila karon sa karsada. Sige tan, amat-amat, lakatan. Tara, tanaman nyo. Nagwa na siya. Dito na si pulis sa gwa. Ex-pulis niyang isa mo.
0: Tubang na siyang balay nila.
3: Na, sa gwa na may bata. May bata pa to sa gwa. Sa gwa, oh.
0: Malayo.
3: Nagasidding.
0: Oo, oh, nara.
3: Okay. Manaog ning nakapula. Tanaw, ara, tanawan nyo, ice on the board. Manaog ang nakapula.
0: Manaog. Nagkuha sa chinila siya.
3: Stop!
0: Op.
3: Ano, tamo na kakipay, Eric? Nakataklos man siya galipusil.
0: Gakuot sa likod.
3: No? Pagkuot niya sa likod, ang sunod siya nga sequence, ginggabot niya pusilya. Pagkita sining pulis ginagabot siya sa pusil, doon nag-atras ni gamay.
0: Withdraw.
3: Move due time, Tan.
0: Sige, Tan. Palakta gamay.
3: Sige, Tan. Sige pa.
0: Op.
3: Sige pa. Op. Ara. Wala. Sige, Tan. Due time pa. Gabot na sa pusil. Amo na nga time, magabot na sa pusil. Ara, gabot ang nakapula. Kundi nagpalipod to sa.
0: Palip na nais lang ang duha. Oh. Preparasyon, gid.
3: Banta ko, guru, may ginapalip.
0: Ano na?
3: Hop! Stop!
0: Hop! Tani-tago ba
3: na ito? Ato na. Nagabot na pusil, nag-arangka na siya pakadto sa nakabrown. Sulong niya na.
0: Sulong niya ng ex-police. Hop! Nalagyo ang ex-police!
3: Balik sa punotan, balik sa punotan. Ibalik sa puno, kay i-roll tape na ton. Mga kakipay, bari na.
0: Dali lang.
3: Ang bilog na sequence, ipakita na mo ni kakipay Itan, kakipay Eric sa inyo.
0: 228 pa lang, dahil lang yung ulat-ulat ton, tanayiban pa sa Hirota. Mga Marites, mga detective,
3: hindi, para makita nilang bilog istorya.
0: Mga detective,
3: di sari na, balik na mo ni Kipabitan, kung sa mga pelikula pa ni, trailer pa lang ni, ari na from the top na subong, ibalik naman from the top na tan, kay makita nyo na ni, sige-sigihon na namon, ha?
0: Na.
3: Ready na kamo, ara na.
0: Ready na mga okay. Detective, ready na.
3: So, may 228 kita, ka mga
0: live viewers. Mga detective na ni mo.
3: Noy, pwede mo butangan audio? May audio ba ni Tan? Mabatian tang audio niya?
0: Wala ni sa audio.
3: Okay. Tilawan ta, no? From the top, Tan, ari ng bilog na sequence.
0: Ari na.
3: Nagsulod si Manong, nagpudyot sa sang sigitan.
0: Puro paring hawak.
3: Nagpudyot sa iyang dububod, siling ni Kipa Birik. Sumulod sa gate nila. May nagsinggit sa piyak. Nagwaay sila dungan. Dungan sila gwa.
0: Pagkatupig, di ba lukpod na rin na yun, ha?
3: Sige na. Paga, mga gamay-gamay lang. Sige na, Tan.
0: Lupok na eh.
3: Kundi.
0: Lupokritan, lupokritan.
3: Ibalik ka rin sa gito tan, gibalakad siya pagkanto sa gwa. Doon diritsyo tan. Doon diritsyo tan.
0: Makapalupok ka tas ning.
3: Oo. Sige tan.
0: Arin na, arin na, arin na.
3: Arin na. Arin na.
0: Isog mo tong tiyo, you know?
3: Grabe, nakapula si tiyoy mo. Ready na. Atong bata, sige na. Sige, kuro sila istoryahan na yung ganoon. Huwag ka palipod si tiyoy sa pustisang ilabalayo.
0: Oo, oo.
3: Palipod.
0: Gana man siya mo.
3: Naog, nagbalik si sir sa sulod sa ila compound.
0: Arin na. Nagbalik ang naka-brown.
3: Ang nakapula.
0: Gisulog siya sa tiyo, yung nakapula.
3: Gabot, gagabot na lang siya. Arin, gumabot na, lumagas. Arin na, arin na.
0: Lagas.
3: Arin na, ang gabit-bit.
0: Close range fighting, Nick.
3: Close range,
0: ara. Tan, panagana ang tiyo, tan.
3: Gabot mo, sel. Bang!
0: Isa kalupok.
3: Igo na sa likod.
0: Isa, igo sa likod. Isa.
3: Isa.
0: Ika balo man magtiro. Ginsunod dya. Dua. Nakagabot man sa sangya nga, nga 40 caliber.
3: Nagbalos.
0: O, nagbalos.
3: Pakpak. Duguon sa.
0: Duguon siya. Apungko man siya, oh. 262, grabe.
3: Grabe. Duguon. Tan, hindi mo pwede. Nakapos-posto, tan. Ang ilang nga pag-play. I-play tabi doon direkta pan.
0: Irikta, bitan. Rikta kay mga detective. Gabantay, gido.
3: Sige, bitan. Yung direkta, direkta, bitan. Oh. Okay, direkta. Wala pos-pos, bitan.
0: Wala ang tatuntat, tan, ha?
3: Wala ang tatuntat.
0: Tira.
3: Ilagin na gali, no?
0: Oh. At ang isa ka video, rutan sa isa nga ang unagin padalatan.
3: Grabe. Ang unagin padalatan ang wala ang tatuntat.
0: Ang unagin padalatan, ang sa babaw.
3: O ara na, nagluwa ng mga taos malay. Kaya pila kalupok mo. Pila ko kay Guya Siam. Kaya bisan tumba na itong tigulang, gintiroya pa mo.
0: Siam ang tigulang, limang
3: ila. Uy, kakipay, biyarik, naluoy ko. Apus ang tigulang ato sa likod,
0: oh.
3: Kita nila si Lulo nila, tumbaw.
0: Oh. Huwag tinumbo-tumbo sila. Ang iyan eh, ang iyan sa ex-police mga kakipay, ulihi siya nagbalos. Ulihi siya nagbalos. Oh, ulihi siya nagbalos. Kaya inuna siya sa tiyo, yung tigulang mo. Inuuna siya. Atong naka-blue to sa nadyatong...
3: Oto dyan to. Mga parintiyan na grosunod compound.
0: Bata to sa tigulang.
3: Ang...
0: Ang nakasleeveless to bla?
3: Bata ya to.
0: Bata ya to ang nakasleeveless.
3: Ang nakapula?
0: Hindi. Bata siya nakapula to.
3: So tiyo yaman niya ang kwan?
0: Tiyo yaman niya ang inyo?
3: Isang galis na compound, pinamilyan eh.
0: Isang sila kapamilya, tanan?
3: Bantang uro ka batis na sininggitaday. Huwag sila nagpaabot, guro.
0: Halos ka na si Mana, kayong kwintro, gining duwa. Kaya may problema ni silang duwa, ya.
3: Titalawa, Blau. Unagi dyan na ang nakapula, tiro kang ipay. Sinulod yan pa mo.
0: Sinulod dyan. Tingin, rason ni siyang nakapula, siyang pamilya, niya kinsulong niya kami. Pero makita sa video, nga
3: siya dyan ang sulod. Kag siya una gabot.
0: Siya una gabot. Nalagyo na yung ex-pulis. Kita mo, igo siya makakuha sa iyang anay ni Mem.
3: Pilaso na to siya.
0: Pilaso na siya. Ginhaboya pa ang inside holster.
3: Oh.
0: Paghaboya siya ang inside holster, gincrack niya pa kayo huwag siya naka...
3: Preparar.
0: Naka-preparar. Nag-chamber load siya, kagimbira niya. T9 ni Mem galing... 40 kaliber galing.
3: Ari-ari o. Na-anti siya. Aring pusil naging gamit siyang dua. Oh. Pakita na yung dua ka pusil. Ari ang dua ka pusil nga naging kwentranay. Abi kagipamitan, pakita. Di na mga armas nilatan.
0: Okay,
3: Amo ni kikwitrohan na ikagipay, Merik. Ari, ang iyan ni tatay nga nakapula, 38. Ang iyan ni ano, CC40? Oh?
0: CC40. Ang CC40, amo na siyang tunga-tunga sang 38, 9mm, kag 45.
3: Mm.
0: Ara na CC40. Ang 9mm, dalaba ang bala nga medyo nipis. Ang 45, putot nga tambok.
3: Dari
0: ang 38, ni gamay na gid kaayo nga laba. Gamay man ang bulitas nga laba. Ang bugat sang iya nga bala sang 38 is only 150 grams.
3: Sumag-an siya.
0: Mag-an.
3: Versus
0: 208 grams.
3: Tibot siya ang iyang firepower mas baskog.
0: Mas baskog siya. Ang unod sang bala sang 38 revolver anom lang kabilog.
3: Tigil na talaw niyo na. Amo lang duha ka armas nga nigwitruan na mo. Actually, kung pananaw ko kag ipabirik, ang 38 may duha tatlo igo na to si pulis. Galing hindi aguro matapag kay kahinay sa igo kag ipabirik yung impact ni 38 blank.
0: Ang 38 kung hindi ka ni masakam gid sa mga mayor nga ugat, tumba at tindog ka lang, no?
3: Lain niya sa mga CC, tumbahon niya gid kani.
0: Ang CC ya, tumbahon niya ka kag may ang tunga-tunga abis ang 9mm kag 45 CC mo, CC40. 40 caliber. Ti pag igo sang 40 galing kay damo ni sa bala, 36 bilog bala mo.
3: Grabe, no?
0: Doon na yun yung MMM
3: siya blang. Tiyan yan, walo man lang niya karoun siya yung 38 mo.
0: Oh, kag ining CC 14 niyo. Sir JP, pari yun sa inyo. Shadow, guro. Mga amunin makakuan siya mo, mahuya ka.
3: Grabe. Ti, ang base sa report nga ito nakuha kag ipabirik ka muni. Ang report ka nakuha tadi, nagagwa kag ipabirik, nga, ang investigasyon nila, Daw una iya ka kay Five Eric naglupok palupok kin si tatay.
0: Una siya palupok.
3: Tigaling kang yarmas bisa tan-aw ko kaniyang pulis guro may isa duwa igo na to sa likod sa pagtiro siya kay Five Eric mo.
0: Ini ang 38 niya, original siya nga Smith & Wesson.
3: SW.
0: SW.
3: Ang panawag tara Smith & Wesson kun sa aton.
0: Oh, Smith & Wesson.
3: Ini mapikoy nga sa Cebu ero bray. Smith & Wesson. Smith & Wesson. Smith &
0: Wesson. Oh. Ginaplas report ko lang kadali.
3: Mm.
0: May nagtumpilak naman sa tubangan sa video. Subong bagulang gid.
3: Ara naman.
0: Ari naman ta, ara ta tan si mo tan ang picture.
3: Ay nanu
0: man. Bagulang gid may nagtumpilak naman.
3: Liog ko bi ka kipa bitan di picture anay. I-breaking anay damon.
0: Breaking news anay, breaking news anay.
3: Adlaw daw na ni kipa berika.
0: Ara na ko ang patrol to kay maplas report ang patrol naga nagadalaga na tan pakita. Patrol ko anay.
3: Abi. Kay ginabantayan ta ni nanu na ni sila. Dali lang gid ha. Bitin bitin na gid damon kamo. Dali lang gid ha.
0: Di na ni usto, di na ni usto.
3: Duway na gid niya sa lugar.
0: Magulang gid oh, gipadala naman sa aton.
3: Kali ka?
0: Oh, ani nga gawa?
3: Maka kay 5, amo ni ginatutukan pang istorya, inig partiblas dalan, nga tidi nga dalan, damo na gabalintong ari naman, i-check na rin si Wilson. Wilson, please go ahead. Wilson?
0: Wilson, go ahead. Magulang gid niyo?
3: Tipila pa kami. Duaga naman tayo mga away oh.
7: Ari naman ko din sa may area, di pala sang lugo, tipila dyan, duwa naman ni kapotor.
0: Tumbaan
7: na
0: no?
7: Pabungo
3: na lang kini primo, serya. Oh. Kabala naging prime voter, no? Pila pa kabilog to bahon yun. Ara naman, no? Dua kabilog na sila, son? Ano tabo ko na, son?
7: Sa kadanlog, natapakan yung kipagal dyan ang lumot. Paglapak sa lumot.
3: Di maka, kabalo ka mo ni Matabo mo, paglapak mo sa lumot, makayuos ang guma.
0: Okay.
3: Di kay kumudanlog siya, maslide ng buli mo. Yeah. Kung maslide ang buli mo na, matumba ka ginaya ka kipagal, son. Interview ano ba yun na tabo siya son? Baudius ko.
0: Kung magasunod na ba yun mo, palayo lang.
7: Nag-unlock sa lumot, hindi mo kuma, sir. Diyalo man siya, ano sir, nag-unlock, huwag kasi klagan, kaya hindi man. Ano may ginabansyan ka sa doon, sir? Ano sakit? Yung sakit mo awa?
3: Yang kasi wala.
7: Galala, ay pa sa kita na dyan, hindi pa sa kamayo, kaya hindi na matya, gaya na hawak, kagang iya, sininga kilit, kaya naglagpok yun sa...
3: Ano abla ka kay Pabiri kang halit niya ginubra kay Primoter?
0: Nabuisit, gino.
3: Nano ka mo yung Primoter? Manadlo-adlaw na ni Mamo ni nga balita, kay inay sinyo magulag. Daara naman, may isa naman nagbalintong daw. Kabalan gini ang Primoter mo.
0: Sobra na giningin nyo.
3: Duway na naila sa lugar, kambal na takaina. Siguro ang imuho na ton, hambalan na lang na dabi ang si Taugan tabi si Sir, ano?
0: Ang BTTM, di na lang.
3: Butangan na lang na sambaral.
0: Oo. Taugan na lang, gurumi. Sobra na niya mga kakipay, mapatay ang taga-bakulon sa isang opisyo sa mga buisit ng Primoter niyo.
3: Kung gapamati ng Primoter, nami ipang nusnos ng mga guyan niyo, no?
0: Tani ka muna, ano ko nami, naging pangabay, tani sila makalabay, sila magtumpilak na.
3: Dula na sa lugar?
0: Hindi na gini sa lugar sila dyan, why na ni sa lugar? Ha? This is bad, ha? Hindi na ni nami. Kaya hindi na ni lahog-lahog. Kaya ma-request na lang kita, guro, sa BTTMD. Nga butanga na lang da sang kwan sa baral.
3: Ipa-interview abe, ano natabok siya? Sige, paplastar abe.
0: Diyan interview, Abison?
7: Actually, hindi pa guro ni Makambal. Siya niya nag-a-batcha.
3: Din sakit siya? Imaginable na yun. Mabali. Kimugubra pa na yung tao.
0: Gamugnaw ako niya. Gapalamugnaw siya?
7: Hindi lang matamaan kay... Matukod, no?
3: Tima, kung may angka siya, abi ka ron.
7: Tiba na lumot, yan siya lilumot. Ang ginatanaw na mo, nga po si Di, pila naman ka mo din natural scattering area mo. So, di pagtapak mo sa tutubig, na amo na nakadanlog ka na yun. O, yan nga to, bang na-slide mo
3: na? Ayoy.
7: Sa lumot, get di, may naman mga korinta, alam mo dala ko.
0: Tiba, abi ka ron.
3: Isang hinay, panedlagan mo, di, so, na muna sitwasyon niya.
0: Tiba, abi ka ron, kung may kwanda siya, abi ka ron. Ano, abi ka ron, kung may nagasunod?
7: Ayas kay Pagarek.
0: Kung may gasunod, abid, akaroon kang nalapakan. Asla, ano na lang naman?
7: Amo na ganit ang problema kita dyan kay Severi. Kung matumba ka kung may nagasunod, problema ka dyan na dako, ya?
3: Tibag ko talang naging discuss ka kay Pagarek. Ara naman, tapos ang... Saan mo pa niya makahulag ang Primoter? Manami ni sila. Huwag gini sa mga...
0: Kanami naging lumpatan na.
3: Pangnami pang sikara, no?
7: Ang nabuka ang side mirror ni sir, ang iyasin niya motor, buka man ang kilit kita.
3: Abi, pero imaginab, lagi nalugan sang tao ang iya service.
0: Inawa, yaman na ka-trapo-trapo sa motor yan.
7: Magyute ka pa, sir. Magyute ka, tane.
0: Din siya kaubra?
3: Din siya kaubra?
7: Din siya kaubra, sir. Sa NBC Foundation, sa Ma'am Mamili,
3: siguro,
7: Ma'am Kilaik, sir. Oh, kay Mamili, Kilaik ko.
3: Ay, si Mamili ka pamati na ba? Si iya tao, ay, pobre man.
0: Sila kayo kung magreklamo, si Mamili, Kilaik ko, kung mag-ahod ng daan ko ning kaso.
3: Hindi ang punto ta diya, hindi tara kung gingiho na da nila, dali lang ginapangita ko number ni Sir Panggi, subungo. Oh. Kay draan lang ta siya, butangan ta na signage to protect our kababayan.
7: Diyan kayo sa tere, kayo ay ginya perwisyo, ginakaya ko sa tere, diyan.
3: Correct.
7: So, sino ba lang mag-check sa sandali, both kanina, ang ginamon mismo nakita na.
0: Kung wala gin signage na kay Paiba Wilson, manawagan tanay sino may extra ng mga bangko na butangan lang na bangko na para maglikaw mga tao kahas ang soft drinks o kung sang serbisa butangin nyo anay da butangin anay da sa mga enforcer abe pwede ta maka request na mahulam kita ng mga karton or galunan sa hardware kay Paiba Juan Wilson butangan ta para maglikaw ang tao kita lang anay or basi may mga halo blocks yung mga extra na mahulam kami anay ah. Butang tas nung adalan para maglikaw lang tao ay naano ning opisyo tanindi man.
3: No, may number ka na di Sir Panggi, kakipay ba, no? Tawag ibi, Sir Panggi, dara sa imo, Livy Panggi.
0: Alam, may mga tanong, butangi tanong, gusto nga dala, butangi mo si Tira para
3: magigaw. Permi na na itong ginadala, na kapila na nang daging ko lang atensyon na hulaton, tagi niya magbinalis ka ng tao kapag ulag. Dado, wala naman is lugar yung prime mo. Tara ka, ano ka mo, yaman?
0: Why na niya, hindi na ni Husto. Why na niya,
3: adlaw, dapat, tani ang gobyerno na natin sa syudad, na mapresyur sila nga, kayuhon nila na. Adlaw-adlaw, may baliskad mo.
0: Sir, si Balyos, engineer si Balyos, city engineer, ka muna bahala. Why na ni isang kaayuhan. Ang dason sini, mahambal kita nga may napatay kay na aksidente.
3: Ti, mabinasulay ta?
0: Ang lain sila, da, kung pagkatumbayab na sir Eljan, may kasunod na kag maipit siya.
3: Correct, correct.
0: Palayo lang ginoo, palayo lang.
3: Mm-hmm.
0: Butangin nyo, anay, nabi ko na nolanda, masitira, bangko, guba nga...
3: Basi si Carla, pwede makapadala di sa number ni Sir Panggi. Tawag ganitan lang, Binoy.
0: Carla, yung tabi, Carl. Aras, Carla, pamati. Subong.
7: Aras ni Sir Levy Panggi, para mag-aamalo. Na-send na kayo ba dyan ang number ni Sir Levy Panggi?
3: Sa di inyagin send? Tawagin, Binoy? Tawagin na, Noy?
7: Aras sa foro, kayo ba dyan?
3: Sa foro, no?
7: Actually, sa Surya, taman ang... Aray
0: galing
7: may ano, may traffic cone,
0: kita
7: kay butang anay
0: diri
7: sa amigo,
0: tamang din
7: nga
3: nagapamati.
0: Oo, butangin anay,
3: butangin nyo. Salamat sa mga taga-BT team, di no?
0: Butangin da, kung may musitira da, bangko, arinula, kung anong babutang da, parang maglikaw lang yung tao da.
3: Hmm.
7: Kita din sa andari ni Halil sa mga amigo, tanga nagapamati ka security, di pala sa atay Intel, nga salakyan.
3: Oh. Ay, di ka day migo, tabal po sa das.
0: Tabal po sa das, kung may mga kuwal ka mo da, kung may arinula da, butangin nyo anay.
3: Day lang. Lata. Garing sumong si Sir Libby Pangyo. Nga panawag na siya.
8: So, good morning.
3: Sir Levy, mayong aga, sir. El Gianni, sir, kag Sir Eric. Sir Levy.
8: Morning, morning, Gian, Gian.
3: Sir Levy, polo pasensya. Mapasaway kami, anay, sumungaga, ha? Sir Levy, inang Sir Panggi, inang may ari kami nga ginabantayan ding sitwasyon sa Dalan Lacson, talabla sa may Rosario. May leakage na daang tubig sang prime water. Binulan, pila na nagrokbulan, may lumot. Halin sang nagligad niya gindiscuss namon, hindi na magnubo sa pulo ka motor nagbalintong. Tigin call naman nato na tensyon sang prime motor, nga tani kayo nila, wala agad, sir. Butangin na lang nabi sa inedger, kay subong lang, may nagbaliskad naman to, dua kabilog, oh. Tubangan, BDO, bla, sir. Sir, BDO, tubangan ka,
0: Rosario.
3: GMT.
0: Rosario Lacson.
3: Tubangan BDO sa Rosario Lacson, GNT. May traffic enforcer ka to subong, sir. Adlaw-adlaw na, ginamoditor namon kay damo ga panugid nga gwardiya na sa bangko nga kada adlaw may gabaliskad nga motor, Sir Panggi. Budigan tanay bi para malikawan nila nga porsyon.
8: Sige, mga katuan tap para maano.
3: Sige, sir. Salamat, sir.
8: Sige, Jan. Okay, Jan.
3: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat.
0: So, meantime, butangin nyo, Anayda, musitira. Bangko, baral, arinula, mutangin yung anay da.
7: May traffic cone na aking butang na halin sa mamigo. Tanga security guard kasi sa dyan. Kita ulang kita nila. May traffic cone. With assistance of...
3: Abi, live, abi. Tanwa ka, bibig ko na nung sitwasyon.
0: Anong ginbutang?
3: Butangan distansya. Tani, son, hindi pag-indikit. Siguro ma'am, less 1 meter away. Para at least malikawa ni labla.
0: Kita mo, balpusada, sinaksyon naman niyo.
3: Abi. May live pa si Wilson, oy. Liyong kabi, live ni Wilson.
0: Grabe, no? Bago lang ito nakabuhi isang isyo.
3: Ma, wala patakatatunga-tunga. ang sa promoter bla, ang pasunaid yun diin man do sobra naman ang inyo kapabungol do.
0: Sobra na kakabalan ah.
3: Pakabal na yung ubra nyo.
0: Ubra na kikabalan.
3: Pila na kataw, gabalis ka. Dagta, luoy ko sa tao, makadto sa trabaho, sakit ang abaga, buka ang motor. Yeah, imagine mo, hindi lang lawa siya malitan. Ang iyang motor nga ginasakyan niya, guba ang win, ano na, side mirror.
0: Pag-uisip man isang primoter, no? Matya kong primoter, imbis nga mag-solvar sa problema, sa bakulo, nagdugang sang dosalot ang primoter.
3: Buti ganun sila, huwag kapabungo lang ha.
0: Adlaw-adlaw na niya si Ril dyan. Adlaw-adlaw na kidyan may
3: matumbaya. Patanawabi kami, son, anong ibutang nila da? Para ma-aware ta.
0: Kaya
3: sa, sa tanan ka pamati sa program natin, Subong, aware, paliog, be aware, beware gig ka mo sa sitwasyon. Da, andam ka mo.
7: May traffic cone, kita di nga ibutang isa nagdyan.
3: Traffic cone. Abi.
0: Ibutang na ibi, kwan gid. Sabta nyo na yung Viber nyo kay Gatawag.
3: Gatawag ko nung sila sa Viber. Son, gabayber sila son.
0: Kay para makita ta nang sitwasyon buka budlay man sining pangabuhi ta man.
3: Nang saka dugo kay Viber. Ina gasaka not because akig kita.
0: Akig kita, akig na ta yan din niya.
3: Ang point ko sobra na nga kapila na natong gigkol ang ila tension.
0: Dugangin
3: duha hon tani ka bilog noy.
0: Duda mo ora butangi da mga kwan, butangi da mga bangko, anay pangulam anay bangko. May tanong dang isa ka dumute hotel na oh, pension
3: house. Ang kamot kay sino na kamoto?
0: Butangin nyo, anay dyan mga tanong, palikawag yun ang tao ba, o Diyos ko, may mag-galaksinti.
3: Sino nag-uyat sa kamera, ginatabunan niya sa kamot, tsaka budlay?
0: Toto Vincent,
3: naging mo kamera.
0: Oo.
3: Kamera Vincent, mo, Toto Vincent.
0: Ang kamera mo, ang dughan mo, may buskulo mong kitanon, Sen.
3: Baliskad.
7: Are, kita
3: sa sige be. Nan, hindi dapat tani duha ka bilog noy, wala kang tuo para tis hindi kila magyan.
0: Ibabutangin nyo bangko, pamutangin nyo bangko kung may musitira nga may tanom kung
3: may ilulada. Abi video, Benz video, ibi ano tsura na sa dinda na yung nagyan niya.
0: Damua.
3: Nan, duha ka bilog. Salamat, palakpakan ta no. Bahal po sa das, toy, thank you gid.
0: Kung may mga tanom, pagida po lama kami anay musitira, butangan ta.
3: Nag-green na, kita mo na, Wells, ang sitwasyon kay Paberic. Adlaw-adlaw ginagyan po, ga-green gidya yung dalan.
0: Ay na, ano ni pangamuhi.
3: Di kabalan ginig taga-primoter. Kung ga-pamati ang taga-primoter, talawan yung blok opisyon niyo subong o. May nagbaliskad naman yung manugkanto sa opisina. Kay bangod sa pagkatigas ang ulo niyo, kag bungol, gagapabungol-bungol. Kabalan! Nga klase isang
0: grabe.
3: Public utility ining promoter. Why sila yakagi danlog dami kag ipamirik?
0: Amo gani. Gagaw perwisyos tao. Amakang tao, makantuso lubrahan. Amo na yung mabdan niya, daya.
3: Galingin tulo ka pabirik, ipamirik mo.
0: Tapos sabi ko matumba kami, gasunod nga nag-overtake.
3: Kag malapakan. For example, may tingin na pangayog, dasig siya kami emergency man siya. Karon paglabay mo, daba dulaan ka kontrol.
0: Balang-balang mo to.
3: Balang-balang ka, malapakan.
0: Malapakan. Di ko din nagsalabton pa yasang tao na karoon nga wali.
3: Ano, magkaya nga promoter. Magkano ka muda?
0: Inano. Do hindi na niyo gusto, ha?
3: Permi na lang kamo, ginakwal atensyon niyo sa mayong
0: mga bagay. Hindi nilaw-lahog, ha? Adlaw-adlaw na. Literal na niyang adlaw-adlaw.
3: Abi, Mayor Greg, ikaw nilang abisintin. Liugot, kay kabalo ka, gusto ni Mayor Greg, mangin friendly kita sa mga businessman. Oh. Suportaran ta sila. Pero obrahan niyo maning ginobrahan niyo, di ho?
0: Why na niya sa lugar, ha?
3: Son, kagapol.
0: Dugangin niyo na, dugangin niyo.
3: Kagapol lang ta na, son, nagsigula nunay, nga may nagbaliskad. So, bumiyara naman, son. Kita mo na.
0: Ang ano to?
3: May ara pagiginas ang aga. Prior sini.
0: Kita mo gilang na. So adlaw-adlaw, amo na lang ni pangabuhi tada sa Lacson Street.
3: Why not, Wilson? May mo tabi post nga naka-picture na. Mabutangan ta na. Andam. Mag-andam. Maghinay-hinay kaglikawan ang basa nga dalan sa tubangan video Lacson.
0: Ay, mga detective nag-alabot na.
7: Ano, ano ba sa City Bay? Okay, kinagabihin sa aming balintong record jam,
3: no? Kadagab, ikay pa biyari ka, may balintong, ha?
0: Kita, grabe.
3: Tabalan gini ang promoter mo.
7: So, kagina sa aga-aga pa, may natumba man. Wala lang ako kani para kay, alam mo, so ako, doon siya nakikita, ilan. Kaya aga pala. So, ano, sa nablaw, yan, may aksent na biyari, kinagabihin.
3: Sino man, abin, di ba aksent, hindi ka pinpapanga? What if may angkas kabi ka, kay pa biyari?
0: May bata kabi
3: nga dala?
0: Or papuli ka, may dala ka nga sudan, may dala ka nga bugas, magkalaula. Ang laing, kung maipit ka, abis yung nagasunod, kaya nag-overtake sa imo, maano ka na lang?
3: Grabe.
0: Kung diyang nag-overtake to yung wala, ginamo-namo, may silang
3: tunay. Ang dating alam ko bala, hindi man ibugat, taning obligasyon mo. Buksan mong manhole, i-repair mo ang imuguba, para ka hindi na tani maglumot, dabla, tugid, tapos i-charge mo man lang nag-apon.
7: Oh.
3: Go ahead, son.
7: Mali, ito din niya yun. Sa birnis, sa bali. Yan bali? Yan problema. Sini sa kayo, why may manabat? Sini kay tungo sini sa linya niya tubig ni ano mo tabot siya? Isa magasto eh, no? At siya, laban-laban gini.
3: Kita mo nag ibabalik.
7: Siyempre mo, kaya dalon para mabulong. Dito lang na pa kayo mo, para mabulong. Tapos, sini,
3: why na sa lugar?
0: Why na ni sa lugar? Eh, this is too much. This is too much.
3: It's too much.
0: Sobra na ganyan. Hindi na
7: gusto. Ang frustration sa tao, dito kayo pwede dyan kayo sa pere, kaya
0: nagagabi na daw. May sobra na ganyan.
7: Pero loko yung rider daw.
3: Hmm.
7: Hindi na sila...
0: Butang inyo, ining baral na abla subong, inang traffic cone, kulang na eh. Kung may harap, pag itatani, tanom na mo si tira or nano nga magbansada.
3: Correct.
0: Kulang na, hindi na kita ano, no? May guba nga motor na, butang inyo, anay.
3: Huwag sa lugar na ginyo, kipay, meri ka.
0: Sita si Mr. Hel Benitez, akin na, yung mga uyaya. Na traffic dapat may traffic kada nga magdindog ilikawan nyo
3: ay kabaluka ka kay 5 Eric ini mga traffic enforcer ta sa corner na sila kag intersection mo
0: oh, dapat
3: tipo tisubong mo eh. Why not a choice
0: why choice
3: na no man niya nga do kabalan na gini ang primoter why isa nga luwis taga Bacolod kay nga why sila kagibalintong na mo
0: no do hindi na ni husto ah hindi na ni husto nga ton di hindi na ni
3: ara na, nagabot ng, di na tong biktima, noy? Oh, ara na, may nagabot ng, kwan?
0: Depende.
3: May ambulance?
0: May ambulance.
3: Hindi kay first aid to sa kipay-beriki, basi nagblanggo ulo ito.
7: Okay, doon na, ano, siya nagparang lapsi.
3: Gaplang lapsi sa
0: kipay-beriki. Natural eh. Kung lapsi ka, ginayara may, mahirap kay may ambulance, ah. Oh.
7: So, ari may ambulance. Ma-access lang man kayo, sir. So far, this,
3: salamat, kids ambulance ta. Thank you very much.
0: Kita mo lang. Kita mo ning halit na ginhimo isang primoter niya.
3: Hindi lang niya subong. Halos adlo-adlaw na niya. Imagine mo to sa Friday. Ang babae, balik ko ng kamot niya.
0: Oo. Okay, baby, you imagine that. Because of simple nga kauyaya sa primoter.
3: Now, primoter. Hmm. Kung may jutay pa lang na konsensya nga nabilinda sa Balatiago nyo, ang aton mga kasimanwa nga taga-Bacolod, nagabalintong da sa sinang lugar bangod sa kapabayaan nyo. Ang pamangkot ko, kinanglan pa lang kamong masulat sang ulo nyo da para maintindihan yung kadelikado sang lugar.
0: Kinanglan pa lang may kabuhi nga madula sa sinang dalan, agon nga hula, magulag ka mo?
3: Hindi lang nga kabuhi, kay tanong nga blag, nalungan mo motor mo.
0: Oh, ganun po, bro.
3: Gisi ng pantalon, no?
0: Maubrang tao sa gusto.
3: Abi pa batian, tabi kay gina-interview sa kunang nabatsyag. Ya, para mabatsyagan sa taga-Basiwa ang kag-primoter.
0: No, microphone. No.
3: Oy. Diba, gisi ang iya jacket kaki 5 Eric Skilly do.
0: Ginahawa man siyang
3: pobre. Tibali man ang po. Laba.
7: Kita
0: nagabot ng buiset nga primewater.
3: Nagabot giban sila. Ang kabala nila.
0: Buiset nagabot na sila.
7: Nagabot sila nga pamati sila.
3: Why gid ya huya mo no? Why huya pila nakabilog ng baliskada?
0: Kabala sila na buyaya wala nang bilog nga Bacolod.
3: Why gid sa lugar ang kobra nila ni kalimpas nagligad si mana ning pagtawag sa atensyon nila. Mayo kay nagabot sila. No?
7: Nagabot sila kay
3: Pedro. Imano da sila batulok. Ang balibla na yung kaligidan nila na.
0: Mabuiset yung mga tao.
3: No? Tadi kayo na nila, Dason. Hindi lagi tuloko nila, da.
7: Kayo na nila, niya. Kayo na ni Kabata na kayo na ni Subong.
3: Sobra-sobra naman ang ila.
0: Kita mo nung kanayo sa programa. Tatapos ang diskusyon.
3: Balik naman ba?
0: Balik naman liwat. Kag-aktual nga yung aksidente. Tinano na lang ni Aton niya sitwasyon,
3: man. Abi, pakita sa kamera. Gano'n ang prime motor, abi?
0: Isoy, kamera ng prime motor, abi?
7: Mare na sila, sir.
0: Ido ka namin, nagilumpatan na.
3: May isa pa tak minutos. Isa lang kami minutos, nay. May isa pa kami minutes. Ipa-anab lang kami, nay. Kay kay linet, gada ni. Liso, eh, biyan ni kamera. Pa-video eh, kay Carla. Ipa-video kay Carla. Bisan recorded lang. Why na tachimpo kay ka lang na di ba?
0: Ngayon hindi ko yung magbayad, ha? Kamuha.
3: Son!
0: Why na talang-alang
3: na? Nag-abot na sila, tiba? Ano ko na sila da, son? Kayo na na nila? Timayo, very good. Palakpakan sa lang kagipay, Berik. Bisan uliin na lang. Kay why not, ha? Son, thank you, Gidson. Nalang alang na sa chimpo, son. Kay karon kita naman din nga doon madalandan. Ma-injured na karon ambulansyahan. Tadi karon 5 mil malang yung mirotlata.
0: Why na kita tayo, ma?
3: Why not, son?
0: Bye-bye na, Wilson.
3: Pwede ka mo ka-live sa Facebook, son. Salamat, Gid, sa inyo pag-upod sa mga adlaw. ara ng promoter to. Kayuhan niya na. Tapos kami nagbalintong naman sa mong duwanak bilog. Kabala nila. Lamat kinsi do pagupod mga kipe. Pasensya ginagubaan lao to sila. Sa pangalan ni Kipe Brinyal Alcantara, Nathan James Sarmiento, with Colleen Cubia, Jean Chetita, and Rods Palma, with our CEO and President Doc Ramiluy. Ako naman si K5 Elgin Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
9: K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
16: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
17: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
20: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
17: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
20: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa

0: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao aw.
0: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Ang muna himo mo Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies Dok Ramil nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni kan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
0: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound yan aga panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
3: Ito masyong sa barangay po.
4: Ano kinabatsag mo sa ko?
3: Gapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawag sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito ang mga significant health issues kaangay sang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sang mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayenan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawan na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan.
0: Sa

0: mga baklan mo ya ditex. Maamang.
1: Hindi chocolate.
0: Misis. Inom ka ditex 500 kag may tisi para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kay ang ditex 500 nabala na to nga isa ka super antioxidant nga mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: So isa sa mga problema sa chan Sir JP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima mo na.
2: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
3: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, Sir Boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
4: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
5: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit pija katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness
9: Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho ng alawas kag ilok?
4: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi so, siya.
1: Oh, wow.
4: Base sa baho sang ilok mo.
1: Gulpi lang ang
4: kuwento. Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
2: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
1: Inimpasize ka dyang beauty, do ka?
0: Oo, ha?
1: Beauty?
2: Mampabeauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
1: Oh. Iba ingredients. Nga beauty. Kay kakulang, abig kong santon lang, no?
4: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
0: kung
4: mayo
0: skin, na beauty yan.
4: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade. Ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero may nato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
1: Clinica Diofresh.
0: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho sa imong ilok. That's why ang Clinica Diofresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
4: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
1: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
4: Oh, kambali. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga sa gano mushroom, may DSE nga sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
4: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, ah. Umbutang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
4: Butang.
0: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
4: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment. Bantayan nyo ha kay
2: upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
4: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
0: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
4: Kasabat na.
0: Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ah, ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
4: Extend Food Supplement. O, kampiyon. No?
1: Monster manoy. Monster manoy.
4: Feeling young. Performing young, kasi
0: Ayan, feeling young, performing young.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
5: Informasyon sa ikaayong...
1: Amo ka na gali, engineer.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
5: Talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, Nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dokramil?
0: Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya maka-replicate?
4: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
4: Kung makasulod?
0: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
4: Kaya gapon.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaurin.
4: Oh, okay, why ka na tumar
0: dito? O kayo nalipatan mo yung tumar dito tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagawa ni virus, patay man.
4: Patay ka po.
0: So, amo na kapirmi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inomgi ka dito tribayo. Kag ang nakanami sa dito tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
4: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3bio. Ang namigid sa klinika D3bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
4: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagpatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika D3bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3bio.
10: D3bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3bio. D3bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3bio.
12: ang D3. May Visio. Ang Visio. May D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibugit katama.
12: Mighty C. Pagpalit sa mga butika.
14: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
15: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa ka duha na lang ka magkaon sa isa ka adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
15: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
4: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ab example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dugduman to Dok Sam, to lecture ato, gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
15: binder
0: mo dyan.
4: Ha? Oo, tuwi para na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
4: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
2: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribayo ka, tumagin na padamon niyang leptin.
15: Hindi ah, para dasig man mabusog ka kung tulog sa iban.
2: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton ina, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
15: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
4: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
16: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hindi man to siguro pagbatunon sa impirno.
2: Nga nga man how?
1: Eh, basi ko natutusa kung makumpit pa saya kay Taning. Siguro pabalik ko na di siya ni Taning. Kaya wala pa din natapos sa duta ang paghasiksang lagim ni Kapitan Hugakong. Amo gani Magdalena, nga hulaton ta na lang kung sano sa magbugtawa.
2: Ang pamangkot na gani kung sano.
1: Amo na da. Ang lain lang blakon, hindi naging siya makabugtaw pa.
2: Diyas sa dyain, no?

0: budat.
1: Tama ko. Yes, yes, yo. Ano ka, tama ko? Matiyagan ko sa imo doon sa tiki. Kano sa akong panagutsot mo? Ano imo problema?
0: Sinuli.
1: Ano naman ay sinuli?
0: Nagawa siya tila nga kulor pula. Kagi mo bandira.
1: Ano?
0: Oo. Tapos ginbayaw-bayaw yung iyang kamot. Tapos nagpuro sa ulo sang kulor pula man. Pinpuro niya.
1: Ala, maano sinuli?
0: Mayintra siya guro sa kilos protista.
1: Bawag nga nuli ka. Mayintra ba sa sarali-lali, rali-rali nga wala sa gani gambal?
0: Diba si sinyas lang sa iya
1: eh. Ay, pero kung magpahimuyong na lang sa diguro kag nagkanta Twinkle Twinkle Little Stars, may pulos pa.
0: At di magamu si Nay ka to hambal sa iya. Basi mamati pa lang siya sa imo.
1: Kag kung hindi sa mamati sa akon, lumsan ko na lang nasasabay, boy.
0: Ayaw.
1: Oo, lumsan ko na lang na siya para nga mamarasmasan.
0: Oo, Kaya basi bala mag-intra to siya sa rally. Tapos gulpi lang siya bala maghublas.
1: Ala, basi tuod na.
0: Oo, amo na nga dapat punggan tagid siya. Kaya basi kastiguhon pa siya sa mga nagarally.
1: Ala, tuod tamugok no. Di ko bala, ka-istorya huntos,
0: Ay, aragin ko dapat?
1: Arag ka ganyan dapat, tabugok. Nang, kinanglan niya pong ganta sinuli kay para, hindi sa magupod sa rally, kay base bala kong kastuguhon, to yung kagastiguhon pa to sa sang mga garali. Dali ka na, tabugok. Upti na ko kay istorya unta siya.
0: Ano?
1: Te, adlo ko yung ako lang isang may istorya kay nuli, kay base lang po sanya ko sang bandira, ya. Mayon na kung ara ka, kay kung himuon yan, ikaw ang panagang ko. Magana sa lampas, itaya at kunayon yung likod mo.
0: Ayala, sadya-sadya yun, oh.

Daw naga, kakita ko na ang pila ko ma ka mga pamilya nga nagkalamatay hao. Daw, ginadaho na nila ang akon mga kabot. Andong bochiligon sindipan. Ay, daw nagkatulong nagibiyang panulukan ko. Gaburon na ganong matumban ako. Ano diman? Habunan niyang pagkanta ko sa nga. I did it my way. Baho, Norbe, Bato, Tusik pa Norbs, why? Hindi pa niyang katapusan sang tanan. Mas maayo pa, mapatay ka na lang sa kanamit. Hindi lang mapatay sa kasakit. Ano gani, Norms? Nga dapat mabuhi ka pa ya. Nga damo ka pa misyon sa kalibutan. Hindi pa iniulihi ang tanan, Norms. Kaya mo pa ni Norms. Hindi magpapirdi, ah. Why? Pero, kaya patuod sang uto ko. Pero daw, hindi nagin kaya sang akon lawas. Daw matumbalay nagin kuya. Daw hindi ko nagin ni masarangan. Pilit ko man nga ginapakigbatuhan. Pero, daw wala nagin bertod ang akon pulitas. Abo na ni guro ang tiyon nga ipakakasta na lang kay daw wala na ipikto ang gahom sa akon pulitas. Sadya-sadya ino.

0: Mr. President, may malain gid nga balita.
1: Ha? Malain nga balita?
0: Nagsunggod si Kasamo sa aton.
1: Na naman!
0: Oo, Mr. President.
1: Be.
0: Naakig siya una. Saging planuhan ta siya nga finance ang kaso nga swindler.
1: Ay, ah, ano nga swindler man? Hindi swindler. Dapat ang i-file, kundi plunder.
0: Ay, gali ka, Mr. President. Abi ko pa, pareho lang na kami. Ang katapusan. Sorry, Mr. President.
1: Amo sinagurong rason kung nga nagsunggod siya.
0: Oo, Mr. President. Kaya nga, afailan ta siya kuno kaso.
1: Nga, anong siya dapat haw?
0: Bibihon eh. Tapos, isa pagigkarason nga nagsunggod pagid siya.
1: Ano ina?
0: Wala ta siya ginpasugtan nga mag-trip to Jerusalem.
1: Ay, aba! Trip to Jerusalem inang parlor games?
0: Ay, hindi, Mr. President, ah.
1: Pwes, ano man galit taning tuyo niya?
0: Matrip siya pa Jerusalem.
1: Ha? Ang but mo silingon makadto siya sa Jerusalem?
0: Mismo, Mr. President.
1: Kag ano naman ang iyang rason?
0: Eh, mamalandong siya ko na, Mr. President.
1: Mamalandong? Digtugin?
0: Kay mas mayo kuno to sa Jerusalem, Mr. President. Kay makapamalandong git siya mayo.
1: Naton, basi matabuay sila ni Saldimo. Kaglibakon kita nila. Mga libakiron sila yung daan niya.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
10: Luter na Max.
11: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
15: Extend. Food supplement for men. May maka. Kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig. Nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
4: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: May gabang kay?
1: Yes, may ko. Ako na, Toy.
0: Hindi bala si Toto Dakobot. Amo nang saunahan, no? Kita mo? Sa saunahan, no?
1: Oo, siya na. Ba? Dumapal do, tas niyaw. Do, may ginabit-bit sa nga puyo.
0: Te, kung hindi ko magsalamig, kung hindi nabihon, tinapay na guro. Ba mag-amo si Nick, kalaula, ganyang bihon?
1: Migo?
0: Migo, dating gawi?
1: Ano nga dating gawi? Pakdolon ka siya kagpaugon?
0: Hindi ang...
1: Ano man gali?
0: Natural, ililihon ta siya na eh.
1: Ililihon? Ano na siya? Batag gamay? Anong buot mo silingon, Migman?
0: Natural, intoon-intoon ta siya na eh. Pasakayan tapos sa tabo niya. Kagkon makuha ta ng iya buot, Meg. Dito ta na dayon tiwas siya ng pagkaon niya.
1: Hello? Sige sa Jay, no?

0: kikyat.
1: Ay, ano man, Benwas?
0: Ano na gawad sa sulo to?
1: Ay, kuring na, day, kuring.
0: Kuring? Di, ano na ko kayo niya? Dakita, wala man na siya takabon.
1: Kuring nga itom ulo.
0: Ano?
1: Oo, kuring na bala nga itom ulo.
0: May buhok ang kuring?
1: Hoy, eh. Kwan lai na gurong takabon niya.
0: Ay! Gano ka na nga, kuring ka?
1: Why? Ay, ano? Gano pa kung di ka panakab, eh? Hindi na lang. Hindi ba laming?
0: Meow.
1: Pote, kita mo. Gasabat ang kuring, no?
0: Pero nga, ano, tingog sa tao ito nga kuringaw nga nagamiyaw-miyaw? Daw tao man ito nang basikawatan?
1: Ay, ang gukuan, si mami mo na gayon.
0: Ano? Si mami na? Gaano siya nga? Agapangukay siya?
1: Oo, agapangukay gani. Ambot ko na doon ang kwaon niya. Kung hindi ko magsala, basikwarta eh.
0: Hala, kagano niyang kwarta?
1: Ginanong kwarta, haw?
0: Di ginagasto eh. Ala?
1: Ote, nanamun na ginagasto, ginabakal. Basi may baklon siya eh. Para kay Norbing di malunhaw nga bulitasan.
0: Ala? Sadya-sadya eh, no?

0: dakbot kon.
1: Hello, Angelina.
0: Arik kati kali katambay toto dakbot kon.
1: Hoe kay malingaw ko di deribi mo dere ko gatambay damo di makalilingaw Anay ka nga ikaw lang isa haw ang partner mo nga kutuhon di natuhaw.
0: Why di siya?
1: Din siya nakadtuhaw?
0: Basi kinlupad na to sa mga kuto pakadto sa kawayan. Pero basi, mabalik man to siya kay te. May klasita nga daan sa Lunes. Aton bala na sa Sunday school, haw? Mayunik kay ululupod naman ta.
1: Oo man, kag may classmate man ta nga mga good influencer.
0: Ha? Classmate ta man na sa Sunday school?
1: Uy, kag mga buot, kidbalaw, buot-buot, kinabla sila. Kanami na sila kay may impluensyahan kagid nila yung sa kaayuhan niya.
0: Ha? Nila? Kanday sinuna haw?
1: Si Kulatoy kag Bongkoy?
0: Hala, kalaola git eh. Ha, sadya ina.
1: Wow.

susunod na pag-indin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
6: Ako si Eduardo Amodya. Ako gid ang pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kag pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
5: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
7: Squalene Capsule.
5: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Pilipina.
1: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka. Number
2: 1, hit music station, 101.5.
3: K5 News.
4: K5 News FM. Flash Report.
5: Magka K5, ginakasubod natin yun doon sa makadaling inyong pagpamati sa mga mataong mga mahanon and sa aton sining mga musical program because of a breaking story. May isa ka bangkay nga nasapuan subonggid labang aga.
4: K5 News FM Flash Report.
5: Check us sa line number 1, K5 Wilson Villera. Good morning. Wilson? Okay, gina-check na nga ito sa line with K5 Wilson Villena. Sa ito naman, yung pagpalagad sa buong aga. No? Noto na nga ito sa linya. Bantayan na, may isa ka reported bangkay somewhere in Negros Island region. May nakabalok rin ng specific lugar. Pero bantayan ang mga detalye sa nidari sa aton sa K5 News FM. Agod nga matutukan kay may baluanta. Kung bala, paano nasapan niya ni bangkay, sino ini siya? Ha? Reportedly, isa ka prominente. Ha? Nga membro, I don't know, prominent individual, kilala nga tao, pero gina-check pa natin kung sino ini mga ka-K5, no? So, we're trying to check more update. And ginatutukan ta kang development sa aton sining patrol. Bantayan ang dugang sining mga detalye for the meantime, ginahulat-hulat ta, no? True pattern ito ay, amo nang ginatagaata rin na si Wilson sumong sa linya. Grabe ning istorya. Reportedly, he's a member of the PNP.
4: K5 News FM Flash Report.
5: K5 Wilson, good morning.
6: Good morning, kay Sir Aljan. Go away, pakita sa mga sa area. Hindi pa nga may pag-i-divulge kung din niya.
5: Medyo malayo-layo ang inyong gina-travel because dito kamo pakadto subong sa surgabahin sang isla, no?
6: North.
5: Northern Negros. Okay. So, K5 Wilson, wala lang anay sa mga pangalan, but based on the initial report ng inyong nabaton, reportedly, di nakita ng bangkay, somewhere, isa ka kampo, bukid, kakahuyan, whatever.
6: Ay, taka nabutang kay kita daw dyan, ini ang specific kung hindi siya nakita, kung ano ang sistema sa pagkakita niya, kung bala may foul play o kung ano ang sistema sa kamatayon niya kita daw dyan, pero we're confirming na isa ka police lieutenant colonel ang nasakwan niya patay. Police lieutenant colonel ang nasakwan niya, wala nasang kabuhi kay kita daw dyan, kay kita daw dyan, anak ko sa puro kay kita daw dyan. So, I'm going, kita subong sa area, kaya kabay pa malabutan natin at ma-explicar natin ang sitwasyon sa lugar. So, nagabiyahe, ito subong ang patrol.
5: Balikan, tagdugang ang detalye karon, standby sila. Grabe, lieutenant colonel, ang reported nga patay kay kita Wilson.
6: Kaya isa ini ka ano, official man sa Bacolod City Police Office kay Federal Jack at so amo na ang ano naton nga initial report.
5: Nasapuan lang siya o kun san unang tabo ayan nagliga sang gabi pa siya napatay o kun subong lang.
6: Ang report nga nabato natin kay Federal Jack nasapuan niya sa mga lawas alas 9:20 subong lang gid niya.
5: Ano man ano so, niya ka bangkay may foul play o wala basi kun natural death whatever.
6: Wala pa kang kita na dyan sa information unless makalakot kita dito sa lugar kung na makapangusisa ka to kung na bala may ano may foul play ang iya or kamatayon sinayo ko natural death but makaabot kita na dyan we will confirm the full details later kung ara na kita sa area kag mag-describe na kung diin siya ng area gin na sakwan na kita na dyan.
5: Sige, no? Okay. Thank you so much sa imo sa ring report ha.
6: So, last report na may country sa patrol, no? Punta ito si K5 Vincent Coralde. Ano naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Flash Report.
5: Bantayan ang dugang detalye sa dinibadugay dali lamang sa K5 News FM. Isa ka lieutenant colonel, mataas garanggo sa police report in lina sa panpatay. May foul play o wala, inapakaroon ang inatutukan sa patrol. More updates sa itong pagbalik.

0: Omega-3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nagakustar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnugo nga akong cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: 101.5 K5 News.
0: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News FM Flash Report K5 Sub K5 News FM Flash Report.
1: Mayong aga mga kaki-five, may aga sa susing masuki nga tag palamari. Balik naman kita sa isa naman ka-flash report nga gina-report kay na ni kaki-five Wilson Villana. Check na to si kaki-five Wilson sa line number one, no? Sa sining balita nga ti isa na ton kautod nga katapos ang Philippine National Police ang nasapuan dira mismo sa may barangay Handumanan. Kaki-five Wilson?
2: Yes, kay Febros, good morning. No, flash report kita na gikan diri sa may zone 11, Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod, sa Puloy-an mismo, no, sang aton sininga biktima, si Sir Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, K5 Rods. So, base sa aton sinindi pag-abot this area, sulod sang balay ni Niagro ang bangkay, kay Febros, kasi atin naman di ang soko sa sulod sang Puloy-an. And nakakordon naman ang iya sininong guwa sa balay. So, po nato, diri si Kagawa, Romel Exanes, no, agad magsaysay sa aton kay K5 Rods sang ano sang natabo o paano insidente, paano nakaguang impormasyon sini mahatag naton sa kay Kagawad ang telepono kay K5 Rods.
1: Kagawad ba yung aga si K5 Rods Palma ini Kagawad? Kagawad, live kita sa K5 News FM, kagbabati ang magkita sa pipila ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya sang Negros. And Kagawad, anong pag-abot yung anong natabo Kagawad kag anong oras yung nabaton ining impormasyon?
3: Bale, actually mga around 9 o'clock na siguro to nga gintawagan ko sang rescuer nga kundiin ko. So nagkatto ko, pagkatto ko ang rescuer, nagwa naman sa balay kay may otoritentang aton nga police station tenari naman. So with limitation lang ang knowledge ta kasi ang ambal nga may dugo lang nga nakita pero wala sang armas nga nakita.
1: Okay, so nakita mo face to face ining migo naton nga si Police Lieutenant Colonel Vargas, nakita mo gid siya? Anong iya position Kagawad?
3: Wala ko niya makita, Idol Paparin Delgado, no? Wala. Ah, si Rods Palma?
1: Oo.
3: Wala ko niya makita kay sagwa sang gate niya, pero identify ko lang ang balay ni Romeo Vargas nga migo ko man.
1: Oo.
3: Iyan na-identify kong balay niya kay gasulod mo ko di sa balay niya kung patawag ako mo.
1: Okay. So Kagawad, gamay lang ito, siyempre huwag mo ito makita kung sa diin siya na sa puan, sa sulod kwarto, sa sala. Anong initial information ng baton da?
3: Suno sa ton rescuer doon sa guwas ng kwarto yaw, kung sa sulod ng kwarto doon, dira lang nga area. Pero wala sa kama niya, kag nagakaya na siya.
1: Okay. So Kagawad, sinong mga kaupdanan niya siya sa Puloy-an Kagawad man? Gamay labing nga background?
3: Ang upod niya din, bata niya nga babae nga medyo chabi, kagang ang wife niya nga principal, pero at that time daw nag-duty siguro. So sa ibang nga panuan na assign nga principal ang wife niya.
1: So di mo do, siya lang isang nabilin dira, kagina, upod niya lang itong bata niya nga babae?
3: Oo, ang bata niya nga dalaga nga babae, Sir Palma.
1: So wala pa gid sang initial nga information halin sa police naton ini wala may agi sang ano ni kitsamba ambal mo gid na may dugo ini wala wala ka man sa nakita nga armas tugas sa magpanglutang or buno nano man.
3: Oo, amo na ang statement sang aton nga sipag nga rescuer nga sa ambulance sa blanga nagapod sir nga nakakita sila sang dugo pero wala armas lutang.
1: Uy. So may posibilidad ay hangin ginsulod siya da sa balay niya nga ginlutang siya nanuman.
3: Hindi ko lang na ma-verify, depende na siya sa investigasyon sang suko ta kay ari naman ang suko.
1: Oh.
3: Kag dugay-dugay ari naman si City Director Tari Badumya.
1: Oh. So Kagawad, gamay nga background, siyempre amiguhay ta, migo ko man na, migo mo man. Sugidi kami B, anong mga madumduman mo kay Police Colonel Romeo Vargas, Kagawad, Romel?
3: Kole, Sir Rod, sa amigo ko gina eh, permi kami ni Gopod sa Kapian. At the same time, permi man kami to sa BCPO pod, kung may mga lakat-lakat sa BCPO, permi kami nag-istorya.
1: Uh-huh.
3: Kagasunod sa statement yan eh, siya Kagawad, lapit na lang ko mag-retire.
1: Ano mga plano niyo kuno Kagawad right after siya sininga retirement?
3: Ado mo pa taway man lang siya kuno mabulbakasyon sa do mo nang andom ni Lieutenant Colonel Vargas.
1: Oo.
3: Asya kagawat do laglawig ni Poway tani.
1: Mm.
3: Kay may joy na tani siyang life to siyang mayo man sir nga nagbunga ng sakripisyo mo siya daw stable naman ang pangabuhay ko si ma'am. Si Mrs. ang kabataan ko tidaway naman problema.
1: Pila kabilog at, bata ya kagawad?
3: Tuloy, isa or duwa lang gitna, duwa lang sigurong bata ni... Ha? Duwa lang, no? Duwa lang gitna siguro si Rods.
1: Oo. Oh. And kagawad, sige, sige. Dalang gid, ha? Kagawad, salamat, gid. Thank you. Balikan ka namon, karong video kayo, upad kay Kaki Five Wilson.
3: Yes, sir, Rods. Thank you, thank you.
1: Sige. Ari na si Kaki Five Carl La Defensor.
4: Sa kay Police Lieutenant Colonel Vargas, Sir Efren, Kaki Five Rods.
1: Okay. Hello, sir. Mayang aga. Live kita sa K5 News FM. Upod mo si Kaki Five Rods sa Palma. Sir, sabihin kami, B. Kamu kinang nag-respond?
5: Oo, kagbing na nag-respond sa aga. Kay may isa ka senior citizen nga nag... kadto sa amon sa amon sa may barangay sang base ang aton nga rescue team. So pagkadto namon pag panaog natmon sang ambulance ang batay kay libion nga kinanglan ni diba nakita namon nakita ko kitang sitwasyon sa sulot no signs of life na no wala na may nakita pa nga posibilidad ta pa nga ma revive sa bala. Okay 00 nagagisa pa ang aton nga patient data gatigana.
1: Uy, so more or less mga pila ka oras bi sir antes nga nabawian sa kabuhi antes nga ti wala na sign of life mga pila ka oras na yan nakaligad
5: mga sobra nang guro 2 hours.
1: Uy.
5: I think sobra na oh mga gadakan bi 3 hours muna.
1: Sa diin mo siya nakita sobra? Sir sa sulod sang kwarto niya sa sala sa living as ano ni sa sagwa balay ano man
5: sa sulod sang iya gid nga kwarto.
1: Uy, sa kama niya nakahigda siya. Anong posisyon niya
5: wala,
1: sir?
5: Wala na siya sa iya kama, rin siya sa iya nga sa floor sa salog na gid.
1: Nagahapa, nagakulo o nagakulob?
5: Nagakaya.
1: Uy, posibilidad sir diin ang igo niya. Ah, anong kwan niya? Pilas?
5: Why kami ka kwan ko din ang pilas kay di pagkakita na namon sa iya sa sulod sang iya nga kwarto. Ti damo na dugo gagwa, banya ning dugo malana.
1: Uy.
5: No, malana siya ti wala na ta ka kwan ko din pang pilas siya.
1: So initial gid dugo din ang dugo sa ulo niya sa lawas niya.
5: Sa ulo.
1: So ulo. So most probably ulo ang igo. Wala kamo sang may nakita armas lutang ngano man?
5: Wala. Why kami may nakakita.
1: Uy. So ano iyan ang rason nga nagdugo ng ulo niya no? So in a way itugyan ta lang na sa police. So pag abot nyo, gin-check nyo, no signs of life and then nagtawag kamo sang ano ni sang police?
5: Police. So pagka abot namon nga nakita na namon nga amo na nang sitwasyon nagkulang aton nga personnel sa Police Station 10.
1: Oh, hi. Sige. Sir, ano ganing pangalan, talihog?
5: Si Efren Sayon Jr. Fire Chief sa Sipag Handumanan.
1: Okay. Sir, amigo. Ay, kitaon ka na ka. Amigo ko ni Galio. No? Sige. Nakita ka na ka sa Facebook ano ni ngayon ng live. Sige. Sir Efren, salamat. Good see mo. Ha. Thank you so much sa imo sininga time.
5: Sige sir, thank you again.
1: Thank you sir Efren, ano? Migo ko nigili sa maiyahan duman, ano? Yes, Kaki Five Wilson, so hindi pa nila gid mamitlang kung sa diin, and of course, no, itugyan tada sa mga otoridad naton, pero atag diri Kaki Five Wilson, may pilas, o kung may dugo nga nagwa sa ulo niya nga part, but hindi ma-confirm, kag ma-identify sang rescuer naton, kon agis ang lutang or nanuman pero di kon may dugo sa ulo mo posibilidad may pilas di ba may pilas ang pilas either tugas ang pagbunot alang-alang man bunon mong kagalingon mo or armas lutang pero ambal mo kagina wala sang may na-recover nga service firearms o nanuman and Kaki Peboson aside sina nga mga impormasyon may sa palibot may nabatian lupok na naman. Tawag ka daliwat si Kaki Five Wilson o Todd? Bilis sa bisara na ito mga Kaki Five no? Limitado lang bing information sa ngaton si nga barangay kagawad si Romel kagawad Romel and of course si Kuya Efren dira mismo sa may barangay Handumanan And ang police karon no, i-check naton liwat ang ipipila ka mga detalye kay ibaloon naton sa mga tupad balay diri at around alas 9, alas 8 hasta alas 9 nga time frame. Ibaloon naton kung may nabatian nga lupok mga kaki 5 dira mismo sa puluy-an ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga na-assign dira mismo sa may Bacolod City Police Office. Kaki 5 Wilson.
2: Yes, kay Kay Bros, amo pa nang confirm ta sa pila ka mga residente diri kun may nabatian gid man sila no sang lupok ka Kay Bros kay tikabalo naman kita man subong hipo-sipo tani po basi mag-abot karon si CD may magtuad karon kung may nakabati sang lupok na kay Kay Bros no sa pila sali ikitay mo lang din balay din kay Kay Bros sa tapikan na ima lang so kung may maglupok gid man nga posible kay Kay Bros sa posibilidad gid nga mabatian so miskin diri na lang gani nga balay kay Kay Bros so mabatian mo gid ta ang lupok kay Kay Bros.
1: Iti simpre kay Kay Bros given na na. O, amo na nga ton nga hibaloon karon.
2: May nagtuad sang ina na detalye kung may
1: pulo pa mangkot kanda na kay Kiki 5 Wilson. Si Kiki 5 Carla basi makalibot spiak baka pulo pa mangkot kay lantawon tang area gimbutangan na police line no. So it means there's something wrong, either may crime nga natabo or self tawag ni inflected nga ginhimo ni Police Lieutenant Colonel Vargas but hindi pa naton sina ma-divulge or nanuman kay hulaton ta ang official statement coming from the Bacolod City Police Office. Kay dugay si Police Colonel Eugene Ribadomia nagkapadulong da upod man naton sing mga amigo man nga ara mismo sa Bacolod City Police Office. Kay Kiki 5 Wilson.
2: So mo na kasi Kay Bros no ihulaton talang diri karon nakaabot si Sir Redondo yan gud
1: makwa. Pulo pa mangkot na bi sa mga tupad balay bi hindi labag pakita, hindi labag pakita sa kamera ang ila sing itsura, audio lang. Pulo pa mangkot da initial lang ah, may nabatian silang lupok, gahod, may mga siningitanay or nanuman para ma-establish naton kay Kay Wilson.
2: Ari kay Kay Bros libuton ko direkta ma ano direkta ma tapik anay sa sangge diri no sa ini nga balay diri absolute tupad lang ma check lang to di sila ni ma'am pa diri ka ma'am good morning hindi nila ko magano diri may manitsura sa may nabatian ka mga lupok diri sir sang wala gid negative ang lupok why gid ya tapos ang nabatian niyo na lang pa ngayon natabang amo na lang to. Okay. So wala niyo sila kasi sa role na nabakian ng lupok. Actually, ang tagitan, di siyang balay niya gina-interview ko sa karon na ang balay ni Sir Vargas, may isa lang din sa tunga na doon space, tapos siyang gina kay Sir Rods. Kagatian mo na, YG sa may naka, ano sila, YG sa may naka-confirm kung may lupok kay Sir Rods. Pati sila din, lima, ano, lima sila, nag-ambal si Sir Rods, nga YG sila yung kabati sa lupok.
1: Oh. So kung wala sila kabati isang lupok, sa iban pa gina, mamangkot pa gita kayo, no, oh, you know what, Kaki 5 Wilson, mamangkot pa gita sa iban, para at least ma-solidify gina to ng information, way taman ginahambal nga may lupok, o oh, may armas ang gingamit, kay ti damo-damo pa mo, ari pa kita sa punto, nga ti gina, gina-identify naton kung ano ginmatutuod nga natabo dira. Kay kung magdugo ang ulo mo, kung nakadanlog ka lang, bukol ang ulo mo, kung may hard object na rin nga mabungguan ang ulo mo, makita man asang rescuer, nga either diba may mga nanunapit agan sa ulo, madugo ang ulo, mabuslot, kay ti damo kung nadugo eh. Okay lang na kung may bukol or nanuman. So, that's why, nga ginapamangkot naton, mga pipila naton, ka mga uto dira, sa ano sa area try ta gid pa pamangkot sa iban kay K5 Wilson.
2: Mare-re sila ni Mamo. Ma'am, abay, ma'am, basta baka ano na ko din ang audio lang muna ma'am. Mas, hindi ka lang audio lang sir. Hayo ta lang sir, ano sa galing. Sir, K5 Bros,
1: sige, hindi lang pagpakita ang kuna.
2: Si Sir Rods Palmal, pakita din sa tema ko.
1: Hello sir.
2: Ang kanya kami na lupok direkta kin na or hanin sa kadang.
6: Wala rin di vibe na no. Sing nagagabati ay lupok.
1: Okay.
6: Okay. Wala raw gusto ka daw lang ila ba. Hindi daw ya ba batay.
1: Oy.
6: Okay, bago wala na ala ba.
1: Sige. Kaki 5 Wilson.
2: May something din ni tulod ko la balay mo. So dire sa yan si ano pa kilala niyo dito kay Sir Vargas dire sa lugar sir. Kamusta sir? Okay, wala naman. Oo,
7: Lawig na nag-i-si Sir Vargas ng mga tinaw, sir.
6: Okay, lagi-lagi
7: ito. Hmm, yeah,
1: Kagi Pebolson, ari. Ah, ari, ay kuha na lang ka, Kagi Pebolson. Kagi Pebolson. Kagi Pebolson. Pang-collate ka lang da sa mga data na ton. Kagi bu mo na karon sa 11 Mbps. Support kay Kagi 5, Jean Paul Caniete Generoso. And then, para ma-plastar mo mayad, ano? Upod si Kagi 5 Carla, kasi Kagi 5 Berto. May nag-chat na rin nga si Bembem. Habang niya, ari kami sa likod sang balay ni Sir Vargas, wala man kami kabati isang lupok, gabi, o konsang aga, ahay, RIP Sir Vargas. So, amo lang mga pipila ka mga komento dari sa atong singa Facebook Live. Ti, hibaloon ta na kung ano bala. Basi nakabunggo or na naman, hibaloon ta ginakaroon ah. Kagipa Wilson, once ka maghatag na sang official statement, ang investigador dira mismo sa natabo kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Salamat gid Sir Wilson.
7: So okay Sir Wilson, pila na daling update na ito. Logi, kandiri naman niya sa Zone 11, barangay Dumanan, dari siya sa Bacolod. So tanday lang kita kay Sir Wilson at tulad ko na ito. Nga mag-abot siya Police Colonel Eugene Badomia, ang City Director sa BCPO. Agod matuga, makwaan na ito. Hindi siya sa pahayag, mutuhoy sa ining insidente. So hindi nga balita kay Sir Wilson na nagulong sa inyo sa kalwan sa Mighty City Trade Article Detail Sir Wilson. Dupod na ito, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Biso Publiko kay Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. Flash Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana, kay K5 Carla Defensor Longa, and of course kay K5 Berto Gakit, kay K5 Vincent Coralde. Ang mga detalye mga K5, bantayan nyo sa programang 11 Mbps magasunod na pagkatapos yung pipila ka maimportante ng mga panumdum. Ako naman, si K5 Rods Palma para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. D3Bio.
8: Ako si Richard. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
10: Sa ika dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3Bio, kung i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3Bio kag Spore Biotics.
11: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3Bio kadadlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancer cell death.
12: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
11: Oh.
12: So kung i
9: pakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
10: Ang chances sa ano, survivors pag-survive mo sa cancer, mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa,
9: gataas imo life expectancy.
11: Ang chance sa imong survival, no? Gataas man.
10: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
11: Kag may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus,
9: mutations.
11: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinical Spore Biotics.
9: Yes sir JP, no? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinical Spore Biotics kay ang role sang Clinical Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinical Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
15: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
22: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.

0: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay Ka-K5 Jinpo Henaroso. Iniag 11 Mbps.

0: kaayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 19 na kita sa bulan sang Mayo. Tuig 2026. Ang ikalimang bulan sa sining tuig. Ang bulan nga ako natauhan. Ang bulan kundiin ako na bunag. Ang pinakagwapo nga bata sa Riverside sang una.
1: Timanto ito.
0: Kay pagkatawo ko, abigin dala ko diyon sa Amerika mo. Dito na ko nagdako.
1: Timanto ito.
0: Kamusta kamuya nga diri nagdako sa Pilipinas? Lain niya, lain giguro sa childhood ko sa US. Okay lang kamuya nga diri kamuya nagdako sa Pinas? Ano ding inyo nga mga hampang sang una man? Kalain guro sa hampang na muntoy sang mga friends ko nga mga kanaya? No? Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each. Tan? Ano yata na mga hampang sang kabataan tan nga mga Pinoy nga diri sa Pinas man? Hindi ko ka-relate kiti didto kuya bisa Amerika. Shout out sa Campus Internal Security and Safety Office sang University of St. Lazan headed by First Lieutenant Raymond Ebrado. Sir, may yung aga sa imo. Jovelyn Maghari. Shout out man sa STI West Negros University Chief of Security si First Lieutenant June Sapalo. Juna, Duga-Duga, Jubilin Maghari, Bus Jo, Christine De La Cruz, Rodang Ilisnay. Ang Frenny, kung wala ka problema.
1: Grabe po.
0: Ambot, hindi ko ka-relate sa mga childhood, yun din ang mga local, kamo. Lain to, amun niya sa states siya.
1: Grabe po.
0: Ambotang. Basta madumduman ko lang una sa childhood ko, permi ko ginahagad sa mga friends ko nga kana. Di ba luto na mga kana, Dania, gagmay pa kami at lagko na sila ya. Ambotang. Ginaagawan ko nila nga mangin tatay. Sila nanay. Oo, amo kami na to sa US. Kamu di ano inyo ya? Oh, you're trying to know how good I am in speaking English? Ray Sindico, Jovelyn Maghari, Inong Alan. Doon na nga ako nung doon na hamot kiko kay Kuya Jun sa palo kung i-greet. May kasulod bisa pinsar ko bi. Abot mo man siya kuya. Abot mo man. Abot na sa dusila. Paya nag-training niya. Kuan niya.

Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500 ka paborito imnon kada adlaw? Gainom nyo na ang inyong MITC nga Paris ang inyong DTX 500 para himso gid ang lawa.

0: Ambot na lang, oo. Ano ning flash report to? Tan, ara pa to pansikwan, tan, si Wilson. Ara pa to siya. O, kito na utod tong ilang inistorya na ini pa pang roads. Traversy na, lawagon ko anay ang mga balita nga ton pag-istoryahan sininga udto. Tatlo sa lima ka mga nagkalamatay sa inkwentro sa tunga sang army kag ginakabig mga NPA sa Kawayan gingkuha na sang ilang nga mga pamilya. El Nino threat ginakahangawaan sang CWD sang San Carlos City Welfare and Development. Mayong aga Mila Palma, Juna Duga-Duga, Loi Domingo, Jen Montesino Arroyo, Gina Purano, Margie Chua, Malinaw, Rumar Duran. Pagpangawat or pila ka mga mangungumang apiktado sang RSSI sa bago? Nakabaton na kuno sang mga pesticides halin sa SRA.
1: Grabe po ito.
0: Pagpangawat sa Cadiz, nakuha na naman sang CCTV.
2: Tatay ninyo solusiter, mga hunghang kayo.
0: Gino Banhao Luro, Lucia Sirato, Engine Yabla, Julie Hinovia Lumugdang, Ray Sendico, Mitong Mitchap, kag si Vilma, Margie Fruitstan, dira sa Talipapa, sa Maydalan, pakadto alihis, unhan sang circumferential road sa Bangga Kori. Bing Piñafiel sang Grand Upholstery. Si ano ni si Manong Joel Subirano kag si Mrs. niya Marilo Subirano. Si Paul kag si Michael sang Joel Cartin. Ang ginaagawan, ang ginasaligan na Cartin sa bilog nga Negros. May mga taga San Carlos piga kadto para diri magpa-Cartin. Kayang iban nga mga cartoon, nagkakapaksi. Oo, nagabukol-bukol, nagkakapaksi. Tilain gidya mga tint ni nung Jewel, ya kay Wailabot yung primera klase nga mga tint yan. Ano, may blend gidya kitaon sa sulod.
1: Grabe po.
0: Bisan ano pa nga bayuhan, nahi mo to sa... May bayuhon ka sa sulod sang salakyan mo?
1: Grabe po.
0: Mabayo ka to bisa sulod sang salakyan? Ah, makita ning lalaga, uyog-uyog lang sa lakyan mo. Pero, mamuta na lang sang himutad to ang sasagwa. Hindi, gadya kakita. Ang akon sa lakyan sang unang gintint ni Manong Joel. Ah! Bisan yawa to, hindi kakita.
1: Ah, grabe po.
0: Galilibat kaya sang lantaw, hindi mo yung kita.
1: Ah, grabe po.
0: Ang... sagwa dulum-dulom niya.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Oo, oh, pangbayuhan na ya. Di subong lain na eh. Di bala key 5 Alan Tapakan.
1: Grabe po.
0: Alan Tapakan niya, so good boss, hindi na ako mag hindi na ako maglabutaw ah. Pinaseryoso niya. Gimbira ko sa GC. Ay, ho, oh. Imelda Mercado, Judilyn, Merlita Malbas. Nga, ano kamuyaw? Hindi kamuyaga pang bayo.
1: Grabe po.
0: Bayo, gidya, eh. Ano na yan?
3: Come on, everybody.
0: Yes, ako. Gali, bayo.

0: 24 ka mga garbage bins gin-preparar para sa mga barangay sa Bakulod. 24 lang? Ano yung iba?
1: Ito.
0: 59 ka mga katapos ang Basiwa Employees Union. Nagpadulong sa talatapan sang Prime Water kag nag-rally kapon. Ang hinyo, i-release na ang mga back wages pay ngayara sa 120 million pesos. Ay na, ano man yung kapabungo lang niyang Prime Water man.
1: Ito.
0: Ambal ni Ruda, sana all may ginabayo. Ngayong aga kay Kuya John G. Fernandez. Ngayong aga kay Dr. Christine Francia. Ang akon nga manghod nga gatit subong sa kolehiyo. Ambal ni Ruda, sige, sana all may ginabayo. Hoa! May ginabayo ko kay may halo ko. Kaglusong.
1: Grabe po.
0: Para ka makabayo, need mugid hal need mugid lusong. May halo na taya, aray niya na yung halo. Ang lusong na lang ang palangitaon. Hindi ka balo naman sa akon, yung nga halo ko, ito damo niya lusong.
1: Grabe po.
0: Mag-isa lang yung lusong niyo, how? Dip din dapat damuon, how? Ang halo ang lusong. Dapat isa lang kalusong kay maserve yung manang purpose sa halo. Ah, bebe, anong damo, biyaw? Hindi pwede nga isa ka lusong damo halo. Anon mo ng extra nga halo? Why na pulos? Hindi pwede nga damuon mo lusong at hindi pwede nga damuon mo halo sa isa ka lusong. Dapat isa ka lusong damo halo. Ang once gani magsulod ang lusong sa ang halo sa lusong, ang tawag na na bayo. Mabayo ka, di bla? Bayo. Di bundak. Ako pa yung magbayo yan nga. Mugi na yan, matiin yung blaw. Ah, purti na yan. Ang tawag na arak. Gapa arak. Kay Tamaran kami, Abi, magkuan mo. Why kami, Abi, ano ni? Why kami, Abi, sang galingan sa ngunati, kinangla namun yang bayuhon pa yang humay. Na, lain-lain na naman sa pinsar nyo, ha? Say, lain na naman. Mga malisyuso ka mo. Gintagaan kami sang humay, need pa namun bayuhon ni Joan. Naruhon ko lang bala, kay lain naman na karun. Ginabutang ang humay sa lusong kag bayuhon sang halo. Okay, tsakto na, okay na. Lain-lain na naman ang inyo paminsaron. Sa mga higko, kamubla pinsar. Bisan ano-ano na lang itapi ko, lain diyon inyo paminsaron. Halin sa kubra, pakadto sa kung ano pa. Kung kubra ang akon nga istoryahan, lain man sa pinsar. Kung pawikan, lain man. Kung lusong kagbayo, lain man. Mano na lang kuni.
1: Grabe po.
0: Hoy, dali lang, ara na si Wilson. Kaluoy man to sang natabo man. Ibaloon ta ang update sining isa ka masubo nga hitabo sa isa ka police officer. Ahay. I-check ko si Wilson. Wilson, sa balik report mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Saan?
3: Masubukit nga at loud, no, para sa Bacolod City Police Office bangod isa sa police lieutenant colonel ang nasakwan kay ka GP nga wala na sang kapuwi sa sulod ng niya sining puluyan. So ini police lieutenant colonel nga si Sir Romeo Vargas
0: Migo
3: Senior Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office.
0: Son?
3: So sa tax.
0: Son?
3: Yes, kita GP.
0: Migo ko ginabla, son. Ah, hi. So, mga na ano oras sa son na sa puan, son?
3: Base sa spot report sa ato, sila nga kapulisan, kita GP, mga pasado, last 9, no?
0: Na, sang aga?
3: Nga puan, ini
0: ang son, puan, sino ang sino ang upod niya son sa balay sonaw?
3: Sa ato nga patungo si sa KFGP, may bata ini siya kaugdanan dira sa duwa kapilog niya kaugdanan ang upod niya sa sulod sa balay kag ini gisa niya kapata amo ini ang nakasapo siguro ni KFGP kag nakapanawag sang bulig sa mga residente sa palibot.
0: So mga alas 9 son, klaruhon tablason, mag-question and answer ko pwede lang. Son, amo ni son no, anong oras siya anong oras siya nasapuan sa niya upod sa balay? Mga alas 9 pasado?
3: To be specific, 9:20 a.m.
0: 9:20 to be exact. Okay? Last 9 media, alas 9:20 sining aga nasapuan siya. Usually anong oras na siya gatulog son?
3: May tapamacheck na kay GP kay wife tapas ang pamilya nga ng istorya kay wife kasi ang pamilya niya nga napili ni Sir GP. So, ito kabalo kung diin sila na gano'n rara sila sa
0: okay.
3: Sulod ng balay pa siguro.
0: Sige, sige. Sang kagabi, waay man sang any indication nga galain ang pamatsyag niya? Waay man?
3: Waay man si kita GP kasi ang kwan ganito sa palibot, kito kapayo, malang ganito sa pagsinalayo sa niya sa mga kupad balay niya ni kita GP.
0: May ginasuprihir ni siya nga balatian, son?
3: In terms of balatian, base sa aton, siningan, check ni information, to may ginamatsyad ni siya, pero hindi man gid, why pakabalo kung anong specific na ginamatsyad ba kita GP, i-confirm ka pa siya na karoon. So, di ba tupi nga, kung makaabot siya.
0: Sige, subong ara ka na sa area.
3: Yes, ari pa ko di kay pwede.
0: Ano subong ang mga development, son, sa ilang area, son?
3: As of now, KFGP, ang makuha talang din ng information subong, kasi ongoing pa ang soko, arin natin ang soko sa subong. At lawas, Sir Vargas, ara pa sa Giyapon sa sulod ng KFGP.
0: Okay.
3: Kaya, nakikonfirmar naman sa ato, no, sa rescue, yung ang una na rescuer, na nag-responde na may mga dugo, isa yung KFGP, na nakitaan sa...
0: May dugo na rescue? KFGP. Ang rescue, adagin lang ha, importante ni Son ha, nasapuan siya nga patay. According sa rescuer nga una nga nagkadto da, may mga dugo siya nga nakita
3: sa ulo nga portion.
0: Sa ulo? Diin siya dampi, din dampi si Sir Vargas. Ano man ara sa Katrina, ara sa Salog, ano?
3: Oo, ang atang ambag sang kwan sang rescuer kay Sir JP do ara sa may Salog kay Sir JP kag dugang padra no. Mala, may mga portion na sa dugo nga mala na kay Sir JP. So sa iya nga sumada, gani pa si mga 4 to 5 hours na kunong iya sumada, posible nga wala na iya sang kapuwi. Kaya ang pagmala pala kung nasang dugo.
0: Ang pagmala? Sige, gusto na. Now, ang iya sa palibot, anong naggabayo siya? Nagauba o nano?
3: Buhay pa na sa isa-isa.
0: Buhay pa. Sige, next. Next question. May armas nga nakita sa tupad niya?
3: Negatibo man.
0: Negatibo man. So probably base na sandad siya o natumban lampos ulo ya daw muna.
3: Posible kasi
0: posible. Importante wala foul play. Asob na wala foul play.
3: Wala pa foul play asob
0: na. Oh, pwede na nga siguro base na heart attack siya. Heart attack siya na lampos ang ulo niya. Amo nga may dugo, no? Ahay kaluoy man. Sige, ti anong yes, son, go ahead.
3: Kaya pa si Pei, nang tawag si Ningani, hindi man ma-confirm ni isang rescuer, no, ang pilas sa ulo, kaya tikinatag niya masasoko, nag-aplated pa siguro ini. So, tikin usisa na doon ang palibot, wala mga tupagdalay. Kaso ni Kisa GP, ikitikit lang ang balay ni Sir.
0: Why, may sila kabati ini lupok? Wala man?
3: Oo, wala. Gitsa, isang nilupok. Likod balay niya, why, magkapatid sa paglupok kasi sa CP. So, amo na nga, medyo ginaitidan, gitsa doon din sa soko ang ina sa investigasyon.
0: Sige.
3: Agot patulit, git kung ano ang rason sa ina sa inyong kamatayon. And at the same time, we're waiting pa sa kay City Director na mag-akadto, Mandiri. Agot na makuha ang masapayan, kita GP, kaya police official, gitini, Lieutenant Colonel, may posisyon gini ni sa Bacolod City Police Office.
0: Sige, son, standby ka lang daan, ay son, kiti wala pa man ta siyang dugang update, dra ka lang anay. Ay importante subong ang soko ara na sa sulod ka naga investigar.
3: Yes.
0: Why pa man nakuha iya sini nga patay nga lawas, wala pa.
3: Wala pa.
0: Okay, sige. Sige.
3: So sige, mo lang na kita GP ang dugang nato no, ng mga impormasyon na nakuha gikan.
0: Son.
3: Yes, kita GP.
0: Hindi na ko ganit magbaton sang GP nga lang, hindi na ako. Oh, Paul. Nan, oh, di malipat ha. Ano gani ngalan? Ano gani ngalan?
3: K-5-4.
0: Na, tawgon dagig ka Joseph, hindi gani book giyagid. Hindi ka gani magunta na balon dagig ka ambok, book. Oo. Di G, Paul, ha, Paul. Okay.
3: K-5-4 okay. Wala mo na nga to, sige nga updates, no, Gika, sila naman sa may Zone 11, Barangay Hantumanan, sige nga ng mga balita, ginatulong naman sa inyo sa Kalwan, sa Mighty City, Bayan, sa GTX 500. Upo na to, si K-5 Vincent Coralde, na naman si K-5 Wilson Villena, para sa kampanya ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Salamat, Gid Wilson, sa sining balita nga masubo. Ay, grabe. Lieutenant Colonel Vargas, officer sang Bacolod City Police Office na sa puan nga patay. Siya sini nga puloyan do may dugo kuno nga nakita sa ulo niya. Di ba sinalampus bla? Ara naman ang mga katapo sang soko sa pag-investigate kuno ano gid ang rason nga ang napatay ini. So ibalon ta lang dugito guys sa pagbalik report ni Wilson basi may ma-interview mo tanga pamilya. Kag para makuhaan ta sang pagsaysay pero ari ang gusto ko lang ihatag emphasize sa inyo. Amo ni ka uncertain ang aton nga life. Amo na ka uncertain ang aton nga life. We are here today, we are alive and may be gone tomorrow. Sino magunahuna nga last day na kahapon? Sino magunahuna nga last niya na nga tulog kagabi? Sino magunahuna nga pagbugtaw niya in a little while mapatay siya? Wala gid. Amo na ka uncertain ang aton nga life. If there is certainty sa life sang tawo, it's death. Oo. Kung may ara gid man certainty sa life sang kabuhi sang tawo, amo ni ang death. You will surely die. Kaya mo nangambal sa Ginoo sang nakasala si Adan kag si Eva. Before pa man sila nakasala, ginambalan na sila nga daan, the moment you eat the fruit of this tree thereof, you will surely die. Di magambal ang Diyos yung nga you will surely. Surely, ha? You will surely die. Di mapatay gidya kita. O galing, way takabalo kung saan o. Way takabalo kung saan o. You will surely die. Like a thief in the night, maabot ang kamatayon sa imo, huay na iya nagapabalo. Kag ang Diyos, huay man agapabalo kung saan o sa mabalik. Kaya nga, kung mabalaan mo, abi kung saan o ka mapatay, abi kung mambal ang Diyos nga, Ethan, mapatay ka na next month sa ikatatlong adlaw. Ti kundi iglain kay? Ti karon ang guwa sina, nga, mapakabuot ako kay mapatay, gali ko after pila ka simana. Oh, tindi amo. That's why nga why kagidya kabalo. Kung saan o ka. Ibang gani may mga cancer, nagiging taningan pero nabuhi patagpila ka years. Iban why may gintaningan, gulpi lang man patay. Then again, ang aton kabuhi is very uncertain. So nga tinimuon kay mag-amugal ini nga uncertain ang aton kabuhi, there must be complete reliance sa Dios. Oh, dapat you rely sa Ginoo. Pangamuyo ka gid every day. Pangamuyo ka kung ano, even sa paglakat mo lang sa sagwa ka magbakal ka to, you pray. Kay why ka kabalo anytime, you will die. Oh, ang sala nga why ta mapangayuan patawad sa Ginoo, amuning sala nga makapahamak sa aton. Namila na yakon before kaya mapatay nakapangamuyo ka. What if wala? Why mo natuad ang sala mo? Ay tinapatay kay imuya nga may sala. That's why every day you pray. You thank God. Oh my. salamatan ang Dios nga buhi kita kag maayo aton pamatyag. Kay not everyone siling ko na bless sang kabuhi. Shout out sa tanan nga mga campers sang PCM Amicos sa CPAC. Ara sila dito nagamonitor ako nga kamisyon si Church Elder Edmond Alejo, no? Shout out sa tananda. Grabe ba tiyon po ko dagali papang sa Central Philippine Adventist College. Sa tanang mga kamisyon ko da, mayong aga sa inyo. Mga classmate ko sa LAMP. So again, life is very uncertain. Makamuyo sa Ginoo, ito adang sala, balik sa Dios, and God will forgive your sins. No? Parang kung mapatay gin man kita, piho yung aton padulungan niya. Kabuhing walay katapusan upod sa Ginoo ta. Okay? Sige. DTX 500 hindi magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw ha. Parang dugay tang patay. Parang healthy ka. Parang dugay kay imo yung magtigulang na tawa ko bala ho. Ang edad ko mas 54 na ko sa May 31 kiti birthday ko katapusan sang bulan sang 31. Ma 54 na ko, mas 54 na.
1: Grabe po.
0: Eh, makon mo? 54 years old, healthy pagyapon kay nga, ah. Got DTX 500 every day. Halin pa sang 2019 nga imnanay ko. Sini man, pila naguro ka? Isa naguro ka sako nga DTX na ubos ko? Healthy ang atay, healthy ang kidney, healthy ang heart, healthy ang wala diabetes. Ah. DTX 500, parisan sa Mighty Sing Alkaline, nga vitamin C. Iban ko nga mga classmates sa muna sa high school, ay ka mga tigulbam na lang taon. Yan. Exercise, proper diet, hindi pa stress. Oh, DTX 500 kag Mighty C, imnon gid permi. Maki-update na kita sa sining mga nagkalamatay ito sa inkwentro sa lungas ang Army kag NPA sa Kawayan, kay ang pila sa ila to, tatlo gid oh, sa lima, nakuha na sang pamilya. Rovic, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Vic?
3: K5 JP, yung ukto, no? Tatlo sa lima sa mga ginapatihan New People's Army ang na-claim na, no? Sang ila nga pamilya kahapon diri sa isa ka porinariya ka K5 sa Pinti sa may, or ka K5 Paul diri sa may Banuasang Kawayan. Ining pamilya ka K5 Paul ang gin-claim, no? Ang ining tatlo ang nag-claim kay Jobert Kasipong, no? Ang iya Iloy, no? Ining si Jobert Kasipong, K5 Paul, isa ka 22 anyos, residente ni sa sitio Lower Kabilukan, barangay Kamindangan, no? Banuasang Sipalay, kag ini siya isa ka medical squad 2, no? Sang nasambit nga grupo, ini siya ang gin-claim, no? Sa iya nga Iloy nga si Melanie Kasipong, kung nakita nato may video, kita dira K5 Paul naging send ni K5 Aubrey, nga ining
0: kutsa na ni lang. Iloy. Pamo- Sige, wait, excuse me, i-play sa kilid ba yung aton nga video? Sige, play lang.
3: Bangod ini ka K5 Paul sa pag-interview namon sa iya kahapon, ini siya ang 17 years old pa lang.
0: 17 pa lang? NPA gid sa iya papang?
3: Naghalin sa ilang balay. Actually, yung Iloy, sinigay kay K5 Paul, wala kabalo nga nag-intra ini sa vlog.
0: Man!
3: Niya na lang sa balita nga nadala ang iya nga bata sa mga casualty sa naglundan niya kwentro sa itong
0: mag-exercise. Bek, why na lang nagsulod sa pagkakapgo kung gusto niya naman mag-dalarmas?
3: Ay. Ang lisensya sini, siya nga Iloy kay K5 Paul sa after nga pagpanay sa panaysayon sini, naglisensya inibangod ko sa tuman nga kapigaduhon, naglisensya na ini nga mag-ubra ko tani bala sa Manila. Uh-huh. Na lang kang Sabado na lang kay K5 Paul nakita niya sa balita nga isang iyang nga bata sa manaulam or sa nadala sa inkwentro kag dito gilayon nga nagpadulong ini dayon diri sa Kawayan kag gintan-aw kun bala bata niya gini ang na-encuentro to, bata niya gini napatay sa naglutan niya encuentro kag dito na-confirm niya nga bata niya gini kag K5 Paul. Sa karon 22 years old ini kag in-claim ini sa niya nga Iloy kahapon ining isa pagit si Annalyn, no, Tingson, which is asawa naman ini siya yan ni
4: Gilbert Tingson, isa kasi Quinta Anyos, presidente man actually to paday balay ni silang adua. To paday balay lang ni sila ni ano ni Jobert no. Kasi sunod naman niya sa asawa si Nigel kay Paypol nga ato nga na interview 2017 no, 2017 nagsulod ini sa vlog niya asawa kasi wala man sila nagkulang sa pag paglaygay pag ayo kay tilas nga nagpauli ini niya asawa sa tung December 31 2024 kadtog nang bala niya panikunong iyang ay bana gani I mean bana nga siling niya kumbaga mga buhi na lang sila bala kuntan isang tawhay normal pero wala nag ano wala ni nag ano ni nag tuman ang iyang bana rason niya nagbalik gyapon ni kay Paypol sa sining na grupo. Ikatatlo nga nag-claim diri kay Paypol ining si Vilma Cortez. Iya gin-claim ang iyang utot ni Rolando Dantes Jr. So gin-claim niya ini Tanday City Anyos. Residente naman niya sang Sitsu Linab, barangay Kamalandaan, Banwasang Sipalay.
0: Ang Kamalandaan, di blabik? Katukotaka doka bukid na nisang Sipalay, no?
4: Yes. And then, Kawayan pa ini ka kay Paypol.
0: Ang Kawayan oh, bukid ni Bik no, Kamalandaan, mapawala ka na mo, hindi ko maglipon, hindi ko malipat, mapawala ka na sa kas bukid to. Meaning to say, may nagapang-recruit ayang mga bahin niya Bik.
4: Ining si Rolando.
0: May mga cases tada Bik. Bik, may mga cases tada sa Kamalandaan.
4: Actually, dira nga portion do wala pagit.
0: Wala pagit, wala pagit.
4: Oh. Mostly proper palanggit, diri palang kikita ya sa ano boundary na sang ilog ng pataka dito. Kay wala pa man gigita sa mga ano kay actually ang aton nga radio station dito kay Paypol hindi gid bala amuna ka no kay mabukit kag nagaududutot no.
0: Oo, sige, na, sige.
4: Ang iba dito hindi pa gid ano sa aton. Sige. Pa familiar bala kay Paypol.
0: Sige.
4: So, dason, ang wala pa maklaim no may actually may duwa pa nga wala nga maklaim kasi Paypol ini si Alex Chavez Langueta residente man niya sang GK Barangay Kabulakan Santa Catalina no ng sa karon according naman sa information nga to nga nakuha nag-coordinate kita sa 15th ID suru diri kay Paypol kinaproseso na sang pamilya sa Purinaria no kay tihapon na ini kagapo nakaabot ining pamilya kag ginaproseso na nilang bangkay sa Purinaria kag pagadalo nang masubo diri ang isa no nga si Francis Vince Dingding nga residente naman sang Dunhill Garcia Extension Capitol sa poblasyon Cebu. Actually nagpadala sang sulat kay ti ginag-coordinate man ang aton nga mga katapos ang militar sa pamilya nag-coordinate ini sila dito agud i-claim kun tani ning bangkay sang ilang imata nga nagtaliwan pero gipadagi na payag diri sang pamilya kay Paypol nga hindi na nila pagkuwaon no ang bangkay sang ilang imata no pa paagi sa isa kasulat iti suno diri sa sulat kay Paypol nga iya nga iloy gali may ari sang ginabatsyag ng colon cancer kagdi
0: hindi pagkuwaon sino ba palubong na karon.
4: That's why suno naman sa ano sa information nga to nga nakuha sa 15th IT is ginatingwaan nila kay Paypol nga magatag coordination agot maski di na pala pag-claim kung pwede mabalik lang sa iyang tinawhan kung diin ini na tao ining napatay pero maski di na pala pag-claim sa iyang pamilya importante malubong no kung matagaan sang ano matagaan sang disente nga lubong dito sa Cebu no kaya muni ang information nga to nga nabaton pero ti suno diri ini sa gali nag di pa bilang student leader sang UP Cebu.
0: Ti amo na da. Student no, leader sang UP Cebu. Namugid ni, amugid ni Bik. Huh. Student leader, dugi-dugeto ka nas bukid.
4: Kasi niya nakipagbayin pa sa kabataan ng Cebu antes pa man nagsulod sa sa 2017.
0: Ay, abaw.
4: Si Vince Kakifay. Sige. Paul, kati, dire sa interview man sa ngatong mga kapdanan sa media ang ining mga nagkalamatay ang ginatudlo man nga responsable sa mga pagpatay diri sa southern part sa Negros kay 5 Paul kasi may isa no actually aside sa lima may ara sila sa isang pilason no nga nakuha dito kay 5 Paul ang aton mga katapos ang militar may ara sila sa isang nakuha nga pilason ini din kilala kay alias Jan Ray ini mismo gin kumpirmar ni Lieutenant Colonel Roberto Maduli no ang commanding officer sa 5th Infantry Battalion which is may ego ini kay 5 Paul sang ilan na recover may ego ini sa tuil kag sa alatrasan no ining si alias Johnny kag sa karon gid na dapatan na sa pagdulo.
0: So si alias Johnny ni ang nang si alias Johnny ang nang identify.
4: Alias Jan Ray.
0: Ah, Jan Ray. Do si Jan Ray tabuara sang Kawayan. Ang si John Ray ang nag-identify sa mga upod niya. Doon muna.
4: Ati, hindi ko man natin gitma confirm.
0: Ati, paano karon mapanga? Paano karon ma-identify na sang army? Kundi, siyempre, ang buhi nga upod nila, manugid eh.
4: Isa pa na.
0: Alangan man big din sila makuha impormasyon kapag identify.
4: So muna ka kay Five Paul gina ano gina bulong ining isa nga napilasan kag wala to naton kung ano pagida ang other information sini kung kamusta na ang medical bulletin sini
0: sige.
4: Sa sining mga tinion kay sa karon na ang aton nga ano padayon ang coordination sa aton nga mga katapo sang militar sa pamilya sini kag sa mga pamilya sa nagkalamatay ka kay Five.
0: Sige, pamatian ta bi ang audio sang video i-play liwatan with audio tan. Sige, pati anta. Sige, please tan. Tan is so good. Sige, go. Bawa. Sus. 17 years old, bata yan sa nagalin sa ila. Maubra ko na sa Manila. Gali kayo nag-rebuild eh. Nag-NPA, gali ya. After 5 years, patay eh. Grabe oh.
5: Sige na pa singita.
4: So far kag kay my call based sa interview na nag-uuya lang git nakita ng iyang nga bata no sang
0: sang 17 years old ay, ano 5 years ago naglisensya bata iya nga nay ka kwan gidi do kapigado gidi sa aton oh siling iya abi malakad ko ni pa Manila maubra ko oh why na iya makita sa sulod sa 5 ka tuig kibot na lang siya ngang bata iya isa sa mga napatay sa encounter sang NPA versus army oh tiya mo na big ang resulta ay bata mo nga tarong Robic mati. Bata mo, yawan ka pa eskwila, yawan ka alaga, gahandom ikaw nga ginikanan nga matagaan sang maayo nga buwas damlag, kutibawon sang iban, kutibawon, hiluan ang pinsar, makuntra sa gobyerno, masakasaka, tus bukid. Eh, karon matimingan sang army, kung sila makatiming sa army, ti mangin killer ang bata mo, eh, kay paniruhon mo itong mga army. So, why sang padulungan? Ang ining hublag, why padulungan? Either mang matay ka army, mang matay ka pulis, tigwa mo kriminal. Kung hindi ka man ikaw makapamatay, pulis o army, ikaw man ang mapatay, tidindang mayo. Paano karon makabulig ikaw nga mag-uswag ang aton pungsod kung amo na yang imong dalan nga ginusoy? Tiko nga dalan, di mo na da. Di na to ang mga upod nga bot na lang Rovic ah. Aluoy lang Rovic, ikaw ay ka mahagadan sa unang maupod sa hublag Abek?
4: Wala
0: ha? Why kaya mahagadan upod sa hublag?
4: Wala pa man sa may sa pincer sa kung magupo maguna si Clint masunod ta
0: hublas
1: ah grabe po. grabe po.
0: Actually, may mga hublag. Ah, damo ka mabla hublag pang.
4: Ati, oo.
0: Oo. Ara. Jugi of the South.
1: Grabe po.
4: Dinaglain pa, sobrang hublag.
0: Why kagin recruit ni Commander, ano? Commander Bumba?
1: Grabe po.
0: Pila mga identify mo nga member sa hublag nyo, Bek?
4: Ha?
0: Pila ka bilog na identify mga members ang hublag.
4: I-text ko sa imo may-ari ka din sa.
1: Grabe po.
0: Sinong hublag na bikaw? Ikaw tapos ari na text mo now? Ari now?
4: Ano?
0: Starts with letter G.
1: Grabe po.
4: Ano na iya? Gibi na iya.
1: Grabe po.
0: Hublagira, gali sa'yo.
4: Oo.
0: Tino ning hublag nyo ya, Bik?
4: Ang buhat, ano hao?
0: Gapang wa makamu estudyante, di ba?
1: Grabe po.
3: Ginaglain pa.
0: Kami sa muna, may hublag man kami.
3: Ano?
0: Hublag ni Eljan. Ako. Si...
3: Ay, hindi, kabalo ko tayo singin mo. Singin nyo. Ah, singin mo gali. Singin mo, kabalo. Program
0: to, oo, adapt a student program to, ya. Oo. Inyo ya, di ba mo manang imo?
3: Hindi ah, abi ko ya sa GIP, dalaga program. Abi ko mo to.
0: Yes, gani. Ti mo ya gani ya. Sa GIP, Sultirito program. Baka pamatuod, ginabla si Clint.
1: Ah, grabe po.
0: Paano mo siya nasalbar? Aba mo so napaka paano ba mo so napaka isa mo.
1: Grabe po.
0: Kita mo tong report ni Bomba?
3: Si ano bala tuman bala? Ato bala?
0: No, hindi na niya bala pag intra ha bala big.
1: Grabe po.
0: Bait na sila sa mga vlog vlog nila big ah. Dito tayo mangilabot sa vlog nila. Bait na. Oh. Mm. Kinata sa mo ni big ah. Proyesta sa buong balagyapon, kalibog ang ulo ko.
3: Nga man.
0: Kung sino tong angkorman nga nag-uyab di ubre?
5: Tinunto ito.
0: Tuhod gito, be?
3: Ambot.
0: Sino angkorman man?
5: Tinunto ito.
0: Duhay man na sa may makapasar sa iya?
3: Well, hindi ko sure.
0: Ako lang din gwapo.
5: Tinunto ito.
0: Oh, sino pa, B? Sino kid, B? Sino man?
3: Ay, hindi na nagaan. Ano pa yung libog ko galing mo, no?
0: Si Eric?
3: Sugid na ka kay Eric, ha?
0: Eric Lapid!
5: Tinunto ito.
0: Si Babes.
3: Sino?
0: Babes.
3: Babes ano?
0: Babes Lito. Saan o big man? Itimbre ba lang? Angkorman nga army.
3: Ari bala ang kurman lang ganin pinablog mo ang dedication bala.
0: Sino ang kurman magalibog? Puro blalaw ayan di si Kipay bala. Don't tell me ka bato na sa lawai.
3: Sige, gamata gina ng amon
0: ng. Siyempre kung lawai kami kita kaya gwapo iya langan. Sino big man? Na kami na to, raso yung
3: guy. Amulang balita.
0: Ha? Ano no?
3: Amulang sa madulong na balita, anay.
0: Amulang to, anay. So, anong leksyon makuha tadi? Balik tayo sa balita. Anong leksyon nga makuha tadi, Bic, sa mga muamo ni Bic, sa NPA, Bic? Ha? Anong so, leksyon, Bic? Nga?
3: Si dapat pamisaron din. At least ka maghimo sa isa ka desisyon nga sa uli pag hinusulan mo man lang.
0: So meaning kinapa-discourage mo mga tao nga magpainto sa NPA daw muna.
3: Sobra ka naman imo ya.
0: Di ito amo man ang lakat sa imong mga tinaga.
3: Di, sili ko desisyon ganit ba? Desisyon na ni...
0: Oo, ganit. Do, bot mo silingon, do kinadiscourage mo ang mga tao nga magpainto sa NPA daw muna. Ha?
3: Ikaw pa advice anong dapat
0: daw? Ikaw gani, ako ang kurman. Ari mamangkot na ako ah. Tagaan ta ka chimpo, Bic. Ano mambal mo sa NPA, Bic? Kung kapamati sila, Bic. O sige, Bic. O sige, Bic. Ano, Bic?
3: Ikaw
0: na yun na. Ah, ako na mangkot. Anong sige, yagi na maridtag ka gani.
3: O gani, pero klaro. Kagito ka daan sa radyo to sa babaw.
0: Ay, ang buhot. Yaga mamangkot naman ko yan. Ulain. Anong mambal mo sila, Bic?
3: God bless you, Inas.
0: Sige na bala. Ano bala? Ano pa? Ano? Anong mambal mo
3: ikaw
0: sa ila?
3: Ikaw
0: na. O ikaw eh. Huwag mo na vlog mo na si Jong. Ano? Anong mambal mo, Big, sa mga NPA? Ika pamati sila subong, Big. Anong mambal mo?
3: Ika kipay mo, Brie. Kung na may ara sa Idugang.
0: Oo, sige, Be. Ano Idugang, Be? Ara,
3: Obre.
0: Anong mambal mo sa NPA, Obre?
6: Kaki 5 Paul, maayong ugto.
0: Oo. Anong ma'am, bal mo sa NPA, obre? Angot sining natabo nga nagkalamatay. Oo. Anong ma'am, bal mo?
6: Kaki 5 Paul, igatugyan ko lang nasa imo. Kaki 5 Paul ha, thank you so much. Bye.
0: Abi ko ma'am, bal ka nga, hindi na pag-itipang army ko.
3: Ano?
0: Hindi na pag-itipang army, ah. Anong ma'am? Magkutakob lang, Bik, anong ma'am? Bal ko sa NPA, Bik. Oh. Magkutakob lang.
3: Pag-ambal mo, Moto.
0: Hindi,
3: ma'am. Ang ambal yan, no? Anong response sa imo?
0: Magkutakob lang. Nay ko, ako na anong ma'am? Bal ko sa mga NPA.
3: Ano ma'am? Bal mo sa NPA?
0: Oh. Mga NPA. Sa mga NPA. Mga nawong puro agtang. CPP NPA. Kalbo puro-puro, nawong puro agtang. Bakal kamu wig. Bakal kamu wig. Nag-iglo sa buhok. Okay na? Kasimple nga ambal eh. Diba? CPP NPA, kalbo puro-puro, nawong puro agtang. Solusyonan tani. Bakal kamu wig. Okay man? Okay na, Bek?
3: Okay
0: ano ambal ito yung bikaw? Pag-ambal ko, ano ambal ni Ubriaw?
3: Ambal ako no, ba magigun makagalaba.
0: Baka wiwili ko ro. Hoy, hi kay Tio Zadkil Salido. Aras ka bang kalan? Bik, why naku, uras ka libi ko. Ikaw ba langan langan ka blabi? Gina pa natapos, report mo, damo ka pa, chiburichi. Bek? Nautod na siya. Ginautod na ni Itan. Ahay, sige ah. Tiyan mo niya. Lesson learned. May sagi upod sa hublag nga way ka manimuon da ah. Suportahan ta ang gobyerno. Ang gobyerno ta hindi ni perpekto. Damo kawatan. Damo kawatan nga politiko sa gobyerno ta. Hindi ni perpekto. Pero ang solusyon sini hindi nga magdala kaya armas. Gubon mo ang imo pangabuhi. Pas sakitan mong iloy mo. Kag magsaka kas bukid kag mamatay. Hindi niya solusyon. We have only one government. Suportahan ta ni. Buto ka mo sa mga tao nga masaligan nyo nga hindi korup. Amun ang pinakauna para baguhon ang atong sistema. Hindi kay magdala ka armas magsaka sa bukid kag mag-NPA. Ang oras sa alas 11:54. Standby sa Mighty C Network News. Ang 11 Mbps magabalik pa.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500
2: TTX 500.
0: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag Mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
10: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
0: Mm-hmm.
10: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
0: Mm-hmm.
10: Pila ka mga sintomas siniha mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
0: mm-hmm.
10: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan pero minamo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
10: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay isang trangkaso kining flu katarro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need moderate ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
0: May ladok if viral kay self-limiting.
10: Oh.
0: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
10: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi diya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag may TC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag may TC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
9: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
10: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, baba eh. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MyTC.
11: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
10: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, may TC kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag may TC, kundi pati na mga cyst, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw-adlaw.
8: DTX 500!
12: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
11: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: Sa
11: DTX 500?
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat.
8: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.
14: And iCare Drops.
15: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa iCare Capsule at iCare Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa iCare Capsule at iCare Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
16: DTX COVID Mix. Ang kapeng sadgana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
19: K5 News Philippines.
18: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
18: Headline.
17: At sa ulo naman nagbabagang balita. 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Hall. Iloilo City Government nag-launch ng Oplan Kontrabaha. Arteche Eastern Samara nakatanggap ng 2 billion pesos na granta mula DSWD. 500 PDLs mula Muntinlupa inilipas sa Iwahi Gapenal Colonia sa Palawan. 4 na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. At magpinsan na arestado sa drug bypass operation sa Aklan.
14: YTC Network News. YTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni ka K5 Justin Kiss.
20: Handa na ang delegasyon ng Region 2 at ang karamihan ay nakarating na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Tinatayang nasa 80% na ng mga atleta at coaches ang nasa venue habang may natitira pang humigit kumulang sa 117 na delegado na nasa biyahe pa. Ayon sa mga opisyal, dumating na ang 114 na delegado nitong Lunes na gabi at susundan pa ng 51 delegado ngayong araw, Mayo 19. Habang may mga VIP din na inaasama ko kumpleto ang delegasyon sa araw ng opening. Sinisigurado naman ng host province sa maayos na pagtanggap at transportasyon ng mga delegasyon kasabay sa paghahanda sa quarters na nasa layong 29 kilometers mula sa sports complex. Umaasa naman ang Region 2 na magiging maayos at ligtas ang kanilang kampanya sa palaro ngayon 2026.
21: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
14: YTC Network News.
19: YTC Network News.
17: Samantalang resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojan Morillo.
22: Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique ang resolusyon ni Board Member Gazeva Reco Puerto na humihimok sa Antique Provincial Health Office, local government units at municipal health offices na magtatag at palakasin ang mga tikang laban sa mainit na panahon para sa mga manggagawang nabilad sa araw. Nakasaad sa resolusyon ang mga driver, sidewalk vendors, traffic enforcers, construction worker, delivery riders, market vendors at iba pa na kailangang magtrabaho sa ilalim na mainit na araw ay vulnerable sa mga sakit tulad ng heat cramps, heat exhaustion, dehydration, heat stroke at iba pang sakit na maaaring magresulta sa kamatayan. Pinuri rin ni Rico Puerto ang kampanya sa pampublikong impormasyon na Beat the Heat, Stay Safe and Fit ng APHO, ngunit sa kanyang resolusyon, hinihiling niya sa APHO na isama ang pamamahagi ng libreng inuming tubig, sombrero, tuwalya, protective gear at magsagawa ng heat-related monitoring at emergency response measures. Umaasa rin ang board member ng inisyatiba na ito ay susuportahan ng mga LGU at iba pang konektadong sektor. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: At repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Mall. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5K Buscaino.
23: Hinikayat ang mga repatriated OFWs na lumahok sa National Reintegration Network Fair na ginaganap sa City Tourism Hall at Quadrangle. Mahigit 1,000 participants ang inaasahang dadalo, kabilang ang repatriated OFWs, kanilang pamilya, dating OFWs at mga job seeker. Bukod sa job fair, tampok din ang local products display na gawa ng former OFWs. Mayroon ding libreng one-stop shop services at seminar para sa mga kalahok. Ayon kay DMWD10 Regional Director Emmanuel Toledo, mahigit 50,000 OFWs ang na-deploy sa iba't ibang bansa. Sa nasabing bilang, 30,000 ang na-deploy sa Middle East at mahigit 200 OFWs lamang ang nakabalik

0: Tapos hanggang sa Tabuk Suba, mayroong 70 beneficiaries ang nasabing programa at 10 beneficiaryo ang mula sa 7 mga barangay. Ang mga beneficiaries ang makatatanggap ng 550 pesos sa bawat araw sa loob ng mahigit isang buwan. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, Arteche Eastern Samara nakatanggap ng 2 million pesos na grant mula sa DSWD. Ang kampyon na balitan niya, atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Nakatanggap ang bayan ng Arteche Eastern Samar ng 2 million pesos na grant mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos itong mapasama sa top 10 ng Walang Gutom Awards programa. Iginawad ang pundo bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba na One Barangay, One Gulay Program na layong palakasin ang supply ng masustansyang pagkain sa kanilang komunidad. Binigyang diin ni Acting Mayor Ronald Boy Ibardoni ang programa kung saan hinihikayat ang bawat pamilya na magkaroon ng sariling gulayan habang ang bawat barangay ay magkaroon ng community garden. Layunin ng proyekto na masiguro ang food security at gawing mas aksesable ang masustansyang pagkain para sa lahat ng residente ng Arteche. Ang 2 million pesos na grant ay gagamitin ng local government unit upang higit pang mapalawak at mapatatag ang kanilang sustainable food program.
4: Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: Gayun din 500 PDLs mula sa Muntinlupa ay nilipat sa Iway Penal Colony sa Palawan. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Gilbert Basho.
6: Nailipat na ng Bureau of Correction o BUCOR ang panibagong 500 na Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison patungo sa Iwahiga Prison and Penal Farm o IPPF bilang bahagi ng patuloy na decongestion program ng ahensya. Ayon pa sa BUCOR, layunin ng hakbang na mabawasan ang matinding pagsisikip sa New Bilibid Prison at iba pang programa na matagal nang nahaharap sa overcrowding at mapabuti ang kalagayan at rehabilitasyon ng mga PDL. Sinabi rin ng BUCOR na mas maluwag at mas angkop para sa agricultural at reformation program ang Iwahiga Penal Colony dahilan upang mailagay sa mas maayos na kapaligiran ang mga inilipat na bilanggo. Kabilang naman sa mga isinagawang programa sa Iwahig ang livelihood training, farming activities at iba pang programa na layong ihanda ang mga PDL sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Samantala, patuloy naman na tiniyak ng BUCOR na mahigpit na sinusunod ang regular na wastong proseso sa bawat paglipat ng mga bilanggo upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga penal facility sa ating bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, apat na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. Kabuuan detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
7: Apat na mga kabayan ang natupok sa nangyaring sunog pasado 7 ng gabi sa Barangay Dlawan, lungsod ng Rojas. Ayon kay punong barangay Roberto Ros Roldan, pagmamayari ng pamilya Tomasang apat na kabahayan na natupok ng apoy. Tatlo sa mga ito ang yari sa light materials. Nagtulungan pa ang mga residente, mga bombero, fire volunteers at mga biktima na mapulang apoy. Ngunit naging mabilis ang pagkalat nito. Sa ngayon, patuloy pa na inalam ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Ito si Ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: Samantala, magpinsan na arestado sa drug buy bus operation sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Arestado ang dalawang lalaking magpinsan matapos ang ikinasang drug buy bus operation sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Dagao, Calibo. K5 kinilala ang suspect na sina alias Renan, 21 anyos, na siyang subject sa operasyon.

0: Poblacion at si alias Toto, 26 anyos, na parehong residente ng barangay Estancia, Calibuaclan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng Calibo PNP, kung saan nabilhan si Rena ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 1,600 pesos na Baybas money. Sa isinagawang body search ng mga otoridad, nakuha kay Renan ang kadagdagang 5 sachet ng suspected marijuana at iba pang non-drug items na nakalagay sa iba't ibang lalagyan. Todo tangki naman si Arias Toto, nakasabwat ito ng kanyang pinsan si illegal na bisyo. Samantala, aminado naman si Renan na gumagamit ito ng illegal na droga na sa katunayan ayon sa kanya, huli itong gumamit noong nakaraang buwan. Sa ngayon ay mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi at mahigit 300 ang pinaghihinala ang may kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention. Naitala na rin ang virus sa Uganda kung saan may 2 kumpirmadong kaso at 1 namatay. Iniulat din na ilang Amerikano naman ang posibleng na-expose sa naturang virus na kasalukuyang tinutulungan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nauna nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak bilang public health emergency of international concern, ngunit malayo na maging pandemic. Ngunit nagbabala ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran, lalo na sa paglilibing sa mga nasawi dahil mataas ang panganib na kumalat ang naturang virus.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at Bacolod, gayon din Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Romy Cahili, ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 16 minutos ang takda, makaligad sa alas 12 sa ngudto. Baligtad sa 11 Mbps. Gene Paul Generoso, inyong anchorman.
1: Gene Paul Generoso, komentaryong may laman, komentaristang walang inaatasan.
0: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may paandam, subong nga grabing init, puwerteng El Nino. Magdalagid siyang payong, inom damo tubig, balon gid tubig ha, hydration. Importante ina, kapin pa do ginahapo ka na, kapalang luya ka, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Even ining pagbulad sa adlaw, delikados panit. Basi magka skin cancer ka pa. Dako ang mahatag protection ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tungod sang iasini nga EPA kag DHA pag omega 3 makuha sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, dako mabulig para sa maintenance ang health sang panit. Pag subong man ang pamato sa init, hindi ka paghapuon nami panginhawa mo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabakal ini sa mga butika, magpanawag sa telepono 441-1299. Mikos Mikos na mga insan. Richard, Milanto Pasilan, Esperanza Insoli, Bings Delphine, Roda, Angelis Knight, Nanilin, Disinal, Shiflet, Mami Espi, Mayong Ugto, Neil, Neil Cahilo, Mercy, Marty Sano, Ibolonta, mga update, alin sa San Carlos City with Jong. Ara na siya sa linya. Jong, ang hari ng kababalaghan, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Girl, musta?
2: Okay lang.
0: Ay, okay siya. How are you? How are you, best? Musta ka, best?
2: Hari, hot di hapon.
0: Hot ang hanap. Hat ang hanap.
2: Oo. Yes.
0: Ay! Kaya musta? Kamusta? Kamusta nga, Gi?
2: Oo. Ay, sige hapon, jewable.
0: Ay! Kanami, tublas ang kanami, tublas ang headline ni Bumba, kapon.
2: Nga.
0: Hinablo, sige buno sa tiyo, sa buli.
2: Kadamo pwede mo yun sa lebo, gina.
0: Ate, kadamo magana ibinablos ang iban. Oo. Pila ka bilog ginablos mo?
2: Sabagay.
0: Pila ka, pila ka bilog ginablos mo?
2: Isa lang. Isa rutina.
0: Sa laol. Si, ano, si, ano gini man? Si ini Mels may nablos naman da.
3: Tinunto ito.
2: Wala ko kamalo.
0: Pero mo amo ka mo tayo agli yan no sa San Carlos no.
2: Oo bala ko.
0: Ay. Iti happy man si nablos.
2: Super happy.
0: Kanami kay Tito. Kanami kay Tito. Oo. Ano naman yung El Nino? El Nino threat? Anong threat sa El Nino?
2: Ala daw mahubsan din ko noong kaki 5GP. Tubig?
0: Mahubsan sang tubig?
2: Oo. Kung magsigisige ang inibalang kuan, kung maglawig pag ilang tigilinin.
0: Ati paligo ka mo sa dagat eh. Lapit ka mo na dagat.
2: Hindi tubo nga mainom bala.
0: Kadamo sang kadamo sang kwanda negosyo da. Ang bala ko kunwain da tubig, ima negosyo kami ni Neil manahan kwan. Tubigan. Hindi magkwan ah, hindi magkabalaka ang kadamo ko ang tubig jong ano ta disirto. Advance maka mo mag-isip ga papraning kamo da.
2: Oh, that is why. Amo ni ang palambot. Hindi palambot pa lang ni sang CWD.
0: Nga no?
2: According sa kay engineer Edward Sanchez, ang gin-interview natin siya sa tinalikdan nga ang inibalang motor source diri sa sulod sa San Carlos nga yara namtang diri sa may somewhere in Barangay Palampas.
0: Okay.
2: Yung tawag nila Gabujawi Spring.
0: Okay.
2: Na may ara subong pag-decrease ang water volume.
0: Ah, natural na kay summer ang may El Nino. Oh, tapos?
2: Ini sa mga naobserbahan nila sa sini pala mga following months bala nga wala gid naka-experience sa pag-ulan diri sa syudad
0: kita. Kay summer gani. Di ka kita ya summer nga gaulanaw.
2: Ti, worried ang ining CWD.
0: Nga?
2: Kay ang decrease abi ang decrease do medyo dako-dako kay 5GP.
0: May tubig na gyapon ah. Hindi pala nato magpa-planning bala.
2: Amo na galing oh. Pero amo ni ho. Ang ining ini balang tawag sini gani ah. Ini balang
0: ang yawa, ang yawa. Ini yawa. Ano man ano? Ano jugman?
2: Dali lang balang.
0: Ginangi malipaton, nanyaga ka na wala pa.
2: Hindi, kaya mag-ulan ko tapos hindi bisang kwan di ho. Nagsinakit ang ulo ko sa ini ginubra-ubra ko din nga. Ini investigative na bala ho.
0: Ana, over na information, overload ka. Oh. Na drain na mentally drain ka sa mo na mentally drain ka na dayon
2: kalayo layo tong ginlakat na won kapon bimo
0: ang inamin mo na akong layo yang kapuyon niyang imo yung pusog-pusugan kag pa utok ni istoryanta ya jong
2: tama na ga
0: o nang gamuhan si Rudang ni Snight si mo ano kono to ang El Nino ti mano kono. Kaya abi ko wala pang lantaw ko ginaryo si Supremong Alamat. At sa picture ni Bala mo? Abi ko si Supremong Alamat na oh.
2: Ay, si engineer na Bala. Si engineer Edward Sanchez.
0: Ati guwapo-guwapo ni si Gawa eh. Mas amon niya ang angayan mag Rubin Padilla kahit sa itong isa.
3: Grabe po.
0: Ano anong patag mo? Ano na engineer raw? Ano na?
2: Oh. Ang water replenishment abi kay PFGP sa mga water sources is magdepende man sa nature balali. Kasi for example, buting ganon, ining kung saan o magulan. Ti amo ning ginakahangawaan nila subong bagod lawig na kay init kag wala nagulan, base ang ining decrease ang volume subong. Basti mas maglala pagin balagi
0: na ano.
2: That is why naga pamalo sila subong sa mga pumuluyo.
0: Ngayon hindi tayo mag-inom. Hindi tayo maglaban, hindi tayo mag-inom.
2: Hindi.
0: Ano man?
2: Hindi pag-uyangan ang tubig.
0: Ah, uyang lang man. Ano, paano uyangan ang tubig, Jungao? Paano, be?
2: Mabayan lang ang bukas ang gripo. Mga nagasigil ang agas.
0: Kailangan kay gasalod ka tubig, alangan?
2: Hindi ay ngayon naman ang wala man sa may gasalod gi 5GP.
0: Wala may gasalod tapos wala may gasalod tapos may uyang buslot na guro gripo mo ya.
2: Hindi, agiban pasangil ako no mo.
0: Nga? Naton, sa wayon yun ang mga big time sang San Carlos ay may mga swimming pool sa balay.
3: Tinunto ito.
2: Sila lang diya mula kabilog.
0: So, ayun yung mga big time na may mga swimming pool sa balay kasi sagay pamunyag sa ilang garden. Bahay dana yung magkalamatay ang inyong mga plantita, da, baka lang liwat kung maara ng tubig. Te, paano, engineer? Paano kami makasave? Meaning, hindi kami mag-plus, magpupo kami sa kampo lang?
3: Tinunto ito.
0: Ano man?
2: Kung sa insakto nga paggamit ang tubig.
0: Di, insakto man na paggamit namon. Anong sala nga gamit daw?
2: Ay, nangyari mga uyang-uyang balagay ng halwa, maski hindi maging kayo necessary. Ala, sagay ka... Apo-apo nang...
0: Waay-ay, hindi sa galing ka-define kung ano na. Waay-ay, okay lang, Jum. Ginapakulbaan mo man mga taga San Carlos, ya. Okay lang,
2: Basta kay amo na iya nga ayo kay MGP.
0: Nga?
2: Hagan-haganon, kag mag-conserve sa panggamit sa
0: tubig. Oti, sige! 3 times a day na lang kami mainom. Hindi na kami mag-toothbrush. Hindi na.
2: Kaya ba si hindi mag-ulan mo tapos gid.
0: Gatubod pa man. Jung, okay na bala. Dasun na problema. Ha, bala engineer bala.
2: Ba may harap pa man kuno, kaya pa man makasustain.
0: At yung harap pa man gali, eh. Advance ka mag-isip pasyado. Wala pa man, wala pa man.
2: So, bali, hulaton lang nanay, daw mo na.
0: May punto siya. Oo na, maganagan kami inom tubig. Oo, dito kami muson sa kampo para hindi kami mang-flash. Sulit-sulito na muna ngamon brief. Ing brief, imbis nga everyday mailis, tag once a week na lang. Para hindi kami sagay pang laba.
2: Ang kinilis ang bugas, dapat kung pwede, wala ko nung amon ang ibon niya.
0: Oo, hanggang kinilis ang bugas, amon ipang toothbrush. ang ginugasan sang brief ko ipainom ko sa ido. Tapos ko kuta kusaw sang brief ko kag laban eh, ipainom ko sa ido ay kanugon. Amo na.
2: Basta hindi lang gid maguyang ng 5GP. Amo lang gid ang kuan ang panumdom.
0: No, guy na engineer basi sa balay mo iutro ka mangga uyang.
2: Why bala ko do?
0: Away sa wala ko ya. Ti huo na, hindi kami maguyang.
2: Oh, okay parang way pa ning kada mapaktan na kuno ni 5GP kung saan ni.
0: So meaning hindi ta maghugas sa lakyan, hindi ta maghugas sa lakyan, hindi ta pagwasingan ang mga motor. Damo na.
2: Hindi mo sina. Ang sa pinaka basic nga ato na intindihan is sinaba lang pa pag may mga leakage pabayaan lang.
0: At hindi na naiyamon problema ya. Iyan na isang ya water facility nyo da ya. Dawa mo sa prime water dip lang ho.
2: Na ano daw?
0: Abay na lang yamon niya, di ata focusin mo ah. Hindi ka pagani ka sulbar sang iya niyo, dito ka dito, pati bakulod pag ito imo.
2: Ito yung amon driya, inang kwalaya, inang tawag sila.
0: Pang, pang, parang eh, parang nga makasave na tubig, hindi nyo pagpatubdon ang suba.
2: Oo, oh, itrap no?
0: Ah, itrap nyo! Oo, ang suba, dabla ka. Pang, kung may nag-auyang tubig, pang hindi kita ang suba.
3: Tinan to, ito.
0: Nakita mong punto ko?
2: Sige lang, ito.
0: Oo! Hambala si engineer, sawaya tong suba, anay, kisi-kisi awas.
2: Datun kung may kalamidad, amo yung, kwan, amo yung pangguba propidad.
0: Na, amo na yan, ang nag-auyang tubig, hindi kita. Ang suba, kay Wainy Untat Agas. Ano pa, Gid? Kung may suno gani, hindi anay mag-responding bumbiro para nga makasinta tubig. Ginauyangan lang sa bumbiro ang tubig, piswit nga piswit nga piswit. Bailang ang sunod. Oh, ang bali Romar Duran, no? Kung mag-shot ka mo whiskey, hindi ka na magpunsi tubig.
2: Oh, wala na.
0: Wala na! Rigta na lang inom.
2: Rigta, oo, bala. Amo ta na iya. Amo nang ginahimo na itong gawa?
0: Na, hindi na. Oh. Amo na lang na. Sa mga babae, panty liner na lang.
2: Hindi na mahugas.
0: Hindi na mahugas. Pagka tapos, kuha ko ng panty liner, ya boy, islan bago. Why na? Amo mo na, mangayo ko to kay Juan panty liner para ang higa sang itlog ko sa panty liner na lang.
2: Dati nambal ginanggo.
0: Ang akon ni Moon, amo ni Jong ho, para kasave ko tubig. Ang akon nga, before ko mag-brief, mabakal ko na yung plastic. Ang plastic na blang at 2 ka piso sa Changi. Kuhaon kong plastic, tapos iputos ko di sa akon sakang, and then amo pag-brief. Para hindi may kuan ang akon plastic. Ang akon plastic, akon brief sa plastic makadto, tapos mutangan ko panty liner. Diba? Galing ba si mabuot? Mabuot ng itlog ko pang ba si maginamos? Yung salted egg.
2: Masi may stroke mo lang.
0: Te?
2: Te,
0: ah. Pala si engineer, why ta mahimo kung maubos kung ang tubig? Tarong kami di ka gamit,
2: May iba na bing aga pang kwan, aga pang kawat bala water sources bala K5GP yaw. Labi na ginid sa may kwan.
0: At hindi na yan namun sa laya engineer ya. Dakpan nyo to.
2: Amo gani, oh.
0: Te, ikaw, B, paano ka, B, makasave, B? Ario, para makasave, makabulig ang K5, Ario. Hambalo mo si Pamela, hindi sa magligo-ligo, kay Churay, daw wala maligo, gapon.
3: Ah, grabe po.
2: Sinunto, ito.
0: Jisibel, Pamela, hindi na ka mo magligo-ligo. Kaya wala man ka mag-iapon ligo, duway man kinalain.
2: Kinalain, guru, do. Hindi ka na maligo.
0: Hindi na, hindi na. Wisik-wisik na lang. Oo. Abi mo, ang makasave gidi ya tubig, ya. Ang nag-save gidi ya tubig, si Shanin. Number one, jutay lang mainom, ya.
2: Jutay man paligo, ya.
0: Ang paligo, ya. Tatlo ka kabuo. Kina na yung salawas, ya, tanan.
2: Sagot si ganon. Ano man, map... mapa-induce ta, ano man?
0: Hindi, apamatsyon ta mga dlaggo, bilin ta siya nin.

0: Pero amo na jong ah, nang kalma bala nato ni engineer bala. Hmm, damo pag ng tubig. Okay pa na ah.
1: One meter man lang ang kwan ah. Ang ini balang buhon ka kita dito sa water volume. So ini mo ilang ay...
0: Ate ka gamay palang galing ah, papraning na. Kasunan na ah.
1: Ila lang niya gin pandam nga daan daw something amo sina. Pandam lang nila nga daan daw nga. Parang iban man ng mga users kay KFMGP or mga mga okay consumers
0: man.
1: Rather.
0: Okay man. Nami man nga advance ka mag-isip ha. Okay na. Okay man.
1: Di, sige. So far amo na ang madulog na itong report. Sige unto para
0: mapusla sa... Nun. Mapusla nun! Mapusla kitang report po diyan. Mapusla nun!
2: Tinunto ito.
0: Damo gi kami natun-an sa imong report.
1: Kay dapat amo man ang taga dira.
0: Tiwa, masip kami tubig ah.
1: Oo, kay bang si amo na blang problema blaw. Away daw to gi kay basi nga ka ginausikan.
0: Ha?
1: Ginausikan.
0: Aha, amo na iya kami ang problema. Sino problema adang inyo si San Carlos ah?
2: Grabe po.
0: Ay. Sige, Jong.
1: Sige. So sa lewat, abo natin madulog report sini nga unto para sa 11 Mbps program. Nandulog sa ato sa D3 Balit X Family Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Nagros, K5 News, FM.
0: Salamat, Gijong, sa imo advance mag-isip nga balita. But seriously, we need to conserve water. Which we need to conserve water. Hindi man gid kinang lanon, hindi na pag-uyangi yung tubig. Nadamo kita mahimo ang imo nga ako makonserve ko karon sa gabi. Ang akon ginpaligo, sa ludon ko, ipaligo o kay Joan.
2: Grabe po.
0: Oh, maligo ko karon, tapos ko paligo. Sa ludon kong tubig, ipapaligo ko siya, ibasya ko siya. Alas 12.34 na sangod to. Gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Manami nga kape. Kape ka na. Ga-detox ka pa. May chia seeds. May extract sang charantia momordica. May DSE. Ga-detox. Gidya sa lawas mo. That's why galawin ka buhay mo. Mag DTX Coffee Mix. Burti, brutal. Hambal ni E.W. Brizuela. Ang tingog ni Jong daw layo sa picture ya. Nga mamaw, ang tingog yan nami. Ang picture yan daw masuka ka.
2: Tinunto ito.
0: Amo tong balita. Iya kita maran, siguro yan maligo. Aryo, may pila ka mga mangungumaw. Apektado na naman sa RSSI sa Bago. Iniblang buisit ni nga insikto ni. Eh nga nangatag pesticide ang SRA. Jerry Loy, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Jerry La? Nautod siya? Jerry La? Ah, tawag, gisa kag kung naliwat.

Bro, Danglis Night. Esperanza Insoli. Aran na sa Jer? Kuya Jerilo? Jerilo? Sako, guri pang ubra, lungo ni Jerilo ay. Hindi siya batian, sa ilo ta pa nga. Chester ta.

0: Merlita Malvas, Maria Nicole, Jimino, Jimido, Fred Chilina. Ara na? Jer? Ah, si Bumba na, si Bumba. Okay, Chess? Sister?
1: Yes.
0: Okay,
1: yes,
0: go ahead, Priya. Oo. Ginapang?
1: Yes.
0: Yes. Gano'ng kadaman? Kasi gano'ng da bala?
1: Gano'ng lahat ko, gano'ng ko kay Jer ang imo nga ala. Gano'ng mo, Jer?
0: Ah, okay, kundua, gali ka. Nga, kundua ka, Jer. Kundua ka, Jer. Ano ako? Jer? Anong lain ako?
1: Wala mo. Oh. Yung nga ginatawag mo si Jerry Lou, eh. Yung tawag mo si Jerry.
0: Hala ko na, may isang ngalan yan, no? Kung na, may isang ngalan yan, black automatic. Ma, kung black mo may uyab ka. Yeah, Jer? Kung ako bi si Jerry Lou, no? Tawagong ko sa babae nga. Jer? Oo nga, para! Now na?
1: Yes, ano?
0: Oo, doon, no?
1: Kung... Ano ito ka, Tito GP, doon nag-umpok man ko bala. Kaya siling kumasi, pala matinaan ko lang bala nga na yung nagahagad sa akin nga, Jer, o nagatawag sa akin, Jer?
0: Ginahagad ka pa sa lagay mo na?
1: Ang pagtawag nila sa ako niya, Ter.
0: Ay, ambot na lang. Ah, galing kiti, ano mo na kaya ang iyang ngalan? Jer, pero why man gana si Jer? Jer na iyayabang. Why na hilig isa? Total, why man disa? Yaw-yawon to sa? Hindi ba konta sa tuto ah? Isa lang yan nga hindi siya makontak.
1: Iya pagkailan sa isubong pinion.
0: Iya matane eh. Ay, ambot na lang oo.
1: Dapat gali ko nung pulbo si Jerilo sa bukid. Like, example, sa bukid. Kung hindi sa bukid, magtawag kaya ga... The echo ginayangon na to kasawayan niya. Jer!
0: Anyway, ano naman yung may kawatan na naman da sino sa Cadiz?
1: Ang bagay ako kapagal alon subong di sa imo, away niya kang kanan sa pagkadula ni Jerry Lo kung sa din mo sa subong. Ang ako niya balik ni IDP, kung madumduman mo sa tinalikdan ng mga sinimana kag ginulan, asod rin kinawatay sa siyad sa Cadiz.
0: Oo.
1: Taman ganito mga solar panel, atong mga inog bulang-bulang manok, atong pagkadakop na nagpabuang-buang. Tapos kagipag JP at itong mga rinan sa kanay sa mga Changi nga nahagit pa sa CCTV, kag ining latest kagipag JP, battery na naman din nila pangawat, diri sa Northern Negros. Like for example, kung nang imo tracking, be imo sarakyan, parking, but hindi ka kay karabanan niya mga canter, mga elf, mga dump truck, mga tracking kagipag JP, ang battery aral na niya sa gwa, no? Wala na siya sa karabanan niya tabon. Pwede niya kag mahapos kawaton kay K5JP. Asod-asod man din yung tayo nagiligan sa mga battery. Kag ining latest lang kay K5JP, ang mga kawatan, why na nagapabulya sa mga kadalanan, sa mga mga masanag area, kundi nagapangsaka-saka naging sila mga subdivision. Sa latest lang, kahapon niya daw, diri sa isa ka subdivision sa may barangay zone to Cadiz City, may ara kay K5JP kaagaho na, mga alas 5:40 sang kagahon ginsulod sang kawatan bisan pa kipag JP nga may CCTV kabalo naman ang mga kawatan nga tikon sa division may CCTV ang kalabanan nga balay ginsulod pa yang kipag JP sang kawatan ara dira naka nagsend kita dira sa GC sang video nga recorded sang CCTV kipag JP kun sa din nagpangsulod na naman ang kawatan diri iya sa Cadiz City kipag JP. Well, in fact no, pati ang balay sang kapitan diri sa barangay Sunto ginkawatan nakuha ang kwarta ng mga 37,000 ka pesos kag alahas kipag GP. So may ginpapasa kita nila nga video pagpang ransak sa balay nga nagibs ang CCTV.
0: Sige, tan ang video tan ipakita tatan with audio tan sang pagpangawat. Why pa? Ara na? Ara-ara raw? Buor, sa kapulo pa mlas light sa sulod mo. Nan. Hingagaw sa gwa. Kay may, nag, may nakabugtaw pang?
1: Napatsyagan siya kasi pa, JP. Kasi may ido, dira nga, ano na, Bill John Groen.
0: Malinwa? Groenendale.
1: O, Bill John Groenendale, tiga may lang kalas. Nakabatsyag, pero ti may nakuha din sa K5JP nga mga pagka kagamitan. Kaga ti pasalamat sila kay may mga ido ang mga panimalaang balay.
0: Tinga, why ni pinat why pinatay? Why ni pinatay sang ido?
1: Tika na, sigmong kay K5JP sa kawatan. Ang katingalahan sa buong K5JP, diri iya sa may Northern Negros, pati na mga subdivision K5JP. Kuha na mo?
0: Kaya nga, wala gida sila gapang sampol. Ang pulis, bala pang sampulin nyo na bala. Uy, pang wigit, to kundi hindi ino ah.
1: Yes. Nagliligad nung tuwan ni K5GP sa may sudad sang sagay, may ara man dito, at ang isa man ka subdivision, pati na yaper ka K5GP, wala na patawad ng kawatan niya, kawat na kutob sa kumakortahan mo.
0: Grabe, no?
1: May ari man di mga na panghitabo, nagliligad yung mga sinimana, nakuhaan man sa CCTV, ang ginapanguha niya itong mga sigarilyo man, no? Kaga sigarilyo, kaga binta sa Changi. Isubong very alarming, K5JP, ining last kid lang nga nahagip sa CCTV, di pasalamat kay wala gid man sang damo nga nakuha, sa iti nakabatsyag ang ido nga nagabantay, but alarming ining ka K5JP, kiti ari na sila nagpangsulod-sulod sa mga subdivision, bisan pa kabalo sila may mga CCTV. Sa mga isog, naging sila, subong ah.
0: Oo, gani.
1: Dapat ni sila mag-jer-jer. Dapat ni sila madakpangid kag matagan sa nagkaigo ng eleksyon K5GP.
0: Sige, eleksyonan, tabo na pang!
1: Ano nga mga eleksyon kayo dapat?
0: Ha? Abakulon niya tudo, utdan kamot, utdan tiil. Ha? Awa! Dugayan mo pa niya nga sige ni pinangawat. Perwisyon ni sila sa kabuhi ta. Utdan sang tiil kag kamot. Tiil, utdan sang ano pang? Tiil sang...
1: Tiil sang...
0: Kalainan. Utdon ang kalainan. Ang kalainan. Ang tiil ya, hindi gidya. Ang kalainon, kalainan lang. Kamot sang kalainan kag tiil sang kalainan. Okay?
1: Di ang dapat din sila ka K5GP, tudloan naman sila nga dumdumo nila ang Bible verse nga Exodus 20 verse 15.
0: Ano na? Daw?
1: Hindi mga what?
0: No, siya not still. Ay, oo. Di sige ah. Ay, doon na guilty. Kubla sambal mo nga hindi mga what?
1: Uy. Nga aman.
0: Kuda mo kubla. Kaya, ginakawat ko attention sa babae.
1: Gakawat ura.
0: Oo, gakawat-kawat ko kisa sa una, gakawat-kawat ko time para ka lagyo ko kay Joan. Sala na, gakawat ko time para ka lagyo ko kay Joan, kaya makadit-dit sa iban.
1: Salagin ko madakpan eh, pero kung hindi lang madakpan, okay lang.
0: Ay, di, okay, why ko nadakpan? Sige, okay. Past is past, ah!
1: Itong dalakpon, subong si Jirilo, kung sa diin siya nagkato.
0: Basi naglakato, nag-conserve tubig. Sige pang, nangumpra, guro to sang lansang para sa lungon niya nga negosyo.
1: So far, kay K5BP, mo na mga balita na ito nga natipon na riyan sa may areas ng Cadiz, kung sa diin, asod-asod ang pagpangawat, kag nagsululod na sila sa mga subdivision diri iya sa Sirad sa Cadiz. Inis ka K5 Chester John Baronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidjister. Sa imo balita, katapusan nga ma-reporto. Si Carla, may 24 kuno ka mga garbage bins gin-preparar sa siyudad sang Bacolod para sa mga barangay. Carla, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Carl? Carling!
3: Ah, grabe po.
0: Why na naman? Ay kasa bad man iman. Abal ni Roda kawat lang man naang may balos man nga kawat. Arana, Carl?
3: Yes, sir, Kakipar JT.
0: Oo, go ahead, mga.
3: Kakipar JT?
0: Hmm, go ahead, ah.
3: Yes, so Kakipar JT, may aras ang 24 ka mga garbage bins ang i-deploy dito sa syudad sa Makulot o kung sa mga barangay dito sa syudad sa Makulot. Yung mag-depende pa hindi kung ano mga barangay ang mag-request sa garbage bins sa Kakipar JT. So may aras ang 12 ka mga garbage bins niya pwede, pwede tublan o kung naka may aras ang kadakoon niya 12 cubic meters. And then ang 12 naman ka mga garbage bins may aras ang 12 at pwede mabutangan sa 22 cubic meters sa Kakipar JT. So,
0: ka mga do ka mga dlagko galimang.
3: Yes, yeah. Amoy ni Kakipar JT ang hijabutang para at least na wala na bala sa mga mga basurahan sa mga kilidalan na kung sa diin-diin pwede rapat Kakipar JT sa mga barangay din sa syudada. So amoy ng ila sininyagiing butang para at least na kung may mga bultuhan yung mga basura dira ibutang. Pero pag nakuha ining garbage bills Kakipar JT, hindi pwede nga hindi blanda yun. Hindi pwede nga kuhaon kagibalik. Dapat at least kwaon ining garbage bin, dapat may ara sa ibulos ko yun Kakipar JT at ito hindi magnilakta ang mga basura Kakipar.
0: So, ba't mo silingon, Carl, ba't mo silingon amo ni pang-deliver, yeah. Ipang-deliver sa mga barangay, yeah. Kagang barangay, dira na tayo maula.
3: Yes, sa Kakipar JT. Kagati may mga barangay man niya nga may ara, may isang truck na nagalibot at sila sinipan sa tansya ka mga street dira at idiretsyo na inaila sa Pilisa. Ini yung mga garbage bin, depende sa barangay kung sino na yung mga barangay na mag-request sini ay T24 lang man ni Kabilog Kakipar JT pero hindi lang mga barangay may ara man ang mga homeowners association na pwede man maka-request sa mga homeowner association na magpabutang sa mga garbage bin sa ila sinitag-tag-tag ka mga subdivision na Kakipar JT. Tinalakit diri ang homeowners association sa area sa Vista Alegre relocation site, ibang mga lugar yung kinahanglan sa waste collection na support na Kakipar JT. Kakipar ni after ni Alim Labing na DC sa Pedro Kakipar JT. Bako nga bulig sa mga barangay kag homeowner sa pagbantay sa ila sini nga mga bills ang gusto nga magamit ini sa gusto di pwede nga pa awat-awaton ini nga mga bills sa Kakipar JT para at least nga matindo ang ila sini nga lugar kag wala na sa mga mini dump site na magtuhaw sa tagsa ka mga barangay diri sa syudad sa Kakipar JT. Pero si antes nila i-distribute ini nga mga bills may ara sila sang papirmahan sa kada barangay kumbaga do kontrata ano para at least nga kung may suktun ang barangay na mismo ya ang manabasa sa hindi insakto nga paggamit ni mga bins sa Kakipar JT.
0: Mm-hmm. Sige, do ka nami, mana?
3: Oo, yes, kaya ka mga Kakipar JT, kadyong ang paggamit ni mga bins, hindi pa ni pag-i, ano ba lang, binutang lang na, pawas-awason, may wala sa habuya sa area sa Sinisa, sa Kakipar JT.
0: Bali, hindi pwede nga mag-awas.
3: Yes, hindi dapat pwede mag-awas.
0: Te, what if? Hindi, mo niya, oh. Hindi kiniya mag-awas. Kung Sagay, Manila, kuha.
3: Yes, so
0: kahit kung hindi nyo natang makuha, magutok, mga magutok, maawas, gina, tiba sulo nyo, kaglingon nyo eh. Ano ganina? I swims? Oo, I swim. Hindi man na, hindi man na mag-awas kung hindi nyo na pagpabayan, hindi nyo kwaon. Kalabanan sa history sa Bacolod, gawas ang basura, kay nga, why nyo ginakwa? Sang nagligad? Sang hindi pa to sila, sang iban pa to bla? Ano gito, tawag to? Ano ganito? Ang nagligad bla nga manugwa basura, ano ganito? Nagpabudlay sa kabuhi ta? Ano ganito nga manug basura to?
3: Kay IPM?
0: Oo. Tiyan mo na. Basta ilalan na yadayon yung kwaon. Sundon kuha. Makuha na. Hindi na mag-awas.
3: Iya, sa pag-identity, operasyon man sa ice cream, kag dumuluyo ang hinahanglan din eh. Ang utong dada sa militant site ako, magtululumpok ng mga basura sa kadadalan sa mga barangay din sa syudad at sa DKJP.
0: Sige.
3: Yes, sa DKJP report, ikan sa Bacolod City Government, ini nga balita na dulong sa iyo sa VDX provided by TCK D3 Bayo, ini si Kikita Garnet, pagpapala sa kampiyon nga balita sa Bishop Gilip ng Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
0: Salamat, Gid Carla, sa imong report. Waton. Sige, that concludes our presentation for today sa 11 Mbps program. Ako naman si Jean Paul Hineroso, inyong anchor man. Sa Kalansamon Station Manager Rods Palma, News Director Julius Mariveles, CEO Ramel Uy. Ako naman si Jean Paul Hineroso. Kita ay kita sa buwan, same time, same station. God bless everyone. Alonggit. Bye-bye. K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kusan sa buyan. Tagsang mula ka kay inom sang Luterna, ga labo akong tanawan, kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sang Luterna, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
13: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.

Mga ka-K5, alauna 10 na ang oras dari sa K5 News FM. Good afternoon sa inyo tanan. Sunshine Lakson setting in until 3 p.m. Para naman sa aton nga program, it's your time to shine. Siyempre, gina-welcome ko ang aton nga mga suki sa Martes edition sa aton nga program. Makaupod ninyo, Sunshine Lakson. Ako lang gid isa, tub-tub alas 3. Thank you sa mga senior citizens nga nagaupod naman, nagamonitor sa inang mga radio sets sa Tuesday edition sa ngatong nga program. Ginapasalamatan man nato ng mga KSS members nga nagapamati na sa inatagsa ka mga lugar sa bilog nga Negros Occidental, kagbilog nga syudad sang Bacolod. Salamat gid sa mga taga-barangay Punta Taytay nga nagamonitor naman sa It's Your Time to Shine program. Thank you sa mga vendors. Ilabi na gid sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado dari sa syudad sang Bacolod. Sa mga nagamonitor sa aton sa Bacolod Central Market, good afternoon sa inyo. Kinapasalamatan man aton ang mga nagamonitor all the way from Libertad Public Market. Salamat sa mga taga Burgos Public Market kay base magmuno sila way kami ya ginamention ni Miss Shine. Thank you man sa mga vendors, mga nagabaligya dara sa downtown area sang Bacolod. Sa mga drivers nga nagamonitor, good afternoon sa

Sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa mga drivers ang traditional jeep, kag modernized jeep, sa ilang mga konduktor, mga pasahero, sa mga taxi drivers, salamat gin. Alauna 12 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Ari ko di subong sa page actually. Kung mag-send ka mo sa inyo mga messages, mabasahan ko ina later on. Thank you, Gid. So kay Nanay Terry Ariego, basta makita ko ganis Tuto Vincent, madumduman ko Gid si Nanay Terry Ariego. Nanay Terry, I know you are monitoring right now. Sa mga nagapamati sa aton dara sa Kling Kling Store sa Barangay Tangob, maayong hapon Gid sa inyo. Kay Nanay Terry Ariego, dara sa Kling Kling Store sa Barangay Tangob, available ang mga Clinica products. Painuman ninyo sang Mighty C Syrup, adlaw-adlaw ang inyong mga kabataan. Kaina sang aga bausilinggo, basi kung trangkasuhon na naman kita sini. Pag-abot ko kaina sa station, do pila ka bisis, gid ko na nga tse. Basi balakon, may nagsulod na naman nga kagaw sa akon nga baga. Dapat protektado kita mag-Klinika D3 Bio. Dara ka mo bakal kay Nanay Terry Ariego. It's the same old feeling. Madamo, kadamo gid sa aton nga mga resellers sa mga nagkalainlay nga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Nami na kung may mga resellers dira sa inyo nga barangay kay hindi na kamo magkadupa sa butiga. May ara na yung nga dira sa inyo nga nahamtangan pila pagidya kasakay kag makalabot kamo sa butiga. No? So kung may mga KSS resellers kita dira sa inyo nga barangay, hindi na kamo magplete. Dira na lang kamo bakal sa ilang sa mga Clinica products. Pero kung gusto ninyo magpangumpra, ara kay Sir Robert, no, available sa Rayo Foundation. Dara man sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall, pwede man kamo makapangumpra dira. Ang mga Clinica products available dira, Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, may Mighty C Syrup, may DTX Coffee Mix, may Clinica Spore Biotics, may Extend Food Supplement. Halini sa habon, hasta sa kape, hasta sa balanyo, sa ara dara. 1:18 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, bonabatian ko gid kay ina kabaskog na naman sang pagpanaguon.

Subong deri sa Bacolod, sa Barangay Takuling, ti Makapulo Pahuway, Kitagawa, no? Makapulo Pahuway, kay doon nagagoom-goom. Pabatian ko gidiyan sa guwa, kainan sang new center nga nagapanagoob gidiyan. Siling ko ate, amo na ning siling sang pag-asa kaina base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa. So 4 a.m. kaina, no? Ang siling sang pag-asa apektado sang ginatawag naton nga Easterlies ang Visayas kag iban pa nga mga lugar sa Mindanao. E may mga lugar sa Mindanao nga apektado sang intertropical convergence zone. Siling gani kay ina sa ako ni ka K5 Dominic, siling niya may mga lugar na tuya sa Mindanao nga ginabaha. Ang mga lugar sa Mindanao nga apektado sang intertropical convergence zone amoning Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and mostly Mindanao, Soksardchen, Davao Oriental kag Davao Occidental. Pero ang Visayas kag ang iban pagid nga mga lugar sa Mindanao nga wala ko ma-mention just a while ago, apektado naman sang ginatawag nga Easterlies. Explanation sang pag-asa, magsilingani kita nga Easterlies, amo na ang grabe nga init, tapos ang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga ginasundan sang mga pagbubo sang ulan sa hapon o kun sa gabi. Mapaang na sa adlaw, tapos pagkahapon or pagkagabi, amo na mabatian mo ang pagpanaguob, mga pagbubo sang ulano. Basta may pagpanaguob, ti pwede na sundan sang mga pagbubo sang ulan. So nagpaandam ang pag-asa nga maghalong kita. Kay may posibilidad nga magluntad ang mga pagbaha kag landslides. Kung magbubo na ang ulan, sa tiyon nga babatian ang mga pagpanaguob. Again ha, wala sang LPA, wala sang bagyo ha. Kung makabati ka mo sa mga pagpanaguob, kag nagaguom-guom ang kalangitan dara sa inyo nga lugar, bango din na sang Easterlies. Kaya ang siling sang pag-asang Visayas area, apektado sang Easterlies. This Tuesday, May 19, 2026.

Kadasig lang gid sang oras. Ang alauna 25 na ang oras diri sa K5 News FM. Kaupod sa Gyapon, Sunshine Lacson. Si Pastor John Antolo. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon. Kay lawig-lawig na gid nga wala ko siya matamyaw. Nagkita ay pa kami last time. Pero doon ka isa ko lang gin greet si Pastor John Antolo. Thank you gid Pastor. May hapon dira sa imo. It's nice to know. Sa aton nga mga suki dara sa Barangay Talubangi sa siyudad sang Kabankalan. Si Tatay Arturo Mamboa basi nagapamati man dara Subo. Maing hapon gid sa kay Tatay Arturo Mamboa. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Barangay Salong in Kabankalan City. Good afternoon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine. Kag sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, May 19, 2026. Para gid ni sa inyo. Happy, happy, happy birthday. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kaadlawan.

siya gid ni ang unang-unang ko gid nga tamyawon. Ang i-mention ko nga ngalan, siya ning pinakauna nga tamyawon ko sininga hapon. Kay nagkadto gid niya ang iya nga bana. Sili niya sa akon baw mamsan. Kuay gid ko regalo sa akon nga asawa, ti i-greet mo lang siya mamsan kay ako amo nang regalo ko gid sa iya. Ang asawa ni Sir Rofiel Dulduco nga nagapamati sa aton every afternoon. Halin gid sa Lunes hasta Biyernes. Siya gid ni ang nag-celebrate sa iyang birthday today, May 19, 2026. Espesyal ni ang mag-asawa para sa aton. Kay wala gid ni sila nag-absent. Siling ni Ma'am Lizelle, siling niya ipag-greet man ko to kay Miss Shine, kay ikaw lang niya permi gina-greet ni Miss Shine. Ginatamyaw ko gid sang maayong hapon. Kagmalipayon gid nga pagsaulog sang imo kaadlawan, si Ma'am Lizelle Dulduco. Maria Lizelle Dulduco amo nang complete name niya, asawa ini ni Sir Rofiel Dulduco. Ngati siyang premium romance ang KSS. Dira sa may Barangay Tangub, si Ma'am Lizelle is celebrating her birthday today. Happy birthday to you. Kabay pa ma'am nga mahatagan kapagid sang Ginoo sa malawig, malawig pagid nga kabuhi. Kanami ni sa mag-asawa kay gabuligay gini sila para sa ilang kabataan. So happy birthday sa imo Ma'am Maria Lizelle Dulduco. And sa iban pagin nga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday. Gayuhom naman kuya kay Ma'am Rodora Aguado Despe, kay baguya lang gin-greet ang iyang brother-in-law nga nag-celebrate sa iyang birthday last May 6 pagidya. Sigurado ka Ma'am Rodora, hindi ni May 16 ha? May 6 pagidya. Lawig-lawig kag napag-greet ni Ma'am Rodora Aguado Despe ang iyang brother-in-law. So, dali sa atin nga program, it's your time to shine. Anyway, belated happy birthday sa brother-in-law ni Ma'am Rodora Aguado Despe nga si Sir Neil Arthur Gonzalez. Nag-celebrate sa iyang kaadlawan last May 6. Kabay pa nga i-bless ka ni Lord nga magka-baby na ka mo. No, send ko, hindi mabasahan. Amo nagali ang rason kung ana ulihi ang birthday greetings. Te, ako gini ang may sala. Basulon ko man ang internet connection. Hindi ko permi makasulon. Maying hapon kay Ma'am Rodora Aguado Despe and belated happy birthday sa kay Sir Neil Arthur. Sir Neil Arthur Gonzalez, belated happy birthday to you. Last May 6, nag-celebrate sa iya kaadlawan. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila. Kisang nagligad, sikisakit, kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo. Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.
2: Iba.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tike.
6: Kitang-kita.
8: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alauna 45 na ang aton oras, mga ka-K-5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics, isa pagidini ka produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Then I see my old guitar in nga nagahatag sang solusyon sa aton, especially sa balatian sa tiyan. Balatian sa tiyan. Inang may mga panahon nga doka sensitive gid bala sang aton nga tiyan. May mga panahon nga makakaon ka lang mga pagkaon nga hindi mo usually ginakaon. Gina diarrhea kadayon or gina LBM. Inang jutay tingki lang sakitan kadayon chan. No, makasiling kaya ba lang Tita Shine ang akon ba lang at chan ka very sensitive gin. Ang nami sina adlaw-adlaw butangan mo good bacteria ang imong at chan. Tumar kagid everyday sang Clinica Spore Biotics. It's available sa mga resellers naton, mga KSS resellers, and it's available also sa mga Clinica branches sa Bilog nga Negros Occidental. Mayong hapon sa kay Sir Eugene Malate. On some special night. Nagapamati right now si Sir Eugene. Salamat gid Sir Eugene Malate Lisas Jr. I think he is from Hinubaan. Upod niya kuno subong ang iya one and only love. Nga si Ma'am Dina Padrique. Thank you gid Sir Eugene and Ma'am Dina. Mayang hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. A secret friend. Sa tanan-tanan naton nga mga suki dala sa banwas ang Hinubaan, salamat gid. Especially sa mga drivers, kay may ara ginadara sa mga drivers nga nagamonitor. Uy, sa mga nagapamati pagid sa Hinubaan Public Market, mayang hapon sa inyo. Nalipat gid ko kung sino tong nanugid sa akon nga may dako na sila dara nga speaker sa Public Market sa Hinubaan. Tapos po, tigid ko nung katunog-tunog sang It's Your Time to Shine program dara. I don't know kung ara pa, no? Pero salamat, gid, sa mga suki natin dara sa banwas ang Hinubaan. Si Ma'am Jonah Dugaduga, ginapatamyaw niya ginang iabana nga driver kay nagabiyahi ko nung subo. Mayong hapon kay Sir Johnny Dugaduga. Salamat, gid. Sa mga taga-Kanturay si Palay Sir. Mayong hapon, gid, sa inyo tanan. Hindi man ka mo maulihi dara sa mga Clinica products. Hindi ka mo maulihi sa Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, Clinica Spore Biotics, MyDC Capsule, MyDC Zero. Kay may branch kita sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Sipalay City. Ay sus, na-off gali ang akong microphone. Alaw na 49 ang aton oras mga ka-K5.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K-5, abi ninyo kung nag-monitor ka mo sa mga nagakatabo sa bilog ng kalibutan. Adlaw-adlaw pareho abi sang amon nga trabaho, no? Hindi lang ang mga balita dari sa probinsya sang Negros Occidental, sa Bacolod, sa bilog ng Pilipinas ang aton nga ginamonitor. Ang tanan-tanan nga nagakatabo sa bilog ng kalibutan, ginamonitor man aton. If you care enough for the living, make a little... Pagkatapos ang crisis sa Middle East nga nag-resulta sang hinali lang nga pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo kag kerosene diri sa Pilipinas. Kadamo-damo pagid sang nagkalatabo nga until now no ginamonitor naton. Alin pagidtuyang sang natabo sa Israel. Hasta sa pagpangatake sang Israel sa Gaza. Nakadamo-damo sang nagkalamatan. Subong ti mga kabataan, kulang sa pagkaon, kulang sa tubig. Tapos gulpi pagid nagsiling ang Amerika. Nga unta to na nila ang paghatag sang financial support sa World Health Organization, sa United Nations. No, ang United Nations, ang World Health Organization, amo ni ang nagabulig sa mga tao sa iban nga pungsod, sa iban nga lugar sa kalibutan nga yara sa krisis or nagapangatubang sang ginatawag naton nga krisis bangod sang gera, bangod sang kapigaduhon, bangod sang kinagamo. Kasubo sang nangin mensahe sang World Health Organization kay dito sa isa ka nasyon sa Africa. I-mention ko na lang gid no sa Democratic Republic of Congo. Isa ini ka lugar sa Africa nga ba mga pumuluyo dito masyado gid kapigado. No, isa ni sa mga lugar nga ginabuligan sang World Health Organization. Kung ano man ang matipon nila nga mga donasyon, amo nang ginabulig nila dito. Nagapakaon sila sa mga kabataan nga ginagutom. Nagapakaon sila sa mga kabataan nga nagamalasakit. Ang masubo kay ang siling sa World Health Organization sa Democratic Republic of Congo. Hinali lang gid nga nagtuhaw ang Ebola virus. Hinali lang gid nga nagtuhaw kag nagluntad ang ginatawag naton nga Ebola outbreak. Ang nagkalamatay didto as of last Saturday nga ginhatag nga datos sang World Health Organization. Naglabot na sa 88 ang nabawian sang kabuhi bangod sang Ebola virus. Sige lang kay later on, sugpunan ko ni ang akon nga report. We will talk about Ebola virus, basta malabutan lang sang aton nga oras, dari sa It's Your Time to Shine program. Masubo ang hambal sang WHO, nga siling sang World Health Organization, amuna naman ini ang bag-o nga krisis nga ginaatubang sang kalibutan. Samtang yara pa kita sa kinagamo kag samtang ang mga pumuluyo sa bilog nga kalibutan daw indi mag-insindihanay.
0: And to say we want to make it a better place.
1: Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kabisi sa isa kadla. 1 month lang. Nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong gawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo. So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka, sige ka inom, sige ka inom, instead mapatay kay 1 year, kan pa
4: gataas imo life
2: expectancy, ang chance imo nga survival, gataas man
3: survival rate mo taas.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming imong mood. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
4: Immutations.
2: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre no, parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Megan, malagaw to pala sa inyo?
1: Ha? Ay, Kwan! Kauluya, kagamay sang balay na mo ni.
0: Ay nga, mahuya kaya Mega, ha? Wala kasang dapat ikahuya, ha?
1: Eh, Kwan, abi, sa squatter lang kami. Basta, ah, kagutok sang balay na mo niya.
0: Ikaw, bala mo. Ano pa matyag mo sa akon, ha? Mata pobre.
1: Hindi man sa amo sina, Mega. Hey, nahuya lang ko, B.
0: Susuya-huya. Boss, pagkatapos ang last period, malagaw ta sa inyo, ha?
1: Huh?
0: Don't worry, ah. Ako nang bahala sa pamahaw ta. Hindi na magpalibog pa.
1: Mega?

0: Iha, may bisita ka sa sala.
1: Sino, ma'am?
0: Si Kevin.
1: Siya na naman. Iyan ba lang siya na ngagalain pamatsyag ko, ma'am.
0: Iha, guwain na lang to. Kahibalo ka naman nga business partner natin ang papa niya.
1: Kumu kay business partner natin siya, ma. Ang ila family, gaan ko na siya sang pagdamot. Ha?
0: Hindi man sa amo sinagisaya. Respeto lang. Respeto sa effort niya ginapakita niya. Siya nagabisita sa inyo. Sige na, kuha na.
1: Okay.

0: Kizaya, flowers and chocolates for you.
1: Thank you.
0: Kizaya, almost half a year na nga nagapanguloy ako sa imo. Tub-tub bala subong. Wala ka pagid may nabatsagan sa akon?
1: Kevin, you know, wala pa yun sa mind ko eh. And studies pa ang ginauna ko subong. Basta, maabot ginang adlaw para dira.
0: Okay, sige. Ulaton ko ang time ngayon, ha. Basta i-promise mo. I-promise mo sa akon nga ako lang.

0: Mega, pasensya ka na sa lugar namon, ha?
1: Mega, ano ka bala? It's okay lang, ah. Abi, tama na nga, sorry-sorry. Kikina ka pa yung sagay kay sorry. Okay.
0: Nauya lang yung kuwabi sa balay, eh.
1: Ay, ari na kita, Mega. Taligid lang, ha, Ebrehan, kumpertahan.
0: Okay.
1: Ay, hala.

0: Isaya.
1: Hindi. Kagwapo sa iya. Kataas ka. Kamacho.
2: Uy, Miga!
1: Mega!
2: Dali lang! Pasunod ka kita!
1: Okay.

0: Shane, malakat na ako, ha? Timingin pag-abot mo, manuglakat naman ako.
1: Gani man, nung. Ah, sige, nung, ha, maghalong ka, ha?
0: Uy, ang bisita mo, ha? At ipanagin siya sa Mayo. Miss, okay ka lang, di? Pasensya ka na sa balay na muna. Medyo mansyon, eh.
1: Ay, okay lang. Parihas yung kami ni Shane nga. Kamugali ni Shane. Alin pa kagina nga. Sige pa nga isang pasansya. Nga kung sa bagay, alam ka mugali isang sila sa akon.
0: Amugin kami si na eh. Ate, sige ha. Malakat na ako.
1: Halong no nga.
0: Oo.
2: Mega?
1: Hmm?
2: Anong ubras ang magulang mo?
1: Ay, kwan ang ambal niya. Sa restaurant man siya kuno nag-ubra.
2: Okay. Oy, di ang mga parents niyo gali sa diin.
1: Ah?
2: Ay, kwan.
1: Wala na kami sang parents, Miga. Si Manong lang ang upod ko kag siya ang nagabuhi sa akon. Siya ang nagapaskwila sa akon. Kag tanan nga galawion diri sa balay, siya nang nagagasto.
2: Hay? Matuod ka, Mega? Di buenas ka gali sa magulang mo, no? Ay, huo gali, Mega. May nubya na ina siya? Ha, Mega?

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hilana, sipon,
0: kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
0: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala?
0: Kag medyo
1: nipato na,
0: ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
0: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
1: nga isa ka sahi nga brain food,
0: kag gantinlo man
1: san aton uto.
0: Rason nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
0: DGX 500.
1: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
0: Mag DGX 500 na.
1: May ampalaya extract
0: nga bugana sa charantine,
1: nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
0: Likawan
1: ang komplikasyon dala sa diabetes.
0: Mag DGX 500 na.
1: DGX 500,
0: ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
0: Likawan
1: ang komplikasyon
0: kag balatia.
1: Mag DGX 500,
0: ang pinakakampiyon
1: ng antioxidant.
0: DGX 500,
1: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabakal nga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
1: Mabakal
0: sa mga butika.
1: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So, una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 40

0: Bite Probiotics, nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa ako. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tigke.
5: Kitang-kita.
7: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

Hindi ako makatulog, Anne. Ang magulang lang ni Shane ang araw sa una-una ako. Ang mayo pa, tawagan ko si Shane kung nakaabot na si Manong niya. Or di gani, total bus, Sabado man. Malagaw ko siguro sa ilay. Husto, hindi na lang ako magpahibalo kay kung magpahibalo pa ako. Basibala kung balibaran niya ako, ha?

0: Sino bala iniman? Ba? Ma'am? Ikaw?
1: Ano nga, ma'am, man? Kizaya na lang. Hogali. Si Mega Shane, arad na siya?
0: Kwan? Wala. Nag-rocky to siya subong eh.
1: Ay, hala. Wrong timing ba? May ubrahon kami tani eh.
0: Amo bala? Daligid lang kay tawagan ko siya.
1: Ay, no. Hindi na lang. Sorry, gid ha.
0: Ay, hogali. Dali ka, magsulod ka. Anong gusto mo, juice or kape?
1: Ha? Hindi, okay lang. Busog pa ako eh.
0: Sige na. Dali ka bala. Magsulod ka.

0: Kizaya, base kon may balani sa mga parents mo, makigil sila kiti. Hindi ka dibagay sa mga musini nga lugar.
1: Eh, wala ginabla sa problema sa mga ginikanan ko. Kigisa pa, mabuot ang mga parents ko. Kag, dalaga na ako, no? Kaibalo na ko kung anong maayo ko nga buhaton.
0: Kun sa bagay.
1: Oo, gali, Brian. If you don't mind lang, ha?
0: Oo.
1: Nga wala ka sang nobya.
0: Oo.
1: Kagwapo sa imo. Kamacho. Kataas. Kag...
0: Amo man agad yung hambal nila eh. Pero nag-promise ko bi kay Shane nga patapuson ko siya. Kag among pagpangasawa. Pero imposible siguro nga may maseryoso sa akon. Tungod basi mahibala nila kung anong obra ko. Ma-disappoint kid ang babae ngayon na.
1: Ha? Eh, nga, anong ubra mo, ha? Nga nga ma-disappoint kid siya.
0: Ha? Basta, budlay nga ubra. Budlay ang ubra ko, eh. Wala ko abis ang tinapusan.
1: Mm-hmm. Ang hamba sa ako ni Shane. Sa restaurant ka ko nag-work. Paano nga mahuya ka? Kiti... Legal man na.
0: Gani man. Pero pabayin na lang da. Ayaw, gali. Mabakal ko sang sudan, ha? Dari ka lang panyaga. Ina, kung okay sa'yo mo,

0: Kaya.
1: Kevin? Arika?
2: Ari siya, kaina pa. Kag nag-talk kami ni Kevin.
1: Okay, Mom. Talk lang ka muda, ha? Kapoy ko bihanin sa school, eh.
2: Dalikid lang. Stay, anay. Kapoy sa school? O kundin to kahalin sa squatters? Kag sa ginabuangan mga kulboy.
1: Mom? Ano nga kulboy? Ginapangwakal mo man?
3: Kisaya!
2: Kevin, sige.
3: Halos tanan niya hulag mo. Ginapabantayan ko sa mga tinawo ko. Kalinti na ang lalaki ang ginabuangan mo.
2: Anak, wala gid kami maguna-una ni daddy mo nga may ginabuangan ka nga lalaki nga kulboy pa.
1: Mommy?
3: Kisaya, kalimti ng lalaki nga to.
2: Oh my God.
3: Hindi siya mayo para sa imo. Basi kung may sakit pa siya nga nakuha sa mga customer niya nga malaton pa sa imo.

0: Miga, ari ka man. Wala ka nagtawag sa akin nga makadto ka diri?
1: Mega din si Brian.
0: Ay, sa kusina. Ay, dali ka, magsulod ka.
2: Isaya?
1: Brian? Patuod ba lang hambal ni Mami? Natuod sa pagkatawo mo?
2: Nga callboy ako? Amo bala?
0: Miga! Naging tampa mo si Manong Hao?
1: Putigo na magulang mo, Miga. Habi ko na'y maayos siya nga lalaki.
2: Isaya, hindi pala naghambal na ako sa imo nga hindi ako para sa imo. Pero ikaw ang nagadutdut sa kaugalingon mo sa akon.
0: Miga, kung makaasta ka kay Manong, donobyo mo na siya. Amo gaman ka mo sinay. Amo ka mo sinang ang mga manggaranon. Tam-an ka judgmental.
1: Nagsala ka, Mega. Palangga ko si Manong mo. Pero amo na lang gitna. Amo na lang gitna ang way para makakwarta siya, ha? Nga ibaligya niya ang lawas niya?
2: Isaya, magpauli ka na. Tanan yung ginsugid ko sa imo matuod ato tanan. Gali nagapangabay ako. Sugod subong kalimti na ako. Oo. Akoon ko palang gata ka. Pero langit ka kagduta ako. Hindi ako para sa imo, Kisaya.

Yes, wala matuda ko sang right nga sakiton si Brian. Pero palangga ko siya. Nasakitan lang ako sa nahibalan ko. Sugod sa to naguba ng pag-abyanay namo ni Shane. Kag si Brian naman, wala na ako makahibalo kung sa diin siya. Oo, nag-judge dayon ako sa isa katawo nga wala ko pa mahibalaan ang matuod-tuod nga rason. Gani sa imo, Brian, kung nagapamati ka man, I'm so sorry. Madamo gid nga salamat sa pagbasa ninyo sa akong sulat kag paghatag sang kapuhi. Sa mga artista sa radyo, madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kisaya.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang atong oras, alas 2.32 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Capsule. Kung may Mighty Sea Capsule, may Mighty Sea Syrup man kita. Kung may Mighty Sea Syrup, may Mighty Sea Capsule man. Bilogin niya nga family. Pwede makatumaro sini. Pwede makabenepisyo. Pwede maka... pwede nga mangin healthy. Pwede nga mangin cancer-free. Basta may Mighty Sea. Ang mga kabataan, kay naging remind ko na kamo nga please hatagigin ninyo sila adlaw-adlaw sang Mighty Sea Syrup. Ang mga senior citizens nga very sensitive, may mahina nga resistensya, adlaw-adlaw hatagin ninyo sang Mighty Sea Capsule. Kita nga mga active men and women dapat magtumar sang Mighty Sea Capsule adlaw-adlaw. Ang sa mga nag-aatipan bala sang family members nila nga na stroke or bedridden, hindi bala kabudlay magpa-inom or magpatumar sang mga kapsula, mga suplemento, bisan tablet na budlayan kita. Pero makakuha na sila, makagamit na sila sang straw. Kung magpainom kita sang tubig, amo nang ginagamit naton, ginabutang naton ang tubig sa baso and then ginabutang naton sang straw and then nagsuyop lang na sila, no? Mahapos ang pagpainom. Ang Mighty Sea Capsule, ang iya sinangaunod, pwede nyo na ilakot sa tubig, sa mga juices, sa anong tawag sini? Sa may isa pa gid nga kalamansi juice, no? Gusto ko gid abi specify gid nga kalamansi juice kay diri sa aton sa Pilipinas. Hapos lang ya maghimo kalamansi juice mo, no? Kung nagamasakit ang isa ka family members, family member naton, kag gusto naton painumon sang tubig kay dako na ang mabulig sina, especially kung ang problema is viral infection. Kay nagamala ng ilang alawas mo sa kaso sang dengue fever, pwede nyo na mapainom sang Mighty Sea Syrup ang mga kabataan, no? It's available sa mga butika, so hindi ka mo mabudlayan. Sa mga KSS resellers dira sa inyong barangay, available man na siya. Sa Maze Wellness and Product Center, available man na siya, no? Ang Maze Wellness, ari lang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, and available man siya sa mga klinika branches. Sa Bilog nga Bacolod, sa Bilog nga Negros Occidental, dari sa Bacolod, ara sa Kwan, sa Hernay Street, no? Available na dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo dira makabakal sang Mighty Sea Capsule, Mighty Sea Syrup, kag iban pagid nga mga klinika products. Again, no, kung may bedridden, ibutang nyo lang ang himuan nyo sang kalamansi juice and then ibutang nyo dara ang unod sang Mighty Sea Capsule, tunawon kag ipainom sa ila. Ang vitamin C, kabalo naman kita sina, mas madasig kita nga maka-recover sa infection. Basta may suplemento kita, basta may vitamin C kita nga ginatumar adlaw-adlaw. Balikan ko lang ang istorya sa drama nga pinanidsang gugma or The Pages of Love. Siling ko nga adri sa Pilipinas, no? Basta gani, guwapo ang lalaki, taas, macho, kagwala sang tinapusan. Ang sudlan na lang nadayon nga trabaho ang pagiging call boy. Amo na lang gid sina bala ang pwede naton masudlan nga trabaho, no? Gamito na lang dayo nato ng aton nga kagwapo, kagkamatso sa amusina nga sahi sang trabaho. Kung gwapo ka, pwede ka man magtrabaho bilang waiter. Damo pagid sang sudlan, although wala na niya ginagamit ang kagwapo, pero may ara sa mga restaurants nga nagapangita ginaiya sang ginasiling naton pleasing personality na sa mga gusto nila maging waiter. High school graduate, pwede naman na eh. Sa mga kalanaan eh, sa mga restaurants, pwede. Kung hindi ka, damo pagid
bisan hindi ka bisan hindi ka masyado kagwapo or masyado ka macho, pwede ka magtrabaho bilang car wash boy, bilang pump boy. Damo eh, no? Si Isko Moreno, ang mayor sang Manila City, gwapo na siya. Pero wala man na siya gani nag-call boy. Daway man ko kabati nga nag-call boy na siya. Ang nabalaan ko sa istorya, nangin basurero ina siya. No? Para lang nga makakaon kay ti pigado gid katama. Tubtob nga may nakakita sa iya, nadiskubrihan siya, nagsulod siya sa That's Entertainment, nag-artista siya. Isubong gwapo mangyapon si Isko Moreno. Ining mga lalaki nga siling nila gwapo, maswerte sila, kay ginhatagan sila sang Ginoo, sang maayo nga itsura. Buot silingon, normal ang ila mata, bibig, tiil. Wala sila sang diperensa ang ilang mga kamot, ang bilog nga lawas nila, I mean physically normal na. So swerte-swerte kamo nga gintagaan kamo sang Ginoo, sang amo sina nga itsura. So gamito naton ini sa maayo nga mga buluhaton. Dapat tingwaan naton nga mangin maayo kita nga ihemplo sa mga tao sa aton palibot. Maayo kita nga ihemplo ilabi na gid sa mga kabataan. Basta pigado kita, amo gid sini permi ang ginahimo sang aton iban nga mga utod. Inang ginatawag naton bala nga kapit sa patalim, ibaligya ang lawas, easy money. Pero abi ninyo, ang kabaylo sina is balatian. Ang trabaho ninyo, hindi bala sa gabi? Ang gabi, ginahimo ninyo adlaw. Ang adlaw, ginahimo ninyo gabi. No, hindi bala mo ng trabaho ninyo? Amo na ang siling ko nga, hindi lang virus ang makuha ninyo, hindi lang bacteria. Maguba gid ang lawas mo. Nga sa tion sang kagabihon nga dapat kuntani nagapahuway ka. Ikaw yan nagapulaw sa imo nga mga customers. Di ang bayo lang na kun bata ka pa. Ugaling kay ti samta nagalakat ang mga tinuig nga nagapulaw kaya kada gabi sa amusin nga klase sang trabaho, mabalatian ka gid. Ang sitwasyon is amoni. Pigado, may ginapa-eskwela ikaw nga manghod. Wala kamusang ginikanan nga ginasaligan. Di paano pa ikaw makasurvive sa kapigaduhon kung may balatian ka na sa amusina nga klase sang trabaho. Una gid sa tanan, kung pigado kita, dapat halungan tagid ang aton ikaayong lawas. Ara na kita dara, kinahanglan ta sang trabaho, kinahanglan ta dayon income, pero nagpangamuyo ka bala? Ginayo mo bala sa Ginoo nga hatagan ikaw sang trabaho nga masiling naton marangal nga trabaho, inang trabaho nga hindi ka man magbalatian, hindi ka magmasakiton, hindi ka malatnan sang mga balatian sang iban. You pray, you ask. Kagihatag niya inatanan sa imo. Las 2:41 ang aton oras mga ka-K5.

Sang Saturday, nagtipon kami sa mga classmates ko sa high school. Kabalo ka mo, mga classmates ko sa high school, amugin na sila nakakilala, gid ko na anugid ang pagkatao ni Sunshine Lacson. Kabalo gina sila sang batasan ko, bawa ambot na lang gin. Kabalo gina sila kung anong experience ko sa kabuhi. Ang iban sina sa ila is very close gid to my family, to my parents, and sang una kada birthday ko, gakadto gina sila sa balay. Pagatipon gina kami sa balay kag nagahanda-handa na sinanay sa amon, di makadto kami na didto kaon-kaon amo na iya. Asta nga nagka-pamilya kami, asta nga may mga kabataan kami. Kami man gihapon nagainop danay. No, sa isa ka tuig may ara ginaya nga maupdanay kami tagtatlo ka beses. Matingwa gina mga classmates ko nga makapangita sang lugar para nga makabanding-banding kami. May isa kuya ka-classmate that was really surprised sa ginambal niya sa akon nga nini nagapamati gid ko bala sa K5. Tapos kwan sa ulado niya pang mga program sa K5 News FM. Kilala niya man ang mga anchor sa K5. Ang siling ko ba bell wala gid ko kabalo nga nagapamati kagali sa K5 gali. Siling niya uuali na sa agas na kay J Lolo sa gabi. Amun ako nung schedule niya. Kabay pa nga makabisita ko dito sa ila sa Bagaw City para madulungan ta sila sang radyo. Kay damo pagi ko tong mga classmates nga nagaayo nga kun pwede mahatagan sila sang radyo. Good afternoon sa classmate ko kay Maribel Leonor. No, ara da subong sa syudad sang Bago. Nabalaan ko si Maribel ara sa Bago. Good afternoon, Bel. Thank you, gid. Amo na si Linko Bel nga tamyawon tagid ka, no. Tikahapon Monday wala kita sang program, may program pero dali lang, no. Kay ti may coverage kahapon no, sa impeachment. And I think tomorrow may ara naman, no? Sili ni Sir Julius kay ina sa akon. So subong ko lang gid matamyaw si Maribel. Maribel, maayong hapon gid sa imo Bel. Pag-ibig ko'y tunay. Salamat man sa mga suki ko dara sa Banwa sang Pulo Pandan. Sa mga nagapamati sa K5 News FM, thank you very much. Mga ka-K5, sugpunan ko ni ang akon nga gin-discuss ka ina about Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Halin pa sang una, dira lang gid na iya. Abi ninyo mga tao dito sa Africa. Amo na sila ang makita ninyo inabalang masyado ka-dark sang color sang ilang skin. Dito sa Africa, porte kabigado gid sa mga pangabuhi sang mga tao dito. Makita nyo ang ilang sitwasyon, bisan sa ilang ikayong lawang, siling mo mag-amuning gawi, dali ni magbalatian ang tao. Tapos exposed pag inato sila ya sa mga sapat, no? Tapos maang ilang mga pagkaon, damo pa na sila mga pagkaon nga mga sapat nga halin pa yan sa mga kagulangan. Amo nang sitwasyon sang mga tao dito sa Africa. Dito abi sa ila daw exposed pag ini sila sa mga sapat. Amo mga kabug, no, do ginakaon pag inibala nila mo. Kun familiar ka mo, sining ginatawag naton nga Ebola virus, mga ka-K5. Ang Ebola, halina siya nga virus sa mga kabug. No, tapos nagdamo ang kaso, nagsailo sa tao, ang tao nagmasakit, ang kabugya wala nagmasakit. Amo na sa kaso sang virus, ang carrier, ang sapat, wala nagmasakit. Pero pagsailo sang virus sa tao, ang sapa, ang tao nagakalamatay, nagmasakit. So amo ni ang Ebola virus. Again, no, primero dira lang na sa Democratic Republic of Congo.
Subong, nakalabot na siya sa isa pagid ka nasyon sa Africa. Ang ngalan sang nasyon is Uganda. Amunin ko nga nag-deklarar ang World Health Organization nga delikado ining Ebola virus nga kinahanglan ang mga pumuluyo or ang mga nasyon, nagkalain-lain nga nasyon sa bilog nga kalibutan, kinahanglan nga maghanda na. Na wala sang lockdown, kay ti hindi man niya pareho sang COVID-19, wala man nila gindeklarar ang pandemic, pero of course, naghatag sang advice ang World Health Organization nga dapat ang isa ka nasyon maghanda na, mga ka-K5. Bukod silingon siguro ti ang like diri sa aton sa Pilipinas, ang Department of Health kinahanglan tun-an tananisang maayo kung paano naton mapunggan ang pagsulod sang virus diri sa aton sa Pilipinas. Masubo kay ang siling sang World Health Organization, kulang-kulang pakitangadaan sa suporta. Kay naguntat sa paghatag sang financial support ang Amerika. Naguntat sa paghatag sang financial support ang Argentina. So, paano na lang ang mga tao dito sa Democratic Republic of Congo? Paano sila mabuligan kung kulang-kulang kita sa funding? Hindi ta mahatag sa ila ang nagakaigo nga bulig nga kinahanglan nila. Now, ano ba lang Ebola virus? Isa ini ka virus once again nga naghalin sa mga kabog kag nakuha ini sa mga tao sa Democratic Republic of Congo sa isa ka nasyon sa kontinente sa Africa. O isa ini ka nasyon, ang Democratic Republic of Congo, isa ini ka nasyon sa kontinente sang Africa. Base kun may nagkaon sang kabog, tapos nakuha nila ang virus. Ang siling sang World Health Organization, ini siya nga virus is deadly. Magsiling kita nga deadly, makamamatay. Amo gini ang paglaragway sa Ebola virus, wala sang treatment, wala sang vaccine ang Ebola virus. May isa ka strain sang Ebola virus nga may vaccine. Pero ining gintunaan sang pagkalamatay sang madamo nga mga tao sa isa ka probinsya dito sa Democratic Republic of Congo. Amo ni siya yung strain ang wala pagid vaccine kag wala sang treatment. Magluwas sa report nga 88 na ang kadamuon sa mga nagkalamatay, may ara pagid sang 336 ka mga individual nga ginasuspetsuhan nga positibo sa virus. So diri na alarma ang World Health Organization kay subong indi lang sa Democratic Republic of Congo ang virus. Again, nagtabok na ini sa Uganda, nga isa pagid ka nasyon dito sa Africa. Ang mga sintomas ini, trangkaso, no? Magsiling kita nga trangkaso, tiamo na i, duga nagapalamoy-poy ang imong kalawasan, nagahilanat ikaw. Galing kay kon Ebola, my God, kadasig maglala sang tawo. Makita na dayon nga nagapalanuka, diarrhea, there is bleeding. Ang makita kuya sang una gasululuka sila dugo. Nagaguluwa ang dugo sa ilang ilong, nagaguluwa ang dugo sa ilang baba. Tapos sa nagakuha niya sang bangkay, abi mo ninyo nakapipi ginaya, putos na putos ginang ilang lawas. Kay delikado kun matapikan sila. Pwede nga mag 50-50 ang kabuhi mo. Kung sa COVID, nakasurvive kita, I don't think with Ebola virus. Delikado ang Ebola, mga ka-K5. Siling ganin ni ka-K5 Julius kahapon sa akon, siling niya, tuod ka day. Kung COVID, guro daw okay lang, pero Ebola, hindi gid kuya. Delikado ang Ebola. Kung magsulod na ang virus sa lawas ang tawo,
mag-aumpisa na ang pagtuhaw sang sintoma after 21 days. May ara iban, 8 days pa lang, magwa na dayon ang sintoma. So, delikado ini siya. Kabay pa nga makontain lang ang virus, kabay pa nga dira lang siya sa Democratic Republic of Congo. Kag hindi na siya maglapta sa iban pang lugar. Kag kabay pa nga dito sa Uganda, kung may napatay, kag may nagpositibo, kabay pa nga dito na lang. Hindi na maglabot sa iban pagid nga bahin sang kalibutan. Tomorrow, madiscuss pagid kita about this Ebola virus. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upo diri sa aton nga program. It's Your Time to Shine. Alas 2:54 na ang aton oras, mga ka-K5.

Tumaran nyo gid ang inyong mga suplemento, Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, pabakura nyo gid ang inyong resistensya, please. My DC Capsule, it's available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.

0: News.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Lailay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos. Di the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Kung kay isa bladok may hilanat ining upod
5: ng
3: kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu kataro o common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
3: Mighty C. Kung may ginabatsyag.
5: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Usto.
5: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaa naghubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itoag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang asudok sang sigarilyo no kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Gina Cannon, ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
3: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
3: Subong, kamusta?
0: Uy na, halin sa natin kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginapatsa.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K.

It's now 14 minutes after 3. Ang oras mo nga, K5 by Halito, sa inyo ang ating Super Trio DTX500, D3 Bio at ang ating Mighty C, alkaline-based of vitamin C. Mabibili ko yan sa mga sugyo na tingin butika nationwide. Magandang hapon mga K5, kung sa kasama ko ninyo, Agent Jack, this is your The Big Mix right around 101.5 K5 News FM.

Alas 3:25 na horong hapon, panahon sa mga sakitin ho riyan. Huwag yung kakaligtaan, basta tubusin po, nagnatrangkaso. O kaya naman ay sa mga sandaling ito ay hindi ho magandang pakiramdam ho ninyo. May mga ubo ho kayo, sipon, lagnat. May itong magandang solusyon dyan sa problema ho natin. Mag D3 Bio. Palakasin pa ho natin lalo ang ating immune system sa pamamagitan ho ng pag-take ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C at DTX 500. Available ho yan sa mga sugyo natin yung butika nationwide. The Big Mix right here on 1145 K5 News FM. Kasama pa rin Agent Jack.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Kidia.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend love.
8: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Sure, araw gabi. Nakatutuko kayo sa 101.5 K5 News FM. This is your The Big Mix with Agent Chad. We got 42 minutes after 3. At oras at ng programa. Hagi ito, hindi ito sa atin ang ating paboritong kape DTX sa Coffee Mix. Masat kape, umulan man at umaraw, bumagyo man. Mayroon mo ang panahon o kung ano pa man. Kapag ka certified coffee lover ho tayo, wala makakapigil. DTX Coffee Mix.

0: K-K-5 News FM News FM Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa nga pungkod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapong katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muter na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: sa tagsa kapagpitik sang taktan. May nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpanglugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa atong drama sa kanginan. Kayo gid bakuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: hustisya para sa anak ko.

0: Randel, Jax, one last battle na lang ta.
1: Okay, ah. Okay na ko eh. Medyo nagalingin ang ulo ko eh. Masiyar ko, anay, ha?
2: Ato na siya. Ay, sunda na to sa CR si Jax. Sige na. Kaya i-preparar ko ang selfie stick ko. Kaya videohan ko ka mo. Samtang ginachorbanes ka ni Jax. Go na, go na.
0: Okay. Okay.

0: Medyo nagalingin ang ulo ko. Doon nagahuot ang dugan ko. Doon nagahuot ang dugan ko sa gininom namon nga tatlo ni Randall kag Gino. O bahon kang t-shirt ko. Boy, sinong nag-abri sa CR? Gino? Oh, dali lang, wala pa gina ko makatapos gamit sang CR.
1: No problem. Pareho mo lang tanga, Miss Paday. Oh.
0: Boy.
1: Kamacho, galisay mo kung wala ka bayo. Kadami sa imo, Akson.
0: Hindi. Hindi ako pag-aksa, Gino. Ano kabalo? Hoy, may boyfriend na ako.
1: Kabalo ko?
0: Ano kabalo? Hindi ako pag-aluki sa liyog, Gino.
1: Jax. Taita ka. Taita ka, Jax alias Diyosa. Wala sa mo'y makaibalusin niya. Wala.
0: Gino? Gino?
1: Luhod. Kaibalo ako nga. Dumano ka man nga makita niyo. Ining nagabukol. Sige, sige. Ama na ako. Araw-araw. Ama na ako. Ara. Tulog ka. Hindi ba lang nagwapo ini? Imo ini. Sige na. Imo ini.
0: Gino? Gino?
1: Magluhod ka.
0: Oh, shit. Shit, kagwapo sa imo kag... Oh. Kag big notes ka. Oh, maluhod ako.
1: Pahindindi pa. Nagluhod man. Sige. Sige na.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

Gosh! Ay, gusto ko nga mag-enter. Pwede ko ro. Ang threesome. Ikabit ko din sa ibabaw sa decorative wall. Sa kilid sa banyo ang cellphone ko kag masulod man ako. Ma-intrapia. Gusto ko man nga makatilaw kay Gino.

0: Randel, nga nagsulot ka di.
1: I wanna join, man. Anyway, kita man lang tatlo diri. Lubos-lubuson ta na lang ini.
0: Ano?
1: Di Jax. Ako naman kay Gino.
0: Be, ano?

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotic.

0: Million CFU sang Good Bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5 News FM.

Naano si Mami man? Nga wala ganyan ginasabat ang tawag ko. Kapulo na ako mag-miss call, ho? Damo-damo naman ang text ko sa iya. Uy! Salamat. Nag-chat gid man si Mami. Basahon ko. Sorry. Naburawan ko bugtaw. Nagahan kami bislip eh. Hay. Siling ko gid eh. Siling ko gid nga. Nagahan gid siya tulog eh. I-message ko siya. Selfie be me. I miss you so much. Isn't ko. Nag-reply siya? Karon lang di. Kalaw ay sang hitsura ko. Replyan ko siya. Me, I miss you. Tigo ka sa toilet. Kag picture ang best friend ko. I-send ko.

Aba, gusto yung picturean ko si Junjun. Sige na lang. Kay base kung magduda siya. Picturean ko na lang si Junjun, ha? Kag-sensei, ha? Masunod ako sa CR. Mabangon ako. Ay, nagkakatulog pang duha. Randel kag Gino. Oh, daw hindi ako makapating may natabo sa amon nga tatlo kagabi. Kagrabi si Randel. Nagpa-boulevard o broken dreams kid siya kay Gino. Oh, ako na mo. Confirm na gid nga ACDC si Gino. ACDC gid siya.

Og Arina, nagsena sa sang iya puta si mami. Oh. Dumahuna sang ginhawa ko sa gatsang best friend ko. Oh. Pero anay ka, daw may hindi amo kay Junjun ni mami haw. Basi kun i-chat ko siya. Do hindi amo haw. Dugol pilang na nagkuba ko bang dughan ko. Do may buot silingon eh. Hindi ayhan. Hindi ayhan. Ginatunto ko ni mami. Oh no. No. Hindi ko mabatan eh. Sugnaan ko siya. Sugnaan ko siya karon. Sugnaan ko siya.

0: Te, di nang video rondel?
1: Ari sa akon. I-edit ko pa?
0: Ay, nga i-edit pa haw. Gusto ko makita ang ro.
1: Patay. Pugakid. Kagagagid niya sa akon. Nga nagambal pa ko yung i-edit-edit man.
0: Te, ano na? Dala ding cellphone mo, be?
1: Dali lang. Ay, lobat ka liyang ang CP ko, Nika. Wait lang ha. Kay i-charge ko lang sang makadali.
0: Ay, hindi ah. May power bank ko, de. Be, dala, de, be. Nugay mo ko yung randel, ha? Duda lang ko isang edit-edit mo, ya?
1: Ha? Ano nga duda, man? I-send ko na lang sa imo. Hindi lang diri pagatan awa sa CP ko, ah. Kay basi ko na, madakpan to di karon. Ako ba yung may sala?
0: Kadamo sang palusot mo, ha? Shit ka! Ano? May ginhimo ka mga tatlo sa video, ha? Amo na nga i-edit mo pa? Sugi rin ako sa matuod.
1: Ay, kuhuan. Wala. Ay, kalma lang bala, Nika. Matyagan mo bala sa akon niya daw. Doboy mo yan. Nga isang mo lang kambal. Aradayon. Ay, hulat lang. Ay, i-send ko sa imbo. Ulat na ha. Kay chance ko lang.
0: Defensive ha? May ginatago ganyan sa ako ng agi nga randel mong may aragid. Sige lang. I-edit yung itugurong video. Pasugtan ta. Pero ideyahan ko nga makuha siyang cellphone niya. Agad makita ko idang wrong video. Hindi niyo kaya mawaisan ng mga agi ka mo. Hindi, get. Kag kumakuha ko ng video, ipakita ko dahin sa hangag ko nga manghod para blikan niyo dahin si Jax. Hindi ako buto sa Jax nga to para sa manghod ko. Ginaluod ko yung magtulok sa kalaw. Ay, Diyos ko! Ginaluod ko, yeah!

0: Sir, para yung bill niyo, sir, oh.
1: Okay. Ako na mabayad, di. May kwarta ka, da? Base ma-short ka.
2: Ah, hindi, ah. Kagpagkatapos ta, di. Mangita-ngita ta nga sa mga terno bala para sa aton nga second anniversary. Next week na bala.
1: Yes, yes, me. Kag, may surprise ako sa'yo mo. I'm sure. Manamian ta gito. Oh. Dali lang.
2: Okay.
1: May message ako. Oh.
2: Ba! Oh.
1: Ano ini?
2: Di?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
6: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
5: Max 4 Biotics.
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasing.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko.
10: Ang extend.
9: Supplement for men.
10: Lourdes.
9: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado ang matabo kung ang message nga nabato ni Chris amuna ang sex scandal nila sa hotel. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat kaya kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayongin magkuhan sang pagtulunan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, justisya para sa anak ko. Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Protenia. Kaginiang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News sa FM, alas 4:31 na sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa Gisin Weve, kita karon sa bula naman sang Mayo, sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sige palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga guwapa nga mga kadalagahan. Welcome na sa ato sing kapalatuntunan. Ginaup na ako sa ako sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay Kaki-5 Raymwell, the Master Pogi Alcantara. Kag si Kaki-5 Adrian Gantalaw. Ang Loy-Loy 4. Ang Butchog. Ocho! Pa naman si Kubos ng Alagad, si Kaki-5. El Castigador. Kumusta nga aton sing mga suki nga nagapamati subong? Iparis nyo nang daan ng DTX Coffee Mix samtang nagapamati kamo sa programang El Castigador sa aton sing mga e-bike drivers, tricycle drivers, POJ drivers, kag mga modernized bus drivers sa nga nagamaniyo sa mga pampubliko kag pribado nga mga salakyan, halunggid ang mata sa dalan. Alright! Hindi sa pasahiro nyo da ha? Basic online mabungguan nyo blan. Kuryala ni sa mga drivers nga tiupod nilang ila sininga mga misis ka mga partners sa biyahe. May nagamudlo ang mata pag nakasiplat si driver. Gambal diyon si misis ngops ang mata sa dalan. Mga kaki-5 perti subong kapaang ang panahon kaya nagatulot alithi kaina. So sinyalis ni blang nga mag-aulan naman. KT ang projection mga kaki-5 daw grabing init mo. Nagligad ng mga inadlaw hasta kita sa 41 degrees Celsius ang atong sing heat index. Sa atong sing masuki, nag-aupot sa pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros, nag-aungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back mga KK5 sa 103.5 Radio Mascovado Sur FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Nagpamati ka mudri sa atong singa palatuntunan. Pinagi naman sa pagpamati sa atong singa frequency. K5 News FM Bacolod 101.5. The overall number one radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Hindi niya himu-himu lang. Iniya base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Nagpangibabaw sa Giyapon ang K5 News FM Bacolod 101.5. That's why kung narakas babaw, ginatira ka, ginatirador ka sa mga kulog komento ginagmay. Which is ti normal na. Why man sang may nagbato si mo kung narakas dalom? Right. Diba na, dumduman nyo na kung sang una nga way pang K5, doon yung mga ganig na sapat. Subong nga ti, ara na kabis babaw. Gamay nga makita nyo, gamay nga logo nga makita nyo nga nag-sponsor, dahil yun yung ka-progait. Iti nga man, amo na ginatawag naton nga kon insecure ka na bla. Insecure ka na sa station. Oh, tigang ginahikayan yung sang una, tigaron kay nang ibabaw na. But yet sige apon tigin na pabilin niya mun namon sige apon nga mun sininga mga tiil. Nga maga dapat diri sa semento, hindi na duta kasi mintado sumong nga mun sing announcer's booth. Ay naka tiles gal ini. Kumusta nga aton sige mga sukit ra mismo sa may bagsakan area sa may Libertad Public Market o? Nagasigabong subong ang K5 da sa may Libertad. At ipamatiin nyo na ba kay halos sananda K5 News FM sa may Burgos Public Market sa may isdaan da sa may paborito gini inon. Nga section kabalag kamo sa mga merkado publiko may mga ginatawag naton nga dry goods section. Ting paborito ni inon wet section. Mga mabasa gidya permi. Kaya muna da, mga babuyan, isdaan. Igasigabong dirang K5 sa may Central Market. Ah, sa kay Buboy sa Tiloring da. Dira mismo sa may Central Market. Nagpamati subong nga ton sing mga ka-K5. Nagahulat sa mga dalagko ng mga balita nga bagadalon sa nga ton sing mga gwapo kagwapa nga mga reporters. Oh, ang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Ibuas magpadayo na naman. Lantahon ta na buwas mga ka-K5, kumusta huntang update? Sining kunig nga nagligan, nag-convene sila that was May 18, kahapon. Isubong mga ka-buwas mga ka-K5, bulo ba lang taya naman? Yan o naman ni ang ilang paghimoon, this would be a presentation sa ang prosecution, which is the House of Representative na kalabanan ng mga prosecutors. And of course, ang defendant o kanang respondent mga ka-K5, which is the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Upo din sini nga mga abogado kag abogada. Ti balbalan, nay na ni Depensa versus Opensa ni. Lantaon ta ni ang plastar sa ilasing mga ebidensya. Di balaunta, sino ba lang nagasugid sa matuod? Hindi ba lang mga ka-K5 may kamaturan ang mga akusasyon nga ginahaboy naman sa kay Vice President Sara Duterte. Di palaman ko tanon na ton mga ka-K5, ginasurvey na ton. Ano ba lang gusto nyo ma-impeach si Vice President Sara Duterte? At kung ma-impeach kiman siya, what's next sa pungsod Pilipinas? Isubong nga daan sa Senado nga daan, nag-rinagual naman sila. Okay, T, most probably kung ma-impeach ang Vice President, sino ba lang masunod nga Vice President? Hindi siguro nag-rinabuab ng Senado. Yay! Kung ma-impeach si Vice President, ako na ang ma-Vice President as Senate President. Mabalantayan ni Nikki Kabalo ka mo hierarchy mga ka-K5, ti masunod si nga Vice President either ang Senate Presidente, no? Ti ginabulabantayan na ito mga ka-K5 ang timplada sang Senado kay ti minority subong sanday ti Tusuto mo the former Senate President ti si Mig Zubiri nga nag-join naman sa minority block. Ay oo, kung paminsaron mga ka-K5 na kalilingin, no? Kasi ling ang iban ng mga utod naton nga nagpamati sa agay kada imo yung katutok sa impeachment. Why kami atilig angon diyo? Why yung pagani mapusa tong flood control anomalies to? Why pa to gani mapasakaan kaso tong mga dragko tong nagpangawats gobyerno? O si Zaldico, why ambal nyo nadakpan? Why manglidakpan? Si former deputy former House Speaker Martin Romualdez nga pakaisa ni President Bongbong Marcos way paman Japan. Yung iba ng komento, yung iba ano ni may pinilian. Isubong lautay naman sila kay Senator Bato de la Rosa regarding sa ICC warrant, no? Nga supposedly nadakpan na to ara ang Senado. Ang NBI nga daan, atat na ngadakpon niya si Senator Bato de la Rosa. Di mga pipila lang na magka-K5 nga tutukan na ton. That's why nga time to time, ukay-ukaya nyo man ang amon si nga mga Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag Bacolod K5 Station, naman na nga mo si nga Facebook pages. And mayara man kami K5 News FM National and International News. Maya naman kami K5 Pageant Updates. Check ko na nga daan si ka-K5 siya. Hindi balaon ko kung ano naman gin-preparar nga putahe ni ka-K5 Shine Lacson sa News Center Connection na ton. Ibalaon ta niya kay sinasiling ko na nga daan si Attorney Melvin Matibag sa NBI. Atat niya ang Senado ni gusto ko ipasuspend ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay ti bangod to ba sa shooting incident kay nagluntad sa may Senado sa tong talikdan nga may nadlaw. Ibalaon tabi si ka-K5 Shine. Ka-K5 Shine, please stand by. Ka-K5 Shine, ibalita mo!
1: Sir Rods, I agree with your statement. NBI. Siguro... hindi ko masiling na atat na
0: po.
1: Doon na alang-alang ko
0: sa words,
1: terminolohiya mo.
0: Ti, kwan eh, porsigido. Doon muna.
1: Porsigido.
0: Porsigido. Okay.
1: Porsigido na makitaan ni NBI Director Matibag si Bato de la Rosa. Pero di, hindi ba lang senador? Okay. Umpisahan ko to sa kami ni ka-K5 Elmer. Istoryahan namon na ini si Charlotte Singson, amo ni siya ang dina chismis. Chismis na wala pang matuuran. No? Amo ni sang ginaulo istorya nga nagbulig kay Senator Banto sang Mayo 14 nga makabiya sa Senado, sa Senate building.
0: Uh-huh.
1: Mga alas dos imediato sa Rhodes, no?
0: Uh-huh.
1: Ang report, ang upod niya si Senator Robin Padilla. Bali, nagsakay sila sa van, pakadto dito sa Manila Yacht Club, and then from there, nagsakay sila sa yate, pakadto sa Batangas, and from Batangas, nagsakay sa chopper, pakadto sa Mindanao.
0: Okay.
1: Now, diin, gibala si Senator Bato. Amon man lang yung simple, tanga pamangkot mo. Kaya ni NBI, nagapati kita, nga madasig sila, magpangita.
0: Oo.
1: A few minutes ago, may nakuha kita nga information na si NBI Director Matibag may idea na kag nakabalo na sa kundiin si Senator Bato nagapanago.
0: Wow.
1: Ang ato nga term na gamito, nagapanago na lang din. Kasi nagapanago, ginman sa mo. Pero ang siling ni Matibag, hindi niya anay mahambal. Hindi niya masugid. Kay ongoing ang operation.
0: Wow.
1: Buot silingon, subong ang mga inuras, nagapangita ang NBI sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Diin gibala sa ari pa diri sa Metro Manila, ara pa sa Luzon o kun ara sa Mindanao. Wala pa kita sang ideya. Now kaina sang aga may information nga nakagwa nagdiansa ining NBI driver nga suspect sa shooting incident nga nagluntad sa Senado. Diri niya ginsaysay si Rod sa kabayad sa piyansa mga 116,000.
0: Wow, dako-dako ba? Ti kaya yan, no? Kaya yan magpiyansa? Drivers ng NBI? Dako, guro sweldo sang drivers ng NBI? Ba siguro tag 300 mil ang driver ka kipag siya? I don't know lang gid kung pila ang sweldo sang NBI driver, ah?
1: 110 mil ang dinbayaran niya.
0: Wow.
1: And it was mentioned also nga halin ini nga kwarta sa mga private individual.
0: Ooh.
1: No, inamot-amutan nila nga makagwa ining NBI driver.
0: No, oh, hindi ba na pwede nga halin sa NBI ang kwarta mo kay karon malapas ang slaka K5 shine?
1: Kadamo sa mga pamangkot kung bala...
0: Amo ni ginagamit sa mga politiko ka K5 shine during campaign period nga ginabayran sa ila sa mga friends, mga kabyanan, kag mga supporters, kumbaga. So meaning, ang NBI drivers, may ara siya nga mga friends, nga mga private individuals, nga able magbayad sa 116,000 pesos.
2: Alright!
1: Oh. 116,000.
0: Grabe.
1: Pero ang question, pagin bala, empleyado ginman siya sang NBI driver ginman sang NBI
0: pero tiyamo man ang ginapagwa nila which is the driver of the National Bureau of Investigation. It means empleyado nila na sin example biha kung hindi ka empleyado sa NBI makasulod ka Senado ah oh.
1: ang kwan amo ni ganing ginsaysay niya no volunteer siya no. Sa tupad sang Senado, please correct me if I'm wrong, no? Ara man dira ang building sang GSIS.
0: Aha.
1: Kadira na area ang hambal ni Matibag gamitin sina mo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, that very night. Karon naglinakat na ang mga NBI agents and may isa ka bag na nabilin sa second floor.
0: Oh.
1: Pang isa ka building.
0: Okay.
1: Ang paging sindi ko daw building sa GSIS na ara sa tupad man sang Senate building.
0: Mm-hmm.
1: So nagsaka siya. Kaya ginsugo siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya balika to anay ang bag kay may mga bulong ato.
0: Ooh.
1: So balikon mo. Ginsugo siya. In fact, ginopdan pagani kuno siya sang isa ka security guard na nagkadto dira sa area sa diin nabilin ang bag. Ugaling kay ang security guard nagpabilin sa canteen.
0: Okay.
1: So siya lang niya isa ang nagkadto to sa lugar nga gin
0: binlan sa bag.
1: Dito, as per instruction ato dito ang bag.
0: Oo.
1: Sang nagluntan ang linok panay, siling nga ay kugani, kalapak, gidya sa building, gidya sa NBI mo.
0: Ooh.
1: Way kuya nakasulod. Ara lang kuya sa tupad, sa area. sang Senado, abi. Pero sili nga nakalapos.
0: Lapos na daaw, ay iway tabi ka pa Senado, dason mga pa Senado, takakibib. Siyempre, para may baluan ta ang ano ni, ang kabugusan sang Senado kag GSIS, GSIS na nga building. Ano no, lapos ni, nga pwede ka lang katabok-tabok?
1: Doon mo na nga ako nga pag-insindi. Pero why did say gani kuno yan nakasulod gidya mo sa area gidya sang
0: question sino nga security guard ang nagupod sa iya, security guard sang Senado or security guard sang GSIS?
1: Security guard sang GSIS.
0: Oh, so meaning kung ginupdan lang sa do kalayo do kabudlay iangot kag Kip Five Shine. Nagpaupod ka gani security guard kay para at least mangin mapusi mo bala mo may tension.
1: Ano mo? Ang natabo si Rods, nagakuan na siya, nagalakat pagkadto sa ginahamtangan sang bag, sa ginhatag sa iya nga instruction.
0: Okay.
1: Gulpi lang saya ko no, naging palapitan sang mga armado man.
0: Mm-hmm.
1: And then gin question na.
0: Uy.
1: And may mga aligasyon na nakuha sa iya ang isa ka sling bag kamay unod na mga ano ni
0: armas
1: isang armas eh
0: mga ang iya nga mga
1: IDs
0: oo
1: badges ng NBI dito siya na identify niya NBI and then may isa nga nagsiling na NBI ni siya amo to nga wala na sa ginbuyan. Pero amo ni gani ang siling man sang TNT wala man sa armas pero nga ang nagpositive siya sa gunpowder.
0: Uy, so meaning nagwang resulta
1: na nagpositive siya.
0: May powder burn siya, may ara siya ngano nga nagpositibo sa.
1: Kuha na siya mo indikasyon nga nakapalubog ka sa armas kung positive ka sa gunpowder.
0: Correct.
1: Now, ang siling ni Secretary Rinulia, siling niya ba si Ibala ko nakuha? Siling niya matibag, ba si Ibala siling niya nakuha niya lang to?
0: Ha?
1: Dito mismo nga area. Kahit may mga naglulat.
0: Ang powder burn nakuha niya lang?
1: Even ang nagkuha sa iya, ha? Nagambal nga huwag din man siya armas.
0: Okay.
1: Pero may bag, may sling bag.
0: Question, na ang nagkuha siya ng mga armadong mga kalalakinhan sa premises ng senador sa GSIS pa?
1: Now, ang yes, sir. I'm sorry.
0: Gipabangkot ko kay Feb Shine, kundi ginkuha sambal mo, ginrikisa sa may frisking na ginhimo, ginpangyakuha niya sa mga kagamitan, sa premises pa na sa Senado, sa GSIS pa na?
1: Sa mismo dira sa area, naging kwan.
0: Ang dira nga area, ginatudlo nila, ginapanindugan sa NBI, nga iya pa ya ka GSIS.
1: Abi mo si Rods, medyo masibod-sibod. Ang statement sang NBI driver nagagwa na wala man siya sang armas kag
0: okay.
1: Wala sa sang bag.
0: Okay.
1: Ang statement naman sang nagkuha sa iya mm-hmm. May armas siya kag may bag.
0: Oy, sadyagid.
1: May bag siya nga may bala. No, uh-huh. Manabla, pero wala siya sang armas. Now, ano bala Secretary Rimulya?
0: Uh-huh.
1: We will ask Secretary Rimulya. Ano ya ang imo nga opinion?
0: Uh-huh.
1: Si Secretary Rimulya nagasiling. Wala sang pagpangatake na nagluntad sa Senado sang Mayo 13. Kontrasihan pa ang mga ebidensya.
0: Okay.
1: Amo na ang kwan ni Secretary Rimulya. So, ambot ko na nung matabo sini, kay T, it was the Senate President
0: uh-huh.
1: ang nagsiling. Na the Senate is under attack.
0: Mm-hmm.
1: Ginakontra na subong
0: sang
1: pila ka mga opisyal man sa gobyerno
0: mm-hmm.
1: na wala sang pagpangatake nga nagluntad. Ang siling naman niya, sang Senate Sergeant at Arms, si Aplaska, siling niya, sang natabo to, may nakita sila kuno nga armado.
0: Mm-hmm.
1: Nag-warning shot kuno siya. Meaning, kung warning shot, isa lang kalupok.
0: Uh-huh.
1: Pagkatapos niya nga nag-warning shot, dito na nabatian ang asod-asod na lupok. Di kay sing-auto naghalin.
0: Ooh.
1: Because the NBI driver is telling everyone na may uh-huh. ara siya sang video.
0: Okay.
1: Na makapamatuod nga wala siya sa armas.
0: Tige, Ven, nga kung wala gini masabi armas, tig pamangkot namin ang punto mo. Sino ang nagpalupok?
1: Amo na
0: ako na pamangkot. Dapat yung maniblang alas 4:54 na, isa na lang kalupok.
1: Ang investigation, si Rod. Oh. Babalaan ta lang na. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Madamong salamat kay K5 Shine. Medyo bitin ang aton sing report kay K5 Shine. Kayong oras ko daw matyagulo. Ginahalas lang. Kanami pa tani damo pa kami taning ipatpat sa inyo. Pero ti karon tilawan ta karon ko makuha naton liwat balik si K5 Shine. Kon galing kit manugpuli naman siya mo. Mabalik pa ang programang El Castigador. Bantay ka mo sa mga balitang lokal karon kay damo kami nga ginhanda para sa inyo. Standby.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi, ng mga patsy sa imong tonsils,
4: mm-hmm.
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan pero mi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
6: ng
4: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
4: Mm.
6: Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
4: Madula lang usually 3 to 5 days.
6: Mm.
4: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm.
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C kay iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na no amo nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos sang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, siyempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. bulin or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak labi na kung gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
4: Ang asudok sang sigarilyo, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
5: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
5: sa
8: DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
13: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
19: Muternamax, Max Epektibo.
8: Ako galit si John Red, sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
19: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
20: Makakal sa malapit na butika.
21: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
22: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
21: Max 4 Biotics.
22: Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
23: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
24: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, mustable na nga gabi pre.
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasi!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Aray, oh yeah, sa amin yung narisuta kay Sir Rod, kasi kabalo naman si Tano, dari sa K5 News FM, sila nakadlaw na itong na ginabalita kay Sir Rod, kaya halos adlaw-adlaw, may nagkaka-aksidente, dira ang motorsiklo, kay Kaiman na galumot, dala kay Sir Rod, tungod, sang linya, sang tubig, sang masiwa, prime water, sa dalan, lakson niya, na malawi na ka nagasigit tubod. Sa ilugangan, tapos ang init, kay Sir Rod, na resulta niya, ginalumot na kay Sir Rod sa dalan. So, tinigibin niya may lumot, yakadadlog ang motor na makasot ang guma, black kay Sir Rod, makasot sa buho, makadadlog sa kay Sir Rod. So, kaya resulta, aksidente. So, after kanina, sa kaga, kaya ang patrol na ito, naantan, tagihan niya may aksidente sa motor.
1: Uy!
0: Kaga, kaya mo itong din na waragwag na ito, puno nga kinaanglan, naging kay Sir Rod, sa kagaan sa nga gilayon na aksyon. Ang problema sa may dalan lakson kang insigida, why makita sa may nakuha nga sa bata prime water na although kapila na kita magbisita sa ilang opisina,
1: okay.
0: In katuan na lang din sa ila, re-13 kay Kay Fibrod, samta nag-e-ere kita na may na-accidente kay Kay Fibrod sa amuman nga dalan. So kami na, as a subong actually, ongoing ang ila si itong repair sa linya sa tubig kay Kay Fibrod. Kaya hopefully no, ang sapiyak na porsyon sa may Rosario Street naman ang mahingagaw magkakisoros makayo para malikawan ng aksidente.
1: Ang nami, at least bisan na dilatar sa lagamay ng pag-repair, importante na tandog na nila. And we're hoping at pagkatapos si Nabla Kayo, namion man ng pag-ubra magkayo, hindi kay basikon kuan lang daw, band-aid solution na lang inubra nila da.
0: So far, kasi sa Rose, base sa nakita na ito, dito kagina, kaya naglabay kita balik to while ongoing ang repair nila sa dalan. Ang ihipid, Manila, yung siminto, liwat, so gin-slice nila kung portion sa ito, agad na matultulan ang linya sa tubig na nag-guba. So gin-kayo, gin-repair, kagin nasa pawa na Manila sa siminto. May ihipid, manang ila, siling pag-ubra kay Fibrod, kasi hindi naging niya makakos sa accident. Kasi given, malaki kay Fibrod, pag-siling na ito, lakson. Amugin niya ang major street sa siyudad sa Bacolod, kag BCS Street,
1: gin-adlaw-adlaw.
0: No, ang Lacson Street, so hindi kin manikawan nga may mga motosiklo diyan nga naglalabay tira kaya kung makaalang-alang madanlog aksidente kay Fibrod kay Tina anapta na itong aksidente dito kay Fibrod lalaki ato nga mapadulong tani sa yasining opisina kaya nakadanlog magka kay Fibrod. So ang problema sa ito kay Tina pag interview ito nagaparalapsi pato siya kay ang iaabaga nagtupagid sa may siminto kay Fibrod kay medyo nag-apo-apo
1: siya. Di dapat nasukto na nila dahi kay diba kung anong cause sang imo sining ng kapilasan dapat sukto ng prime motor da
0: naamo na sa ganin problema kay
1: ginatawag na kay Five Wilson sa lingguwahe nga danios perwisyos. Maghatag ka sang gamay da nga nga bulig sa prime sa halin sa prime motor de oy bisan bulo band aid lang nabla sa mga baggas-gas da kay Five Wilson.
0: Kung kay Fibrod, asahin siya na may isa mga kababae nga naksidente sa tinalikdang mga adlaw na bali. Ito yung ganing inga sa itong akamot.
1: Agoy.
0: So, hindi man na sila nga overall na kita storya. Kaya yung mga security guard na sa palibot, amo man na nagpapabalo sa K5 News FM. Kaya may naksidente, dahil ginapiktura nila, kaya ginapalapot sa aton sining talatapan kay Fibrod.
1: So, isa na to guro ka namin, kagina sa interview mo, sa report mo sa programa nga Foro de los Pueblos, nag-monitor ako. Nga gin-send mo to sa City Engineer's Office and the City Engineer's Office forwarded ang imasing nga message and the video sa Prime Motor. Basi, amo na naguro nga niya, uy, ginakutot na tasang syudad daw.
0: Ay, hindi ka si Sir Rose.
1: Ay, hindi
0: ka. Nagkakamaki ni sila kasi Sir Rose. Puro pangapi. Siguro ang ato mga repair man kasi Sir Rose. Kaya base, may kapihan nga nagatukar ang radyo. Nagawaswas man siyang yaw-yaw si ang ato. Sini nga ang ato. So, pag-abot na panikit ko kay Sir Rose, nagatapok agi isang ilang repair niya sa lakyan. Naging agaw kasi tayo sa tanga-ire kagayaw-yaw kay Sir Rose. Gapapanaog na ito equipment.
1: Very good, very good. Nami gali no kung may amuni no. Katie, ang tao kapalapit. Actually, may mga tao na nga nag-report dira sa may prime motor. It just so happened, doon ginapabungul-bungulan lang. And nami, gadya nga may K5. At least to, matulo tampa-tampa sa kanginan. Kag magamut, kuhan man ang mata lang, uy, may mga disgrasya na. So isa ka primaan, nga nami, nga itong advokasya, kag Five Wilson.
0: Yes, si Kim Fabrods, kang hindi lang ini first time kang Kim Fabrods, no, nga na-repair. Kaya pila naman ka mga same man nga incident, although wala iya sa accident, pero gabaha ang mga barangay nga.
1: Nadumduman mo to ang ginfollow up mo sa Takuling, to nga gabaha man to. Ti, insige, daging kayuman nila?
0: Kim Fabrods, sa kaluoy man, ang kusal nga itong report sa ato na kayo na, at ito sa may Congreso Village na kayuman.
1: Oh, ti.
0: After kamay, reman sa K5 News FM.
1: Very good. So, meaning, mahatag ng promoter sa ton. Nga ah, siyempre may mga inspector na sila. Ang inspector sa promoter, they are actually tasked nga mag-inspect sa mga linyada nila da for those nga mga linyada nga may mga leakage nga most probably amo na ginhalinan nga nagsaka ang aton sing balayran sa promoter. So ginbuhin na nato ng obra sa inspector, which is the K5 News FM, no, together with the concerned citizens man, nagbulig palabot sang problema and ting pamangkot da kay nasolusyonan. Why kita da?
0: Ang gawa na ito, no, third party contractor.
1: So, amuning nami, kagipay buson, kagabay pa, mangin padayon ini, kag mangin sige-sige, nga mangin open ang communication sang Prime Water to K5 News FM. At least, kita nagabulig si Labla. Why mas nagabayad sa tundi? Why mas nagpaad sa tundi? Why is it? Nga ginalawag na ba ganing pangalan na di? No, for the benefits sang aton sing mga utod nga mga bakulod noon kay Kipe Wilson, no more no less. Why man nga may ginabaton dang mga empleyado sang K5 sa Prime Water, ha? Why man? Di ba? Nga may mga pangalan tadi sang K5 employee nga may mga ano tawag na may mga ano ni payroll. Oh, te wala. Di mo na gani. Oh, ang iban da gani. Oh, ang iba. Oh, ang iban gani. May ara pra pro tipos lang. No guy kamo sa gisagit sa patrol mga kwan kamo dugay matyag ko kapi-kapi na mga muda kay nahulugan na mga muda sang kwan. Oh. Ha? Pero anyway, kay Kipan Wilson, salamat gid sa gindala taning balita kay this is for everybody. Amo ni ganing hambal gina ni Sir Aljan, no, sa programa nga Foro de los Pueblos kag ni Sir Eric nga what if mga empleyado o kon pamilya sang nagatrabaho sa Prime Motor ang madisgrasya da, ha? Makadanlog, makaslide, malapakan, magkalamatay dira, magkalabali. At least, no, na-repair na nila. So, try ta na, kwan, balikan ta kay Kipa Wilson, picturean mo na, kay report naman na, whatever, nga ginahimo sa promoter, gina-report naman eh.
0: Yes, kay Kipa Wilson, actually, gina-send ta na ganito sa newsroom, mga to, kag mabalita, kita yung kay Mario, nga gikay, o gino, mo malamay ako nga inyo, kay Kipa Wilson.
1: Very good.
0: Aksidente, na yung blood-law, kay Kipa Wilson, sa blood-law, may aksidente, so, isa lang ganyan ang sasakira, kayo ho na,
1: ang sa barangay Takulen to puro clear yo ano tong ligad ganing kagtuan taman to nga daw nagadanaw man to tiripi puro krusal ti okay naman to di ba
0: okay na to kay Fredros after 3 days sa kayo to da yon
1: very good sikita mo nami ang tandem sang K5 kag Prime Water. So we are no lang nagarequest ng kami sa Prime Water nga so please no monitor kamo si K5 mo bala ng mga empleyado nyo mga inspector nyo hoy mga inspector sang Prime Water mati kamo sa K5 kaya to may reklamo naman dalaganan nyo to ka grip kayuhon hindi na kamo maglibot ang mga inspector guro mga pingapi lang skilid ni wala ton lang K5 ha ma monitor sa K5 no kay sila naman nagapang inspection sa bilog ng bakulod.
0: K5 News FM sa kuwana ni Prime Water ni Kim Fabrods sa Rathon Lakasin so so far si Kim Fabrods sa kaluyan nga nakaiwi na kakaaraw so far no I can attest no na ang tanan niya na pang-ere sa K5 News FM ng mga reklamo sa kaangay sini ang nga ginrespondihan man malawig-lawig man pero tinrespondihan man sa nga atasiwa Prime Water ka Kim Fabrods.
1: Sige, salamat ka Kim Fabrods.
0: So, mo na na kay Sagros ang ato sa balita, no? Nga nakuha naman dito sa patrol ng Redol o sa inyo sa Kaluan sa Mighty CD 3 by VTX 500. Upon na ito si K5 Martin, di ba isip rin naman si K5 Wilson Villena para sa kapatid na balita sa Bisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena sa imo sing balita. That would be a good news. Kaya way man kami aga balita, di nga puro lang bad news. Di kung nga gin-repair nyo, siyempre balita mananamon nga gin-repair nyo man. So that's why sa mga ginainggan nyo na to na mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, for those nga may mga reklamo kamo sa inyo sining lugar, ipalabot dire sa K5 kay tinguan naton nga ipadangat sa nagakaigo nga ahensya sa gobyerno. Sige na pasalamatan naton ang City Engineer's Office, no? And the prime waterman nga nag-repair. Bisan delayed lang, bisan may nagkalabalda na, importante gin-repair. Amo na dapat may action. Mas maayo pa na nga late ang inyong action sang sa wala na gid action. Check tabi si Kaki Feberto gakit be. Ari do may gut-gut ni siya. May gut-gut kay Kaki Five Wilson. Ayon. Check ko si Kaki Feberto gakit. Ari oh, sa may siyudad sang Talisay. Oh, may bata to sa Talisay City. Nadula matapos nga nagligo sa bomba. Tinakitan nga wala sang animo kati gisi ang bayo sa likod sang portahan. Pagpati sa pamilya kuno dugin dala sang iniya. This is a human interest nga story nga pagadalo ni Kiki Feberto. So depende sa inyo kung mapati ka mo hindi man. But this is a post man sa social media nga nakita naton na nagahilibio ng bata. Check tabi si Kaki Feberto. Kaki Feberto sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ibalita mo!
0: Yan, antes ang Nobyembre, pero ting aton sini nga balita. Subong makapalanin, dogman palahibo.
1: Uh-huh.
0: Kagati o sisaon ta nakaroon, depende sa istorya nga ihatag naton subong sa siyudad sang Talisay.
1: Actually, okay.
0: Sa subong sa Talisay, ginapakigangutan ta pa ang pamilya as of this time, no? May isa diri ka K5 roads nga bata, no? 8 anyos ni. 8 katuig nga bata, ginpangita sang iya sini nga pamilya kay nadula. Patpaton ta ni ka K5 roads kung anong natabo sa bata nga ni, no? Ang bata nga ni, nagpaligo ni siya sa bumba ka K5 roads, no? Ang bumba nga ni, so mga ano pa, mga isa ka kilometro pa sa ilang sini nga balay.
1: Uh-huh.
0: So paligo ang bata, maligo pa lang bata, upo dang ya sini kuno nanay nga kapang labaman.
1: Mm-hmm.
0: Ang area sang bumba nga kuan sa tubig kag kun dira sila nagalaba, do si ot la ka gid bro, city do medyo bukid-bukid nga area.
1: Simong.
0: Ano ka do si ong kabe ka gid bro, no? Sang nagligo ang bata, wala gid na notisyaran sa niya sining nanay nga nagapang labaman, no? Kakita bro, kag ginpangita nilang bata, natabo ini alas 9 sang aga, nagligo ni sila upod ni nanay nga panglabaman. Pagka alas 11 nagbalik ning nanay sa ila sining balay kakita bro, ginpangita ya bata ya kun diin. Ginbalik pag nila ala una sang hapon, wala gyapon nakita ang bata. Di nagkatong bata, doon muna yung bang ilang siningan ni pamangkot. Tugtog na kila bro, nga nag-alas 3, nag-alas 4, nag-alas 5, kagila bro, wala ginila nakita ang bata. Aking palibutan ng bilog na area, kaging pangita, ginalawag ang pangalan rin ni isang bata nga ni, wala gid nakitaan. Kagila bro, nakibot ini sila, pag puli nila mga around 6:30 na si Romna, kagila bro, no? Pagpuli nila si Romna, nakita nila sa portahan, sa kilid ng portahan, ang bata ga, kakita bro, karadlukan man bro,
1: uh-huh.
0: Ang bata ga tindog, kakita bro, ga, ito ka pa nagawa ba la?
1: Uh-huh.
0: Pero wala ka siya animo, kakita bro, wala ka animo, do malayo ang tingin ba la? No, alam mo na be, do na, utang tabaram, kila mo, do lagot man ka ba, kakita bro, ga do, na anong imo nga mata ba la nga, malayo ang tingin, abe? Gintabig nila, no, hindi ka nag-ag, hindi ka nag-adso.
1: Okay.
0: Wala git ka, kita bro. Hamakon mo, wala git ka sabat ang bata. Mga 20 minutes pa ko nung kakita bro.
1: Uy.
0: Kaya nag-ibre ang bata. Ang gina-problema din nila, kaya ang bayo sang bata, kakita bro, kita mo na ang puro gisi, nga mga, may mga hole lang kakita bro, may mga buho ang gisi. No? Amuna ang itsura sang bata sa iya sini nga bayo kung dinasuksok.
1: Uh-huh.
0: Dito na tingala ang nanay. Kagi pa bro, sige kuwata ning ang istorya kay we have the video. Hindi ta lang pagpakita, wala ko lang intend lang video kay si for the ano man privacy man sang pamilya kag sang bata. Pero na makit-an diri sa video kag iba bro nga pagpamangkot sa bata. Hambang sang bata nagahampang ni siya kuno sang tubig sa bubon man sang hinali lang kag iba bro nga duwala na siya kuno animo. Nakita yan ni kuno sa malayo ining lima ka bilog nga do mga 20 pala kag iba bro. Lima ka bilog nga do mga 20 gamay-gamay pero mga tigulang kuno itsura niya. Ginambal mismo sang bata. Karon ginagad sa kuno nga mahampang tugtog nga gintala siya kuno sa isa ka puno nga puro gold. Amo na ginambal ya sa video kag dito na kinabrods nga ginkaan siya kuno sing pagkaon kag ginambalan nga kanalang ang imo ginakaon pirmi sa inyo nga balay. So may nahambal pa tong bata nga may mga kanon kuno sila nga color red, color green. Taking kaon kuno sang bata, ang puti lang nga kanon nga ginakaon dili sa ato na nga kalibutan na do sa balay nila. Kag dito na kag iba bro, wala na nimo ang bata, gitulong sang lima ka bilog nga ginaaligar sa mga duwente ko no. Ining do ang lima ka bilog nga mga duwente, gitulong siya sa balay nila. Kag dito na nagintampa siya sang iya sining nanay nga dito na sa likod sang ila sining portahan. Kagiba bro, amuning istorya sa aton subong hapon sa sining pagkadugla sang bata. Actually may video ni makita nyo ni sa Facebook ang ining bata nga
1: diba sing bata kabalo ka kag 5 Berto sa aton bala sang gamay ta nagyan ta naman na that would be part sang ginasiling naton imagination na mix na dira ang normal development states naton. So sometimes may mga fantasy, may mga fictions kitang mabasahan, malantaw sa aton sing television kag technology or cellphone man. Kusa ka develop na bis bata mo. We don't know lang sa history is bata, hindi mataya psychologist, no? Pero ti basi bala kon ang bata ni may history nga something nga dugin ginapahog-pahog sa gakahadlukan siya.
0: Tapos do sa imagination yun na lang kaming pautuwas pala kag Ipa Broads, no?
1: Oo.
0: Pero ti ang pamangkot sa pamilya, tiway magigano ng pamilya galing tido ka tingala man lang. Sige pabulong nila kung ano man ang problema, kabalo ka man kag Ipa Broads kung amo sila ng mga sistema, mostly kakalatabo ni sa mga
1: kabalo ka ang no? Sa amo nang abi nga bata ang kabataan bi amo nang edad kag Ipa Berto is ang ila sini nga imagination kag fantasy very active na advanced kisa ga overreact lang ila sini nga mga panimuot nga ti gamay lang bisan hadlok bisan dulom gani hadlokan ng iban nga mga kabataan kumbaga pareho si imo bla nagyan mo gisa kung ikaw na sa isa-isa ka kwarto ginakulbaan gi mo ya kay abi mo may murto daw mo na lang mga pagpatis ng una ti basi i-assess na sang kuan ang ginikanan kag medical professionals daw kung mabulig nas bata da
0: actually may source kita ni si Dr. Sheila Filomino
1: kasi
0: friend ko man ni siya actually in-suggest naman ni
1: kung
0: ano ni ang sistema no nakabutang diri possibly ang hallucination no amo ni ginambal diri ni Doc pero doon sa patokro ng statement niya kasi may mga terminology siya sa aton nga tedo hindi sa pagibala ma-internalize pala kasi medical nga mga ideology man ang kinatag sa aton pero ti sunod diri do posible mga hallucination kag kakalatabo ini sa amo sini man nga edad sa kuno ginambal mo kay ina kag iba bro sa amo sini nga edad mga 5 tupto pulo
1: kaysa tutuod lang gani kag 5 Berto may bata koy gani nga ko ning katatlo bla no soltero na gadalagan pa na gani is balay isang gabi nga kibot ka lang nga gulpiada lang ga singgit kag kuan kay ay most especially nga termi siya biga kaput sang cellphone kakaput sang gadgets ti gaka trouble ang ila sini nga kwan nga brain development and most especially sila sini nga tawag naton sila sini nga mga huna-huna kag Fiberto
0: ang nanay ga panindugan gid nga wala hallucination. Kay nakontak man kita to sa nanay, okay gid ko nuning bata. Yeah. Kumalantaw mo lang ang bata, gina problema sa ang pamilya, paano ko na-explain ang iyang abayo nga puro gisi kag ginunting, no? Kagina bro, sang aton sini nga balita, wala taman gina.
1: Oh, ti ang ila siguro ang ginalantaw taman di, basi ga sa struggle ba sa bata nga ti dumalagan ga pinanago ga kalagisi niya ga kasala but sa sing ko na ipa-assess na lang naton sa mga medical professionals kay they know what to do kay G5 Berto ah.
0: Oo, gani man may mga ara man nga nagapati nga ti sala ini nga ginawa may ara man nga pati nga ti sayang ti dia hallucination sang bata psychological behavior biabi sang bata. Pero mayo man ikit different sentiment lang kasi bro, no? At least sa palabot na ton, gamo giniya ang may natabo dira. Kung may kinanglan man ang pamilya, open man ang pamilya sa mga suggestion, especially nga ti mapacheck up nilang bata, kung ano man ang problema sa iya sining kaugalingon. Kasi bro.
1: Sige, salamat kay Feberto.
0: Direktamente sa congratulations si Derek Wilson.
1: No? Uh-huh.
0: Regular siya. Regular. Uh-huh. Regular si Wilson.
1: Oh, very good. Salamat gid sa pamahaw.
0: Ang balita naton ginadala sa kaluwan sang GTX 500 D3 Bio MyTC kag GTX CopyMix. Ako si Gabe Berto Gakit. Opo, si Batong si Gabe Martin di maisip para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Kabalag ka sa amos ng states yung damo pa na yung mga kwan. Damo-damo pa na gadalagan spinsar sa mga kabataan. Pero ti depende sa pagpati ninyo. Ang iba nagapati, bi. Nga ti may mga lain nga tinuga. May mga tamawo, taglugar. Oh, gusto dungol man ni nga ito, mga ginikanan ka, mga kalulahan, mga istorya, bla. Gusto mo lang kapabilin, Simo. Ay, cha-cha. Mapuli ka karon alas 9, timprano ka pa. Hindi ka mag alas 12, kay maagi ka da sa may madidikakawan. Para da bala nagatabo na ang duwa kakahoy. Hindi ka gid magpatabo da kay basikon mapriiso ka. Ti, kung ikaw nagkapamati, tuod ka na eh. Di na ko doon ay magkagya. Ay, possible ako na widan ko sang tamawaw. Amo niya ganyi, toto. At imprano ka papauli para hindi ka da pagprisohon, ha? Oh, ti, ang gwa, nagpapabilin sa una-una, ta. Asa subong ganyan, madumduman ko pa yung pahog sa ginikanan ko. Ang balan ko ni tatay nga. Atcha-cha. Magkapuli ka, di ka na mag-agi sa may kakahuyan. Sa may batugan ako, kay may lungon na da nga galutaw. Kaya sa subong mag-agi ko, dogabalik pa sa utuod ka may lungon ng galutaw. Ayo! Pero sa iba niya nga nagapati, tinyo na naiya. Ang akon mo lang yung ginalantaw, kalatabo na, bi. Bangod sa tuman nga advance ko ang ano ni advance ang paminsaron sa mga kabataan. Kuya Manny Filamo, maying hapon. Talented kagid kuya, no?
3: Hello, Tito Manny. Tito Manny Filamo, ang ginhambal mo sa akon. Hambal mo sa akon, baklan mo ko bagong iPhone 17 Pro Max.
1: Check to me, si K5 Carla Defensor Longga Guapagwapa. Ang balita ni K5 Carla doon sa Luan, ay si Michelle. Si K5 Michelle Patinyo Sexy Sexy. Check ang balita ni K5 Michelle B. Ang balita ni KGF Michelle Lula Basalwan sa ang Mighty City Alkaline Base Vitamin C na kapabagod ka na kapabdik sa ato sininga immune system. Ara si KGF Michelle sa line number 1. KGF Michelle, please stand by.
2: K5 News FM Live.
1: KGF Michelle, ibalita mo!
4: K5 Rods, nagamay ang mga vlog.
1: Nanamian ko ni actually, sa inyo mo sininga balita, kay Kontig Ilinit, abi ko nag-arikotoy lang mga tanom. Abi ko nag-damo-damo nga gidabata nga mga idik nga mga gipos. Oy, akon bala hayo sa muna. Ginganan ko gipos kay K5 Michelle. Kay ako, yeah. Akong pinakagamay. Kutitot lang. Lain binagdako sa akon kay K5 Michelle mo. Ay! Ano ning balita mo about sa itlog ni? Ano ni? Ginatawag ang sa tuo dako, ang sa wala gamay. Ano ni? Abel?
4: Anyway, ining pagamay sa mga itlog ka K5 Rod, karoon talaga, itlog niya sa mga laying bala.
1: Manok.
4: Chicken.
1: Yes, okay, manok. Oo. Taro nga, kayang headlines mo sa akin, itlog, huwag ka man nagambal, manok. Tapos ang picture niya daw, hindi maning itlog ka manok, ginsend mo sa akin. Lain maning itlog. Abi ko gani, yakaamo ni.
4: Itlog sa kilala. But anyway, yung mga K5 Rods, nagamay ang itlog sa mga manok o mga layered chicken. Ang ato naman iban pa yung mga kasapatan ang may stunted growth kay K5 Rods. Bangod si Nikintig Ilinit kay K5 Rods. Ako nang ginatawag na ito pala nga El Nino.
1: Uy.
4: Kag Super El Nino kay K5 Rods. No, ini ang ato man nga gipangunseho no, sa ato nga PBO o kon Provincial Veterinary Office with Dr. Placida Limana. Sa panaysayo ni Doc Limana, ang mga kasapatan sa karon ang nagagipos gitman kay K5 Rods sa bangod nga kulang ang nutrients nga nagasulod sa ilang kalawasan ini base sa ilang monitoring ha kag K5 Rods more on water biko no ang ginainom sa mga sapat bangod nga ti na initan
1: okay.
4: K5 Rods kagati paathag sa aton ina iya ni Dr. Limana kagati iyaman nga abiso diri sa aton nga mga nagasagod sa mga kasapatan sa bugos nga probinsya nga i-monitor gyud on a daily basis ang ilang mga kasapatan agud nga malikawan ang mortalities but as of broadcast time kay K5 Rods wala pa yagali isang na-record nga mortalities so let's say mga stroke
1: so abi. Meaning kun iistoryantang about sa itlog sang manok kay K5 Michelle kiti mga layered chicken kay K5 Michelle ang feeds man ang ginapakaon ni. So ay manguro pagbag-o.
4: Hindi
1: guro sa nutrients, guro sa ginakaon kay same lang Japon ginakaon sang manok ni way mani pagbag-o. Basi kun sa init gidya guro ya eh.
4: Yes, gapida ka K5 Rod. Oh. Na night tubig.
1: So meaning ang mga manok ta butangan aircon.
4: Baklan mini fan. Dali makabilog bro. But abo na ka K5 Rods no. Kagati ko ni compare ko no ni Doc Limana tinalikdan nga tuig kag ang subong nga tuig. Mas grabe ang init subong nga tuig kay K5 Rods kay nagligad ya wala kang problema ang aton mga kasapatan regarding sining paggamay sang mga itlog o paggipos sa mga
1: mga idik
4: sang aton mga idik. Kasapatan or idik let's say baka dabi or kanding. Timi ari tadi ka K5 Rods no. Sang gamay nga paathag from our Provincial Veterinary Office with Doc Placida Limana.
1: Ilang kay ginakuan pa di oh? Na tamaan kay initan maning munsi nga kuano ay nagplay oh. Ang itlog mo da kay Pepe Drian na bi-check. Ara na, ara na.
5: Go ahead. Mga layers, ang iban sina, ang itlog, gamay, ang ato nga iba nga kasapatan, hina ang pagdadako because nga more ang drink nila sa tubig sang sakaon. So, ang nutrients nga nag-absorb sa ilang body, hindi bala sa ano, ang requirement nila, hindi gid ma makawakuan sa ilalawas. Kaya tungod nga more ang drink nila sang water instead of food, no? So, amo na. Pero when it comes sa mga mortality, so far, wala pa man na report nga may mga mortality kita, no? Nga alarming. Okay? So, amo na nga doon. So, nakita namon nga sa reports ang ato ng mga para-veterinarians, sa ato ng mga technicians, sa ato ng mga district technicians, no? So far, ang report nila, amo lang na, nga may stunted na growth pero wala man mga endemic na cases kalamatay, no?
1: Mm-hmm. So, kagipimish, itsindihan ko na gali, no? Meaning, bangod sa ginkaon nila, tungod kay busog na sa tubig, imbis nga ti ang feeds nga amount of feeds nga ginakaon na sang normal pa yung tiyempo, normal pang init, damo, subong gadutay na lang, kaya di busog ng manok sa tubig.
4: Yes.
1: So hindi enough ang ginkaon nila nga feeds nga makaproduce sila sang dalagko ng mga itlog. So amo nahaw, kung nami ang pagkaon mo, gadako ng itlog?
4: Depende na sa...
1: Ha? Mangkotabis Berto, kay may ilig si itlog? Amo gimanaw kung ginakaon, gadako ng itlog?
4: Itlog nga malak.
1: Sige, salamat kay Kipeb Michelle. Enjoy ka muda, especially kay Wilson.
4: Congratulations.
1: Sana all. Nason na, hindi ka mong pabalusa, kundi ah. I-sealed nyo na, be, dayon, be, mga muna, be, mga bagay. I-sealed nyo, hindi pagpalabuta sa kundi. Salamat kay Kipeb Michelle.
4: Kay Febron, sinaton balita nga ginadulong naman sa ato, no, sa kaluhan sang Mighty Sea para sa mas mapag-on ng immune system, especially grabing init. So buong mga KK5, dapat magtumarket at ladlaw sang Mighty Sea. Ako naman, KK5 Michelle Patino, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Maraming salamat kay KK5 Michelle Patino, ti nagkwana. Si KK5 Obre, nalagas KK5 Rovic, waunta. Either sino sa ilang aduha. Sa totoo din man, prangka-prangkang istorya ang katubuhan to sa inigaran o ga-rikutoy. Ibangod sang tuman nga kainit. Although nga ti ang tubo, grabe siya sa init la. Di mga ginapanggas nyo to nga humay, kaya ginapanggas nyo nga mais, ti baldagid. Ang mabakal, subong sandiya. Kay ti basta init gani, sandiya doon nami ang pag-produce ng sandiya. Dapat ang provincial government ti magabulig man sa mga alternative ng mga crops nga ginapananom sa aton sa mga cotorans basta sa mga mangunguman naton. Oh, kay matudluan sa lablang at hindi lang tayo mag-rely kung anong ginatanom ta't palay lang or humay. What if karong magsigisiging El Nino, tiway tayo sang itanom da, kundi ipatay pala nga buyan ta. Well, that's why tudluan ginangaton sa mga mangunguma nga if tamaan ka init, pwede man yak tanom ka mo sandiya. Diba? Muna dapat mo. So mag-tuon kita kag mag-evolve ang aton sa mga mangunguma. Check tabi si Kiki Feb Obre na na. Check ta ang balita gi ka naman sa kay KK5 Obre suspenye ining bangkay ni Alex Langgita, isa sa mga napatay sa engkwentro na claim sa iya sa utod. Pagtimalos ginatanaw nga rason nga nagsulod ini sa hublag. And of course ang ila sining madinlagon nga ika-siyam katuig ng anibersaryo sa K5 News FM Kabankalan. Di grabe mga sponsor, si Kuya Migo ko, Pastor Jan Antulo, grabe magkanta. K5 Obre! Grabe si K5 Obre, grabe magsao to.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Obre, ibalita mo!
6: K5 Broad, ngayong wala pa na-claim sa
1: dali lang gid kag G5 Obre, dumatsyag kong imos ni nga tingog dong ido di ba gin send sa GC o. Nga sige sa kakeki ay nga boy boy bo. Naligaw ko maglantaw sa ido. Oh, liwat tabi check. Ay kag G5 Obre. Go ahead.
6: Kag G5 Broad.
1: Ara na. Oo.
6: Okay na.
1: Okay na. Padayon.
6: Dire kita sa balita o kag G5 Broad just on fire. Actually, kay K5 Broad, duha na lang ikabangkay ang wala pa na ng pamilya. So, sa ina, ang inihaadlaw lang, isa ang bangkay sa Chavez Langita at yung claim niya nga utod at si Marilyn Langita ka K5 Broad. So, alias siya. Kumpirmado ni kay K5 Broad ng business organization na miyembro sa Southeast residente sa isang barangay Kapunakan, Santa Catalina, Oriental. So nagpadulong kay inay ang utod sa funeral home sa Kawayan. Ang ganing claim ay ning kahit ang iyang utod. So ngayong pangalaman sa K5 Broad, ang iyang manghot posible na kay Fibrod, ang tahog lang, so it does smell si Dolph ka kay Fibrod. Bangod, ging pahapit kapag timalos ka kay Fibrod, bangod din yung nga amay, ginaaligar, inay, ginluthang patay sa ilang apusahan na tuig doon sa 2017 kay Kay Fibrod. And after sa lang episode, doon na-deprove
1: pang gadula-dula, signal ni Kaki 5 Ubre, Kaki 5 Rimwell. Kanami sa balita, Kaki 5 Ubre, pasensya, gida, daw utod-utod eh. Sa pag-insindi ko, nagsulod sa hublag ining NPA, bangod naman sa rason nga pagtimalos kayong amay niya, ginpatay. So meaning, kung mag-join kali sa NPA, para inang lang nag-join ka nga ang ginapakigbato, may matimalos ka. Daw mo amo nang gagawa ka, Kay Fibre?
6: Yes, ka Kay Fibre.
1: Tidindad ang prinsipyo, bi, kag filosofiya sa New People's Army, kung amo malang nabi ang rason nga masulod ka sa vlog, ay matimalos ka. Meaning, kung magsulod ka sa vlog, you are, ano na, may right ka na nga magtimalos, mamatay, o nanuman?
6: Ina kasi five road siya, hindi sa sila makahina ko kay tagsa-tagsa sa ato. Kara, tingnan sa kaupinig na sa pagkakitod. Ipahayag si ining iyo nga utod ni kay five road si pangkay na ang iya sining nga utod din kadinahan kaninila kasi
1: kapag
6: ginaaligar sa kay five road at na-depress siya kasi five road kung siya natabo.
1: Kaya
6: nangintak si kay five road patay ang iya sining na amay mismo sa kinakaturian.
1: Uy.
6: Sa tuig, 2022,
1: nagsulod?
6: Wala na nakita ka kay Fibrod.
1: Oh. So meaning, gin-take advantage ng NPA, ang kondisyon sining lalaki, kay amo na kalabanan, nga kadala, blaka kay Fibre, o kakadala sa babaw, bangod kay ti, mambal ng ti, why ka man di gimbuligan sa gobyerno, why ka man di ginpatay ginikanan mo, stubangan mo, tidi na subong ustisya para sinyo, why join ka sa amon kay kaming mahatag ustisya, daw mo amon ang gagwa ka Kay Five Ubre ba?
6: Yes, siguro posible ka Kay Five Ubre kay itang ginpatay ito sa amon sa most vulnerable niya para kasi
1: correct.
6: So posible
1: tandaan mo gina ka Kay Five Ubre ha. Hindi gin magpadala-dala ngayon ang ara ka bla sa masiling nga ton nga ara ka sa tuman nga kalisod. Tuman nga kalipay. Tuman nga kaugot. Kaya hindi ka nakadesisyon mayo. Nami ay na yung ara ka gin sa insakto. Right mind. And then kung ano gin man ti, okay. Wain tayo uras di, okay, sinyasan ako ni Kaki 5 Rimuelo. Niya, wain ka na uras, pero. Kaki 5 Ubre, abing pasalamatan, tabing mga sponsors na. Si Pastor Migo dyan ang tulo, nag-sponsor sa anniversary,
6: Yan, Kaki 5 Rod, sa natigayon, no?
1: Gusto lang ko yung may baluan, mga sponsors mo dahil pasalamatan. Kay Babation, tatin si Kuya Benji Miranda, nag-bulig sa K5, ba? Tanin makalabot mo sa K5, bakulod, bulig mo, Kuya ba, Mayor Benji Miranda, ba?
6: Nagpadulong ito na kapag kay Vice Mayor Kita siya Miranda
1: ang
6: nag-star sa amon sa K5 News at kapag sila 9th anniversary.
1: Wow, ti salamat, pasensya gini kay K5 Ubre, doon taka kay utod-utod gin signal mo. But anyway, we'd like to congratulate ang K5 News FM Southern Negros, K5 News FM Kabankalan for a successful celebration sa inyo sininga ikasyam nga anibersaryo ti inyo sang 17, ako naman sa 28 sa Hunyo. Salamat kay Kipay Bubre. Why na, pasensya gid. Go to bing signal ni Kipay Bubre. Ambal ni Marjit, ambong abudal. Nyara man kami pag anibersary sa Rods mayong hapon. Ay, salamat sa inyo da, Marjit, ambong abudal. Pero halin sa una, sang nagpungko ko station manager sa K5 News FM Bacolod, huwag ko kabati nga nag-sponsor sa akon si Kuya Mayor Benji Miranda mo. Padalaan ko sa bla. Tawagan ko sa kasulungon ko sa Bangkalan ay. Sila ni Ate Divine Miranda, ang Vice Mayor sa Kabankalan. O mga kagto ko dagros ka mang kalanay. Kabalok ka si Kuya Benji Miranda na ibaluan niya gini ang pangabuhi ng pigado. Kaya lins pigado ni. Barangay Kagawad, Barangay Kapitan, hasta nga nagpadalagan sang Vice Mayor kag Mayor ti Pierde. Isubong nagdaog na. Ikaduha na nga termino. Congratulations sa liwata K5 News FM Kaban Kalan. Damo sa si Councilor Jesse Guanzon, si Pastor Jan Antulo, sino pa itong iban man. Wait lang panahon na, buwas naman, same time, same station, bantayan buwas ang amon sing send-off ceremony sang coverage sang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sang amon sing mga matag-as nga opisyal sang K5 News FM Philippines. Sa amon pagpanguna ni Vice President for Operations Kakipad Elgin Castanyo and the Assistant Vice President for Digital and Radio Operations Kakipad Ray Espeja Umalay. Kung naman si Kakipad Rods Palma para sa Kampiyon Kabalita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM. D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo! Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Payo! Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga puti.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala pa kakainom sa gluten na. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gisang mabulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ang gabi.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio Evening Newscast.
13: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod Kaprobinsya, sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast subong ang Martes sa Mayo 19, 2026.
1: Makita kita live sa on Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magkita sa 101.5 MHz sa insing mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pamilya hindi pagkuhaon ng bangkay sang UP alumnos nga napatay sa Kawayan encounter.
1: Sa balitang national, NBI mayara na sang lead kundiin nagapanago Senator De La Rosa.
0: Sa balita international, Pakistan nagdeploy sa mga soldado kag eroplano sa Saudi Arabia samtang nagakatabo ang Iran war.
1: Sa balitang sports, SGA ginkilala bilang NBA season MVP.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Bini ginpasidunggan sa kamera. Lasay sa 5.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Ginkumpirma na sa PAGASA nga posibleng ideklarar ang pagsugod sang tig-ululan sa ulihing nga semana sang Mayo upon sa tunga sang bulan sang Hunyo. Suno sa PAGASA, nagapabilin sa Gyapon ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, kag Davao Occidental. Maka-eksperyensya sang magalumon nga panahon nga may upod nga mabaskog ng mga pagulan ang mga nasambit nga lugar. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental, bangod sa epekto sang Easterlies. Ang nabili naman nga bahin sa pungsod ang apektado naman sa mga localized thunderstorms, lakip na ang Metro Manila. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang PAGASA. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon sa aga, kag posible ang mga pagulan o kung pagpangilat sa hapon kagabi bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngera sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Hindi luyag nga maulamid sa mga ginikanan sa alumno sa University of the Philippines o kung UP Cebu, kagana yung student leader nga si Vince Francis Okon Dinging nga isa sa lima nga mga Okon nga mga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan.
1: Basis naman sa sulat kag impirmahan nanday Romulo kag Rica sa adtong daligan nga Mayo 18, hindi nila pagkakuha ng bangkay sa ilang anak kun kag hindi sila magpasilabot sa kanon naman ang natabo.
0: Nahibaluan nga may colon cancer ang iloy kag inabisuhan ini isang doktor nga maglikaw sa stress.
1: Sunod naman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NTFLCAC sa isa ini ka ehemplo nga may nagakaguba nga pamilya bangod naman sa CPP, NPA, NDF.
0: Samtang sa iban pa nga balita, apektado sa mainit nga tiyempo ang kasapatan sa Negros Occidental base sa monitoring sa Provincial Veterinarian Office.
1: Kuno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, lakip sa mga epekto amo ang stunted growth o konhina ang pagdako sa mga sapat kag pagamay naman sa mga itlog sa mga layered chicken.
0: Ukon paathag ni Dr. Limana, mas nagainom sang tubig ang kasapatan sang nagakaon bangod sa mainit nga panahon.
1: Samtang wala pa sang na-report nga alarming mortalities o kung pagkapatay sa mga kasapatan.
0: Nag-aabiso si Dr. Limana nga dapat well-ventilated ang mga kurong o kung tangkal sa mga manok kag baboy, kag iban pa agod malikawan ang pneumonia kag iban pa nga mga sakit.
1: Dapat may unod man pirmi ang tubigan sa kasapatan, agod may mainom sila kung may mainom sila pirmi.
0: Dugang pa ni Dr. Limana mahimo man maghatag sang kalamay o kung mulase sa mga sapat.
1: Nagatanyag man ang district officers sa electrolyte para naman sa mangunguma.
0: Lasay sa 9. Sa iban pa nga balita lokal, nagparehistro sa NIR agod makaboto sa BSKE, naglambot na sa 240,000. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino. 241,422 inang kabugusan sang voter registration applications nga tigayon nga na proseso sa mga talatapan sang Commission on Elections sa bugos nga Negros Island Region. Ang ining record ang humalin sang ginsugdan ang voter registration para sa barangay and sangguniang kabataan elections sa adtong Oktubre 20, 2025 tubtob sa pagtakop sini kahapon nga adlaw Mayo 18. Ang pinakadamo ang nagparehistro ang gikan sa Negros Occidental ngayara sa

0: Para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kapin isa kagatos ka mga POJ drivers wala nakakuha sa ilang nga fuel subsidy. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Wala nakakuha sa fuel subsidy ang kapin isa kagatos nga POJ drivers matapos ang ginpatigayon niya payout sa tung Mayo 14 tugtog din si Saies. Sa interview sa K5 News FM kay Dr. Rachel Manga, tagpamuno sa Department of Social Services and Development Bacolod, magahulat ang ilang opisina sa schedule sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region para sa mga unclaimed assistance. Ginapilar sa Bacolod City Government ang lista nga unang ginsumite para sa masobra 10,000 ka-drivers, lakip na ang jeepney, taxi kag TNVS. Sa madumduman nga 2,111 ka-jeepney drivers ang nalakip sa unang nga batch sa fuel assistance gikan sa DSWD. Una nga nagpagwas ang advisory si Mayor Greg Asataya nga magahalin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lista sa mga beneficyaryo sa taxi drivers kag mahalin sa kumpanya ang pangalan sa mga TNVS drivers. Ini nga balita nga dulong sa USA Direx 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, pilason nga NPA sa engkwentro sa Kawayan, yara na sa kustodiya sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
4: Yara na sa kustodiya sang Kawayan Municipal Police Station na si alias Joey, 21 anyos, ginapatian isa ka-aktibo nga miyembro sang Communist the New People's Army Terrorist kon CNT nga residente sang Sipalay City. Sunod sa impormasyon sa kapulisan, kahapon nga adlaw, gin-turn over sa ila si Joey sang 15th Infantry Battalion kag sa karon, ginaproseso na ang mga dokumento sa pagpasaka sang nagakadapat nga kaso para sa iya. Nanghibaluan nga si Joey ang nakitaan sa mga militar samtang ginapatigayon ng clearing operation matapos na nagluntad ang inkwentro tinalikdan nga May 16 sa Barangay Abaca, Kawayan. Gilayon nga ginpadabatan sang first aid kag gindala sa ospital bangod may igo ini sa tiil kag sa bahin sing elektrasan kag hawak ka. Dugang pa, si Joey ang na-report nga wala nakapauli sa ila puluyan sang halos isa na katuig. Ini si K5 Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasay sa 13 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibag subong Martes nga mayara na sang lead ang mga otoridad kung sa diin nagapanago si Senator Ronald Bato de la Rosa apang nagpamaliba din nga maghatag sang dugang nga detalye bangod sa nagapalayon nga investigasyon.
1: Pahayag pa ni Matibag kung sino man ang nagkahibalo sa lokasyon ni de la Rosa, amo ini si Senator Rubin Padilla.
3: Nagpahayag si Padilla kahapon nga nagapanago si de la Rosa batok sa mga ginaligar kidnapper amo ini kun nga anagbiya ini sa Senado sa nagligad nga Mayo 14.
1: Nagpamaliba naman si Padilla nga magkomento kung magbulig siya o kung nagbulig siya kay De La Rosa.
3: Nagpanawagan naman si Matibag kay De La Rosa nga tubangon ang legal nga o kung legal nga proseso kag sabto ng ICC warrant.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, naninduga naman si Senator Ronald Bato De La Rosa nga wala sang jurisdiction ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas apang handa siya nga magpabilanggo kung mag-aupod si Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa sulod sang selda.
3: Ginparigma ni De La Rosa nga dapat mayara sang warrant of arrest gikan sa korte sa Pilipinas antes siya nga mag-surrender sa mga otoridad.
1: Sa antiligdan nga Mayo 13, Miyerkules, nagpakita si Senator Bato De La Rosa sa Senate Building agod nga magtambong sa sesyon sang Senado.
3: Gintuyo man nga arestuhon sang senador o kun ang senador apang ginpaidalom ini sa protective custody ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Miyerkules ang gabi, hinali lang nga nagluntad ang linok panay sa Senado.
3: Huwebes ang kaagahon nagbiya na sa kustodiya sang Senado si Senator De La Rosa.
1: Ginkumpirma naman sang ICC nga wanted na ang senador.
3: Si Senator De La Rosa among pinuno sang PNP sa idalom sang Duterte administration.
1: Ditinado na sa ICC sa dahig sa pungsod Netherlands si Duterte bangod naman sang crimes against humanity.
3: Ginakusahan ang anay pangulo sa pagkalamata isang madamong individual bangod sang drug war.
1: Kalakip man sa ginpasakaan sang kaso amo sanday Senator Bato De La Rosa.

0: Sa iban pang balita nasyonal, ginpabutsag ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala sang pagpangatake nga nagluntad sa Senado sang Mayo 13.
1: Isa sa mga ginapasiyan sang opisyal sa pagpabutyag sa opinyon amo ang mga natipon nga ebidensya sa ginparigayon nga imbestigasyon sa Senado.
0: Sang tinilikdan nga Mayo 13 Miyerkules, nagluntad ang linok panay sa sulod sang Senate building.
1: Kasunod sini, gindeklara naman ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginatake ang Senado.
0: Sa sulod sang building, yara man si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ginpaidalom ni Cayetano sa protective custody.
1: Naga pangatubang sa karon sang kaso sa International Criminal Court ng ICC si de la Rosa, angot naman sa drug war sa idalom sang Duterte administration.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginsaysay sang National Bureau of Investigation o kon NBI volunteer driver nga ginsugo siya nga magbalik sa building sang GSIS agud nga magkuha sang bag nga may unod nga mga ukon medisina nga ginapanagiyahan sang isa ka NBI agent.
1: Ginsaysay man sang suspect nga ginupdan siya sang isa ka security guard sang GSIS padulong sa second floor apang nagpabili ng gwardiya sa canteen kag nagaisahanon na lamang siya padulong sa ginhamtangan sang bag.
0: Ginpaligman sang driver nga hinali lamang siya nga gin-corner kag ginaresto sang mga pulis sa bahin sang GSIS nga area o kon propiedad.
1: Ginpaligman sang driver nga wala siya makasulod sa Senate building sang nagluntad ang komosyon sang nalikdan nga Mayo 13.
0: Ginkompermar man sang Southern Police District nga wala sang nakuha ang armas gikan sa NBI driver sa nagluntad ang pag-aresto apang nadiskubrihan ang sling bag sa posisyon sang suspect nga may unod nga bala, magazine, jacket, t-shirt kag NBI badge.
1: Tunod sa driver, hindi siya ang tagiya sang bag kag wala pa siya makakita sang bag nga iya kuntani nga kuhaon base naman sa instruction nga ginhatag sa iya.
0: Lasay sa Jesse Chete.
2: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginpahayag sang pila ka mga security sources nga nag-deploy ang Pakistan sa mga soldado, air defense systems kag isa ka squadron sa mga fighter jets sa pungsod Saudi Arabia sang una nga nagsugod ang Iran war sa idalom sang isa ka mutual defense pact sa duha ka mga pungsod.
1: Tudlo sa mga sources, mayara sang 8,000 ka mga Pakistani nga mga soldado nga gideploy sa Saudi Arabia. Lakip na ang Chinese HQ-9 air defense system kag isa ka squadron sang mga fighter jets nga mayara naman sa 16 ka mga GF-17 fighters.
0: Sunok pa sa mga sources nga nakabasa sa among Confidential Defense Pact, pwede makadeploy ang Pakistan sang tubtob 80,000 ka mga soldado kag pwede man nga magpadala ang Pakistan sa mga warships.
1: Madumduman nga ang Pakistan ang nagatindog na mediator sa tunga sang Iran kag Estados Unidos.
0: Una naman nga nag-anonsyo si Defense Minister Khawaja Asif nga sakop sang nuclear umbrella sang Pakistan ang pungsod Saudi Arabia. Lasay's Jesse Ocho.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: SGA agin kilala naman bag-o o kon bilang bag-o nga NBA season MVP. May kampiyon nga balita si Keke 5 Marv Aranuas.
3: Sa ikaduhang nga tion, ginkilala si Shai Gilgeous-Alexander sang Oklahoma City Thunder bilang Most Valuable Player o kon MVP sininga NBA season. Nakabaton si SGA sang 83 votes agikan sa isa kagatos nga mga journalist kag broadcasters. Nagapangaduhan naman si Nikola Jokic sang Denver Nuggets samtang yara sa ikatatlo nga pwesto si Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs. Si SGA ang may average nga 31.1 points kag 6.6 assists sa bugos nga season 2025-2026. Nalakip sa mga NBA players nga nakabaton sang asod-asod nga MVP award ang Mo Sanday Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson kag Larry Bird. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bini ginpasidunggan sa kamera. May kampiyon nga chika si ka K5 Ivy Cordova.
4: Nagbisita liwat sa House of Representatives ang P-pop girl group nga Bini kahapon. Agud pormal nga batunon ang kopya sang House Resolution No. 1001 nga nagahatag sang pasidungog sa maragtasong nga pag-perform sang grupo sa international stage. Madumduman nga nagtambong ang grupo sa sesyon sang Senado sang Mayo 6. Agud magsuporta sa pag-aproba sa resolusyon nga tuyo kilalahon ang nabulig sang grupo sa pagpalapnag sang OPM kag pagrepresentar sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ini matapos nga mag-perform ang Bini sa Coachella Valley Music and Arts Festival sang Abril. Kag sila man ang labing unang all-Filipino act na nalakip sa lineup sa mga nag-perform sa nasambit na event. Sa pila ka mga litrato, makita man ang grupo nga kaupod si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez nga nag-file sang pagkilala sa grupo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations sa Bini. Okay.
0: Idol ni ka K5 Ethan.
1: Okay, sa tutuod lang, in spite sa ginatubang subong ng krisis ng Pilipinas, yes, especially political crisis, at least, no?
0: Grabe, grabe ka palpag ni Sir Joseph.
1: May nihimo man nga si Congressman Javi Benitez. And we know naman ti administrasyon. And most of the time, ti first time tuod, all Filipino. Oh, sala to, hindi guro all Filipino.
0: Ano?
1: May mga half to wala.
0: Feeling ko wala guro ha.
1: Sir ka man, no?
0: Okay.
1: Oh, ha? Hindi guro, wali kon.
0: Hindi ko sure ha.
1: Pero
0: kung masiling
1: na ti Pinoy giman sila, pero I don't think so kung Pinoy sila. I think siguro hindi sila Pinoy, Pinay sila.
0: Kasama. So nagligad
1: it's not,
0: man.
1: It's not all Filipino. All Filipina.
0: Ah, oh, gani man, kay mga babayi man sila, mga katarso.
1: Oh, di ba? But anyway, congratulations. That would be the entertainment industry sa Pilipinas. Nangin na mayagpag. And kidding aside, I would like to congratulate man sa ila. Kakibay.
0: Yes. So nagligad sa Senado, ni sila nag-attend sa plenary.
1: I wanted them na maka-attend, makagto sa K5. At least makabisita.
0: Pwede. Ka-K5 Ethan. Ka-K5 Ethan yung mga dalan.
1: K-5 Ethan ang mangita idea. Kaya of course, si Congressman Javi. Javi, Congressman. Dalan si K5 ba?
0: Yes. Para makita man namun.
1: Yes.
0: May mga ang idols
1: mga
0: budlay
1: pa kami ng may katagudag ko sa mga bodyguards na. Diri sa K5 at least.
0: Kami
1: say harmless man kami. Congressman Javi.
0: Si K5 Verse, Bini man siya.
1: Yes, of course.
0: Bini yaan.
1: Bini.
0: Ano? Binial. Kada mo
1: so proud ko lang K5 Jin sa totoo lang. Kay Coachella. Oh, di sino lang dang nag-perform bi aside sa ilaw.
0: Oh,
1: nagliga do ay man.
0: Wala man, do sila lang, no?
1: Dako. Oh. Dako gyman sila. Ano gyman sila? Mga sikat bi. And of course, yung mga local artist na ton blood, just like siya ni Ilyas, sila ni ang mga rapper na ton.
0: Mga singers tadi sa Pilipinas. So, dapat gina-appreciate na sila. Kahit siyempre, gito sila ang kadalas ang pride.
1: I don't think so. Kung si Glock 9 Aranal, taga-anang award sa Congress, kabay pa naman. Kay mga idol din sila, mga nag-minimi mga music nila. And most especially si Kwan.
0: Sino?
1: Si, ang tanda, subong lang nang kakanta. Plus ang,
0: basta. Ihambal na ko ka
1: na. Hindi, nalipat ko sa pangalan. Baba, ang lalaki, nablang asawa ni, sa isang mga singer, nga si, KZ, anong banay yung bala? Sino na?
0: Si ano? Si, sino gani?
1: Nalipat. Ang banay, ang banay niya.
0: Nalipat ko.
1: Ano ko na magkanta sila?
0: Ang palagi niya.
1: Ang
0: nagkanta sa palagi.
1: Eh, more on the OPM mo. So, original, Filipino music.
0: Sobra ta lang ang katigulang ko. Doon kabudlay na di mag-numdom kung sinon yung mga...
1: So dapat siguro tagaan Manila sang nagakaigo man nga no.
0: Oo,
1: nga kasi, time out na.
0: Oo. Sige.
1: Si TJ.
0: Si TJ. Si TJ.
1: Namian ko sa mga songs niya. Song choice niya.
0: Ako man. Sige ah. Si Sir Kangamon songs lang ni si Sir.
1: Ang idol ko bi si GG.
0: Delana.
1: Kaso ti why na siya why na lana.
0: GG na lang.
1: Si laban sa bi. Nag-ano siya bi. Why ta time ko na ho sige.
0: K5 K5 ang muya itong dalagkong ng mga balita sa mga Martes, Mayo, Jasin 9, Tigdus 1028.
1: Bate man boss ng Adlao, pwede bagong edisyon sa D3 Mayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Vista program, kaupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si K5 Jean Shatita.
1: Patay lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa negro.
2: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha. Weh, matyag mo, madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Gorgo. At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Gorgo. Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon at unsug alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong atilimanan sa balita, ibalo, komentaryo, kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono kada gabi. Upod sa inyo panyapon, salo sa pagtipon sang inyo panimalay. Wala sang iban ngay nganiban magluwas sa kamatuoran. Julius Maravella sa ngalan.

0: Gorgo. Nagdangat na sa one-third o kung isa sa tatlo katsansa ang posibilidad nga mangin Godzilla El Nino ang aton sinibatsagon pagkadto sa late 2026. Buot sa lingon, sa katapusan nga bahin sa tuig 2026, mabatsagan ta na ang tuman kainit nga panahon. When you say Godzilla El Nino, sobra pa ini sa gin-forecast earlier nga Super El Nino. Buot sa lingon, mas mainit, mas malawig ang kainiton nga aton mabatsagan tubtob sa tuig 2027. More on that karon dugay-dugay. Samtang isa pagid ka emerging development o kung nagatuhaw pa lang, nagapaminta na pa lang nga balita, wala pa lubos gid nga nagbusikad o kung wala pa lubos gid nagtuhaw amo ining panibag-o nga advisory o kung global health alert o kung panugyan kag pagpaandam nga ginpagwa sang World Health Organization o kung WHO bahin sa Ebola virus. Gorgo, na noon naman ini ang Ebola virus ginatumod ining posible o kunyara nagaluntad na karon ang pila ka outbreak o kun pila ka mga kaso dito sa pungsod DRC, the Democratic Republic of Congo. Kon makita nyo sa pelikula sang unang tigulo Congo ang lugar sa diin nangin bantog bangod sang mga gorilya nga yara sa pelikula. Lorgo, ang balantayan taya this time banwa amo ini ginatawag nga balatian nga Ebola na no ini sa simple kaglaktod nga sugilanon ang ini nga masakit blenderon ang imo kasudlan. Lorgo, amo ina ang kabangdanan nga ang balatian magatuga sang pagwa sang dugo sa imo sini orifices. Boat siningon sa bisan anuman nga buho sa imo lawas, of course it follows imo mata, dalungan, baba, of course ang imo altrasan and whatever orifice o kon buho o pwede lapsan sang dugo, magagwa dira ang dugo kon ikaw ang madangtan o malatnan sining balatian nga ginatawag Ebola. But more on that karon dugay-dugay kay isa ini sa mga balita nga aton ginabantayan diri sa Larga Vista. But first, let's have this interview sa kay Colonel Eugene Rebadomia, ang aton sinibakulod City Police Office Director, angot sa napatay nga katapo or opisyal sang BCPO si Lieutenant Colonel Aguilar. Now ang masubo nga istorya diri banwa again confirm ni Colonel Rebadomia sa exclusive interview sang K5 News FM Bacolod. Number 1, natalanan na kuntani nga magasugod, ay kasubo man nga istorya man, natalanan na kuntani nga magasugod sa Hunyo or Hulyo 8 ang non-duty status ni Lieutenant Colonel Aguilar bilang paghanda sa iya eventual retirement by October 2026. Nagpanirbihon ini o nagpangalagad sa sulod sang 33 anyos sa kwerpo sang kapulisan sa Philippine National Police nangin katapos sang Special Action Force o kun SAF ining si Lieutenant Colonel Aguilar. Yari anay unahon ta ang interview sa kay Colonel Eugene Rebadomia. Ang voice clip, hindi, ang recorded interview. Hindi ang live interview, hindi na kita magtawag sa iya. Ang recorded interview sa Larga Vista nga group chat. Amo nang unahon ta. Alright, let's have this interview sa kay Colonel Rebadomia.
1: Sir, may gabi ulit. Sir, may gabi ulit. Sorry, git, sir, may medyo may technical problem ko. Wala ko na record. Ma-interview ko liwat kadali. Sir, sorry, git.
2: No problem.
1: Colonel, first of all, what do we know so far, particularly than Colonel Vargas?
2: As far as his work ethic is concerned, so ang pag-upload niya sa business, pag-upload ako, maayo, masisang mag-upload. Wala isa, sampo di, masinig aga pa niya sa pyramid sa opisina nag-ano kay siyang admin nato, sir. Siyang chief carmo nato. Siyang gakaw sa mga tao nato, sir. Kaya inaganis ang nabatian ko ang report. Ay updanay kami kahapon kay Tupaday kami kay Sir Angan hapon na natapos ako si Bisi Dog sa Lihibo. Kasi pinagakulitaan ay pakan niya doon. Nag-post ako sa Facebook, doon kami sa Facebook.
3: Oh, my.
2: Sige na trabaho niya, dere.
3: Oo, sir. Oo. So, natala na na sa Galicontani nga mag-retire, sir. Confirmed ni?
2: Yes, sir. Actually, may order na siya, sir, for non-duty status niya. Ang compulsory retirement niya mag-retire sa October 8, 2026. Pero oh, naka non-duty status na siya, July 8, 2026. Actually, sir, may order na tanan-tanan. May order. Then, nag-apply na siya ng isang leave niya, I think, starting June 6. Diretso-diretso na tayo sa NDA siya. Ginabi niya na tanan-tanan niya nga din pagpo siya mag-retire.
3: Oh, my. Diyos ko. But anyway, well, kamusta ang investigation so far, sir? Anong nabalanta?
2: Pasubong, sir, ginahulat nato, no, ang official investigation report alin sa SOCO para accurate ang data or ang mga detalye nga mahatag nato sa publiko, no? Among nang ipasa nato sa Philippine National Police through sa regional quarters na para tama nila mapasa nato sa report. So, amo na ginahulat ang official report sa SOCO.
3: Sige. Colonel, hindi na ako magpadugay. Thank you, kid.
4: Lorga Vista.
0: Si Colonel Eugene Rivadomia, ang hepre sa Bacolod City Police Office o kung BCPO.
4: Lorga Vista.
0: Amo ini ang masubo-subo nga balita today para sa mga katapo kag opisyal sa Philippine National Police diri sa syudad sa Bacolod. Now, come to think of it, ha? Humalin sang nag-establish ang ginatawag nga Negros Island Region Police Office o kun NIRPO, damo na sang mga kaso nga patay ang PNP. Remember ang natabo sa kay Master Sergeant Aguilar nga ginpatay sang NPA didto sa Banwa sang Kalatava, and then atuman ang natabo sa Banwa sang Bayawan, Negros Oriental, nga tatlo ka pulis ang nagkalamatay, and now here comes sang isa na naman ka pulis opisyal ang subo nga ti Deputy Tapa for Administration and Human Resources ang nasapuan patay kaina. Let's have more of this with K5 Wilson Villena karon nga gabi. Wells, good evening, please come in.
5: May gabi kasi sa Jules, so aton sa mga balita, siguro dito ni ang ginamin mo sa may lakson kasi sa Jules na aton na kuhan.
0: Ay! Incident. Hindi! Toto Wilson, sorry, gida. Duwa kuhaon ko, gid unahon ko, anay, ano ang gamay lang nga background parte sining kaso ni Lieutenant Colonel Aguilar, balikan tapag karoon niya sa basiwa nga story.
5: Hmm.
0: Oo.
5: Okay. So, Sir Jules, no, actually, ng si Sir Vargas, I mean, no, Romeo Vargas.
0: I mean, Vargas.
5: So, kagina, nagkanto ko sa dito, nagpatulong kita dito sa may balay kung sa diin na ginaaligar nga nasapuan siya kasi Sir Jules nga wala nasang kabuhi. Kaga, actually, wala pa man kito ng confirmation, no, kung ano, git ang exactly nga natapo sa iya kasi Sir Jules.
0: Uy.
5: Pero pag-abot area sa ato sila pag-interview especially sa kaya kagawad, no, kagawad sang barangay Noli, kundi ko magsala sa iya sining ngalan, ang iya sining pahayag, no, na si Sir Vargas ang nagapaligo sa iya sining kaugalingon nga dugo kasi Uy. Sa Jules kaga nagahamyangon ko nagakayaon na sa salog sa iya sining kwarto. So paano na diskubrihan naman yang iya sining bangkay ang iya nga bata kay Kita Jules? Nagwa ko na pingala nga adlaw na ang motor sang iya amay ara sa Gyapon sa sagwa sang ila sini nga balay. Karon kaniya ka kita Dios ka dito na nakibot ang iya sini nga bata nga wala na sang kabuhi ang lawas ni kwan ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
0: Kat
5: sa usisa pa naman si kita Dios, no, sa rescuer ang responder nga una gid nga nagresponde kag nakakita sa ito sa bangkay, iya gipahayag nga may portion sa mga dugo nga nagmala na kita Dios. So pati maan nga posible dulom pa o kun wai pa sang adlaw amo na to nang wai na ya sa kabuhi ining si ano si Sir Vargas.
0: Uy.
5: Kaga isa ta magkakifajus ang mga kaingod balay kung bala may napatian sila nga lupo kung ano nga sistema at isang pagkasapo sila sa bangkay pero no one nga makakonfirm nga may bangkay silang may lupok sila nga napatian sa kifajus.
0: Uy.
5: So at si Armas naman wai pa man siyang confirmatory kung may nakita ang soko o kung ang ato siya ni kapulisan ni Armas dito sa sulod pero ongoing pang investigation kay Kifajos kaya na-check pa kung may fault line o kung ano nga sistema kay Kifajos ang ining pagkamatay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
0: Oh, kay ang hambal ni Colonel Rebadomia officially hindi pa ni makabig as a murder investigation. Kaya titanan nga ang gulogi na exhaust nila kung ano gining natabo sa kay Lieutenant Colonel Vargas. Personally, Wilson, kilala na ka muna eh?
5: Nakilala ko na siya before when nasa kanapakos si Palay kakifadyos kasi sa media, malbala ka damo, nakita sa na-interview, former naging hepe, man ina siya sa nga si Palay. Napaka mga, ano, nga mga tawal sinigani, nga mga police station sa probinsya sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm.
5: So for ina siya nagpailo sa kwan sa PCPO naghepe ini sa anay sa mga police station no kun under ini sa anay sa Negros Occidental Police Provincial Office kay Kifajus.
0: Mm-hmm.
5: And then taga sa Higayon no kaga nakakuan na naka-plastar diri naman niya sa siyudad sa Bacolod kay Kifajus si Sir Romeo Vargas.
0: Pero ano ya ang imo personal recollection sang pamatasan ni Lieutenant Colonel Vargas?
5: Sa ako nga pag-assess kay Fajos, no, si Sir Romeo, maski sa tupad balay niya, buman mabuto, hindi na siya ka mapanghagaron, black klase persona kung si Fajos, so why gini siya yagamong klase persona, maabyan, kung maabyanon klase nga persona, kaga maamiguhon ka kay Fajos, so why kagini siya isaway sa iyaya, kasi kung interview mo ni siya, klasik mo ni siya gani, magsapati kay Fajos.
0: Ay nako. Subo nga istorya kay ti retirable na ni siya siya supposedly.
5: Nagpaayad na siya ganito kay Fajos na dapat this coming October ata ni.
0: Correct. Niya, correct.
5: Siya nga retirement ni kay Fajos and even sa mga abyan niya man nag-confirm na ini siya nga maano na tani nga ma-retire na kay Fajos galing kasi ano hon mo pa kay amo na ning natabo
0: kasi ang amo to gani Toto Wilson ang ambal ni Colonel Rebadomia. Ang order ara na for his retirement. Ang order para sa iya non-duty status ara na. Supposedly naka-leave na ni siya until July 8 nga ma-start ng iya non-duty status. Bali hulat na lang ni Jekon Tani for retirement. Ay.
5: Waiting if I just
0: kasama Diyos ko.
5: Na napasugiran na sa mga plano, yung ano plano.
0: Anong plano ya ko no?
5: Pero ay naman nila gibibag sa ito ni Kita Diyos kung anong plan niya. Nagpahayag na siya nga ma-retire ng disyente.
0: Ay, Diyos ko.
5: Galing kasi ano kung sa kaya mo nila tabo.
0: Gani. Anyway, pila kabilog kabataan niya na eh?
5: Base sa ako, nga pagpungusisa ito kita Diyos kagina, upo dito nga mga bata, ito duwa kabilog
0: na mga kapahay. Dagko naman?
5: Dagko naman kita Diyos. Oo. Kina to pag-abot sa tunway na itong iya sin nga mga kabataan siguro nag-gruwa naman after sa incidente kay Kifajos eh.
0: Mm-hmm. Anyway, sige sundon talang ko na no ang mga resulta sa investigation sa SOCO. Kiti sila pa ning mag-process ang crime scene kag malantaw ko na nung forensic evidence eh.
5: Mm-hmm. Sige Kifajos, talang ko ninyo to follow up.
0: Sige. Pero balikan ta karon Toto Wells ha? Nag-action gid man ang Prime Water?
5: Oo, kasi ako makakipag Diyos, agahan pa ko ang kaampare sa kape, waragwag sa K5, mapilitan di ko.
0: Oh. Ay, hindi mayo. So, meaning kung hindi gali sila ya pag sukton sa kanginan, wala sila yung kabalo?
5: Kabalo naman sila kakipag Diyos, kasi ang City Engineer's Office, nag-heads up naman sa ila, kasi para sa gipon sa ila, ang tikang. So, kagina, siguro, nakapamati ko sa aton na programa, kagina sa Puro Diyos Pueblos, kaya nakalapay kita to at ni Pag Diyos, kag may na-accident ticket, kag nag-live kita dayon on air no right after sa incident kag ate hindi nagit amo halawit-lawit nagkita Dios kag ulaton pa ra aksidente so na timingan man pagliso okay pa Dios kag nagadiskusyon na may kami ni Sir Eljan kasagyo ni Sir Eric ara na nagaharahara ang salaksihan sa Prime Water kag nagpapanaog yung sigida sa ila sining nga kwan
0: eh, pero nalabyan yo gid tonight nga wala nagid tahos sa dalan.
5: Yes, kasi pa
0: Dios. Why again?
5: Before ko mag-out kag ila, nag-agi ko to kasi pa Dios kag normal. Na wala na sang ano, wala na to sang actually kin simentohan nila, siguro kin open nila kasi pa Dios kagagin.
0: Dali lang gid Wilson ha.
4: K5 News FM Flash Report.
0: Ang aton breaking news karon nga gabi amo sini. Basiwa Prime Water natubuan huya sa ila indi pag hulag sa nagatubod nga linya sang tubig diri sa Dalan Lacson. Insakto man to Wilson?
5: Insakto na kay Five Dos.
0: Natubuan huya.
5: Payog kay kagina nga naka-update na sila.
0: Iyo di ah. Pwerte. Very good ah. Tiinayakon amuna nga may positibo nga aksyon ginadayaw ta na. Very good, very good. Oo.
5: Ito ini first time kasi pa Diyos nga may ginbalita kita ng mga leakages nga ginapagin kayo Manila but amun yung pinaka worst thing siguro kasi dugay pa yan nila kasi narespondihan kag may mga aksidente nga nagkakaluntag tungod si Nisang Kwan
0: gani amun ang punto da as we have pointed out last night hindi lang public safety ang ginaistoryahan although generally public safety gid kiti may health angle pa ni mo. Diba? Ti nagasigi nga daan inulan. But then again, we don't know. But I think, Wells, ang nami man ditulukon, hindi ta pa ni paguntatan. You know why? Basi damo pagidbala ng mga kaso nga pareho sine.
5: Damo, kikipay
0: ko. Nah.
5: Kapag balita, ganin natin, damo sa mga nagka-comment.
0: Nah.
5: Damo. Kaya nga may mga amuni, nga mga incidente, nga mga puslot, wala kikipay Diyos, nga wala matatapan. Kag hindi lang iniisa ang sa syudad sa Bacolod nang kadamo-damo gid kagati kanugon sa tubig kag kay Jesus
0: ang
5: na bayad kita sang halos 43% sang system loss na ginatawag
0: na hindi na system loss kabalo ka na nung tawag nila na
5: ano kay Jesus
0: non-revenue water.
5: Non-revenue
0: water. Oh. Bali tubig nila nagataho sa linya, hindi nila mabaligya. Na usik sa simpleng istorya.
5: Pero ginabaydan pa si Paljus.
0: Amo nang dapat tapadalman. I am not sure about that, no? Pero importante na Toto Wilson. Hibaloon ta na be. Oo.
5: Ano ta kay Paljus?
0: Hindi kag sa simpleng istorya Wilson, because of this, may ara na ta special nga section sa Larga Vista. Oo. Nga ikaw ang special reporter. Kabalo ka na, no, ang official mong title, Sugod Buas?
5: Ano nga kayo, Jos?
0: The Buslot Hunter. O ikaw mang ayam sang buslot sa linya kabasiwa. Ah. Upod ka mo ni Martin.
5: Amo na gani, kayo, Jos, kaya ang guwato sa inin, nag-kwangit, nag-tawag sa inin gani, man, nagkapag-checking na lang gito sa mga linya sa...
0: na. Pero karoon tayo nga hindi kaya sweldado sang basiwa ha. Na. Reporter kaya sang K5. Amo na da.
5: Amo sa mga tao ng K5 Diyos.
0: Ay Diyos ko.
5: Itultugon ka para ma...
0: Correct. Grabe. Sige lang. Importante may positive development ah.
5: Yes, may positive development.
0: Oo.
5: Importante. So sige kay Padjo.
0: Pero totoo Wells balikan ta karon dugay-dugay ha?
5: Oo, sige kay Padjo.
0: Oo. Sige, sige.
5: Ato sini nga balita no nga natipon gi ka naman sa patrol, nga gidulo sa inyo sa Kalwa sa Mighty C kag D3 Bayo naton, si K5 Martin de Maisip ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Lorgo Vista.
0: Ora sa K5 News FM Philippines, alas 6:53.
6: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment compliance sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Larga Vista.
0: Buhas na talana nga magakonvene liwat as an impeachment court ang senator judges, mga katapo sang Senado, liwat nga magasapo liwa buhas bilang hukom, bilang hukmanan, agud tilawan kag bana-banaon ang mga akusasyon batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero sa luyag mo sa indi, ginasampawan subong ang talakayan sa impeachment parte sa istorya sa 2028 nga eleksyon. Ari ipabati ko bala ang interview sang Bilyonaryo News Channel sa kay Governor Luis Chavit Singson. Ari pamatian ta bala. Kay para sa iya ti wala na sang iban pang kandidato nga pwede magbunggo kay Sara Duterte. Kay saluyag mo sa indi amuning ginaistoryahan subong ari pamatian ta. Let's have this interview sang Bilyonaryo News Channel.
7: Mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028.
8: Well, nagsabi na si Lenny na hindi tatakbo any position national. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Walang lalaban. May lalaban pero pag gumalaw ang baleta, yung problema, mapabaon sa baleta katotohanan.
0: Oh! Si former Governor Luis Chavit Singson. anong ihambal ko di man? Are, suno sa iya, tiwala na sang iban pa nga pwede ibunggo kay Vice President Sara Duterte. Except, kiti, nagambal na si Anay Vice Presidente Lenny Robredo nga hindi siya magpapili sa isa ka national posisyon. Madlagan siya oo. Pero sa local level lang, meaning maintra pa siya sa politika, pero hindi na siya magsaka sa kung anuman nga posisyon dito sa Metro Manila. Amo nang balantayan ta. Kiti suno sa kay Singson, as of now, wala sang inugbunggo kontra kay Sara Duterte. Aray sa iluhan ko naman, ang isa ka interview sa political analyst nga si Malu Tikia. Nano ang ambal ni Malu Tikia? Suno sa iya, si Presidente Marcos mabudlayan dito o nabudlayan currently dito sa Mindanao. Nga Mindanao is actually Duterte country. So nano ang analysis ni Malu Tikia? Yari ang ikaduha naton nga video karon nga gabi.
9: Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung crisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagfi-fishing expedition. Tama ba 'yon?
0: Oh, Grabe ka tigdas nga pala. Hindi man tigdas, kundi patud nga palayag ni Malu Tikia, isa ka political analyst.
4: Lorga,
0: sa aton nga pagpanumbalik, silo kita sa balita, gikan sa field, istoryanta ang parte sa engkwentro dito sa Banwasang Kawayan. UP na naman nga estudyante o anay estudyante sang UP ang isa sa mga nasapuan nga patay nga alleged nga katapo sang New People's Army o kon NPA. Pero ti ang subo nga istorya nagambal ang ginikanan suno sa NTF-ELCAC ang bangkay sine hindi na nila pagkwaon nga istoryanta kag nano ang mas madalom nga mga implications sang liwat nga pagsalyada or it seems pagpitik-pitik do mga pasayan naman sila abi nga buhi kuno ang New People's Army. Istoryanta, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM magalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract, nga bugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Cell.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pagising.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kita.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Sang nagligid nga weekend, mayara sang isa ka engkwentro nga nagluntad dito sa barangay Abaca, I think, sa Banwa sang Kawayan. And katulad sang natabo dito sa Banwa sang Tuboso, pierde sa engkwentro. Of course, we are not happy about it. And even ang opisyal, ang pamuno sang 302nd Brigade sang Philippine Army, nagasiling nga wala siya nalipay, nga isa na naman o pila na naman ka mga fellow Filipinos ang nagkalamatay. And now, arin nag-subo pagid ang istorya. As expected, ang NPA isog. Kundinar dito, akusar dito. But, ang masubo amuni, and amuna gasakit ang dughan ko tonight because hindi ko kaintindi nga ginapakamaayo sang NPA ining nagaluntad sa aton nga kinagamo nga ang isa sa patay anay estudyante sang UP University of the Philippines Cebu kagahay. Suno sa iya ginikanan, hindi na nila pagkwaon ang iya bangkay.
0: Larga,
1: ang sakit pagid kag ang dagok pagidya sa kasing-kasing amuni nga ang iya nanay nagabalatian sang colon cancer. Kagti ang pangabay sang ginikanan nga hindi na sila pagpabalun pa kung anong mga developments. Kung may ara ginman irikta sa ila barangay kapitan. And joining us tonight, General Jason Humawan sang 302nd Infantry Brigade. General, good evening po.
2: Good evening, Julius, and to sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
1: General, maraming salamat once again for the time. Sir, it seems to me na parang medyo very, very tragic yung turn of events hinggil sa itong napatay na NPA.
2: Totoo yan. Just heart-wrenching. Nasisira yung pamilya, no? Yung relasyon. Nasisira nila at hindi magandang mga pangyayaring istoryan tulad nito.
1: Yes, yes. Very, very sad. And what do we know so far about itong si Ka Poy, yung report and yung statement galing sa NTFL CAC says na yung pangalan niya is Vince Francis Dingding, dating student leader sa UP Cebu. What do we know about his activities dyan, sir?
2: Yeah, to tell you, si Vince Francis Dingding was born on 10 October 1995 dyan sa Cebu City. He's a student of a university in Cebu sometime 2012 to 2015. Sa aming information, 2016, naging armado na siya. And then by 2017, starting 2017, full-time NPA na siya na kumilos dito sa area ng Negros Island, no?
1: So,
2: started sa northern part ng Negros, sa central part, and then dito sa southwestern area ng Negros. Ang kanyang position, hindi basta-basta.

0: may sakit yung kanyang ina.
1: Opo.
0: Pero mas pinili niya kasi na dyan sa Kilusan. Yun yung mas pinili niya. So dyan na lang siya. Parang ganun. So makikita mo, nasisira yung pamilya because of this doctrine. Sa doktrina nila, mas importante yung doktrina kesa pamilya. Eh, hindi tama yun.
1: Yes po.
0: Dapat tayong family. Kasi yun, dyan tayo nang galing at yan yung nagtuturo sa atin ng tama. Hindi no, yung po. Kung ano pa man.
1: Yes,
0: at
1: yes.
0: At tingnan mo, maayos na bata sana ito eh. Itong si Vince.
1: Mm-hmm.
0: Matalino pero yun nga ang panawagan ko sa mga kabataan at sa magulang, maging discerning sila yung mga nagre-recruit or yung mga nag-aano sa nila. Bantayan nila yung anak nila kasi sa sobrang bugso ng damdamin, minsan nadadala tayo dyan eh.
1: Correct, correct.
0: Pero we should be discerning enough para alam natin na sisirain na pala nito yung kinabukasan at ang pamilya ko.
1: Yes. Exactly.
0: And ito isa to sa mga istoryang patuloy na nangyayari. But hindi naman din to lahat eh, no? Hindi naman din lahat ito na estudyante doon sa universidad na 'yon ay ganoon. Ilan-ilan lang naman ito.
1: Yes. Oo. No?
0: Yun nga lang, may patuloy pa rin silang na papaniwala.
1: Mm-mm.
0: Pero hopefully, ito sa mga ganitong pangyayari, namumulat yung ating mga tagapakinig, yung ating mga kabataan, na mali ang ano na to.
1: Mm-mm.
0: Na mga nangyayari ito. Okay lang naman yung pagpoprotesta, street protest, maglabas ka ng hinaing mo, okay yan, walang problema yan. Pero hahawa ka na ng baril at lalabanan mo na ang gobyerno, mali na yon. Yun ang mali.
1: Yun, diba? Yun.
0: Yun ang wala sa ating constitution.
1: Mm-mm.
0: Pero magprotesta ka, mag-street rally, okay yan, guarantee dyan sa Constitution. Huwag ka lang hahawak ng baril. Yun ang mali doon.
1: Mm-hmm. Sir, after the Kawayan encounter, ganun pa ba kaliit o ilang rebelde na lang ba yung posibleng natira dyan sa area na yon?
0: Sa bilang-bilang namin, meron pa rin sila dyan hanggang 10. But wounded yung iba eh.
1: Yes sir.
0: Sugatan yung iba eh. Kasi series of encounter to since April sinimulan namin, maraming nasugatan sa kanila. Maraming malalalim sugat at ang iba critical. So incapable yon, hindi gumagalaw.
1: Mm-hmm.
0: At nagpapagaling.
1: Ay, okay. You're saying na itong 10 are wounded.
0: Hindi rin siguro lahat, mga 2 o 5 sa kanila.
1: Yung wounded. Pero ito yung tanong, General, meron pa bang mga aliado sila who can take care of the wounded? Dati kasi may mga, yung alam ko, may mga bahay ng mga pari o bahay ng kanilang mga aliado na pwedeng dalhan ng mga wounded na NPA fighters. Ngayon ba meron pa?
0: Yan ang patuloy na inaalam natin. Meron pa rin kami nakikita pero patuloy pa rin nating inaalam.
1: Yes. But if it comes to the point na seryoso talaga yung kanilang mga sugat, can the army actually help them and can you actually give them an assurance na hindi sila mamamatay if they surrender?
0: Yeah, palagay ko itong huli naming nakuha, ito ay patunay, no? Patunay na wala silang dapat ikatakot, wala silang dapat ipangamba, na sila ay pag-aano namin, dadaling sa ospital, bibigyan ng karampatang lunas upang sila ay gumaling. Tulad ng ginawa namin kay Joey Paguntalan, ito si Janry, isa to sa mga wounded during yung encounter ng May 16.
1: Opo.
0: Very critical na to nung nakita namin. Nung nakita ng tropa, lumapit sa tropa, kasi pilit siyang itinatago dun sa isang bahay, pero alam niyang mamamatay siya sa sugat niya, humingi ng tulong, binigyan namin ng first aid and then itinakbo sa ospital na operahan siya 2 nights ago and alam ko he's already stable.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tayo ganun ano, we respect yung human rights at yung international humanitarian law ang ating Philippine Army.
1: Mm-hmm.
0: Pag ito ay tinatawag lang horrid combat, no?
1: Correct.
0: Hindi siya na incapable na siya na lumaban eh. So tayo mahal natin yung buhay. Malungkot tayo pag may mga pangyayaring ganito, kababayan natin yan. Kaya dapat tulungan natin. Pero if we are to choose, kami ay binabaril, di ba?
1: Yes.
0: We will protect the communities.
1: Mm-hmm.
0: Yung community, yung mga innocent civilians na patuloy nilang pinapatay.
1: Exactly.
0: Liquidate nila, walang kalaban-laban.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At mandate nyo yun eh.
0: Yeah, oo. Totoo yan, Julius.
1: Yes. Anyway, General Jason Umawan, again, it's been a sad night talking to you about this development. But in the meantime, General, maraming salamat po for your time.
0: Okay, Julius. Thank you then.
1: Good night. Good luck, sir.
2: Lorgo,
1: si General Jason Umawan, ang commanding officer or brigade commander sa 302nd Infantry Brigade.
2: Lorgo,
1: sa Iluanta, dugay-dugay ang balita gikan kay K5 Aubrey Suspenye. Angot sa wounded nga katapos ang NPA nga nasalbara sa 15th Infantry Battalion. At tuto sa encounter site, nasalbar. I don't know if Inisha will be claimed later on by human rights groups as a researcher. Pero nga, amulan naman lang ginalibugan sang ulo ko. Kung pilason, wala ga-claim. Wala may ga-claim nga researcher. Pero kung patay, i-claim nila nga researcher. Ti Aria, suno sa report sang army, nag-ako siya. Wala siya yan nagpanginwala nga hindi siya NPA. Nag-ako siya. Tag in fact, siya ang naghatag sa ngalan sang mga upudya nga nagkalamatay. And subong ara na siya sa PNP. And I think this is very important. Importante ini nga balita para sa aton because this would show nga ang army wala gapatay in cold blood na nung buot silingon. Kompilason ka na nga kontra sang army hindi kanila pagnunuan sang pusil, sang barrel, sang M16 sa imo ulo, hindi ka pagnunuan kagtiruhon na lang kagpatsyon. No! Ari, ginatagan first aid ang ining membro sang NPA tapos first aid gindala sa ospital, ginbulong sa ospital. Ang pamangkot, ano na siya, subong. And let's have K5, Aubrey Suspenye sa iya balita. Aubrey, good evening. Please come in.
3: Sa K5 Jules, mayong gabino. So, isa ang person na sang naglunpad ang inkwentro dito sa barangay Abaca, Kawayan. Sinalikdan nga Mayo 16 sa K5 Jules. So, kaina, nanawag kita ka K5 Jules dito sa 15th IB. Then, gin-confirm nito kung kamusta atong pilason na si alias Joey ka K5 Jules.
1: Mm-hmm.
3: Sang CMO officer na ka K5 Jules sang custody because gin-turnover na nila kahapon sa kapulisan. So, kung ma-turnover na nila sa kapulisan kay K5 Jules, wala na sila sang obligasyon pa dira.
1: Correct. So, confirmed na nga na-release na siya sa ospital.
3: Yes, ka
1: K5 and Jules. Currently, gina-detain na siya sa Kawayan PNP.
3: Yes, kay K5.
1: Oh. Aha, aha. And nano ang iya gani nga mga pilas, Aubrey?
3: Kay K5 Jules, miyara sa sang igo sa iyang atiil.
1: Aha. Uh-huh.
3: And miyara sa iyang botox.
1: Buli?
3: Yes.
1: Sa diin sa wala o kung tuo nga buli?
3: Sa tuo, kay K5.
1: Tuo, okay. And then?
3: Siling sang 15th IB sa K5 Jules ma nakita ni siya kay K5 Jules samtang ginapatigayon ang triggering operation pagkatapos
1: ng oh.
3: Siya may ano siya may pilas and then may mga higot siguro kay K5 Jules ginbulong-bulong niya pa ini
1: after
3: And then gin tagaan siya pagkaon, gin pailisan siya, then gin rescue siya ka K5 Jules together over sang lima ka mga bagkay gikan dito sa encounter site kay K5 Jules. And after kay K5 Jules gin pamangkot taman ang Kawayan PNP, ang chief investigator nila kun kamusta ang lakas ring kaso kay K5 Jules. So sa karon naka-detain si alias Joey dito sa Kawayan PNP kag kaina ka K5 Jules ang hapon mga alas 5 gina-process kay K5 Jules ang iya sininga mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso.
1: Kaso
3: wala pa naghambal ining mga kapulisan kung ano nga kaso ang igapasaka nila ka K5 Jules.
1: Sige, sige. Aubrey, hindi na ko magpadugay. Salamat kid Aubrey.
3: Thank you so much, K5 Jules Report. You can dito sa Surgamayan sa Negros Occidental. Ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Lorga!
1: Ang inyo pambukas ng mga balita, kakomentaryo nga nabatian, wala ginamang maduga, gindala sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio, kag DTX 500.
2: Lorga! Fisto!
1: Amo ini ang masaligan ng mga tagdala sang libre nga balita, ibalo kinaalam every night. Dire sa Larga Vista, masaligan man nga mga tagpangapin sang inyo karawasan. Ipaibalota na karon kag i-plastar ko sa inyo isa-isa. Sa aton nga pagpanumalik, may update kita sa Iran. Politika balikan taman. Kag iban pa, pakaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama nga nag-usara sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usara sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
5: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
7: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makarima? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
12: Tiga, mag-joyride na ta.
13: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sige kagidya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
19: Nagapag-iupod na sa atong sinigapagpangalagad. Naka-broadcast kita live sa Banwa Sang Toboso, pinagi sa Fabulous Radio 92.3 Click FM Toboso. Mayang gabi kay SM Randy Kanki. Kag mayang gabi man sa aton nga mga tagpanamati dira sa Banwa Sang Kabankalan nga naka-tune in sa radio Mascobado. Lorga. Mayong gabi, mayong gabi sa inyo tanan. Standby sa exclusive na report karon dugay ni K5 Berto Gakit Jr. Direk kita anay update sa pungsod Iran.
20: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
21: They don't know what the hell hit them, right?
22: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Ang balita nga ginpagwa sang Reuters News Agency nagasiling nga ang pungsod Pakistan nagpadala na sa mga soldado dito sa pungsod Saudi Arabia eroplano kag soldado nga a. Kay posible ang ila sini nga tinutuyo nga magbulig bantay sa Saudi Arabia sa pagpang-atake sang pungsod Iran. Dimudo banwa ang sunod nga pamangkot karon amo sini. Nagalapta bala, nagamakot bala ang kalayo dito sa Middle East. Indi lang bala ini karon inaway sang Amerika, Israel kag Iran. Nagalapta bala sa Middle East kay ti dalasa na ang iban nga nasyon. Pero may ara sang isa kaginpagwa ang Atlas World News, of course AI aided ini nga klase sang komentaryo kag balita nga pwede o mahimo nga indi na maagwanta sang Iran ang ila sini kapirdehan sa ekonomiya everyday. Ang balita nagasiling nga mga 144 milyones dolyares ang pierde sang Iran kumo kay indi na siya makapagwa sang krudo, indi na mabaligya sa China, sa Russia kag iban nga mga lugar. Ari pamatian ta una ang ini nga balita sang Atlas World News.
2: Good afternoon, America. This is the Alters briefing on Alters World News. Stay right where you are, because what you're about to hear is one of the most significant displays of American power in decades, and it is unfolding right now in the waters off Iran. Imagine this, a United States naval blockade, iron tight, encircling Iran's key ports. The regime that has spent years testing American patience is now facing a pressure it cannot escape. Losses are mounting at more than $400 million every single day.
1: Agoy!
2: That is not a headline.
1: I'm sorry, hindi gali 144, ha? 400 milyones dolyares kada adlaw inasuno sa Atlas World News ang pierde sang Iran. Aray pamatian.
2: Control over critical sea lanes and forcing a rogue regime to confront reality. Let's break this down carefully, because every detail matters. Iran's economy depends on its ports for over 90% of its trade, nearly $110 billion a year. Today, those ports are effectively closed by American naval power. Oil, the lifeblood of the regime, is piling up with nowhere to go. When the blockade began, Iran already had 15 million barrels stored on Karak Island. Now that oil has no buyers, storage tanks are filling fast. At current rates, they reach maximum capacity in just 8 days. Even if the regime slows production, they only buy themselves until about day 20. After that, the choices become brutal. They can cut output sharply, or risk shutting down parts of the entire oil system. But shutting wells isn't like turning off a faucet. It can permanently damage underground reservoirs, destroying future production capacity for years. The blockade has moved beyond stopping exports. It is now threatening the very infrastructure that keeps Iran alive as an oil power. This is strategic pressure at its most sophisticated, and it is purely American. But the story gets even more compelling when we look inside Iran itself. Every Iranian consumes more than 1 liter of gasoline per day. The country already runs a daily shortfall of 14 million liters. In a real crisis, that gap could explode to 77 million liters. For years, they've covered it with expensive imports, buying fuel at about $8 a liter on the world market and selling it domestically for just 3 cents. That massive subsidy was only possible because oil money kept flowing. Now that flow is being choked off. Iran's strategic gasoline reserves sit at a dangerously low 1.5%, almost no cushion.
1: All right. Think about what that means for families. Ang hambal sang Atlas World News amo ini, amo sini, nga ang ginaigo subong sang Amerika indi lang ang negosyo sang Iran sa ila sininga nasyon ang ginasandigan sang ila ekonomiya, kundi ang sadsaran gidya sang ila pagpangabuhi kag ang ginahalinan somewhat sang ila sining poderoso nga posisyon nga kiti isa sila sa mga pungsod nga ginakuhaan sang langis ti tungod sining ginaubra sang Amerika ang matabo sini Banwa. As I have said, ang oil well ukon ang bubon nga ginakuhaan sang krudo hindi ini simple lang nga masiramo nga daw gripo, hindi nga oras nga untatan mo o pauntaton sang Iran ang pagtubod sang krudo, mahimo maapektuhan ang reserwa o kun ang reserba sang langis kag hindi na magtubod sang pila ka tinuig. So very very dangerous. If there is no oil, Iran is not Iran. Amo na ka importante ang industriya sang langis sa ila. Parehos man bala kita, kung ang Negros wala industriya sang kalamay, ti ano kita? Industriya sang bukayo? Industriya sang mamon? No, wala. Industriya sang kalamay ang sadsaran sang aton ekonomiya, kag in fact sang aton way of life, sang aton pagpangabuhi. Let's have this video some more.
2: For daily life across the country, the regime is being forced into an impossible dilemma. Watch revenues collapse while trying to keep the lights on and the cars moving, or risk public anger when fuel lines form and shortages bite. This is how strong leadership changes the game, not with words but with decisive action that reaches deep into an adversary's vulnerabilities. My friends, this is what America First looks like in practice. No endless negotiations, no weak concessions, no hoping the regime will suddenly behave.
1: All right.
2: Instead, the United States Navy is doing...
1: Siyempre, ining Atlas World News, ang akong duda, ang nag-ubra sini mga supporter ni Presidente Trump, o wala takabaloba, si pakana man isang White House. Pero, ang iya hambal, kay again, AI-assisted ini, wala takabaloba, kabalo kung ining ila host nga dotigulang nga lalaki, wala takabaloba kung tuod na, o kung AI-generated lang. But nevertheless, ang ila sinigina-research, ang ginatipon o kung gina-curate sa internet, make sense. Artificial intelligence, but intelligence nonetheless. Are, ang siling sang Atlas World News, ininagapakita lang nga ang slogan, America First, uuna America, hindi lang pulong para kay Presidente Donald Trump, kundi damo gambal, gagu-gagu gini si Donald Trump, kamangu-mangu. I have said time and again, nga hindi ta mahambal nga amuna si Trump. Nga because number one, si Trump is a self-made man. Nagbilyonaryo, may abilidad sa negosyo. And that we have to respect, or at least I have to respect that. Tungod, buot siningon ang tao may abilidad, may ara sang decisiveness. Kay man ang negosyo sa Amerika, kaya kung hindi ka kabalo, patay ka. Now this time, pag presidente ya, siling sang Atlas World News, si Trump showed decisiveness. Nano ang decisiveness? Sa simple kaglaktod nga pulong, kahandaan, maghulag. Ti, sang una to sa Iran, ang mga Democrats to ala, istorya lang nga istorya, wala man pagkantuan. But pagpungko ni Trump, siya gusto nyo gid girahon, ari girahon ta kamo, tigira gid na baton sa Iran. Amo lang nagaling, gasinaka ang presyo sa bugos nga kalibutan. But nevertheless, ang pamangkot ari pagid. Sa iluanta ang next video, parte sa krudo, ano bala ka importanteng krudo ari, pero antes sina ang kape importante man. Kay pagpuli ko mapatulutaway kuya anay, kabugat kag kasakit sa Balatsyagon ang mga balita karon nga gabi. DTX Premium Coffee, mabukas ko isa ka sa shake, isa gani duwa ginadungan ko timplak para man nami ang gusto ko mag lulapuyot balagawa ang akon nga ginainom nga kape. So duwa ka sa shake kay isa, pero isa okay na. Nga tungod ang DTX Premium Coffee, magluwas nga nasaw-an ko na ang iya sabor. Hindi tama kaparat o kapait tungod medium roast ang iya kape. Kon sa istorya pa, hindi batok bala ang pagtusta sang coffee beans. So medium roast ang ginahimo. Hindi pait ang imo panabor. Ang iyang patam is amo ining ginatawag stevia. Ang stevia, plant-based sweetener, makabulig sa pag-stabilize sang imo blood sugar levels. Kung may diabetes ka, type 1 man o kung type 2, amo ini ang kape para sa imo. And take note, may ara pagid sang milagrosong uhong. Amo ini ang ginatawag nga Ganoderma. Ang milagrosong uhong nga Ganoderma, makabulig pa sa lawas mo sa pagbato sa balatian. Mabalik kita sa dugang pagid nga mga balita. Pahulaton ta na lang ng video. Unahon ta na may importante nga update sa halin kay Doc Ramil kag sa aton impormasyon sa ikaayong lawas. Balik kita pagaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galing mo loko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
5: Sa ikayong lawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa kantay oxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumblang migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
6: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
6: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
5: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kuan pa,
6: guys. Gataas imo life expectancy.
4: Ang chance imo nga survival, gataas man.
5: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming imo. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Kag ang may mga virus, Blaser Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
6: Mutations.
4: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
6: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 bio or makuha naton sa D3 bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
11: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
16: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
17: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
16: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
19: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
18: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Parehas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kaya ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Kusan tabuyan. Kagang wala ka kay nang Luterna, ga labwa kon tanawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat di ko kay na dula tanan, kada ko bisan mabulid sa akong kalawasan.
4: Luterna Max, Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
11: 66th Palarumba Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil.
12: 101.5 K5 News.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdalas
13: sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Ari, antes ko magkadto sa isa ka very very interesting video party sa langis. Wala ka muna minsar ayan kung sinuugid bala ang nagtukib nga ang krudo pwede tagamiton sa pagpanuga. Pwede tagamiton nga kuwaan sang energy o kung kusog. Agod magpaandar makina, sinuugid bala ang nagtukib. Hibaloon ta na karon dugay-dugay. Ari anay, hindi tagid pagkalimtan, D3 Bio. Ang D3 Bio, kag ang DTX 500, amuni ang ginainom ko, gabi ko gainom, ang padalundon ko DTX Premium Coffee nga. Tungod number one, ang D3 Bio, amuniya ang may superstar kung kay Doc Ramil pa, nga extra virgin coconut oil, so EVCO. Ginkuwa sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga amo ini ang ginagamit sang lawas nga mangin lauric acid pampatay sa kagaw nga kay ining ginatawag nga lauric acid amo ini ang nagauba sang lipid membrane inang putos nga sapay bala sang virus, bakterya o kun fungus. Dimudo banwa kun wala kagaw, wala ka balatian. Ari pagid DTX 500 iniya paniguro ni para nga ang lawas ta hindi dasig magtuktok bala sa ginatawag nga free radicals, radical oxygen species. Amo ini ang latak nga ginabilin sa aton selula sang mitochondria. Inang mitochondria, amo ining gagmay. Tuman kagagmay, microscopic in fact. Makaigo sa isa ka selula mo. Amo ini ang nagapatubas sang kusog sa aton lawas. But in doing so, kumumakina, may latak gina nga mabilin. Ti ang maka pasiguro nga hindi sila magdagsa sa lawas, amo ini ang antioxidants. Of course, makwa mo man ina, pinaagi sa pagtulog sang maayo, kaon sang gusto, laban utan, kag prutas, healthy nga pagkaon. Minus bisyo, inom panigrilyo, droga, ti of course, hindi gid ko na iya. Sang droga, sang unaga panigrilyo ko, pero dugay na nga wala ko ga panigrilyo. And of course, tulog gid sang gusto, pahuway sang gusto, kag active ang aton lifestyle. So amo ina, and of course DTX 500, dagsa man ang antioxidant sa DTX 500 kumo kay may ari ini gikan sa disugard sugarcane extract. Na no ina ang pait nga bahin sang tubo kung kay K5 Jean Paul pa, and of course, gikan sa dahon amargoso. DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee. Ang akong tatlo ka mga partner diri sa Larga Vista. Ari, kadtuan tabla ang video. Nano ini ang krudo man nga ang nagpapudiruso ini sang pila ka mga nasyon na binagid dito sa Middle East. Kita mo ang inaway sa Iran, ara na sa ginatawag o part ini sila sang Gulf region dito sa Middle East. Ang mga nasyon nga iban excluding Iran amo ning ginatawag Gulf Cooperation Countries. Now, ari, paano natukiban ang langis? Kag paano siya nangin source o nangin fuel para sa aton kinanglanon? Yari ang video.
15: The richest man in history, John D. Rockefeller, arguably owed his empire to a forgotten genius. Before oil made billionaires, it was considered useless sludge, something people wanted to get rid of. Then came Ignacy Łukasiewicz, a small-town pharmacist from what is now Poland. He saw something no one else did, that this black, dirty liquid could power the future. In 1853, inside a modest Lviv pharmacy, he did the impossible. He refined crude oil into kerosene and built the world's first practical oil.
14: Uyala! Amoni gali!
15: Doctors performed the first surgery ever on artificial
14: life. Grabe.
15: Humanity had just stepped out of the darkness. Łukasiewicz didn't just invent a lamp. He ignited the modern oil industry. But here's the part no one talks about. When American investors came to him with massive offers to buy his technology, he refused to profit from it. Instead, he gave away his knowledge for free. He believed progress belonged to humanity, not to one man.
14: Aye.
15: Meanwhile, Rockefeller used that same knowledge to build Standard Oil and become the richest man the world has ever seen. And Łukasiewicz? He stayed in Galicia, building one of the world's first oil wells in Bobrica.
14: Funding schools, hospitals, roads. Ang istorya banwa nga ang inigali ang una nga na-discovery amo ning ginatawag nga kerosene sa aton paggas. Ang nakadiskubre si Stanislav Ignacy Łukasiewicz, kabudlay i-pronounce, pero ang spelling ti Witkiewicz. Si Stanislav Witkiewicz, kati Poland, inimuting ilalingwahe, ulo ang git bala sa German, depende kung high German, kag low German, so amo ina, Ignacy Witkiewicz. Now, pharmacist ini siya, sa aton pabutika, gintukib niya, gindistill niya, kag nakakam up siya, sang nakapatubas siya sang gas. So ang unang nga paggamit sang kalibutan amo ang suga bala ang ining kerosene lamp o kun sa aton pa lampara amo nagali ang unang nga gingamit sang kalibutan. Nakabugtaw ang kalibutan nga ang gabi pwede ta na himuon aga tungod sang pagka-discovery sang krudo kag sang pagka-discovery ni Witkiewicz sa Poland sang gas or kerosene. Interesting. Now dito sa Amerika, damo nagbilyonaryo isa dere si John Rockefeller, bilyonaryo tungod sang industriya sang langis. Pero si Witkiewicz wala yan nagbilyonaryo. Nagubra lang siya sang oil well. Hindi niya ya gusto baklon o ibaligya ang teknolohiya kay para sa iya ang kinaalam para sa katawhan. Grabe nga istorya, no? Aray pamatian ta dugang.
15: Creating social systems decades ahead of their time.
14: Ooh.
15: He didn't chase billions. He chose to lift people out of poverty.
14: Ay.
15: This isn't just history. It's the story of the man who lit up the world and let others become billionaires. Remember the name, Ignacy Łukasiewicz.
14: Oh, Ignacy Witkiewicz. Amo na ngalan niya. Sang nagdiskubre nga ang krudo pwede gali himuon gatong. And so it came to pass nga nakatukib kita sang lampara gamit ang kerosene o kung gas bilang paamak o fuel. Kita mo may mga lampara until isang uli na discovery ang kuryente. And so amo ini, damo nagbilyonaryo, damo nasyon nga ang ila sini ekonomiya dirigin sandig sa petrolyo. All because of Ignacy Witkiewicz. So tandaan ta na, kamo nga kabataan kung pamangkuton

0: Chel, mami Chel.
1: Ay, yes, KK5, Jules.
0: Chel!
1: Yes, sir.
0: Hindi ka nagidya mag-sugod report kung hindi takapagtawgon, mami Chel, ao? Nanu, ina?
1: Nagbisyo nga ako niya, cellphone, hindi ko ma-unmute.
0: Ah, ay. Ara ka upod sugat sa ilan nanday, Miss Karen?
1: Ah,
0: hindi,
1: sir.
0: Si Berto lang to.
1: Si Berto lang.
0: Ay, okay, ho. Nanong balita?
1: Yes, anyway, KK5 Jules update ya regarding sinibalang El Nino, KK5 Jules.
0: Mm.
1: Di ang aton nga mga pananom, especially ang aton mga kasapatan, amo ang isa sa mga gina-check man aton kung kamusta bala no ang status sa mga probinsya when it comes to kasapatan, KK5 Jules. Now, kainas ang aga, nalambot na to ng aton nga Provincial Veterinarian Office with Dr. Placida Limana, may angot na aton mga kasapatan.
0: Mayo pa ni Blas si Dr. Limana.
1: Yes, good sir.
0: Kung tawgan mo kadasig pamangkuton, kadasig correct magsabat. Amo niyang gusto tang mga government officials accessible. Oo, accessible and transparent.
1: Oo, ang iba nung nagasabat meeting pa kung
0: ay toad, ay Ginoo ko. Padalaan ta na sila buwas pa sa load.
1: Correct.
0: Nah.
1: Anyway.
0: Yes.
1: Yes, anyway, KK5 Jones, although no, may ara sang stunted growth ang aton mga kasapatan, kagtipipila sa aton yung mga layered chicken, base sa monitoring sang aton nga Provincial Veterinary Office, ang naggamay, gidya ko no, ang itlog sining mga manok, bala ka KK5 Jones.
0: Ay, toon?
1: Ini may angot sa gyapon sa grabe nga init, bala nga ka experience naton kita gani mismo, no, sa 42 degrees, naglabot ito 43, 45, galalain na KK5 Jones, ay pang aton mga kasapatan.
0: Ay.
1: So apektado sa karon based sa data nga gin-share man sa aton sa Provincial Veterinary Office, apektado gid ang pagdako sang aton mga kasapatan ng itlog do nagkuyos or nagamay.
0: Doon?
1: Sa KK5 Jules.
0: Ay.
1: Oo. Kagati ini may angot sa ila bala intake kay ti basically kung nagasagod ikaw kasapatan, pakaunon mo ina ko KK5 Jules kung manok di pakaunon mo sang mga feeds da layered chicken, although may aragid man na yan sang specialty, bala kumbaga nga feeds, para nga magsigi-sigi lang ilang pagpangitlog, apektado sa gihapon, ini because nga ti laban sa pag-inom tubig. Ang aton mga kasapatan, kiti nag-experience sila bala sang kainiton sa ilang alawas. So, imbis nga magkaon sila according sa ilang kinahanglan everyday, though ang guwa sini daw nag-adjutay ang ilang kaon kag more on intake sang water kay KK5 Jones. Rason kun nga ang nutrients nga nagasulod sa ilang alawas hindi sufficiente kag ini sila ang nagagipos.
0: Ay, so KK5
1: Jones nagagmay no ang aton mga kasapatan diri sa probinsya. Ti pasalamat na lang tagaling, although nga ti amo na no ang epekto sa aton mga kasapatan, wala iya sang reported nga mga grabe bala nga mga rason kung nga nagkalamatay ang aton mga kasapatan, ti ara man given ang mga heat stroke sa sapat kay KK5 Jones. But more of that, daw wala gid man kuno sang endemic nga mga problema no, ukod masakit sang aton mga kasapatan nga na monitor sang aton niya nga Provincial Veterinary Office.
0: Mm-hmm.
1: Now advice ni Dr. Limana, dapat maka-check gid ang mga nagasagod blas mga kasapatan nga well ventilated ang mga kurong kay KK5 Jules kun baboy abi tang kaldera kag iban pa nga mga kasapatan nga ginasagod naton including ang kanding, baka, karbaw kag iban pa kay para malikaw sila bala kay KK5 Jules sa pneumonia kag iban pa nga mga masakit. Kag di isa man sa gina-advise ang aton mga probinsya, butangan gamay nga kalamay ukon molasses bala ining mga ginainom sa aton mga kasapatan para at least bala madugang-dugang nutrients sa ila nga lawas kay KK5 Jules. Kasi kung i-compare, as per Dr. Limana, ang nagligad nga tuig sa siniman nga bulan,
0: okay,
1: daw mas grabe kuno ang igo subong tuig kay Sir Jules.
0: Ano to liwat? Molasses?
1: Yes, sir. Oo. O kung sa lamay, pwede man.
0: Pero sa mga opisyal kagobyerno nga hasta subong wala pagi diyan nagahulag, molasses kid guro ning itimplata?
1: Para mapasik.
0: Oo. Bo Diyos ko. Amo nining gakatabo sa El Nino, wala pagid sila gahulag, no?
1: Yes, KK5 Jules, hindi ta mention dihan kaya wala kita sang source o kung sang ila man niya nga monitoring

0: stand kay pino wala pa nato na lambot no ang aton DA ang aton nga PDRMO do dala panawagan na niya.
1: Dala panawagan ba?
0: O gina-try tagid nga makuha ang ilang abahin. Nagudto nga ti ma-report ta man no sa mga programa sa K5 News FM. Agudto mention dihan man sa aton mga tagpalamati especially mga mangunguma.
1: Correct.
0: Nga ti nagalibog ang ulo kon ano ba lang medyos nga pwede nila mahimo especially nga ti nagasuffer ang mga pananom diri sa aton probinsya. Ang una gid ang mga crops naton kay K5 Jules ang mga utanon mais naton although ang tubo ti makawi stand gid man niya bisan sa kainiton but nevertheless apektado gid ya
1: gyapon
0: Jules hindi ta na naiya matago pa yung realidad niya ina but anyway try naton sila na buton tomorrow ato kay Sir Jules may ara kita dira na sang bahin sang pahayag ni Dr. Placida Limana ang aton nga provincial veterinary
1: Doc Doki
2: sang aton nga mga leaders ang iban sina ang itlog gamay ang aton nga iban nga kasapatan hina ang pagdadako because nga more ang drink nila sa tubig sang sakaon so ang nutrients nga nag-absorb sa ilang body hindi gid amula hindi bala sa ano ang requirement nila hindi gid ma makawakwan sa ilalawas kay tungod nga more ang drink nila sang water instead of food no so muna pero when it comes sa mga mortality so far wala pa man na report nga may mga mortalities kita no nga alarming okay so amo na nga ton so nakita namon nga sa report sa aton mga para veterinarians sa aton nga mga technicians kasi sa aton nga mga district technicians no so far ang report nila amo lang na nga may stunted na growth pero wala man mga ano na endemic nga cases
0: Yes,
1: so bali yan, nag no? naunsya mi ang pagtubo sang kasapatan dala na ang broiler o kun ining manok nga ginasagod para sa karne samtang sa layer o kun ang naga pangitlog nga manok nagkuyos ang itlog.
0: Yes, okay,
1: grabe
0: last
1: no.
0: Week, gani pag kadto naton with K5 Red Salgado dito sa Maylac, Castellana, to bilang presidente sang isa ka pulis nga nagtaliwan sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon to tinaglabay kita sa pipila ka mga talamnan ang mga ginalawig nga karbaw ka kay Five Jules although taas na daw ni wangit gid ya same sa mga kanding man kag mga baka nga nalawig dito sa mga talamnan sa banwa sang La Castellana
1: dumaluoy ka na gin man lang sa sapat ano
0: dudalong ko na lang gani puli pa to sa ido
1: oy Diyos ko ay, di pero ang ido kagkuring man bala diri sa kasyudaran, ay maluoy ka bala, Chel. Labi na gininang mga wala na tag-iya nga aral lang sa dalan mo, Diyos ko. Kaluoy, no?
0: Siling ko gani kay Five Jules every time may makita ko nga ido, kung dako lang balay ko, dalong ko na
1: ituloy. Ay, pero kagasto man bala, Chel.
0: Yes, sir. Baklan mo diba? Lang ako, Dash. Sa may market, do 50 pesos, impunan mo sang kalabasa.
1: Ay, tood ka? Mamangkot ko na sa imo. Amo na? Ido o konkuring pwede na ipakaon?
0: Sa kuring ginabaklan, ginanamon gagmay nga isda kaginasabawan kay Kay Five Jones eh.
1: Ano nga isda?
0: Inang mga ano na ginaginauga, tabagak.
1: Tabagak, ah okay.
0: Mga nipis.
1: Okay. Ang akon marot?
0: Okay na na.
1: Ginalaga ko lang?
0: Yes, sir.
1: Oo. Kiti ang kuring hindi man nakapyar kung marot o kung tabagak na mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Unod pa ng marot.
1: Correct. Unod. Kag napyaran ko, Chel, man ang kuring mas pislian inisang sa ido.
0: Yes.
1: Oo. Siling binga sardinas, sardinas lang everyday. Hindi sila. Gusto nila ng sulatan ka pa nila. Sino nila to? Buwas sardinas. Sa dasun nga daw makirel naman ah. Na, amo na da.
0: Flakes in oil.
1: Na, buka mahal na ang tuna, ya.
0: Gani.
1: Ay, pero may ara, sa tuod lang, Blatchel, kisa mas barato pa ang wet cat food.
0: Correct. Ang mahal-mahal, ang mga solid na black paper jewels.
1: Ang key balls?
0: Mahal-mahal na abi. Kag daw gina, actually kabakal kami na ginahimo lang daw pang snack. May
1: yeah, de.
0: Sosyalan.
1: Sosyalan.
0: Makbilog. Oh, malingaw lang sila.
1: Ay, ahay. Ahay. Di, sige. Ako, uti. Sa subong nga panahon, naluoy naman ako sa mga kuring nga kadtos balay-bla.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban, te, siyempre, nainitan. Ang iban na gabalatian, ti tatap-tatapon mo lang, anay, eh.
0: Yes.
1: Oo. Ti, may iban da kung kaisa baklan mo gid antibiotics, kay, you know, kaluoy, bla. Ang sapat, oo, hindi ka balo mangita sang pinaagi, eh. Oo.
0: Sa pinangatsin, at is,
1: oo, kalahain, balatsel.
0: So, ikaw gidya maluoy, maglantaw.
1: Diba?
0: Yes.
1: Ang nami pagitan ni Achel, kung may kwarta kagid, ang nami buligan tawo.
0: Correct.
1: Oo. Galing, yes, ang disbintaha naman amuni. Ang ido kagkuring buligan mo, hindi mga ros o mga gat.
0: Correct.
1: Unless nga sipaon mo. Bato, ginaya. Pero, ang tawo ya kung kaisa, taiduran ka pa, budlay.
0: Correct.
1: Diba?
0: Ikaw isumsuman.
1: Gani. O, oh, buwasa. Kantuan ta na.
0: Tawo naman. Tawo.
1: Diba? Na. Ay, but,
0: anyway, going back, padayon nga nagapahanumdom, no, si Dr. Limana, nga kada or tagsa district offices kay K5 Jules diri sa aton probinsya, nga ginatanyag kita nga mga electrolytes. So, ang aton nga mga manugsago dira sa makasapatan, pwede gid dito kakadto kag magpangayo sini kay K5 Jules. Kag iyaman pahanumdom na ang tubigan bala sa aton mga kasapatan, pero may gid punon sang tubig. Kag kundo kahigko na bala ka K5 Jules, pwede gid nga isla na to.
1: Sige.
0: Hindi man maano ang
1: ating... Unahon ko na, buwas. Balikan ko na, buwas. Ang iyong panugyan kay Sir Muel Gasinyas na. Oo.
0: Kung oras na lingaw ko. Anyway, kay K5 Jules, balita agikan sa provincial capital nga ginadulong sa atin sa kalwan sa BTX 500. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista.
1: Sa ngalan sa bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Department sa K5 News FM with Rimuel Alcantara and Adrian Gantalao on the technical side. Julius Maravedas. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Good night, good night. Salamat, gid. Mayong gabi.
3: Lorga Vista. 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, problema, agad ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagbuti, agad akong nga panit.
9: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
11: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max, Max Epektibo.
14: Ako galete, Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa ako. Inikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
21: 66th Palarumba Bansa.
20: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
22: K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio. DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil.
7: 101.5 K5 News.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
24: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
0: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
24: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
3: Kung nag-detect 500 gagmaitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kagmay TC. Ang mga palakaon mga kalamay, Sir GP.
2: Mm.
3: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
2: Yeah, kadamo, gali ba?
3: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
3: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
3: Pila ya ka DTX 500 kagmay TC ang nainom mo sa katuig. Basin, wala ablaw.
2: Mm.
3: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
2: Mm. Indeed. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
3: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
3: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
2: Mm-hmm.
3: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces,
2: mm,
3: no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
3: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories.
3: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
3: namit
2: inom soft drinks. Mm.
3: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas.
2: Mm.
3: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
2: Mm.
3: So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami, pagigili Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
3: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, ang pagbalik sa normal nga functions ang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Mm. Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa?
3: Mm.
2: Nga pangyamis?
3: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrate sa ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sour Pure si Agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin protein sa rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
25: Pero kung si Jiri gusto last eye kay...
3: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500!
5: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na!
5: May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
4: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balido ko lamil, dugay ka magtigulang. Nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
3: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata, kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
10: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
3: Mga
10: no?
3: Dysmenorrhea.
10: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
12: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
3: Mahypo kag mahyper, sir boy.
12: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, tado, amun yung gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imong gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagid ang pag-usasan DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
3: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
9: Kila tong score ganit?
11: 470.
9: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa agad.
9: Kila na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na kon ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
8: Mighty C mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
3: dapat adlaw-adlaw at tipano.
2: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
12: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
3: Ang mga Italian niya, mahilig mga pee.
12: Mahilig
3: sila mga
2: kape. Tapos sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
12: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito na kape, tubang sa beach. No? Ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotayonin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinno sang lawas against free radicals. Po, kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa duwa ka dito.
3: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested ang probin niya, kung kakapi ka, pugaan mo sa ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
10: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
12: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
3: Sa pero mga... dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
10: extend.
3: Extend.
2: Okay. Lagi pa na sultiro.
3: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
12: Nang extend, gapa namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imosilila. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbaso. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot. No, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumalsan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubusip on kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitian, damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang good D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la pala sir boy kay ginabutang sa tubig.
10: No
3: need kay non gid mo ang bilog nga subject kay iba na dakuan mo ginapuga lang sa tubig.
12: So kag magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3 bio
3: tatlo.
12: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 bio maalinda has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 bio halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 bio Doc Ramil.
3: Amang bintaha sir boy kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
12: resistance ka.
3: Develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imong probiotics both sila duha mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag gid mo probiotics wala na gid ya dipinsayay while ining D3 bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
12: Kita mo lang no amuni kung paano mag-amlig ang D3 bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 bio, no, ang mekanism, hindi ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3 bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
7: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay, gidang resulta subong normal na gin.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
20: Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
22: Iloilo City.
26: Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
29: Atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Calibo. Reventor Building.
32: Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: San Jose Antique.
35: Juan Tiong Building.
36: Barangay 8 Bagumbayan.
37: Fronting kay San Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
39: Kulasi.
40: National Highway.
41: Kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina.
43: Kabangkalan Branch.
44: Located at ACM Building.
45: Texas Street.
46: Corner Bread Box.
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City.
50: Radyo Bandera Compound.
51: Likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City.
55: Ernai Street.
56: Fronting Paglaum Sports Complex.
3: Kadtota sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, taunon ha, kagton, halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides, no? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
0: Na, may ang pupo mo.
3: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki, gigoya sir boy, sang ano, sang kagaw. Ko, lantaw na to, kung di-inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko, sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
3: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay ang kamulawa, sir boy, before I take. Ginkoan-gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
0: Negative.
3: Kita mo lang. That's how effective is ditribayo.
1: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang ditribayo kun tumaron mo nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: Sakto na, doksan.
1: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no, before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sa medium pain.
3: Kasi na magkaon, sir boy.
0: Kasi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
2: Correct.
0: Sir PD.
4: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
0: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa 4 ka ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3-bio adlaw, adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon. Kaghilanat, ikaw ginapa ayo ni D3-bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3-bio adlaw, adlaw.
3: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
5: D3-bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3-bio ka. Ang D3-bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3-bio! D3-bio! With physio!
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3-bio.
5: D3-bio! Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
6: D3-bio!
5: Impormasyon
56: impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
56: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon
7: kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio
1: Campeon Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agami, text yun na rin tawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton globe number 0927-7-448-940. May 19, 2026, it's a Tuesday evening, mga KK5. Kag-ari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change my love for you. Wala siyang pagbago. Amo man gyapon. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi siya tuntanan. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga kinanglan sa subong nga panyempo, imutang tagit sa mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Aton gid i-prioridad ang mga masustansya nga pagkaon kagilimnon para padayon nga magabakot ang aton sistema. Kag subong man maglimpyo ta sa palibot, kay parang mga kagaw, hindi magtiner, especially sa aton sulod panimalay. O galion naton nga limpyo ang aton pangginawi para ang mga bakterya kung mga kagaw, hindi makahalit sa aton ikayong lawas. Ha? Ang pagpabalhas, padayon nga ihimuon naton ini. Libre ini kag pisanan talang. Kaya mo ining isa ka natural nga pamaagi nga para malimpyuhan naton ang aton nga sistema. Ang toxin deposits naton sa aton lawas nagatinir, kagamo ining nagahalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano man nga masakit o kun balatian. Pero kung nagapabalhas ka, sa kada ilig sa balhas mo gaupod ang mga toxins o kun mga hilo nga agapundo lang sa aton sistema. So sano man nga pamaagi, balasan kita. Kinanglan tinguha kita nga balason kita para mabuligan ta maglimpyo ang aton nga sistema para likaw kita kag layo kita sa kunano nga masakit kag balatian. Ang stress isa man karason kung nga nagamasakit kag gabalatian ang tawo. Kag kalabanan, delikado kag makamamatay. So gani halungan ta kag bantayan tang aton ko galingon. Ikaw kita sa stress mga KK5 ha. Kag indi gid makalipat sa pag-inom sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 nagabulig gid limpyo sa aton nga sistema. Ginauso ya kag ginapangita ya ang nagapalanago nga mga toxins ngara sa sulod sa lawas ta. Ginailiminar ya, ginapabakod niya, ginarepair niya ang damaged cells and tissues. And subong man, tungod sang ampalaya extract, gayara sa kada kapsula sang DTX 500, protektado kita sa aton nga blood sugar. Gina buligan kita sa detox 500 nga panubuon ng aton nga blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag maipikto siya nga palihas gid sa insulin. DTX 500 may super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabulig man depensa sa lawas batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagapangguba, nagapanghalit sa aton nga mga selula. Kag kun guba ng selula naton amo na ina mga K5 nga makahatag kita sa nga kung makahatag ini sa aton sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom lang, my tish, eh? Okay, my tish, ang alkaline ng vitamin C, ikombinar mo sa DTX 500, yun, liperte mo. Kay man, inaplastar sa nga DTX 500 ang aton nga sugar nga magnormal bla. While ang Mighty Shea, kinapabakod ang ugat. So ang sirkulasyon sa aton dugo sa lawas naton nami dirili, nami gin. That's why ang akon nga amigo dirili nga senior citizen naman. Sixty-seven years old. Ganyat balang siya mag-testing, Jirili. Kay Pirmi ang mabatian sa K5 kag sa ibang nga stasyon nga ang dekombinasyon sang DTX 500 kag Mighty Shea makapaumpaw sa diabetes. Di hambal niya sa akon, niya pa rin. Ang munang rason, nag-testing lang ako sang duwa ka semana. Ginpanilagan ko, why ga-shoot up ang blood sugar ko? Kay man sa sobra na pulo katuig ang akon pagmintinan sa akon nga blood sugar. Inang pormen bla na ginainom ya ko no. Pero siyang nag-inom sa siyang DTX 500 gaging kombinarya sa Mighty Shea. Why nag-shoot up ko no, dyan yung panilaga, random check-up ya sa iya dugo, no, blood sugar ya. Huwag nagkasyaka. Sugin pa dahil niya na lang. Kag amat-amat, yun ato ginbuyan ang iyang maintenance. Kagun sa diin, na-maintenary ito for more than 10 years. So sa hindi, sa isa ka lugar na kita na kami, sa isa ka beach, Jirili. Nagpalapit siya sa akon. Yeah, mabalun mo gid palihog, di lulo si Dino Kramil, thank you, gina. At the age of 67, nagpag-shake siya dirili. Nagmayong glawa siya, nagnamig turaya bla, naghubin siya. Siling ko, ti mayugid, nga ti mayugid. May kapanawag siya nga babayi. Nga, dali ni day. Siling ko, bata mo, pre. Bata man, nubya ko na. Siling ko, ha? Paghako, no, tayo mag-isip, ba ko mo? Tinga man, kahubin siyang iyan, nubya. 34 anyos, guruto. Hindi ko magsalam. Kaputi kang kakampiyon, lawas, black, guapa pa. Siling ko, ano mo ni siya, day? Tiyo? Tatay? Hindi, boyfriend ko. Niya, sinya sa mama niya, maapas lang ko tugang, baugang. Ulat talang ko na kay may ginatapos pa kami ni istorya sa ngakon, Wigo. Siling ko, pre-perte, kachamba ka man ba? Inmodo niya sa akon, nadumduman mo siyang una, siyang web akong gano'n may tisik ang DTX 500. Kundi balo na, kuya. Ko, o balo ko na. Gusto man ko yung makanubya, daw ay ginaganag ako niya nga tangki di gira. Pero sa pag-inom ko Mighty Shea, kombinar ko ng DTX 500 kang Mighty Shea. Susperte, pe, katokturoog. Grabing kaya ba? Hindi ko, aba, tiyan mo na kanina kauyag mo 34 years old nga babae. T67 versus 34 lang yung edad, no? Hindi mo lang si Ramlat, 67 years old yan, nagahagunos pang imo nga nga tagring pa yung halo. Isa ina sa mga sekreto talaga. Nga kung ikaw may edad-edad na kag nagainom kadungan at laon-laon, may T-shake and D-Tex 500, eat 3 times a day mo, ang halo mo matagring liwat niya mo. Nasway namin kombinaron ang pag-inom sa Mighty Shake at DTX 500, no? Wal nga ginalimpyuhan ang imo nga sistema, ang dugo, naga nami pang-imo yung pamatsyag dirili. Hubing kag pag-shake siya mo, kag may ano kagid niya, may ibuga kagid bla. Kung ikaw lalaki, medyo may edad, distingi bla. Nami pag-kondisyon sa lawas mo, kag, wow, grabe. Side effect yan, matastas ang siper. Nainom ng D3 bayo. Ati God, ah. Mayo. D3 bayo, gudya dirili. So far, wala na kita siyang pwede labuton nga pangdepensa sa aton sistema. Kung aton pagambalan ay fungos, bakterya, kag ilabi na gid virus. Ang D3 bayo may extra virgin coconut oil nga mo hindi nagaputos sa aton silula. Kayman ang kalimbawa sa ining mga virus, di number one, di naton makita sa matata mo. Makasulod sa gani sa lawas naton sa sulod. Para mabuhi ito sa sulod sa lawas na. Mangita na sa silula. Kung makita yung kamanakpan yung silula naton, no? Daw okuba niya bla. No, kalimbawa, yan daw bitik sa ino bla. Oh. Na para mabuhi siya, kinanglan maukob sa sapanit sang ino. Kag siupon niyang dugo sa ino. Daw mo na kalimbawa yan, no? Kaya kung makasulod ang siyang ay ining virus, ukuban niyang silula, takang siyupon niya nirili, kuni patay silula ta. Pero to ang mga kunara, daya kunanong ara niyang mga bagay sa silula naton, matransfer siya yan. Ang isa nirang kabilidad sa silula sa lawas ng tao is kamalo siya magduplicate. Kamalo siya daw si Rox, bla. Kinadubli ang lawas siya, siya mismo kapadubli sa lawas siya. Amo ng abilidad sa silula ta. Di ko masuyop ina siyang virus, makanto na siyang abilidad sa silulata. Siyang mapadamo siyang lawas siyang mga virus na. Kagkada isang mapadamo niya siyang lawas siya, himuon man ina ang proseso, mangukum man kag maga. Sige, pangpadamo, pangpadamo siyang ilakaw galingon. Nasiway ko makasulod ang virus, dasig ka makamatsyag siyang lain siyang imong mamatsyag, no? Kagdasig ma-infeksyon, kag mo ina, dasig ka magkamasakit eh, magkabalatian. Kag dasig ka man mapatay. Pero kung nagainom ka nga dahan, adlaw-adlaw sa D3 bayo, kundi ang D3 bayo tungod sa extra virgin coconut oil, putson niya mga silulat, happy na niya bla. Ngayon kaso magkagat ang virus, kung makasulod sa lawas na ka magkagat, sa ton sinula, hindi siya kangkab yun ili. Tungod ang isa ka-special ang elemento ara sa extra virgin coconut oil sa D3 bayo, ining monolaurin. Nga hindi ma-gisi sa virus yun ili. Amo ini nagaproteksyon sa ton sinula. So that's why nga adlaw-adlaw inom kita D3 bayo. Kay way labot sang extra virgin coconut oil nga nagaputos sa aton selula naghapin. May ara pagid sang vitamin D3 nga naghatag dugang nga persa kag kaisog kag kabakon sa aton nga immune system. Nagabulig sa pag tapna sang mga virus nga tuyo maghalit sa aton ikayong lawas. So D3 bayo mga ka-K5. DTX 500 kang MyTC ang aton inumon adlaw-adlaw. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyo nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar magkutalag palihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, Saton Medical kag Alternative Doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Alas 10 impuntong oras na ton, mga kag-K5, Miyerkules o kon Martes ng adlaw. Bitsa 19 sa bulan sang Mayo. Ari maging kumpirmang pag-asa sa ato, no? Karon dugay-dugaya. Masahod na ning pag-asa report, mga kag-K5. In the meantime, may caller kita. Tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263 o kon 09-277-44-8940, ha. Mga problema, mga bagay-bagay nga gusto ninyo nga aton pag-istoryahan, we can talk everything and anything under the moon with clouds or without clouds.

0: Hello, hello. Good evening. Pa inayon ta lang siguro anay ang adotang radyo ta na monitor kay ga feedback ka ta sir. Kung pwede patya lang, patya lang. Parang patay lumsis tubig. Sino ni mayong gabi? Mayong gabi na, sino ni?
1: Yulilo.
0: Ah, dali lang. Gindong kaburon sa tingog mo. Abi ito on mayo ang cellphone sa imong babi. Sino ang alan mo liwat?
1: Julie.
0: Julie, taga din ka, Julie.
1: Dresa tangob.
0: Oo, pila edad mo, Joel?
1: 66.
0: Ha? 66 yun, ha?
1: Oo.
0: No, hindi mapatihan mo na imos tugid, man.
1: Nga
0: ito lang. Kaya ang tingang mo na 55 lang.
1: La?
0: Ah, nainom, la? Nainom mo na, Julie? Nainom mo na?
1: Nga pa, nagpabakal pa ko.
0: Ah, tigo na. Ano ginpabakal mo, tanduay?
1: Hindi. Bulog eh.
0: Ah, ano ginpabakal mo?
1: Ang dito break sa 500
0: na. DTX 500?
1: Oo.
0: Ah, sige, sige. Sige, ah, ano malagad ko si mo, paring Jules?
1: Mamangkot ko lalo. At yun? Kaya tumlang oh. Ito. Ah. Tumlang yung istorya niyo nga parte sa sapat na wala kasulod ka. Tarka, sumire ka, maybe?
0: Ang oh. Sapat nga wala kasulod sa arka?
1: Oo, ni Noe. Ano to nga sapat?
0: Nang ano to, nang lago. Hindi kayo dumindyo do-tricky question to sa pari Julie. Nga, ano nga sapat, ang wala kasunod sa arka ni Moses. So, amo siya ang complete nga question. So, ang arka ni Moses, so, ano nga sapat ang wala kasunod sa arka ni Moses? Which is, no tricky question na siya. No trick, bla?
1: Okay.
0: Kaya actually, wala man niya si Moses arka. Kundi sinuwa man niya mo.
1: Kaya gabi na, isay kami, party na mong.
0: Di ano kunungin ba isa niyo, Bin? Ano nga sapat ang wala kasunod?
1: Apo kasi, gabi na isa'y kami kung nanong sapat dito nga wala kasulod.
0: Ah, okay. Oh. May ara sa mga ginadokumentaryo nga nakitaan ko, nga may mga sapat nga daw hindi ma-explicar, no? Kay ining chimpo ni Noah, daw ara pa na ang chimpo sa mga higante, bla? No? May mga higante pa na damo. Inang natawag nila nga Nephilim. Ang mga nag-rebuilding anghel sa langit, nagpanaog sa duta, kag nag-asawa sa babae nga tawo. Kag tapos, ang bata nila, mga higante. Nga sa ulihi, nga kadamo na siyang nawala na sila kanon, ang ginakaon nila, tao na. Oo. So, hindi man sila sapat, kundi isa siya kaprodukto sa amuto nga chimpong sa panahon na tawag nila nga Nephilim. Nga mga rebuilding ang mga anghel, nga nagpanaog sa kalimutan nato, kag nagpangasawa sa mga babae nga tao, kaya nagupahan sila. Karon ang bata nila, higante. May aratag 26 feet ang kalabaon, ang katason. May aratag 36 feet ang tason. Mga higante. Pero sa sapat, may mga white kamalo kung nanongin ang kumplito nga detalye. Pero may araman gagawa nga may mga sapat nga may ginbuyan sa mga panulay, bla? Ang mga mayo lang ang sapat nga para sa mayo nga tawo, ang nga mamilin, amo ang mga ginpili lang siyang Ginoo. Ang kutom nga mga sapat siguro nga way takabalo, pwede nga makahalik, nga maka pangguba sa aton nga tawo, eh wala na ginpasulod, Jarka.
1: Ay, uno, pinipintas man tuod niya sapat mo.
0: Gani man. Tuman balay ko, tao man po nung sapat matasan. Nga, ano ginalisa niyo yung Julie, hao? Ano kuno, hao?
1: Kay Julie, kay kami, kung ano nga sapat na wala kasulit sa arka, oh. Hindi magpati kay kuno, nag-amot lang tubig, huwag kasakay ang ibang niya sapat.
0: Aha. Ah, okay. Tapos di wala ginhambag kung ano nga sapat?
1: Oo.
0: Ah.
1: Ay, nabali ko na.
0: Ate, sige, sige. Pero hindi na mo ang kompleto to nga question naton. Ano nga sapat ang wala kasulod sa arka ni Moses? So Moses, wala si arka si Moses. Teka lang ba, nanonood trick mo niya, ano nga sapat man? Maminsar kayo, pero ang tricky question is hindi ti arka ni Moses, kundi arka ni Noah. Nakwa ni mo? Ate, sige, sige. Tiyan mo lang na?
1: Oh, amaran na lo. Sige,
0: thank you, thank you. Sige. Jeez, kadugay na to. Basta si Bong lalisay sila gliya. Daw siya nagligay patutuig ng tupiko na. Bakon mo din ha. 2025 pa itong tupiko na eh. 2026 na si Mong lalisay pilagya po niya. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
2: Good evening,
0: Maria. Palapit-lapit lang pa rin sa telepono kay para nga maklaruhan tanting. Double barrel, ikaw na eh, pre?
2: Oo, pre. Mayong gabi na.
0: Mayong gabi, oo. Oh, tika, musta na inom mo na?
2: Inom ko na. Tatlo, good, pre.
0: Nga daw kahina yung tingong mo, daw kalayo sa telepono mo, guro. Palapit-lapit tayo, wala. Kaya parang nga paggawa ang mga pagkamatsyo mo, wala.
2: Nga ba? Oo.
0: Amo na, amo na, amo na. Araw mo na yung matingong, yung nga daw si Victor Ward, wala. Yes, pre, anong malagad ko si mo, pre, ma double barrel?
2: Na
0: nangyala ko sa amigo ko. Hindi naman black lang. Kaya kaya di ako sa mga kawang. Hindi ba? Ga text-text na sa si Mohong kay matyagan ko daw ginamawala na siguro ni Mrs. Ya. Kabalo ka ang tingog ni Norman. Ang pari double barrel. Ang kabalo ka ang tingog ni Norman Black, no? No, macho black. Ang damo black. Nagaluyag black. Ginmawalan na siya guro ni Lourdes guro nga hindi na siya magtawag anay kay daw damo siya guro chatmate la.
2: Naabot siya guro,
0: naabot
2: siya guro ni Lourdes.
0: Ay kung siya abot eh, di wala siya maabot, galing guro na corner gin siya. Why siya maabot po, galing na corner lang siya. Hindi siya makorner nga may latigo sa piyak, may dusporno sa piyak, oh. Anyway, lahong talana. Ginangga talana migo na ton. Buod na siya. Sako siya guro siya. Mong kamalo ka dumati ko, dumanog pastor na siya. Manog pastor na na siya siya mong. Mag-condomingo double barrel, mag-post na siya, no? Galong slave na siya. Sa una, nag-sleeveless na siya. Tapos nang inablang riba ni Cobra Blas Talon na, nan, kagasakay sa motor. Grabe nga, pwede si Ruben Padilla man. Sama, why na siya ka-sleeveless? Why na siya kasakay sa motor? Silakya na siya. Tapos nag-long sleeve na siya. Ganyan tingala ko kay doang ipirming na long sleeve niya color. Color pink. Color pink. Siko ba si favorite color yung gano'n?

0: Hola, pues esto es esa casindad de la castellana. Malo naman, pero tiyan mo nang lang ako na nagmansag siya ng double barrel kay sa pagkabatay ni Siwahon niya, kundi duwa ng pensyon niya. Wala kang tuon ng gabutay. Galing tiyan mo na be. Sa edad niya dirili, no? Sa sugi ni paring double barrel. Hindi ko pre gagana pa. Niyaga lato pa. Gano'n na lato nung balik, guru, ay, no? Basi may sumpo lang, pre. Ipahilot, pre, siya diwata. Hello, good evening. Mayong gabi na.
1: Ay, hello.
0: Ah, mayong gabi. Hoari ka na, sino ni?
1: Si Nicole
0: Prano.
1: Sino? Si Nicole, no?
0: Ah, si Nicole. Nga may lang kaya huwag ka sinipa. Nicole, taga din kanday? Ay, nanula si Nicole. Si Nicole siguro eh, no? Si Nicole ko, no? Huwag siya ka pipara, guro na tamagtawag siya kaga... Nakulmaan siya, ano? Grabing init niya po, mga kakifive, oh. Dugay-dugay ko yung pangilamos, basa sa nga ako niya nga si Ben, bla. Kinuginatutda niya nga ako nga lipudwan. Ang likod ko doon nagabaga kag mga botkon ko kay linet, no? Sumayo man kay te, siyempre mangita kita sa mga pamaagi, mga inisyatibo naton bla. Kung paano kita masulhayan sang kagpaang kakainit sa aton nga panahon subong. Pero ang latest update sa pag-asa mga kakifive, inkumpirma na sa pag-asa nga posible ideklarar ang pagsugod sang tig-ululan, Arina? Tig-ululan, madeklara sila tig-ululan, graming init. Basi nabu-nabu ni Guru. Purari masahod ng kaundan, ha? Pag-asa, no, nagdeklarar, ano nang ginkumpirma na sang pag-asa, nga posible ideklara ang pagsugod sang tig-ululan sa ulihi nga simana sang Mayo, sa katapusan nga mga simana sang Mayo gali. O kung sa tunga sa bulan sang Hunyo. Rini si Shona. Sa katapusan kuno sang Mayo na sila pwede madeklara kag it's either, no? In between, ha? Sa katapusan nga simana sa bulan sang Mayo o kung sa tunga-tunga sa bulan sang Hunyo, within that, no? Magka-experyensya o kung suno sa pag-asa nagapabilin sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, kag sa Soksargen, kag sumuman sa Davao Occidental. Magka-experyensya sang magalumon nga panahon nga may upon nga mga mabaskog nga mga pag-ulan ang mga nasambit nga mga lugar. Abita na uon naton may sa picture. Ay huo. Sa Mindanao gali iyang gabuulan to. Di siya Bisaya siya kag sa Luzon niya do ay kasakaya ho. Kaya daw dringagi makita ta sa picture sa pag-asa niyo sa satellite nila. Daw dringagi siya may tiilan sang Mindanao. Ang ining mga galom ni nga nagko ho. Okay, partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, bangod sa epekto sang Easterlies. Amuning problema di, Easterlies. Ang mapaang nga huyup sang hangin, mainit halin sa Pacific Ocean. Di Pacific Ocean, lapad-lapad na katamaya mo. siyempre,

0: talbuna iya siyang init mula. Pinahuyup siyang hangin. Kagang una ginga nasyon nga makahilamos abe, kitagin. Kitagin ang una, maigo sina siyang hangin nga perti kainit halin sa Pacific Ocean. Dali lang kay may caller kita. Hello, hello, good evening. Ay, ay, ay. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir, good evening. Oo, sino ni?
1: Good evening na, sir, Bert Milo.
0: Bert, tagandiyin ka, Bert.
1: Taga makulog, no?
0: Oo, kamusta si Ernie?
1: Ate, okay, malo. Loo, mangkot lang ko, bla, loo.
0: Oo, naku, anay mangkot, anay una, bla. Inaino mo na, Ernie?
1: Oo, naino mo ko na, loo. Di ko bayan, loo, kag may tisi.
0: Ate, good, ah. Tisigi, ko naman, ah, mangkot, ah.
1: Si no, gapa matik ka sa bong, no, sa mga pagyawa ni Dalo, si managsulad ng season. Si na, gapa matik ka sa radyo natin, Dalo, kay Miguel Braan niya, no, sige niya ka may inigyo ko ng plaboton.
0: May na?
1: May inigyo ko ng plaboton sa radyo natin, Dalo, kay Miguel Braan niya.
0: Di mga forecast mo lang na, but right now, may nagpagwabag-os mo nga pag-asa nga ginabasa ko. Nagtawag ka, ginutod ko anay kadali. So, ang forecast ang pag-asa, ma-declare sila sang rainy season. Tig-ululan. Sa katapusan nga simana, sining bulan sa Mayo. No? Tig kung mag-amo sina, posible nga hindi madayon ang El Nino eh.
1: Yan mo na gano'n, nagtawag ko sa inyo, no? Kaya pamatik ko, sige, nagpamatik ko sa radyo natin, ba, no? Yes, ang inibiran, ba, no?
0: O, di why ko na kay Chindi sa mga radyo natin, ha? Kay kami ya, K5, kami na sinigaran, ang maskog na, K5 sinigaran.
1: Ako si, nagyong maraag lang report yan lang, why maraag lang tupa lang, natukot tupod ang
0: radyo. Why ko kay malos ang ginanamin mo? Kung kapamatik ka sa K5, tiyan mo na eh. Kung ang mga radyo natin, na hindi ko nakachindi siyang ginambal mo. Okay na. Dahil na siya gisuli, kino ginapromote mo ng radyo natin, this K5 sa programa ko eh, no? Hindi na na siya gisuli na.
1: Kaya ito na matik ko, sumbong kayo ito na matik ko, muna ang ambal na ito, ito na matik ko, sumbong ko, ambal na gano'n naman, ito yung tumuran na kalong, may hindi naman ko, sumbong
0: Ti forecasted ina siya mga hindi man na malikawan nga may mga super El Nino something like that, pero ang gina-report ko si Mo Sibong sa aton is ang forecast kag update sang weather sang pag-asa nga base si observation. Oo. So mo man lang na ti kon mag kung mag El Nino gimot ti para lang ta. Sige lang, okay lang na sila, wala na problema kung ganda ka kapamatik o kung kapamatik ka man. Hindi lang matang maghambal nga daw lain para sila, kati ilan na mo, no? Okay? Sige. Okay, thank you. Sige. Mga amigo, tama na. Pero hindi na kayo hindi siyang nga gustong mo. Ay, mayong gabi na sakon, amigo, na ho.

0: Pitolim nga gwapohon nga amigo ko. Nga wala nagapog-ish, nagabakod lang. Paring Pipito, mayong gabi na si mo ah. Kamusta lang na si mo pareha? Sige, halang pring pag-inom sa mga produkto ni Dr. Miloy. Draya daog tada ha? Hello, mayong gabi. Sino ni?
1: May gabi lo, si EJ niya sa bago.
0: EJ?
1: EJ.
0: Ah, okay. Dito. Ano naglito kayo, tandua?
1: Ang gani, may lo.
0: Ah, danay ka, ti. Danay ka, Jane. Ano na inom mo na?
1: Inom na lo.
0: Ah, anong nainom mo, pre?
1: Ang DTX, eh.
0: Ati, good, ah. Na ano siya mong ang ubra mo?
1: Ah, bit. Panway ko lo, since 90s pa.
0: Nag-ano ka?
1: Avid fan mo ko since 90s pa.
0: Avid fan. Oh, thank you. Pero pamangkod ko nung umbra mo mla.
1: Subong lo, freelance ako lo. Kay nag-retire ako sa isa ka. Ako nga kalanaan. Hindi sa pakulot ah.
0: So freelance ka subong. Why kang naga-free breakfast o kung free dinner? Freelance lang? Kaya kon free lunch lang iti. How about ang breakfast kag ang dinner?
1: Ay, aga, skip man breakfast. Look, iti, ganako na tagawa.
0: Ah, okay. So, mag-amal kang free lunch, anong ginaubra mo as freelancer, abi?
1: May, kung isa may makol sa atong transaction, lo, kaya ako sa logistics sa venture, si...
0: Logistics. Ano na siya mo silingon pa hindi kami para maklaruhan pinsar tabla?
1: Isa kami ka third party nga contact sa pag-abot sa logistics. Ara isa ka kliyente nga gusto magpahaul sa ilang mga items.
0: Ah.
1: Tapos specifically deliver sa mga malls.
0: Ah.
1: Tapos sa mga company nga.
0: Okay, daw ano galing daw GNT ning style, ho?
1: Oo, oh, pero amon local na kami, lo. Pare-pare yun, lo. Galing kay amon local na kami. Dari lang kami sa Bacolod.
0: Ining mga shopping, eh. May mga third party na ni sila mo, di ba? Yung mga GNT.
1: Tama, lo. Tsaka
0: ining naga-tricycle, ang iba naga-motor, naga-van. Nga may mga pinoto sila nga itom na laki kino kada potos na kada deliver na may amount sila nga mabato na bi as service nila kagpapisan-pisan na.
1: Oo, muna sa ilayang line sa ilayang deliveries.
0: In your case naman niya, ginakunta ka lang sa imo yung senior party akong partner nga ilihugon ka nga i-deliver ang mga bagay nga hindi nila malamot, daw mo na?
1: So, may ara, kami contracted kami lo nga clients. Like, ang amon dina-deliver mo na sa mga frozen items na dina-deliver na sa mga major supermarkets.
0: Ah, okay. Ho.
1: Like, baboy, baka, manok.
0: Okay, so every day you're doing that as your routine. Imo na naya daily routine nga. Naga-deliver ka?
1: Tama, no.
0: Ate, okay. Up to what point siyang aton nga probinsya nga malamot mo, abe? Hasta siya din ka ga-deliver?
1: So far, nakalabot mga mito. Since nga ang inay, aingin ang ba, ang Oriental is part of inay R na. Nakalabot na kami somewhere sa Baez, Dumaguete, Grokis, Kalibok.
0: At ipisyanan mo lang na, kahit you think, drag kayo matin ada, ha? Ipisyanin lang. Ah, okay. Tingi. Good luck na si mo, ha?
1: Marami mo salamat, no?
0: Yes. Anong malagad ko si mo, Jay? Ito kayo?
1: kayo, ang ano lang siguro, ang pangayo, kung gamay niya advice, kung halimbawa, sa stage na to, nakon, kung anong pinaka-best nga hinuon kung may partner ikaw lang nga going nabla sa minapusal anong pinaka best advice mo tayo man
0: paburuin
1: hinuon bilang isa ka lalaki.
0: Well siguro dapat number one katugig ka muya sa inyong nga ubigay ni no kahit kung naaranas siya mga pre-minapusal ang mga hormonal changes abi mapreembla kay may ara mabayi ang ano mamaguhan sa epekto sa hormonal imbalance, no? So amo ina may mga pre-menopausal preparation siya. Kag ikaw naman sang karon mo nang pinsar mo abi nga gabot gin banaya sa chimpo sa inang tion sa mga babayi. So ikaw naman okay. Ya samtang do ara pa tuduhin na. Kay mag-abot gani kag mag-expire na huway na nagana itiklod niya ka na yan.
1: Ito na no?
0: Ha-ha?
1: Ako nagilip?
0: Kaya ang lolo ko kapilagin mahulog sa danan, tiniklod siyang lula ko. Kay gusto ko siyang lolo ko. Nugay ka na si paon siyang lula ko. Di kakapoy na lang siyang obisyo mo. Huwag ka, amalon, huwag ka pagin matakaan nga alin sa una. Hasta si mong maidad tayo, marangka ka pa. Itiklo doon sa siyang lula ko. Kundi, nahulog siya sa agdanan. The best thing to do is kanto ka mo sa doktor, no? Sa ubigay ni ninyo, para nga mag-guide ka mo kag may tindihan sa lalaki ang mga behavior changes possible, mga pamatasan kag ang tawag nila nga may pag-irritable sila, namigin ko matindihan sa lalaki. Kaya ito siyempre maramasuportaran niya mentally and emotionally or physically ang iasawa. No?
1: Thank you, Gidlo.
0: Okay, sige. Nga pila na edad ni Mrs. Mo? Ha?
1: Naman siya, lapit naman golden.
0: Lapit 50? Ay, pwede pa na. Kalamanan no ara siya 53, 54. Pwede pa na, pre, ngagaw.
1: Oh, diri na galing mo, no?
0: Ha?
1: Oh, diri na galing ko?
0: Ti ngita ta di si City. Di si City kalabhag la. Kung magtinonto ka, di si City kalabhag magong. Sige, Jola. Thank you again, Jay. Salamat ko sa pagtawag, ha? Thank you, ha?
1: Salamat ko, salamat.
0: Mayong gabi na sa taga Himamaylan. Ilabi na gid sa aton nga super nanay. Kasi inday aman siya inda nagapamati siya mo. Good evening, J. Lolo. Ari ko dilo. Oho, ari ka na. Kay ari magkundi.

Kaya amo ni kunong report siya nga pag-asa mga kakifime nga gikumpirma na sa pag-asa nga posible ideklarar ang pagsugod sang tig-ululan sa ulihi nga simana sang Mayo o kon sa tunga sang bulan sang Hunyo. So no, sa pag-asa, nagkapabilin sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ sa Sambuanga Peninsula, sa Barm, Soksarjin, and Davao Occidental. Maka-experience sa magalumon nga panahon nga may mga o kon may mga upod nga mga mabaskog nga mga pag-ulan ang mga nasambit nga mga lugar. Timba baskog lit yung ulan sila? Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Cagdabaw Oriental. Pangod siya epekto naman din siyang easterly. Demonic hangin halin sa Pacific Ocean nga. Gagdohoy, punti nga, lakam lang nga dutrang kasuhon ka, sakit siyang ulo mo, nga daw ka bugat siyang lawas mo, daw ka kapoy. Tungod din siyang easterly, no? Mabatsagan na to. Ang nabiling yun naman nga bahin sa nga Pungsyon Pilipinas, lakip na o kung na ang apiktado naman sa nga localized thunderstorms, lakip na ang Metro Manila. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Kagdiri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to a time sa cloudy nga panahon sa aga. Kag posible ang mga pag-ulan o kung pagpangilat sa hapon kag gabi mag-o sa epekto na malang epekto naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.

Atak toto siyang kuner na ton, may mga report kita nga may gina-forecast nga El Nino. Ti delikado kay subong nga daandri sa ton probinsya mga ka-K5 according sa ton nga report. May mga epekto na subong ang init o kung ang aton klima sa aton nga mga produksyon ilabi na gid sa kasapatan. Ang manok subong nagagmay lang itlog. Kay tuga siyang aton nga klima nga perti ka init, no? Dali lang gid, no? May color kita? Ah, dali lang. Hello, good evening. Mayong gamida. Sino ni? Hello? Kaya mo nang mamudla, kaya ginasabat. Siya ay siya kasabat man, no? Hello? Okay, i-block na lang na nirili, ah. No. Hindi na lang na siya magpasudla, liwan. Di, subong ang mga manok naton kuno mga kakipay, mga inuling mga itlog sa manok, subong mga liyas, kakapiktuhana. Tungod siyang grabing klima, tay. Nagamay ang mga itlog sa mga layer chicken sa Negros Occidental bangod sa mainit nga chimpo ti Arigin. Sang unang daw isa kahakop ng itlog subong nga hay daw ma. Tunga na lang sa palad mong bilin. Ang subong nagagmay gimang ang itlog. Sabi akon be. Ah, daw isa pakakop ah. Nako, mamangili ako niya. Bikonay ko na gamay man. Kay report na niya disaster na yun. Ah, may ari na di report, no? Ari-ari. Mga sapat! Mga sapat! Mga sapat sa Negros Occidental, apektado siyang init. Apektado siyang mainit ka chimpo ang kasapatan sa Negros Occidental base sa monitoring siyang Provincial Veterinarian Office. Ari official ni nga pahayag sa aton probinsya. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Nalakip sa mga epekto amo ang standard growth o kung mahina ang pagdako sa mga sapat kag pagamay sa mga itlog sa mga layer chicken. Sa musilingon nag-ari-ari, no? Ang mga kasapatan, kanding, nagakaon, hilamon. Di siyempre, laban subong ang mga ining mga hilamon. Mga laya na dirile. Di karabaw, di mangumpay ka na isang dahon sa tubo, mausap pa lang na siya. Ang baka, no? Amuning ginaihaw, ginkalamanan, baka, no? Baboy. Di baboy, fish pa lang na yan mo. Pero ang epekto naman siyang init ka chimpo, may mga ara ginaihaw diferensya sa pagtubo sa aton kasapatan. Okay. Apatag ni Dr. Limana, mas nagainom sang tubig ang kasapatan sang sa nagakaon bangod sa mainit na panahon. Ah, okay daw. Laban gali tubig, lawas nila. Kaya daw, siyempre tungod sang init, mas damo ila inom tubig sang sa ila tuka, mi. Sang sa ila halab. Ah, diyan mo ina, no? Hambal pagin niya. So, ang nutrients na gina-absorb sang ilalawas, ang requirement hindi na ma-met.
Hindi na kono sufisyente. Ang mga requirements, ang mga nutrients, ang sapat, abi. Tungod sang more damo ang ilainom sang tubig instead sang pagkaon, pagsaysay ini sang aton nga provincial veterinarian. Samtang wala pa sang na-report nga alarming mortalities o kung pagkapatay sang kasapatan, nag-abiso naman si Dr. Limana nga dapat well-ventilated ang mga kurong o kung tangkal sa mga manok, baboy kagiban pa nga kasapatan agud malikawan ang pneumonia kagiban pa nga mga sakit. Dapat may unod man permi ang tubigan sang kasapatan agud may mainom sila permi nga tubig. Dugang pa ni Dr. Limana, mahimo man na maghatag sang kalamay o kung molasses, no, sa mga sapat. Makabulig ni kalamay. Kasi ma-debitisyon sila. Nagatanyag man ang district offices sang electrolytes para sang, sa mga mangunguma. Hindi gani, ako niya dinilig, ako niya ng mga manok eh, na may tisim lang. Kung ako isa klito, tumbig ka isa ka kapsula, hindi duwa kapsula, kaglugay yun ko. Namitan man mga bisaya akong manok. Inatumulangin makal na kay former provincial veterinarian Dr. Rinanti Dicena. Nakabakal ko na sa iya sang hybrid nga manok dirili. Bisaya nga manok siya. Pero kung magdako siya, galamot siya tag 3 kilo. Humok ang iya unod. Pero ang sabor niya, bisaya ginya dirili. Hindi mo na ginapabira ko si mong dirili sa akong ginpasagod mo. Tangi, may tising, ila, tubig, may dakbilog na kapsula. Sa isa kalitro, duha kamilog. Kundi wala si Moro, wala iya sang aratay. Ako lang na yung eksperimento ay ina-suggest ni Dr. Mel. Ako lang na yan. Kasi kung nung mayos tawa mo, muna mayos sapat mo. Dali lang kayo may cooler kita. Ay, nauntod, nauntod. Wash mga kaka-K5. May send-off ceremony kita diri sa K5 Bacolod. Ang aton nga news team from Bacolod kag iban pagin nga mga station diri sa Negros kag bilog nga Pilipinas. Magapadulong sila buwas sa Agusan del Sur para sa paghihwaton nga palarong pambansa. So mag-expect kita sang maayong coverage gid sang K5 News FM Philippines Incorporated sang palabuton nga ano ni hinampanganay naman dito sa Agusan del Sur. Grabe no. Di may mga representante kita halin sa K5 News FM Luzon, K5 News FM Visayas, kag K5 News FM Mindanao. Damo to sila. I think na mag-stay to sila more than 1 week. Kag piparado na sila sumong. Kag mag-take off sila buwas ang ilang send-off ceremony. Buwas alas 7 diri sa station pakanto na sila biyahe, no? Di may taga Iloilo mga K5 News FM. I think may taga Rojas man. May taga Baiz man to. May taga San Carlos from Capiz, Rojas, no? May mga representante ng mga reporters sa tagsa-tagsa ka mga station sang K5 News FM Philippines, no? Sa pagkahiwaton nga palarong pambansa 2026 sa may Agusan del Sur.

sumiyaw lang kulo sa mga Aroliado family, mga Baldona family, sang Libas, Rojas City. Kag-asawa ko nga si Jory Basinang, kapamati kami diri sa imo programa kadagam EJ Lolo. Salamat gid J. Lolo, si Marilo Balbona ni Loa, sang Libas, Purok Uno, Rojas Capiz. J. Lolo, na si Tony ni siya nga maaw. Mayong gabilo, mamangkot ako tani niya. Ano ni din ko makatultol ko clinic ni Dr. Mil kay wala pagid ako makakadto dira. Ah, okay. Kung siya maaw ka, di ka nga maaw, maaw sentral ikaw. Kung siya maaw baryo. Pero okay, sige, no? Isa mo lang yapon. Kung di masakay ka sa series na paring Tony, magsakay ka sa series, I don't know kung din siya mong nagpundong series sa Taitong o kung sa may South Terminal Gate, okay? So it's either, pagpanaaw mo sa terminal sa series, kung haling ka sa maaw, pakanto makulod. Pag abot sa terminal sa makulod, mamangkod ka na yun. Nga kung maagi sila sa may Paglaom Sports Complex. Paglaom Sports Complex, main gate, ha? Sa unaging nga gate sa Paglaom Sports Complex, no? Kay dira na iya sa pagpanaog mo, tabok sang dalan langit, maara na niyo ng clinic ni Doc Ramil. Sa pagsakay ko ni Sampol Bina, o ka sa may Taitong abi, no? Kung sa Taitong abi, kung Nordstar imo sakyan. Mangkutol mo lang daw mga konduktor to, ang konduktor, anong sakyan kung nga jeep nga nag-aagi sa Paglaom Sports Complex? Pagsakain din niya, tisakay ka sa amuni nga ruta. O, oh, palihog ko may paparahe ko, lihog. Palihog ta. Pagsakay mo dira, hamalon nga hamala, lihog ang ano, ang driver nga ihulog. Hindi lang pag ihulog. Ipundo ka sa may Paglaom Sports Complex, sa may gate gidayon. Sa main gate gidayon. Kaysa na pagpanaog mo na, makita mo na sa tabok dalan ang clinic ni Dr. Ramil Oydayon. Ang karatulaya, green ang kolor, clinical de alternatibo ang alan. Tapos ang iyang dalan, ako na namin natin pertahan, ang iyang kilid abi, puro no espiho bla. Gano'n no crystal ng espiho bla. Mirrorize, abe. So, hindi ka gin magtalag kung haling ka sa maaw ka, diyan diritsyo malanatune ang biyahe sang Ceres o kung Jeepstar. Na man na makanto sa libertad ang Jeepstar, ti mangkol ka na, paliho ka na sa konduktor na. Hindi ka gin magtalag. Kag kung sa Ceres, ginito ka sa South Terminal, abi manaog, di mapaayo ka man na sa kusinuna ng mga mga runner na sa terminal nga masakyon ikaw sa jeep nga nag-aagi sa Paglaom Sports Complex, no? Kag pag-amo dito, balon ang driver, ihulog. Ipapanaog ka lang sa may main gate gid sa Paglaom Sports Complex. Sa imo na dayon nga pagpanaog, sa tubangan mo, sa tubang, ara lang da ang clinic ni Dr. Ramil Oy. Copy? O, ini nga bahin na dulong na saton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Bauti, siyempre, bauti, perti ka na nam nga kape. Kanami, kaya inom mo. Kung na kuya magtimpla, kung naga, especially mga kakifay, gabang lagi na yan sa tasa yung ininit katubig. Kaya gusto ko yan na medyo isyok ang timpla. Kaya the more siya nilutay ng tubig, the more siya nagalapuyot, dirili. Concentrated ang yan sa more, susperte pagiging kanamin, dirili. Kaya importante, may sulod siya sa tiyan na to eh.
Igual nag-enjoy kita sa sabor sa kape pag tulon na bagid, inalimpiyuhan ang sistema, nami ang area, naming pangihi, naha, kanami siya pamatiyag magin. Kagi na was out ginyang mga toksin sa aton lawas nga mo ining rason nga nagamasakit kay nagabalatian ang tao. So sa mga panyimpo, moderno ng tiyempo naton, kape naton, naghatag siyang pag-atipan sa aton ikayong lawas. Ang aton inumon, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naga-detox ka ba? We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Ligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patay ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ko bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sa wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Soap, sana baka mo gusto yung magwapo? Sino baka mo gusto yung maghubin tuloko na be? Ari ng habon nga ginahulat naton, ang ginahandom naton nga mga binipisyo nga makuha ta si siya kabon, ara na sa DTX Beauty Shop ha. Siya do kabukal nga habon, kag naga kakasgit sa mga yabog, mga oil, saton panit kag especially ang mga kagaw ginapamat.

Kabukal nga habon kag kahapos pod lawan, ginakakasyang tanan nga baho sa aton lawas, kagka-presko siyang pamatyagan ta. Now, isa siya mga nanutaran ko mga ka-K5. Ang DTX Beauty Shop, dasig magpaputi sa panit. Dasig siya magpaputi sa panit. Pero siyang akon gingamit, bala, ako mismo naggamit siyang DTX Beauty Shop. Magpaligo ko, matyagan ko, doon nagdamo kalakala ko, bala. Doon damo ko buling haw. Siyang ginhimo ko, nagpamagkotig ko sa aton niya ng mga eksperto about sa produkto, about sa DTX Beauty Show, kaya may in-charge kita yung espesyalista sa aton clinic mo. Siling ko, Doc, nagamit ko DTX Beauty Show, hindi bala kapapute. Hindi ako ulo. Siling ko nga daw damo ko niya buling lawas ko, aw. Manglugod ko nung damo ko yung buling. Nalo, hindi na siya buling, kundi ina siya mga dead skin. Kung nanon ang dead skin man, nakabalo-kalo nga aton panit, may mga layer ni siya mo. Nagapatong-patong na siya nga daw nipis pakatama sa papel. Ara sa 27 layers ng panit na to. Kag ang aton na panit itong sa dalom, nagapababaw na hindi lang natin mabalaan. So inang nagahambal mo nga daw buling, dead skin na siya. Ambo silingon, ginapangkakas ang DTX Beauty Shop sa bilog tanga panit, ang bilog tanga mga dead skin sa panit na to. Kay para magwa ang bago nga panit nga mas puti. Ah, magaling na dog. Dito ko na itindihan, Girili. Nasiway galing ka dasig magpaputi ang DTX Beauty Show. Kaya tananta nga mga laya nga mga panit sa babaw sang aton gin, top layer sang aton skin. Ginakakas ang DTX Beauty Show. Nasiway nga kinanglan na ton nga manghabon kaduwa. Nga aman. Kuni may layer ang aton panit, ang dugang pang-explanation sa aton nga eksperto, ang ikatatlong layer sa panit naton, dira nag-develop ang tawag naton nga coloring sa aton panit. Itawag nilang nga melanin. Responsable ning melanin sa paghatag kulor sa aton panit, mga ka-K5, sa ikatatlong layer. So, rason gali nga kaduwa kita manghabon, kay una nga panghabon, is limpyuhan ang aton nga panit, kwaon ng oil, kwaon ng dead skin, kwaon ng mga yamok, kagpatyo ng mga kagaw. So, ikaduwa nga panghabon, imasayon mo, kang ihabon mo gin siya mayo para mag-penetrate siya up to third layer sang skin aton. Para ma-minimize siya ang paghahatag itom kolor dugang sa aton panit. So, mugali na. Nga kinanglan ta para makuatagin ang mas epektibo nga resulta sa DTX Beauty Shop, kaduwa tamang habon. Saga kang sagab iya. Himuon ta na sa duwa kasimana, magwagin ang taktong nga resulta. Mabakal ang DTX Beauty Shop, mga ka-K5, sa halos tanan nga mga butika na sinyo lugar sa na Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man, mayugin ang DTX Beauty Shop sa may mga edad-edad na. Ang mga wrinkles, hindi na hilmo nun. Sa may mga blackheads kag whiteheads. Sa may mga punggod, pangkakso na siyang DTX Beauty Shop. Mga buho-buho sa guya hipidon. Ining mga pikas-pikas kag alap abdulaon niya. Hamot ang lawas mo. Kung may bata kag may mga pilas-pilas o kung kitabi nga mga adult na.
Amo ning ihabon ta sa pilas ta, dasig lang magayo mga ka-K5. Dasig lang magayo. Sa mga nanay, nga problema ginila sa pagtapos na pamata, nang itom ila ilok mula. Kaga ang stretch mark sa tiyan, yung nag-sibra-sibra na, nag-guray-guray na. Amuning habon nato, kaya hindi nahil mo nun ang mga sibra-sibra sa tiyan na stretch marks. Kag sa ilok, nagapapute. hindi ano yung pagtanawang ilok yun. Kaya may pagkamukha gamit, gani. Makalanay, gamit anay, ha? DTX Beauty Shop, mga ka-K5, nagahatag dugang kalipay sa aton, ha? Kaya naming resulta, mla. Kaga, well, self-confidence. Nagataas ang level sa aton kumpiyansa sa kaugalingon. So try ninyo, ha? DTX Beauty Shop, ha? Pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga produkto, kung na DTX Beauty Shop, kung ibang pagiging mga produkto, ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung magpa-consulta na lang, check up na na yun, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad, ha? Hindi ka bahin malundol o mansatong los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ting Dr. Pinoy Squalina Capsule Jirili, isa maninig importante nga suplemento sa aton panahon. Tungod ang aton pagkaon, isa magkarason ining nagahatag sa masakit kang malatian sa aton mo. Kay magkita nga mga Pilipino, mahilig kita yan sa mga gisagid, blak.

magdanag nga ma isa man ni karason nga may high blood pressure kita, kakadelikado, posible ka ma-stroke o kon ma-heart attack. So, Dr. Pinoy, ginatunaw yan na jirili. Ang tanay nga plaki nga mga bad cholesterol, ginatunaw yan. So, para magbuwang kang mag-agi, ligwa nga tundugo, no? Sumong man sa liwat sa may gout arthritis, gino. Di kalambanan, aragi na sa mga joints, sa mga buko-buko naton. Nangangot-ngot, nagabanog. No, nagahatag sa malasang discomfort sa aton, bla. Kundi ka ba ito nagkaedad-edad na, may amo ka pa sila ginabatsyag, di no kasabad, bla. Gano ka, di nami, bla. Di ko mag-inom kagali sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Una, ginagdula yung ngot-ngot, dirili. Ikaduwa, ginakupos yung banog. Ikatatlo, ginatunaw ya amat-amat ang uric acid nga amuinig kamagdanan sa imong gout arthritis. Kag importante pagid ang hatag sa Dr. Pinoy, gina-repair yung tais nga tulaan sa joints naton. Ano bagid? Kung ini siya gamiton mo, inumon mo adlaw-adlaw, ang kidney naton limpyuhan niya. Isa sang higko nga parte sa lawas ta kidney mo. Kay nagasala ning kidney naton sang 50,000 liters sang aton dugo kanadlaw. Sigilan na tiyog ng dugo ta silod lawas ta, nagaagi sa kidney ta. So tanang nga higko nga arang upos dugo naton, gasupon na sa kidney ta na. So kadelikado sa mga chimpo kung maka-kidney problem ka eh, no? Huwag syurti ma-dialysis ka. Kung hindi naman pangsyonal gini mo kidney, ti delikado eh. Pwede ka ma-poison, pwede ka mahilo, di ba? So ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapangkali yan dyan din eh. Ang mga toxins o kung ang mga higko nga nagpundo sa pagsala sang aton kidney na blang mga higko, ginakakas na. Kung ginakondisyon niya liwat ang kidney na ito nga magbakod. Ang kanami siya, Dr. Pinoy, kay himo ini siya shark liver oil. Kag ini siya is no overdose, wala siyang side effects. Bisan mag-inom kaya pulok-bilok siya kadlaw, pwede. Kay wala overdose din nila mo. Kaya food supplement siya mo. Amuning sikrito na, the more ka na mo inom sa Dr. Pinoy, the more na siyang magnami kondisyon mo, pagsik ka, abtik ang memorya mo, limpyong dugo mo, kidney mo, at time mo, kurason mo, kondisyon. Kag iwas ka pa sa diabetes, sa may mga problema sa dysmenorrhea sa mga babae, menopause, hormonal imbalance, inumin na Dr. Pinoy para mampawan ka na, ha? Ang mayuma, dirili, sakit man mo. Nag-inflame man mo, kuposyon sa Dr. Pinoy sa may mga prostate problem. Testing eh, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Sa may mga problema sa dengue, kadasing magpasaka sa blood platelets, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung ang bata mo, weak ang memory, kung ikaw may edad na kang kasami mo, medyo malipaton ka na. Ang Dr. Pinoy may oxygen nga dala nga nagasupply sa ugat kag sa aton utak. That's why layo ka sa Alzheimer's disease. Layo ka sa mga problema sa memorya. Abtik lang pirmi memory mo. So kung na ikaw hubin pa yung imo yung bata, kag nagatuon, kag nagasubsob sa mga pagtulunan, Dr. Pinoy nagahatag siyang dugang nga kabakol kag abtik siyang iyang nga memorya. So Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaka-K5, saranggin niyo mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa halos tanan nga mga butika, dira sa bahin sang Kabankalan, dira sa may La Carlota, Binalbagan, dira sa Morsia, Talisay, Silay, Victorias, Escalante.
Halos tanan nga mga kasyon.

kasundarang kagabanuhanan diri sa bahin sa Negros Occidental kag bilog nga panay available sa halos tanan nga mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pamangkuta lang ha, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kang sa liwat sa may mga problema nga gusto gini palambot kay J. Lolo. Kung may arak na sa importante nga gusto mo i-share sa atong programa, komentaryo man or opinion ni mo sa mga balita kang mga issues, tawag ka din sa atong hotline 0928-611-2263. Sa atong Globe number 0927-7448-940. Good evening, J. Lolo. Arimban kami din, kapamati sa imo always. Si Jenny Nigalilo, your avid listener.

Alas 11.20 ng oras na ton. Mabasa ta na isang problema, no? Naging padala sa aton. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, please advise me. I never expect mo English ni. I never expect nga sa 7 months na mo nga pag-upod. Nahimo iyang nga i-deny ako sa iyang nga ex-girlfriend. Gali. So, ginapahiwatig sa atin, Jirili, may karelasyon siya. Pito na sila kabulan. Kamagnobyo. Karoon na gato little syndicate na kamalo. Nga, ining iyang karelasyon sa pito na kabulan, kundi may ex-girlfriend. Nakalamot siya nga gindinay siya sa iyang ex-girlfriend. Example, namangkot ang ex-girlfriend, hindi may nubya ka na sa buong niya, huwag yapon. Doon mo na gusto siyang letter sender na ito, ipachindib lang. Kagit pamangkot siguro ang iyang boyfriend sa iyang ex-girlfriend, kiniway na sila mo, ex na mo. Dati, kamusta? May nubya ka na? Yeah, why? Tapos natin ganoon, why na ko yung nagnumiya? Why? So, kung baga naglain buot sa nga tolitisin, na kayo may motibo, gagin deny mo ko. Gagin deny ang numiya niya, abis siya yung ex-girlfriend. Nga, pagpamangkot, abis, hindi may numiya ka na, may haraan ako ah. May numiya na ko sa buong niya, lipay ko sa numiya ko. Nga, yung sabat ko nung yan, nga, why siya ko nung yapon, numiya, gin deny. Ngin panginuwala sang iya nubyo, sang namangkot ng iya nga ex-girlfriend sa nubyo. Kaya mo ni ginapotwa siya nga ito niya letter sindero. Ambot, J. Lolo, kung ano nga nahimo niya man to, ah? Ambot, kung ano man to, Amoy kong nga nahimo yaman to kay kung ano man nga mga bagay ang gusto ya ara gidayon. Bao, pagambal ya biya nga dupa dayon. Pagambal ya nga about face. Yeah, about face na yun. Pagambalya luhod. Ah, luhod. Pagambalya nga lupad. Ah. Amo na ginanami siya nubya. Yung tingin talaga ginatag ko man. Kung anong gusto yung bagay, ginatag ko man. Gusto niya siyang dulce. Gaw, goma ko dulce. Hindi may kilaptan nga dulce. Ano ang panawagan ni Najili? Lollipop? Nagay lollipop ako. Ikon why lollipop? Di butong-butong.

Ambon ko nga nahimo ya banto kay kung ano man nga mga bagay, ang gusto niya ara gidayon di lolo. Kag wala man ko kabalong sa pito kabulan namon, samtang kami pa, nagapangaliyag sa saiban pagid J. Lolo. Wow, may pagkatulisan. Ginpakilala ko siya sa akon ginikanan tungod na matyagan ko. Nga daw siya naging maging legal ng amon pagnubyuhanay. Grabe, no? Amuning seryoso nga babae, Jirili. Ginpakilala'y si ginikanan niya. Nay, tay, tandain yung tura sini amon niya. Ikaso malagyo siya na ikang kung ano matabo siya kung na yung maghamog ani kang malerging chan ko siya ni. Ipakilala, dala tanda blaw niya, may silpi na to. May silpi ta. Wash man ang babae, no? On the other side of the situation, blaw. Ginpakilala, ya, formal. Naya mo ning nubyo, kung nirespeto si ginikanan, dumayo man. Kang makilala mas si nubyo, eh, pero di mo na, may amo silingon nga may intimate relationship sa inang tao, ginpakilala si ginikanan niya. Yanay kung ano, ginman may matabo sa akon, siya ning una nga tao nga imbestigaron niyo. No, it's on the other side of the story, di ba? Magluwas siya ginupakilala ka sa bilang respeto. Kag formal abing kapag na pahayag sa inyong pag-relasyon ka doa sa ginikanan mo. Di may mo pag-inay ka mamukhaan na sa isang ginikanan. Ay, siya galing niyo. Niya pa silpi, tanda tatay siya. Dato, pa-picture ta to, pa-picture ta. Papakundak tabi. Kundi may bidin siya na nakapta ng ginikanan. Ikasyo yung magbusong mata nila kagbayaan siya. Niya palapta niyo ng ilay ang iyang picture ni may pangitaan niyo ni kinalagi yun eh. Yang utod nyo, ginpabusog, yun na gintinuntuhan. Nalagyo, di na makita. Hindi post din sa Facebook, eh, di ba? O tanda man ang uyam. Kag wala magkukabalo, Jilolo, nga sa 7 months, of nga sa 7 months namon, kapag nubyuhan ay samtang kami pa, kapanguluyag siya sa iban, J. Lolo, nga babae. Ginpakilala ko siya sa akon, ginikanan tungod na matyagan ko nga daw siya nagit ang maging legal na kami. Okay. Damo ko ginsakripisyo para sa amon nga duwa. Pero nahimo ya pa ko ibaylo sa isa ka babae. Aha, ginbahilo, gisagaliya. Kag subong, J. Lolo, nako, nagit, nanunin, nako lang ano. Nako, gid, ang akon paghinulsol. Aha, naghinulsol siya. Tungod, ginubos ko. Ginubos siya, ginibubo siya, tungod ginubos ko lang ang mga oras ko sa tao nga hindi deserving o hindi deserve sang parihas sa akon. Why gid bilin jirili? Shipo tayo gid.
Ginbo-bo yang tanan, ginhatag ya para malipay ang nobyo, tapos ginbaylo lang siya sa iban nga babae. In other words, gintraidor siya sa nobyo niya. Nakasalapo siya sa isa katulisan. Manog patalang, manog into, kag manog tonto. Subong ari lang ko di daw hindi ko pa masyado mabato ang tanan kabudlay kalimtan ang 7 months di lulun ang amon nga paginup danay. Lord, please advise me kung anong himuon ko. Salamat gid kan God bless to your program. Amo gini kay linit sa tanan. Nga ang mga babayi lang makasalapo sa nga tulisan nga klase batasan. Paltik nga paghigugma. Mang babae daw na hadlok na liwat maghatag kumpiyansa mo. May mga luya kanya hinugay na kuda pala rihas na kamutalan nga lalaki. Di mo nakilinit da, kaya ginaparihas na tanan dirili. Paano kita yung mga mabuot? Paano kami yung mga mabuot nga ginadalahig ninyo da? Huwag makamidat labot.

0: well. Got a will to will. Say more later, sender. It's part of the process ang kamuhi naton. Gamay nag-aabot ng mga pagtilaw, may ara mamag-an, may ara dako, may ara gamay, may ara mabugan. Pero tanan, ina siya, maging positibo lang kita. Kay may purpose kin ang tanan. Even though mga hindi maayo, ng mga butang na katabo sa aton, amo ining tiyempo nga dapat magpakabakod ka. Instead nga maghina ka, kang magluya ka, say mo yung mga plano, kagda intensyon nga maayo sa kabuhi mo, dapat amo ining panahon nga dapat magpakabakod kapagid. Kay ginatistingan ka siyang tiyempo kundi kagid asta ka determinado sa pag-angkon sa mga matahong nga mga parte sang kabuhi mo sa maabot nga panahon. Kay kon ihulom mo lang ang imo balatyagon kag paminsaron sining natabo si mo, maabiriya ka lang gid. Pero kung ikaw magpakabakod ikaw kag determine ka lang sa pagpadayon, may mga bagay gid nga maabot si mo nga maayoya, mga oportunidad nga makahatag si mo sang mayo nga buwas damlag. Mayo man ang mga plano naton, ang mayo gid ang aton nga mga ginaplano sa relasyon. Pero sa liwat, mas hindi natong kontrolado ang panahon. Nasuway nga kung na-failure ang aton nga mga handom, kang mga plano sa kabuhi. It's about time nga mag-ampo kita sa Ginoo. Kay isa sa mga rason nga para dasing mahil o kung mag-ayong imo balatyagon, kag dasi ka magbakod, is ang pag-ampo siya. Kay even though ang aton niya nga mga plano wala madayon, kag tungod si imo pag-positibo nga pagkatawo, may better plan gali yang Ginoo si imo. May ara sa gali mas mayo nga plano si imo. Mas maayo pa sa ginexpektar mo. Ang right person mag-aabot si mo kabuhi. Nga natabo ina tungod para mag-exet sa imo nga life. Kay hindi pwede ang isakto nga plano sa Ginoo nga tao para sa imo nga magasulod sa kabuhi mo kung ara pang imo yang tulisan nga nobyo. So dira kaya binagbinag inang anggulo. Hindi ka to mag-anggulo sa mga nahimo mo ng tanan, nahatag mo ng tanan, kay magalain lagi dugang ang imo balatyagon kag paminsaron. Focus kaya sa mga maabot nga matahom nga mga party sa kabuhi mo. Nga mag-aabot ang lalaki nga napartinisyon sa imo sa Ginoo kag ginplano niya. Kaya hindi pwede siya makasulod sa imo kabuhi samtang ara ka pada sa inaka relasyon sa imo nga tulisan nga nobyo. Nasuwaing nagluntad ina ko natabo ina nga bagay para ligwahan ang alagyan sining tawo nga mag-aabot sa kabuhi mo. And aside from that, hindi lang tawo, kundi mga bagay kag matahom nga mga oportunidad ka makapa-improve sa imong nga pagkatao para sa palabuton. It's either your job opportunity, financial stability, good health, kag iban pa. So, dira ka focus. So, dira ka dwell sa imong paminsaron. Kay kung mag-unong ka sa mga ginbuhat si imo sa lalaki to, kag magatinir ka da kag kandaduhan mong lawas mo da ang balatyagon mo kag paminsaron, maga subo lagi kang maga basi magmasakit ka pa. So this time sa i-rearrange mong kabuhi mo. Rearrange mong prioridad mo. Ha? Mas mayo kwa ka bulpen kag papel. Because wala na sang iban mabulig si Imone kundi imo gid ka galingon. Kag ang Dios magagiya lang niya si imo kag maga hatag siyang kalam. Kwa ka bulpen kag papel. Isulat mo da sa mabaw. My priorities in my life. Ang akong prioridad sa akon kabuhi. Number one, sample, number one, trabaho. Kung nagatrabaho ka, tinaglan na miyon kung trabaho ko, i-improve kong trabaho ko, kaya mo ini naghatag sustento sa akon kinanglanon sa adlaw-adlaw. Namiol ko hindi ko malate, namiol ko akon nga mga performance, ang relasyon ko sa tagsa-tagsa ka mga co-employees ko. Number two, ang prioridad ko is income o kon savings. Pinanlan ako mag-savings kang ginagmay lang kay para sa pag-abot sa chimpo, may aram ko sang kot-koton. Importante may savings gid ako kay may mga emergency nga hindi nato niya kontrolado nga mag-abot. May ara kaya sang koton. Kag may ara ka sang preparasyon in kaso, may gusto kaya sang mga plano mo. Sampun mabakal ka biya plano mo, TV biya nga 65 inches. Kundi sa savings mo naman na, nakakasamat-tamat savings mo. Kung gusto mo yung magnegosyo later on niya, kundi depende si mo, savings ka man yapon, ibla. So in preparation, sang imo kaugalingon sa future. Whether you like it or not, maabot ang 4 years, ang 4 katuig. So good sumong katuig 2026. Apag katuig 2020-2030 ina. Anong life mo by the time comes? Anong kamuhi mo nga may aray ka by 2030 kung hindi ka preparado? Basi amo mangyapon ang problema mo, kwarta? Basi ni siya mangyapon ang imoy ang paminsaron nga hindi ka stable? So kamudlay kay ikaw mangyapon ang mga sakripisyo kung hindi ka preparado sa maabot ng panahon. Pero kung piparado ka kagaging planuhan mo sa eksakto kagaging ubra mo sa pag-abot sa tiyempo, hindi na sakripisyo, kundi binipisyo. Ano ni siya, ma-advise ni siya? Hello, good evening.
1: Hello.
0: Yes, good evening.
1: Good evening lang.
0: Oh, sino ni?
1: Rafi nila, di sa Manila.
0: Oh, Rapi, yes, so, oh, totoo, Rapi, oh, may kapita. Anong balita na, ha?
1: No, mayong, kwan mo sa malay, gay mo lo, ako.
0: Oo, ga, pasabor, pataganin, nagtawag ka, ano na?
1: Wala lang, nadlaw lang ko lang sa imulo, eh.
0: Ate, okay.
1: Ate, oh, nga, pamati lang ang kundi lang, kaya, kala.
0: Ate, sige, biyahe mo, sige, biyahe mo, grams mo.
1: Oo, oh, no, nagabiyahe na, grabe, na traffic lang ko din, nagtawag ko sa iyo.
0: Kamusta ang sitwasyon na sa Senado?
1: Ay, kagina, no, nakakwento to. No, mga okay naman, no, wala naman to mga nag-arali, kag wala naman to mga NBI dito sa Guabala. Kaya nagliga daw, no, nagkwento itong mga NBI mo, no, dito sa Erna.
0: Ah, titawhay na sa Senado? Sa inyo na yan ang nagyan?
1: Oo, tawain na.
0: Tawa, ate, sige. Okay. Halong ka na, Toto Rapi po, nainom mo na?
1: Ano inom na, Loy? Wala na yung palyar, Loy.
0: Anong nainom mo na, Iho?
1: Kutimish ko ang BTX 500, ah.
0: Ate, halong sa pagbiyahin na, Toto Rapi, ha? Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: ya mo na siya liter sender ha. Set your priorities in life. Number one, trabaho kung nagatrabaho ka. Okay. Namiyon mo trabaho. Number two, savings. Number three, to help yourself again, maging busy ka. Ibutang mo na sa sample naton, my priorities in my life. Number one, trabaho, savings. Number three is extra income. Kung may mga chance na ka may oportunidad na maka-income, makaganar ka sa isakto kag maayo lang ang pamaagi, igrab mong oportunidad nga para iduga mo sa savings mo. Wala? Tanan ini in preparation for your future. Number four, priority mo is to help your family. Si nanay mo, si tatay mo, buligan mo kung may anak ka na yung inubulig sila. Sa mga utod mo. Because ang pamilya, when it comes to wars, sila gyapon na mag-aunong sa aton mo. Number five, sa imong nga list of priorities is boyfriend. So, 1, 2, 3, 4, 5, ikalima lang prioridad mong nobyo. So, if you have this list of priorities, number one, number two, and number three is your top most priorities in life. Nakagin mahatag sa mas dako mga chimpong sa pag-develop. Kay amo ina ang magahatag si mo sang kahilwayan kag pag-asenso sa palabuton. Ang boyfriend kaliya kalamanan tanan ginahatag mong oras sa iya. Wala ka nagalikan para sa mga bagay nga financial security, stability, trabaho mo, no? Tanangin mo mo na sinobyo mo. Sa baylo, minobuan ka man niya. Minobuan ay kamo. Once again, sa leaton ng letter sender, so be strong and don't forget to pray. Kaya mo na, malampasan mo na. Hindi lang paglampus eh, lampasan. Again, i-focus mong mind mo sa bright purpose in life, sa positive side ha. Kung may chance ha, atong-aton nga suggestion nga priorities in life nga listahan, ilista mo. Para once and for all, may ara ka sang definite guide kag purpose in life. Kung ano gid nga direksyon sa kabuhi nga gusto mo. Kag dira mo ihatag most of your time to improve yourself and to have a brighter future ahead of you. Oras naton mga kakipem, alas 11:45 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
3: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Pagali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
22: Ladies and gentlemen, ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: What is love meant to you?
25: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
26: Paano kung nabala lusutan lo?
24: Would it be there to comfort you when you need it most?
25: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
24: Or will you still be there to fall in love again?
26: Hindi kang inabala nila, tultiro pa ko lo.
27: Hey, tulisan! Manog patalang, manog into, manog tonto. Mga ka-K5, hindi magkalipat na sa seafood restaurant gani. Malana na, matik na na. Malanta na na, Gina Seafood Restaurant ang atod katuan, ha? Amo to siya kagabi, hindi pa matik ko sa inyo, mga order na mo. Ito mo, pwede ka namin. Tag isa ka kilo, jirili mo. Pero ari pa batik ko sa inyo, liwag ko nung mga order na mo ganito man. Ano ganito order na to na, bebe?
28: Kaming ebe, ma-repeat lang sa order mo. 1 kilo ng shrimp garlic butter, 1 kilo ng lapo sigang.
27: One kilo buttered shrimp, no? Lapu-lapu, sinigang, no? 1 kilo man. Abi, ano pag-inada?
28: Ulo.
27: Ulo.
28: Kag 1 kilo nga tangigi grill.
27: Tangigi grilled, ah, sinog ba? Tangigi, okay. Ah, ano pa gina?
28: 1 kilo ang tangigi kilaw.
27: Tangigi, isa kilo ba, kinilaw? Ah, ano pa gina, sige.
28: 1 kilo ang squid calamares.
27: Squid calamares, dinirey, kanamit. Ano pala?
28: 1 kilo ang diwal grilled. With...
27: isa ka kilo ang diwal grilled with butter. With butter. Kag may garlic, dinirey, fried garlic, no? Abibi, ano pa gina na?
28: Garlic with butter.
0: Thank you, Gil.
28: Okay na nila, oh?
0: Okay na.
28: Yes. Thank you,
27: lang. Okay, tiyan mo na, magkakakipan. Ang kasadya mo ni, huwag ko masugay kagamisin niyo. Kunitang isa-isa kilong order to kayo may mabisita ta, ay mga pinda magkaon. Ang isa ka kilong aniwal di rili, amugin ang una, nag-amot sa lamisa mo. So, sa perte pagkanamit namin kay Sandiwal, una-una daw hisihisitan sila bla. Daw hindi pa sila magkaon siyang diwal aming ginasugba. Ginsugba siya, imutangan butter ka garlic, fried garlic, mukha namit namin. Daw hindi pa sila mag-tokop aming magkuha siya lamisa, be. Kaya kuya, huwag na kuya damo ka mo na yun yung kalubagon kuya din ang diwala. Kang usapon, susperte ka humok, perte ka lamit namin, kang perte ka friska dirili, kang grabing sa mork, perte ka lamit. Di kinapiaran ko kuro nila nga daw ka namin, doon ka masabor, ging kuya sa kaon dirili. Ang mga bisita niya, pwede patikim ng niya di lolo. Kuha lang dyan, kuha lang. Sos, dirili, sos, Mariusi, dumamuyayaw sa saka namin. Daging kuya ba ng diwal? Dogo pangayo pa sila, tama na. May ara pa lukos, oh. May kalamaris pa, may sinugba pa na, oh. Sinog ba nga tangigi mo, perti ka lamit na amit kini. Inang hiniwa nga tangigi, sugbahon lang. Kang tapos na may ira sila, may varnish lang nga daw, special dirile. Kang tapos, may new time nga butter kami. Kang may fried garlic man. Sinog ba nga tangigi?
1: Sabo ka namit na amit kini naman.
27: Tapos may pasayan nga butter, garlic, shrimp, dirile. Ang sarsa, isamok ko sa kanon. Galupok na tagos ang agim. Di may kalamaris, magid. Lokos naman na siya nga na squid drinks, bala sa una. Kay the best nga bang sabor sa kalamaris. Oh. Kag ang sinigang nga ulo sang lapu-lapo diri Leo. May slice sang talong, may rabanos, may balatong, may sibuyas dahon, may pidada, may paitan, grabe nga panakot, may kamatis nga green kag pula, ining luto. Kag diri Leo ang paslom Batuan Aragoy. Ang natamo mga kakipay, do sinipa tiyana mo sa kanamit. Sa kabusog. Karoon kay may sobra. Kay may sobra dirili. Kung nigin pa take out ang sobra. Ang natamo mga kakipay, sining ugto. Nadumduman ko nga may ara ko gali siyang nabili nga daw duwa kaparte siyang ulo siyang lapu-lapo nga sinigang. Ginpainit ko, ginpabukalan ko liwan. Ginsunan ko panyaga mga kakipayb. Sugidan na ka mo? Anong natamo? Sa paghigop po siyang sabaw, uy! Nagdugang naging ang namit. Tingalagin ko na. Gaagin take out mo na siya. Kundi nagbahaw na siya. Imuntang mo sa refrigerator. Initon mo pagkabwas aga. Pabukalan mo siya liwan kadali. Susgating karang pagit ang kanamiton, Jirili. Only at Gina's Seafood Restaurant. Ha? That's why kung may mga bisita, kamong kamay okasyon, diri sa Bacolod, you know where to go. Only at Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upunsa mo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss ha. 9:30 in the evening to 12 midnight. Three lives at K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: X500 kag may TC or pure si agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. Mm. So, ari pa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Mm. So permi na mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
1: Maganami pagigili Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaontam
0: kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
1: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
0: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom may TC or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan mag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang ambali Dok Ramil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na,
1: katarata
0: mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata, kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. inom DTX 500.

0: 500 in no mighty sea or pure sea adlaw-adlaw.
1: Ang nami sa DTX sa 500 kag mighty sea, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag mighty sea, no? Even ang imong kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
0: mga dysmenorrhea.
1: Correct. So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mighty sea.
2: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag mighty sea.
0: Mahypo kag mahyper sa boy.
2: Mahypo, mahyper, DTX 500 and mighty sea could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selyula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selyula. Gani, hindi na amuna nga type sang selyula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selyula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selyula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitwag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitwag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-gwitter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon, sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halan
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, at Tubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Pero ang baho sang ilok kag anghit sang lawas.
0: Dapat adlaw-adlaw at ipanom.
10: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy?
2: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-clinic ka di fresh deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo. Nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
0: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
2: Mahilig mga kape.
0: Mahilig sila mga kape.
10: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
2: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang kapang

0: Pugay ang imo DTX Premium sa duwa ka D3 bioprotektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites kay may D3 bio ka. Mm. The complete coffee nga bulletproof mag DTX Premium coffee ka.
1: Sa pero mga dapat hindi nato paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Yes. Ang magpamassage
2: gamit
1: ang Santon Plus Herbal Oil. Mm. Tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
2: extend.
1: Extend.
3: Okay. Lagi pa na sultiro.
1: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
0: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young. You act young and you perform young sa extent.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurine na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglycerides, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
3: Okay.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: So magkat magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
1: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sang probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga,

0: halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria, mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
1: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance ka.
1: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
3: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C! Mapalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagton, Sir Boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
0: Nami ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
7: 14 hours.
1: Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay ang kablawa, sir boy. Before I take, gin ko anak ko ang antigen test. It was positive. Imnan ako lima ka soft gels kada doha ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
8: Negative.
0: Kita mo
1: That's how effective is D3Bio.
8: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3Bio kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
7: Sakto
8: mag-
7: na, Doc.
8: Mag-reduce kasi na. No? Kag... kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy, no? Kaya nagapa-improve ina sa aton nga gut bacteria para magproduce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no, before ang bagay ni Dr. Ramil, sana naubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain. Like,
1: kasi hindi na magkaon, sir boy.
0: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya mo na ito nag-provide energy sa iya.
9: Correct.
0: Sir PD.
10: Ang D3Bio permitan ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
0: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
3: D3Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio! D3Bio! With Physio!
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3! Nga may Physio! Ang Physio! Nga may D3! D3Bio!
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong labas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantino man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! 101.5
13: K5 News FM. K5 News FM.

0: 101.5 K5 News.
1: Desde Exco Mix Time, las 4:38.
2: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Las 4. Microphone kahinay ko aw. Ah, ara na. Baskog na. Las 4:39 na mga ka K5 sa atong sininga pagpangalagad. Balitang K5 sa umaga. Kamusta kamo tanan? Okay lang kamo?
1: Ayos lang.
0: Hindi kuya okay. Eh pulaw.
1: Ako yan ang 95. Ikaw yan 94.
0: Insomnia ko na insomnia.
1: Aban sila isa.
0: Grabe ka lang, ngayon ko may insomnia ka, no?
1: Ano na po silingon sa insomnia?
0: Hindi ka katulog, blaw.
1: Hindi ka katulog. May kwan na nakagipi, babes. May bulong na nasubong.
0: Ano nang bulong?
1: Ang bulong, actually, kwan, why singirisita dapat nga bulong da. Kay may isa ka lalaki, nagkonsulta sa doktor. Ang gambal sa sinya, Dok, mapacheck up ko. Sinano yung mo ginabatsyag? Na, Dok, hindi ko bala, Dok, gina-insomnia ko, Dok. Hindi ko katulog kong gabi. Siling niya, sa adlaw ka lang tulog.
0: Okay kayo. Okay kayo. Ayo.
1: Dapat ipamassage ka kay babes. Dapat ipamassage ka.
0: Guro no, kinang lanon kinang massage ta therapy gi guro sini ki nga. Kalae sa bisan ano ko kapiyong sa mata ko do. Hindi gid kay katulog.
1: Damo na nagadisturbo sa imo nga kaisipan. Kabalo ko na nung nagadisturbo sa imo kaisipan.
0: Ano?
1: Una, dugay pasweldo.
0: Ikadua.
1: Ikadua. Gatumpok na naman sila.
0: Ikatatlo.
1: Manugpanukot ga pila. Magluwas sina si Ligros Power, si PLDT, ang tangki sa nga aton sa lakyan, amo na ang gadisturbo sa aton kung nga ang hindi kita katulog.
0: Isama na.
1: Yari ang mga solusyon sa imo mga problema. Ang nagapanukot, pang likidaron. Ang tangki sang salakyan, kakason, kakipamaligya sa scrap. Na, amo na ta. Amo na ang mga solusyon.
0: Grabe, mga solusyon mo ba?
1: Kampiyon. Magtaka di tribayo, kaya gagata na yung utok mo yan.
0: Amo na gali?
1: Oo. Kasunod gani kung di ka katulog. Tungod nga kapanumdom ka sa manugpanukot sa imo, ang imoon mo, ang nagapanukot, tawagan mo. Naton di ko di katulog. Iway ko inugbayad sa imo. Na, siya naman na hindi katulog. Isa ilo to sa iya.
0: Pero sa totoo, lago magayo ka malaga, tawagan mo sa iya.
1: Mariglo man siya.
0: Okay sir.
1: Ako niya lain.
0: Experience man. Eh, sino mo lain ka niya?
1: Ako niya hindi katulog. Limbawa, sa tawagan ko nga. Sir, may gabi, buwas mo ay ko inugbayad. Hindi naman ko na yung katulog. Ang sabat ko, kung nag-inasilo mo di ang problema mo sa akon man.
0: Ang imo niya, hook or by crook na yan nga.
1: By hook or by crook.
0: By hook or by crook. Sok na lang yan.
1: No retreat. Bisan 1D18 ka pa.
0: Para na si Dun Luis Cantalao Junior. Nanasa. Damo, kuwal niya? Dinalaan ko sa isang galon nga din damo.
1: Gali?
0: Okay, may langgaw to sa imo. Kung gusto kaya mag baligya langgaw, order sa akon. Damo yung kinontiner ah. Barato lang. Pure nga langgaw, pure.
1: Kuwal lang ako. Pwede. Kadamo-damo man kung 20. Pwede, just no, ibilang ako. Hindi na ibilang guro ah.
0: Amo na ang dagi ko na dismaya. Gisay mo. Wilbur Silvestre para may mga gala na.
1: I-message Jabe kung pila ta nanto bili ka lang gawya. I-message Jabe kung pila ta nanto.
0: Base ba ya maulaw lang ag mapareho bro sa...
1: Mga pilahon gid man to aw. Mga pilahon gid man to tanant niya lang gawya.
0: Ati...
1: Estimate lang be.
0: Estimate?
1: Oo, estimate lang. Wala mo na malain.
0: Mga pilahon ang presyo?
1: Oo, tanan. Oo, tanan.
0: Pila ka container
1: hindi to, mga
0: pila. Hindi na mga 20 ka container to taga 800 ang container.
1: 8 times to mga mga pila 800 times 20 mga size 16,000.
0: 16,000.
1: Ati mayo na kay balantay bintaho ni.
0: Mo.
1: Abi mo background ko. Gusto ko lang ibaloon ang bintaho niya.
0: Oh, kabalo ko nga. Kapamangkot ka lang.
1: Hindi.
0: Kabalo
1: ka. Ano ganito?
0: Hindi ka man niya magbuya ako ni Bingkong.
1: Eric Ekraga pa si Juano, si Jean Montesino Arroyo. Si Rui Nabilyaran Erbito.
0: Sige.
1: Tige Eric Ekraga. Tige Eric Ekraga. Paturoson ta kamo karong kalanggaw. Tanawon ta kon Marik Ek pa kamo.
0: Gapanginit lawas ko dibla. Nugay kamo gan.
1: Sige.
0: Lasa 4:45 na mga kakibay. Sa ato lang ang mga pangulong dinalan sa atong sining mga balita lokal, wala sang lugar ang pag-abuso sa atong syudad, labi na gid sa mga inosente nga mga kabataan. Suno ni Mayor Greg Gasataya.
2: Tamtang pirason nga katapos ang NPA, yara na sa kustudya sang Kawayan Municipal Police Station.
0: Kung hahawa ka ng baril para labanan ng gobyerno, mali yun.
1: Paano kung wala ka kortesiya, wala ka pabalunga, masulod lang sa imoridor? Pariyo kita sa gobyerno. Gobyerno na yung opisina ngayon eh. May pusil ako. Di nagsulod ka lang yung away ka naglisensya nung himuon ko.
0: Mali yun.
1: Mali yun. Dapat... hindi pwede nga gamitan sang pusil, di ba? Mali yun.
0: Okay. Kung nagsulod ka lang kay Ate Abe, kayo authority ka, police ka, masulod ka lang doon sa vicinity nga ginabawal, nga private. Mali yun!
1: Puti kabutigon! Ini nga klase sang pinanggobyerno, madamo sang butigon! Pwera lang yan sa mga honest. Maayo pa ang presidente! Inga sang Tricycle Owners and Drivers Association na, hindi butigon.
0: Maliya o maliyon. Totoo yun.
1: Sang sa presidente. Sang Tricycle Owners and Drivers Association. Butigon gid iban nga mga presidente. Presidente sang sang binders as yun. Sa mga presidente, ha?
0: Totoo yun!
1: Pamilya, ano ni? Ano pa ni? Bata nga ginmaltrato sa Bacolod Plaza, ginrescue samtang suspect, dakop!
0: Dakop?
1: Dakop. Wet salbar.
0: Akto nga pagpangawat nakuhaan sang CCTV footage sa syudad sang Cadiz.
2: Samtang pamilya sang napatay nga bangkay nga isa ka UP alumnos nga napatay sa encounter sa Kawayan, hindi na magpasilabot, hindi na nila pagkuhaon ang bangkay.
0: Ala.
1: Grabe no.
0: Mali yun. Pamilya nyo yun. Kunin nyo na yun.
1: Yun na yun.
0: Kapin 100 ka mga POG drivers wala nakakuha sang ila fuel subsidy. Mali yun.
2: Samtang mga sapat sa Negros Occidental apektado sang init. Ay, sa mga sapat.
0: Totoo yun.
2: Sapat.
1: Okay lang na yung sapat kay ti Mayo pa na gani sila ya kay ang obligasyon nila na mapakaon lang man sa tao, mapaihaw lang man sila. Balaan nila yung rule. Ang grabe. Problema, ang tao nga sapat-sapaton.
0: Grabe nga mga grabe pag magbasa ka lang yun, pero daw may ginapatundaan ka pa. Masiling nga, sapat!
1: Animal! Hayop! Iban nga mga opisyal sa gobyerno. Iban na.
0: Iban. Hindi tanan.
1: Hindi
0: tanan. Hindi tanan.
1: Nga pita bala di TX Coffee Mix. Sana nga init na tubig. Bawin hindi kami kapangapi kay Lia naman ni Karun. Saan ko pa rin maubos din kapi ni Lia Subirano man?
0: Pukawa na to si tatay kay Gama. Maga init tubig. Pukawa sa tatay.
1: Ipaibitan ni ready mo da ang kwana, i-ready mo da ang pamasad sa muning nami magpa mang masad o kung magpamasad sa mga kakipaib, DTX Coffee Mix ka mo da, kaping healthy ang DTX Coffee Mix sa damo ko pinding sa Tires Uno, may pinding ko da kay Miss Harjulin. Pinding ang aton nga delivery da. Makalusot gid ta da, no? Natapos ko nang Estefania, natapos ko naman ang tutong.
0: Grabe ba?
1: Sa Tires Uno takuling na lang ang akon nga utang kay Kipe Babes.
0: Tires Uno.
1: Oo, may utang pag gili ko to sa Pahanukoy kay Mik-Mik Store. Oo, kag-ara pag sa Villamonte sa kano da bala nga bana ni Ma'am. Nagapangapis ang DTX Coffee Mix.
0: Grabe. Magamon nga sugi daw ay nakulugar sa
1: Wayna. Tumba na.
0: Wayna.
1: Tumba na.
0: Balay ng kontra magamon.
1: Pamasad so ari ang magpamasads. Ako ya gusto ko ni magpamasad sa sining babayi. Or pwede man nga ako ang magmasad sa kipay baby.
0: Pwede man.
1: Nga kung kay isa bala, bulus-bulus
0: ka mo. Di na, may mamasad sa babae kung na lalaki.
1: Sa si Nung Jose Draya sa Alihis, lalaki sa kapang masad, ang problema ni siya kay mahal sa kung magsukot sa tigulang. Oo. Pero kung bataon gani, barato. Kagsulit pa ang iya ginamasad. Kompleto. Bisan din parte ng lawas kung ubuso niya namasad. Basta bataon, barato. Kaya mahumok ko no ya. Pero kung tigulang, gurang, ganit na yung kibay, babe. Nati medyo mahal-mahal. Oo. Aryo ah, mapamasads ka dapat yung kibay, babe. Para makabugtaw ka aga pa. Ikaw masads or siya man mamasads. Balos-balos lang.
0: Okay.
1: Yari ang isa kalalaki, professional nga masads sa isa kababayi, wala na sila yamalis sa kibay, babe. Hindi pwede na yung magmalis ya ka. Oo. Dapat professional gadya. Muna kuno ang mga manog masads mo. Hindi pwede nga magmalis ya ka. So agwan taon mo lang kung anong imo nga nabatsagan eh. Ari ka kay babe sa ang manug massage sinadulong sa inyo sa DTX herbal oil, no? Kinanglan magpamasad sa mo ang DTX herbal oil gid amo ang gamiton nyo kay kabugnaw gid ka kay babe. Pagkatapos nga mamasad sa imo mga kaunudan, kag banyusan nagapanalupsop ang bugnaw nga may kainit nga kanami gid itulog ka kay babe. O yari ang pagpamasahe kay paibitan. Tanawan yung lalaki kay ka-professional ginaya. Why ginaya?
0: Galala,
1: Ari pagid. Ari pagid ang professional. May arap lang kisa kikiya kay Pebis. Gani gusto ka damo ko sa butahe. Nang daw iritaron niya gid ka wala ka kay Pebis. Ari ang kaakig sang isa ka babae nga nagabaligya uga. Ang agin sa butahe man sang isa ka negosyante kalaw ay galing ay sa butahe
0: on. Na normal man lang sa butahe ay.
1: Pero ti diyan na mikon gid niya ka kay Pebis.
0: Ako gani. Una ko yung mamikon ko lang mga muna ya.
1: Mamikon gid lang eh. Ngayon nga bahay ginadulog sa inyo sa DTX Premium Coffee bawang boundary sugar mo da. Hindi ka nagagwanta sang puro nga stick nga coffee kay paet-paet. Ari matamis so pero hindi yas ang kalamay. Wala problema sa diabetic. DTX Premium Coffee mga kakipay.
0: Gusto.
1: May ganoderma extract ginpatamis ang stevia. Ari ang sabotay sa negosyo. Good vibes.
3: Katol! Katol mo!
4: Huh?
3: Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! Katol! lang ka. Kasi pag tumkadug ng mga tao, abe pala niya akong baligyang bulat, katol. Oh. Katol, magiging akong baligya. Hindi ka mo ni Dine, kaya ako bibira ni Dine. Pag tuwo sa mga tao, katol niya akong bulat. Bulat!
1: Hindi na marami ni may retar na gabaligya kayo mo yung bulad ka sa batman tiyang katol. Wala lang bala sa butahi ay amo man akong kisa sige paibintan gambal tadi oo si pag play doon ka namin sumong sa performance ni Itan ha huwag sa gapang sa butahi. Mga kakipay, badlo-adlaw, yung pagkalipatan ang power trio nyo ha. Ang GTX 500 nga nagapakontrol sang sugar, nagaprotect sang inyo liver, nagaprotect sang inyo mata. Ang GTX 500 bangod man nga sang kapine nga marguso, nga kung hindi mo ni pag-imnon, apektado ang imo mata. Ang apektado ang imo nga, base ang imo nga mga silyulada magkalamatay, gulpi ka lang magtugulang. Gusto lang, gulpi lang magpuluriyakot ang imo nga panit. Okay, patay ng silyula. Kay bala sulon tiyagid. Kay wala kagad GTX 500. Para hindi ka mabasulan, kakipay babes. Sa imo panit, kay hindi magkuluriyakot. Kag hindi magtaas ang imo sugar, ang ihip mo gabukal-bukal na. Kay grabe na gili ang kalamay. Oo. Perti ka man pada daon ka kanon. Ang harap mo ka kanon kung ginagasitan mo. Ha? Sige lang alupot mo, alupot ka kanon sa tilaukan mo. Damo-damo nagali sugar lawas mo. Why ka man gabakal sang GTX 700? So wala sang iban nga basulon kundi ikaw. Basta. Ikaw nga gapapati subo nga wala kag GTX 700. Oh, di ba?
0: Basi ko masiling kang ikaw gin kadlawan ko ha.
1: Oh, sino to?
0: Itan. Nakadlawan ko si Itan.
1: Itan, di ka magsagad ka lumoy ka. Ay, right? Pwede mo pagani yung mausap, tinulon mo na. Oh. Wala tao likod subong, ha? Wala tao likod subong.
0: Kung ano pa daw, kwan saya.
1: Oo. Oh. Oo, oh, tatawahay sa gilid subong kayo, wala tao sa likod dyan. Pakok! Oo. Oh. Ang klinika di Tribayo, kakipay babe, kontiksyonan tangi punta, kaya kung magsinakit ngay punta, tanan nga tao, kontrata sa sulod sang balay. Pero sa tuntun lang, ikaw man bala sulon. Kaya huwag kagabakal sa klinika di Tribayo,
0: na.
1: Kung naga pala nakitulaan mo na kon kay isa, igot na kon magsagad ka lakat.
0: Isa man na.
1: Oo. Manghagad partner mo sa imo, hindi ka wasi mo ga sakit tulaan mo. Kaya may kaga-klinika di Tribayo. Ano pa hindi mo mahatagan sang kalipay ang imo nga partner. Pero kung naga-klinika di Tribayo ka, maayog dya panukuntukot mo kakipay babes. Bisan hapa-hapa, bisan luluhod o lulalagan pa na kakipay babes. May dala pang hakwat-hakwat.
0: Isa man na.
1: Mag-klinika di Tribayo mga kakipay. Hosto, hindi!
0: Stop!
1: Oh, oh, na.
0: Abi mo kung nga nga doon ka. Abi mo kung nga nga doon ka init sa lawas ko.
1: Oo. Oh. Way ganda na doon. sa sobrang lumbayag mo sa dalanon. Mumanang akong, may juga ugtas ka sa dalan nga kitid. May mega parking nga pick-up, mega parking nga motor. Ti perdigid ko kun sa lakayon ko kay medyo daan-daan nang ilaya kagipay babes. Oo, ti ikaw gid malikaw eh.
0: Ikaw gid eh.
1: Oo, pero mayon kondisyon na tungod sa klinika di Tribayo di TX 500. Subong kagipay babes, perti ka baskog ang ulan sa kahapon ng pinangilat, nagulan sa Pilisa, kag saan dumanan, sa Murcia nga porsyon. Kag sa Gimaras perti ka damo lang ulan. Ti kon initan ta kag ulanan ka, bag down ang immune system mo. Kun kulang ka sa vitamin C, tapos sa gid di kung gusto mo malang mag-vitamin C, inang alkaline-based vitamin C na lang kakipay babes,
0: non-acidic,
1: mighty C, lawas abtik permi.
0: Isama na.
1: Nagatikid ko mighty C. Oh. Kunti guard ano gana? Si tomorrow. Oh. What day tomorrow? Nado ka budlay mo na pamangkot. Ang pamangkot mo, German.
0: Nagatik ka. Oh.
1: Si tomorrow ni ngalan niya, apelido. Yeah. Tingin na pamangkot ko siya. What day today tomorrow? Na today is Tuesday. And tomorrow is Wednesday.
0: Sige mga ka-K5 ha, ang akong nga ma-recommend sa inyo kung diin ka mo makadto para lang magbakal sa DTX 500 D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C dito ka mo sa Miss Wellness Product Center. Pwede ka makakadto dira mga ka-K5 para dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Hindi gani dira ka sa may Panukoy mga ka-K5. Pwede ka makakadto dira sa may Florenceville sa Nino Store. Ara dira si Ma'am na Menda Noble. Igaris toto ninyo Bonito Noble. Pakitaan nyo lang da sa barangay paano ko'y mga kaki-5, no? Ang barangay ni Barangay Kapitan Bibing Noble. Ayos?
1: Ayos.
0: Sige. Di mag-commercial kita, Anay?
1: Commercial ta, Anay. Kag pagbalik ta, upod kay kaki-5 yan sa Dominic Coralde. Kag ang kanta nga, Where Are You Now?
0: Ay, grabe, no? Sige. Tanbay.
4: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko, sabay ni Kuturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: mag-agid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nag-agid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nag-putik, agid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kalahay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
11: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
13: Ito si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Deo Clinica. Deo Fresh. Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
22: 66th Palarong Pambansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News. K5 News FM. News FM. Balita K5 sa umaga.
0: Areglado mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagaan. Balik na kita alas 5:07 na. Ining ambahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5 sa atong sining mga suki. Nagabulig ini batok sa UV radiation. Mayo ni para sa psoriasis, dermatitis kag acne mga kakifang. Nagapugong sang free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress. May mga posibilidad nga magapaligon man sang epekto sang chemotherapy o drugs mga kakifang. Nagabulig man sa fatty liver disease, pinagi sa pag-regulate sang fat na metabolism. So, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod ba sa resistensya batok sa zip-on virus kag infection? May alka-glycerols nga nagasuporta man sa mga sa macrophages para sa wound healing mga kagibay sa pilas nga mag-ayo sa pilas. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha? Sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available mga kakibay ba Dr. Pinoy Squalene Capsule? Ilabi na gid mga kakibay sa aton sininga sa mga store ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule kag dira sa silay kag talisay sa mga butika available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Try nyo na mga kaki-5. Check natin si kaki-5 Vincent Dominic Medina Coralde. Saya sininga mga balita mga kaki-5 sa Bantay Mercado update. Ang House of Prosecution team mga kaki-5 ni sa Vice Presidente, ang mga House Prosecutors sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Blanc. O nagapakita kita sa publiko bilang isa ka grupo nga naga kuno mabakod kag sanga ila sininga pag isa kag paghanda sa pagpresentar sang kaso mga kakipay.
1: Si 3rd District Congressman Lawrence Defensor, mga defensor kakipay which do kay na nga mga legend sa politika sa Iloilo. Halin sa pa sa ila amay asta sa iyo utod nga gobernador kag subong siya congressman sa 3rd District. Ang hambal niya. Marami, madamo kuno sang mga iya constituents na hindi pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya mismo nagambala. Kag hindi pabor nga nangin House Prosecution Panel siya sang impeachment sa Senado against kay Vice President Sara Duterte. Pero hambal niya, bisan damo nagakontra sa akong posisyon, padayon niya po na ko nga mga servisyo sa akon nga mga constituents. Samtang congressman pa ako. Do ramdam niya na kakipay, babes. Ramdam niya na, di ba?
0: Ramdam niya na eh.
1: Balaan mo na eh. Batigan mo na eh.
0: Sinong mga prosecutors nga napili mga kakipay? Nga mag-serve mga kakipay, mga prosecutors, mga kakipay sa impeachment trial? Unsi ni sila kabilong mo? Unsi ka mga congressista nga abogado nga gin-assign bilang prosecutors? Si Jerbel Loistro, Batangas Lead Prosecutor. Chel Jokno, Akbayan Party List. Leila Dilima, mamamayang Liberal Party List. Lawrence Defensor, sa Iloilo 3rd District. Si Joel Choa, Manila 3rd District. Terry Ridun, Bicol Saro Party List. Isabel Maria Zamora, San Juan City. Lordan Swan, Cagayan de Oro, 1st District. Si Jonathan Keith Flores, Bukidnon, 2nd District. Kag Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List. Kag Kaka Bagaw, sa Dinagat Island, mga kare. Amo ni mga unsi.
1: Na-imagine ko nakakipay, babes, kung paano sila magsabat sa pamangkot ni Senator Rodante Marcolita, ni Senator Chis Escudero, mga abogado, ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Pia Cayetano, ng mga abogado, isang abogada.
0: Ano mga abogada man?
1: Abogada kag abogado. Tanawang tabi ni magpanabat sila. Tanawang taning abilidad ni Dilima kag ni Rodante Marcolita sa question and answer.
0: Napakilala man nga mga maalam ni. Kagini sila yung mga kakivibe. Sige, i-check ta na mga kakivibe. Si kakivibe Vincent Abalik Medina Corrales sa Bantay Mercado Update.
2: K5 Bantay Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pang
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Pebeg, kita Robert, dan tinagasag, was ang mga pandri, mga tapang kodri.
1: Red meat naman tira mo. Dumduman ko ang flamingo, nga gin-order ko na sa alihis. Gaputi-puti, may tatak pa nga K5. Tapos nagpa-obra ko sa Rambo, wala ka K5, babes. Pero ambal ko do hindi ko kumbinsido sang pulo islan to sang sungay kakipay babes. Amo na ya Rambo may buho na ya no. Pwede mo to kakipay babes sa mahuwa pa obra pa ko pwede ka pa obra. Kung gusto mo nga ibutang ang hustisya sa kamot mo.
0: Ang ano?
1: Ang Rambo nga kutsilyo, hunting knife.
0: Why nako kay mayara ko na laba-laba nga
1: ibutang mo. Isa kadla ka kipe babes.
0: May ara kung hindi isa kadupa nga po nga lulang tao mo do batut do baston lang. Pero kakaso mo ano mo tapos sugpon mo.
1: Diara mo sa Libertad.
0: May mo na kalaba nga stainless o nga pretty katalong-talong.
1: Pretty katalong yung tarab lang o.
0: Araw na yan, talong na. Japan mga mo na yan. Japan na yan.
1: Japan.
3: Kung yung pangkwan niya, samurai to, mulye, samurai ako.
0: Samurai.
3: Mulye, black akon, sakyan.
1: Ako niya, hindi to mulye.
0: Mulye sa truck?
1: Hindi, kampiyon mo na.
0: Hindi nag-uro samurai, ginobra mo pang?
1: Oo.
0: Inang ano gano'n, inang lantip?
1: ate do, ang isa pag ginakakipe, babe, pag ginaubra nga pag on man, biring. Biring sa truck.
0: Biring?
1: Oo, biring. Mga biring ang munang pinakapag-on pagid. Kag ang ikatatlo, ang munang release ang trend. Galing illegal na.
0: Akon di biring. Bulitas. Bulitas akon bang?
1: Kapat nga pag-on nga kwan, nga pag-on nga gamiton nga binangon, akon ano da, tangke sang sulin. Tangke sang LPG.
0: Grabe, bakon na.
1: Ginatabas na. Kagimuon nga.
0: Pero akon bulitas. Hindi ka mangkot nga akon nga bulitas?
1: Eh, kay tumaro lang na ipamangkot.
0: Kay ginestoryahan ta, mga binangon.
1: Oh, kay tumaro lang na ipamangkot. Sa kutsilyo, yun ay ginabutang yung bulitas niya.
0: Na bulitas kay ginabala ko katirador.
1: Sa kongili na nabutang yung bulitas. Sa bato, pagali na nabutang niya. Ang ibaibig niya yung bulitas.
3: Huwag niya goro sa kwanja kitabit. Ang talong niyang sort of samurai. Tawag na may tawag na sila mo. Kaya yung samurai yawa. Higar niya isang Japanese. May ginatawag lang yung espada sa isang samurai. Bako niya. Ang talong niya. Pangkisya. Ako alam mo. Iyak ng tisyo. Yung iaboy mo sa babaw. Iyak ng tisyo. Grabe. Ito ng talong.
0: Diba tama? Mga sanguna. Mga sumangoma-uma. Usog ito yung mga pinuti. Blo, mga lagbalagbat na tag-isa ka doon.
1: Munang hambal nila. Munang hambal nila.
0: Pinuti, no?
1: Nga kung ako mag-ubra binangon or pinuti, ilabo sa bato. Ang binangon mabingaw gid.
0: Pinuti, Japon.
1: Tagkila ng kilos ang baka.
0: Dumalipatan ang baka. Daw naguot kitas pinuti daw ang baka daw ginag.
1: 360 kilo ang tunga. Bila?
3: 180. Ang aton local port na kami kalingan na itong 320, 330, kag aton nga imported niya, 335 kaya kon. Kasi kung ikaw magpakal baboy sa babawi, sa Don Salvador, makakaminos ka.
1: Ano itong ginabial yaw? Ano itong ginabial ya?
0: Uy, wasay na gito yaw.
3: Sungay ka kuan ni ka Carabao.
0: Ay, grabe. Sungay ka Carabao na ginaw.
1: Mang kutabi kung tapila sungay da, kay pulot ato sa kwanta, binangon ta.
0: Mahal. Mahal ng galing subong kung magbakal ka karbaw na, no?
1: Oh, mahal.
0: Subrasin man galing sin mil galing presyo sa isa ka bilog ka karbaw?
1: Oh, hindi man.
0: Ha?
3: Hindi man.
0: Ha?
1: Hindi man sin mila.
0: Ti si Fritz Carbao sa galing ka pa makalaya ko. Ano na yung nagmahal man subong? Hilikutan, hindi na kayo masyado kainit. Kaya nagkalamatay ang mga hilamon na kauno sang karbaw, baratong karbaw ang mga kasapatan. Sabi mo, dapat barato.
3: Yung mga quality pa mga kikwebibs,

0: dehydrate ang karb ana oh, may na dehydrate ang karbaw. Kay wa na sa may ginakaon. Ang tao gani kun wa na kas may kaonon daw magkuan ganino no?
1: Oh, ay pamigado ti inom ka lang tubig.
0: Inom na tubig.
1: Wa ka naman ulihan kay ti ii mo naman lang
0: nagibibig. Mo na yung sapat.
2: Di ara pag ide ba niya nga pangukay sa basurahan kita Davis. Mo magkaon ng mga passport nila sa guwang. Kung pag ide na iba no.
1: Sige na lang na daw ka aga pa. Karne. May langka ka kag batuan na mo ng kampiyon.
0: Ang pinaka-importante may kibil ka.
1: Actually, hindi lang
0: MBL, MBL, MBL, MBL.
1: Oo, pwede man, ano, MBL?
0: MBL.
1: Ano gani?
0: Munggo.
1: Baka, langka. MBL. Kampiyon na.
0: Munggo, baka, langka.
1: Actually, hindi na kinanglan niya may munggo.
0: Munggo, baboy, langka.
1: Ako hindi ko na namihan gani. Gusto ko langka na lang iya kag kwan, kag karni ka baka. Okay na ko da.
2: Tabaw ka kung gusto mo shop number 5 na rin mandiri ito lang yung shop number 5 na ton lang yung shop number 5 na ton ito saka 200
1: timang ko tabi kung nga ang gintawag nga shop number 5
2: nga gintawag shop number 5 rin ako
1: Mangkuta sabi kun tuod gay indi gid man magumok ang tarugos ang baka kun may naimpon nga muna itang baka naglalakat na sao.
2: Napuyot ang guwa man.
1: Agala puyot gid man gali. Tarugos ang baka gid man gali na. Tuod bla seryoso tuod. Gali tingala kung itawag sa soap number 5. May tuog yung manang istorya. Na inakiga niyang iyang cook. Nga dugay na nga hulat ang mga customer sang order sang soap number 5. Way Japon maghihumok ang tarugo. Kaya galigin sa skuhan.
0: Ay gumaraho, may gin simpon to.
1: May gin simpon, galing nga muna. Ka bakit lumaway maghumok. Tunto ni ito. O dito yung tarugan.
2: Upod gali ha, tarugo gali kag munay kag kita Dave sa baka. Hindi na galing tarugo kag kakabaka. No, upod gali kanan kag kita Dave si Ma'am Dre. Sabi, ako na nga kwan. Hindi na parang kuno namit yung kwanyo. Isa ka set na ako no?
1: Hindi o te, sakto gid. Jok lang na pro, totoo niya.
2: Mula naman ito gayaan ka makakulat nga magpa-kwan, magpa...
1: Di dapat isa-isahon nga laga na, ay kung magtingob na, hindi na yung magumok ng tarugo ka baka. Amo na yung proseso.
0: Dama mo, bala sana lumulumang ko yun. Sorry, bala nga may sungi. Sungi, bala niyo. Gintahe. Tinibog ang doktor yan. Paano ka nitayon? Ano ang itokap ko ni? Dumduman niya ang itlog kakanding. Dito ginkuha ang panay. Hindi gintokap na sa ngayon nga. Bibigyo. Tingko na yun, itay na. Okay na, gayo na. Tingala siya nga. Galakat sa dalan, kita saya puti pa ang naglabay, sugata ya. Katiga ya bibigyan. Aya! Nang katiga bibigyan naman. Ikaw niya dumduman niya, tingala ko ang katiga, gini kayo dumduman niya, itlog ulit isang...
1: Kanding ito.
0: Kanding ang itulog sa'yo.
1: Ang karabaw na kipay, Vincent, may karni man da. May karni man ang karabaw.
2: Yeah,
1: alam niya. Tagpila mo man sang baka.
2: Ma'order
1: ko no kipay bitan ma-order ka? Soap number 5. Soap number 5 imo. Ang pitoy kun munay imo nga order.
0: Hindi na ako pa-order si Tana.
1: Hindi na ta kuno sa kwarta. Sige.
2: Kapal mo na pa kanon soap number 5 ka pa inyo extend para
0: family size nga litro. Sige.
2: Ang presyo na isang tapos

0: for dead man o kung local today sa Robert ang presyon sa mga bubble drink at baka mo lang gihapon mga kapitay. Sa ito mga kautoran dira, ang atong mga suplemento na kundi dyan na epektibo, hindi lang sila nga ginahapon na mo drink para mabakal ka mo, makaparta kami. Hindi sa itay ko lawas yung dito. Hindi rin magbakal, hindi rin magbaklon sa tao kung wala konsida, wala alibyo. Magbakas ako sa mga farmasya, kundi mga butika, kung masabayan mo din, nag-order in ang klinika di Tribayo namon, klinika di 700, kaya nga mo niya may PC, kaya kalahin base vitamin C, kaya nga mo niya di TX Copenix, sarang mabakal din sa Medipartal Public Market, kundi makamumakita ka mo sa mga kapihan, dira, pungko, magambal, may DTX mo, reglado, tagaan ka mo, pungko ka mo, pulupangapi, sa panagawalat ka mo sa asawa niyo, dira, baanan niyo, dira, nagapangumbradari, makarelax ka mo, makainom ka mo, ma-enjoy niyo pang kanabit, samtang gainom ka mo, nag-enjoy siyang kanabit, dinadetox ka mo, pagpuloy sa balay, area ka mo, kundya, sa inyong bagyo, dira, mga kaki vibes. Sa ato mga katuran, magkalipat na sa may Farinius Eatery, gawin nga ang inyong order dira, kagang Mami K. Chitri, kagang Consimitri, Mr. Bros na to, dira sa may Bamsi, kita Robert, kagang aton nga base lechon, mag-Yapon, tag-isa kalibog, Yapon ng kilo, kagita base, kita Robert, dira sa may Prokusyonan, Barangay 36, dira sa may Araneta, Fred, pwede ka mo nakalabay, kagang makita niyo dira na sa nining, naga-yaw o kung naga-kondra isang lechon na kondra kaga naga-handa ng mga servisyon sa inyo mag-drive-thru ka mura pwede man ka-sitigage kasi kinita lang lang makita nyo naga-hiling-hiling ang panit ng lechon baboy sa base lechon mga kakipay nagar-gumo-nagarga lechon baboy sa base lechon mga kakipay Boliano Store ang mga produkto na itong ginamit lang na itong dinri kada adlaw available dira sa mga barangay Binamonte, dira sa mga Sheila Trading, barangay Sumag, at sa barangay Takuling Gimber Marketing, ang ating mga amigo dira si Tagi, si Kid, at ang ating mga kakuturan dira, Rivers of Babylon, na kakita Gates, kaya tanya natin dira.
1: Sino itong amigo to gani nga daw kano to?
0: Ito si Yash, kag si Jomel, kakita Gates, sa Thunderbird.
1: Si Priyas?
0: Si Jomel. Si Jomel, taga itong medyo may slim nga si Toto Priyas.
2: Sa taga Kapi Mabuhay, gali mayong aga, si Sir Noel Payahay.
1: Mga Lakson. Sino si Lakson to?
0: Mga Lakson. Lakson. Itong may kaya lagi sa day. Itong si Ramos. Si Niger. Ramos, ang mga amigo taga. Kita Babes, may nga doon nag-monitor sa kadaaga sa Kita Babes, Kita Babes. Sa Mr. Edgenson, sa may Forest Park, may barangay Takuling Mami, Pilamon, Maninoy, may nga gather ang simo, at si Toto Kinit Oil, at sa sumong sa Gawang Kita Babes, na bulo bakasyon, may nga gather ang simo, at sa Salamualaikum, at sa ang ating mga kuryente, Little Boss, yung Toto Kinit Oil. Sa ating mga kotoran, Maria Friedrich, Marijan Ortex, Marijan Chavez, sila ni Consio, sila ni Dion, nagsidudong Cebuano sa mga baro, barangay Banago, proclusion ka sila guys, aradala na gamonitor di sa itong mga kasi five boys, si Adelpha, alias Tutulog, kay Charnel, alias Pantay-Pantay, araman kay Milvigo po, Ron, araman gamonitor ka sila guys, kay Robert, Tatay Gideon, rin sila guwaan ha, nag-yom-yom, kita sa may bukin na store, kasi five boys, kita Robert, di panikod zero, kag sa hindi naman mabugno.
1: Si Gideon?
0: Si Gideon? Si na bala. Sa tira, sa tayo Gideon, sa mga kanta, si Gideon, sa mga gato. Ito sa may guwa, sa may ang atin itong amigo, tira, nag-monitor kay kadaaga, kay Gideon, si Boss George, sa raman, nag-monitor sa atin mga kauturan. Sa hindi na itong matamyaw, sa Gideon, kita ba, Robert, na bala.
2: Mayong agaman kay Leonardo Rilos, sa tangob kag kay Sir Jonathan Sarad.
1: Aha.
2: Siling niya, huwag ko gina si Ma'am Indang Sarad lang. Shoutout. Sige, huwag kayo huwag shoutout. Sige, minsan ko sa tulog. Kuya, bugtaw na.
1: Aha.
2: Si Ma'am, Bilyaros, mayong aga na, mga Bilyaros family.
1: Ah.
2: Sa Banago. Sinaida, sa Hanumanan.
1: Ay, grabe.
0: Pedro, sa may parangay singkang, Delmar, Batsuyan, Raan, sa may parangay singkang airport. Okay, si Pedro, Robert. So, para marang, sitwasyon dari yung ato yung mga kulturan kung na sa ako na sa pagpamakasi yung mga kilalanon ang sige sa may dapat sa public market sa kita sa Higgs. Okay. Mara, ang kasi sa Higgs sa sitwasyon na ito rin ang subong ha. Ang muling nga ito ang kataon subong.
2: Where are you now?
1: Where are you now?
2: Where are you now, mga kakipaib? Si sino ni? Si Nazaret?
1: Nazaret.
2: Oo. Si Nazaret ang nagkanta si ni Kakipe Babe. Isa ka sikat nga singer, isa ka sikat nga kanta sang 1983. Where are you now? Kabalo-kabla ko na nung story sini behind ang pagbulagay sang magnobya nga ang isa nag-move on na pero ang isa daw naginulso nung nagbulagay siya. Pero ginpaagi na lang sa kanta, ginimuan sang kanta nga Where Are You Now. Siya man nagkanta sang Love Hearts, ang Nazaret amoning signature song nila kag ang Where Are You Now nga nagsikat man mga Kakipaib sang 1983. Pasikaton ni Kakipaib Vincent Dominic Coralde sa Libertad Public Market, pero pamatian ta ning background Kakipaib Babes. Grabe, background pa lang adaan daw. Grabe ka subo. Si Mita. Sugpon.
1: Agdara.
2: Balik na yung migot taga kalo ko. Naton mo yung aga, sir. Sa to mo. Sa wala mo. Na.
0: Sir, na siya.
2: Sige. Go ahead. Keep it, Vincent.
0: Got to get away. Galiad. Out of this, all the fun that we had.
2: Mga kota si Manong nagkakalo ko no, okay man. Mga kota si Manong to kay nabla kakalo sa to wala mo. Okay Manong, okay man.
0: Galino,
2: padala rin. Importante ang with feelings. Amo nang samtang kakanta kita, may moto kita nga ginatawag. Kabalo ka ko na nung moto kay Pa Vincent. I don't care. bagod siyang imo nga kanta nga daw na impress gid ang halos kalabanan. Kakasina na sang kalat inang sa tupad mo ng paa ka baka na. Oo. Kakasina na kag pasanon, hindi mo pag isulod patrol ha, sala pick up lang. Kita mo na nagdako-dako na nga na hanger na nga may kalat. Oo. Pabulig ka lang da, pabulig ka lang. I'm going to go to the house. Kaya mo na. Kaya mo na.

0: we had, you were always right.
1: I don't miss all the fun that we had. You were always around me. Where are you now?
0: Injakto na na.
1: Binuang, binuang. Nabuang na. Hindi kay ginaginawa ko man jakuha. Kaya nga. Hindi ako karon mapartiyan sang isa ka dahog na nga paa. Nga galaway-laway na ako kay kakasanan ni Kay Five Vincent. Uyati bi ang kalat ni Kay Five Vincent. Uyati bi kung paano ka maglubad. Uyati bi. Uyati. Ang kalat sang paa.
0: Hindi na.
1: Bow.
0: Siling sang isa ka. Siling sang isa ka. Sino na? Nga na, nabuang na.
1: Sige, thank you.
0: Sige, bang.
2: Ibang ako rin si Kajodre, isang punta patrol, kaking 5 Wilson Galiana. Hindi naman si kaking 5 Wilson Corrado para sa kampiyon ng Verita, Servicio Publico, Kamp Kalingawan. Talagos, K-5 News sa Pag.
3: K-5, Bantay, Mercado.
0: Marami kayo kasalamat, kaking 5 Wilson, Dominic Medina, Corrado, sa imo sininga, where are you now?
1: Nalitan man tani na tareto bong ba. So pagkataas ng lini. Rupel Doldoko, Gina Purano, Jeremiah Mary Estramadora, Jean Montesino Arroyo, Mamarilyn Caranza. Salamat gijin sa pagharakak nyo kun aga. Gaginhawa man namon kun ano kung makapakapadlaw sa inyo. Tiway gid tada. May dagay, may aga.
0: Sige. Salamat gid sa inyo mga kakifaba. O si Donita Rimposo, Jodet Benias, si Lilia Ramas, Virginia Grandia, Ernesto Mones, Eden Altares, Zaldi Altares, Jessita Florogo, Vivencio Florogo, Estrella Zera, Nida Oiko, damo-damo ni sila nga nagapatamyawa.
1: Thank you, gida. Thank you, ha.
0: John Servilio, John Servilio.
1: Lab-lab,
0: good name. Sila, Miss, dira sa mga keys chapter, eh. Dira sa kay, sa may Gonzaga.
1: Abo, thank you so much.
0: Mga senior citizen, eh. Mga senior citizens. Sa Gonzaga, eh, kapamatik sila.
1: Yes. Cecilia Banson, Ma'am J. Delphin, Julie Cordova Alvarez sa Mansilingan, and of course, kay Ma'am Rolida, Bionat Cotijo, kag Sir Godofredo Cotijo sa Sinda Santa Teresa, sa Granada. And of course, Rina Villaran Erbito, Milin Joy Sidayon, kag Suman Gaabilio sa Totong Pilisa.
0: Oy, dira gari sa may 4 hours oh, sa Barangay Road, mga kag 5 sa Kabog area. Available ang aton sininga mga products dala ang DTX Coffee Mix, D3 Bio, MyTC, and DTX 500. Sa 4 hours store, mga kag 5 na. Sonia Store, nesta lock available ang Klinika de Alternativo Medicina Products, mga kakibal. Tamiyaw lang na si Ruby Palomar, Ray Palomar, sang Barangay Kabog. May nga agalan na sa inyo.
1: Grabe nang na-recover, no? Apat, sobra 4 kilo nga siya buhos sa Barangay 31, no?
0: Mm-hmm.
1: Grabe.
0: Sharin Store, sa Sharin Store, sa Busay, Kabog, mga kakibal, sa may Montalbo. Sa mga Montalbo family, may nga. Mr. and Mrs. Montalbo, may nga. Sige! KK5 Wilson, Villina Patrol.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
4: Pasko na naman.
0: Uy, pato. Layo pa.
1: Mid-year.
0: Mid-year.
4: Good morning. If I've been to K5 Robert,
1: yes, kay na pa. Ikaw.
0: Pangapin.
4: Gapa puro kapi-kapi pa ko disang nga ko ni Ritz ko Phoenix man ang kanami subo kay magbugnaw ang tempo. But anyway, kay Five and kay Five Robert ang aton sa mga balita, no, masubo-subo ini kay isa naman ka opisyalis ang Bacolod City Police Office ang nautas ang kabuhi, no.
0: Anong circumstances sa to ya son?
4: Ano na?
0: Anong circumstances to? May mga dugoon aras kwarto niya.
4: Yes, actually, ang bata niya, doon na mutikan kagapon sa Kifed Robert, nga adlaw na, why pa ang iya, sinigong iya ang motorsiklo, ang ginasakyal, why pa makagwa?
0: Uh-huh.
4: excuse me, karon yung sulod niya sa kwarto ng iya sa niya amay, kadito na niya na sa puan ng iya amay, no, sa may sa salop, sa iya sa niya kwarto nga naga, ano, nang puno sa dugo sa may ulo nga porsyon niya Black Eyed Peas sa Kiss of Robert. Kaga sa aton sa niya pagpangusisa, tawag sila nga naman sa papangusisa naton sa rescuer, no, nga una nga nagsulod dito, yakin paging kumpirman nga dugoon gidman ining lawas ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, kaga sa pag-ano yung ganit pagtanaw niya doon, lawig-lawig na siguro nga naghahamyang ngunto kasi may mga portions ang dugo kay Prevenson Clifford Robert na nagmala na.
1: Ano oras dito na sapuan?
4: Kagapon nakita ay niya kagapon sa iya bata mga pasado last night no may tubig exactly 9:20 a.m. no
1: kag more or less kagapon, mga pila na kauras nagligad
4: so ang ginatanaw ni sang kwan sang rescuer ginahambal niya basi mga 3 to 5 hours na siya na napatay
1: mo chilingon sang gabi either kagahon or tungang gabi
4: ante siya na ano ante siya na nasakwan
1: why sing nabatian nga lupok o kung tinaghold sang ido da.
4: Ano,
1: wala sing may nabatian nga lupok abi o kon may may tinagol sang ido nga may possible entry.
4: Okay. So ni confirmar ina ni kuno ni police colonel Eugene Ripadom yan naman yung sang city director sa BCPO na may gunshot wound ini siya pero wala pa mabala wala mahaba ko sa ulo or kay nga parte sa lawas niya pero ti ang pilas yung sa may ulo nga portion. Pero may pero gyapon kay Sir Robert ang mga tupad balay niya wala pa sa wala sa may nakabati isang lupok even ang even ang upod niya sa sulod sa balay wala makabati isang lupok
1: may na-recover so, nga po sil
4: wala man sa may na why man sa kopermado pa ko may na-recover nga mas
1: kay kung may na-recover nga po sil din dampi ang po sil di na pulot ang po sil kag kung din ang entry sang iyang igo amo na mga palamangkutanon nga hindi pa masabat no.
4: Hindi pa sabat subong kay Service Chief Robert. Pero karon ay patigay yun nun, nga press con ining Bacolod City Police Office. Tingo anaton nga mapamangkot nga maididan ini.
1: Grabe kernel ah.
4: Kuan ang detalye. O kay ti idamo da mo sa pamangkotanon nga may guns, may igo sa sambala, may guns sa tuon siya nga wala nakabatian ang way may nabatian nga lupok even mga tupad balay niya. Dikit-dikit lang nga ni kay Service Chief Robert ining tupad balay niya kag sa likod sang balay niya. Katapik na gid ang dingding gani isang balay nga sinikag sa huyang silingan pero why pa may nakabati isang lupok. And amo na i-check ta karon kung may na-recover nga armas, may na-recover nga anti-shell. And if ever di man may na-recover nga wala isang lupok na may nabatian kay Fever and kay Fever Robert sa lugar. So amo na nanay nga ito, sinigang Juan ang ito, sinigang updates
1: kay Fever. Oo, kay Gapa Mangkot, si Juan, si Tuna Kanggo, sina, yan kamatay sina.
4: Yes, kay Robert.
1: Kung si Chuna Kanggo, sinanoyhan kamatay sina, official pa naman.
4: Yes. Yes, kaya pa. Nahon tayo, i-check na gina karon sa press con sa Bacolod City Police Office na para may idantang detalye ito o isinig kay Fred Robert. So mga dali atong sining updates, gigan rin sa patrol ng ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D35-D3500. Upot natin si K5 Wilson Coralde, may naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 Balita
0: FM. Maraming salamat ka K5 Vincent Wilson na Villena mga kaki-5. Demo si patrol mga kaki-5 karon nga aga. Ini may angot mga kaki-5 bambalita sa isa ka nasapuan nga bangkay na. Isa ka police officer diri sa sulod sa Bacolod sa and the persons of Romeo Vargas. Mga kaki-5, ining si Romeo Vargas ni malipod sa aton nga medyo grabe nga controversial niya. Controversial ni sunguna pa. Pangalan niya ni mga kaki-5. So itugyan na sa atong sininga mga pulis ang investigasyon mga kaki-5 kung paano anong natabo sa iya, anong mga circumstances sa sulod sang puloyan niya kay dugoon ini sang nasapuan sa sulod sang kwarto sa iya singa panimalay mga kaki-5. Last 5:40 na mga kaki-5, diri na kita sa aton sining K5 kamustahan, matabi na kita sa Capiz.
5: Amo na nga kagabi, gabi na ko gagin mensahe nga kun ay mapungkwa. Rio na Clinica Detex 500, naka Mighty C kag naka D3 Bio. Balik sa imo SM.
6: Thank you so much sa K5 Rex, sa sunod sa Iloilo, mga ka-K5, halin sa Iloilo-Silo kita, sa mga gungan ng mga announcer sa K5 News FM Philippines, sa probinsya Kang Negros Occidental, Sir Robert, Sir Babes, welcome and good morning.
0: Welcome and good morning, Sir Jobert Lago, dira sa Kapis, mga ka-K5, good morning lang, kampiyon ng signal mo diya sa mall, may problema, naka-DTX Cofamix, naka-X10 pa, may paman. Back to you, Sir Jobert.
1: Good morning!
6: Thank you so much, Sir Babes. Klarong-klarong signal sa Negros Occidental, mga ka-K5. Balik sa Negros, balikan natin. Silo kita sa mga pamatanon natin ng mga kaugdanan sa probinsya kang Antihang Tambalan. Sa Sir Milmaus and Nestor, welcome and good morning.
7: Good morning, Sir Jubert SM. Good morning man sa mga friends sa Bilog ng Pinoy, Panay Island and Negros Island region. Nakapuro pa nga, piran kami ka DTX Coffee aga pa. Ginbutan nga namon ka D3 Bio. Balik ka nimo, Sir Jubert.
6: Thank you, Sir Milmar. Manami sang signal sa Antique. From Antique, check na to ng K-Pub News FM sa probinsya ka nga clan. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
8: Good morning, Sir Jubert. Antique, good morning. Iloilo, good morning. Negros Island region, good morning. Kampiyo ng signal. Kagabi, mga pasado launa, nag-ulan-ulan din sa Calibo daw. Okay ang chimpo. Naka-DTX Coffee Mix na kami kag naka-D3 Bio. Balik sa imo, Sir Jubert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Sa Calibo, kami sa probinsya ng Capiz, nagulan kagabi, mga ka-K5. Karami sang signal ninyo sa tatrasa ni mga tinion, mga ka-K5. Kumpleto ang grupo. Unahon ta mga balita sa sining mga tinion. Tabo kita sa Negros Island Region. Bacolod, go ahead, please.
0: Dere sa Amon, sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5, nagapabilin karon nga sa kustodiya sa Kawayan Municipal Police Station. Ang isa ka ginapatihan, miyembro sa Communist Party of the Philippines winning NPA terrorist, mga kakiba balinsa, nagluntad nga inkuwentro sa banwa sang Kawayan sang Nagligad nga daw. So no, sa impormasyon nga gina-turnover sang 15th Infantry Battalion, ang 21 anyos nga si alias Joy nga residente sa Sipalay City sa Kapulisan kahapon, mga kakiba, Mayo 18 o sa Nagligad pangadlaw Mayo 18 kag ini ginaproseso sa karon ang mga dokumento para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Nahibaluan man nga nakita ini nga pilason sa ginpatigayon nga clearing operations sa militar matapos ang inkuwentro sang tinalikdan nga Mayo 16 sa Barangay Abaca, Banwa sang Kawayan.
1: Sa iban pagid nga balita, mga kakifive, sinigid lang mga kagahon, 4 kilo sang shabu na recover sa Barangay 31, Bacolod City, pagkatapos sang drug bypass operation. Sa diin na recover sa isa kababayi ang 4 kilo masubra nga shabu, nga bisan diin lang subong may shabu na, kag na recover man ang 8,000 nga bypass money, kag ang kabilugan nga bilisin ng 4 kilo sang shabu ginabuluban ta 28 milyones ka pesos, mga kakipay.
0: Grabe, ni basta-basta ni magsilingga 28 milyones ka pesos niya. Dinalagko niya kag may kapitalista na ginia. Sige, amo ng mga balita alam mo dire sa Negros Island Region kag syudad sang Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Sir Robert, Sir Babes. Though, kwan lang, refined sugar lang ha, ang ginabaligyan nyo lang ha, shabu sa Negros Occidental. Alin sa Bacolod, sa ilo kita, sa probinsya, kagsutan, sa Iloilo, Sir Iloilo, Sir Eric, so good morning. Go ahead, please.
5: Salamat, may nagagin ha. Maswerte kay na-intercept sa Bacolod, base kung may party pa ng Iloilo sa nga drugs nga patabok ni Samon. Anyways, madalag ko na mga mabalita kamay promosyon sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Medyo damo di mga kaso sa amo no, sa may istansya. Isa diri ka salesman, no? Ginbuno, ang nagbuno sa iya, nag-angkas iya sa nga motor. Binuno sa kilid, patay ang ining salesman nga ginkilala kay alias Ricky, 48 anyos, kag-residente sa barangay Takbuyan, istansya. Ang suspect rin gina-identify kay may person of interest na. Pero dalantaw rin kay gina-check nila kung may dala nga kwarta nga 100,000 pesos ang in-stambit sa ni nga biktima. Sa piyak nga bahin, na diri sa may distrito sang Arevalo, isa man kalalaki, ginimbitarya ang iya sa ni nga kilala nga mag-inom-inom. Sus Mar Joseph ang nag-imbitar siya, binuno siya. Na patay ang ining nag-imbitar, inom-inom sa suspek. Ang suspek si alias Jester, 23 anyos, kagang biktima si alias Jose, 51 anyos na. Based information sa kapulisan, may daan nga hiligot anon. Sa piyak nga bahin, kumagadto ka muna sa syudad sa Iloilo, hindi ka muna tingala, kumpirte ka init, nagabaha diri sa amon. No? Pila ka madala noon diri sa may syudad, no? Ah, gabite ang init, alas 11 sa udto, sa aga kaga alas 12 sa udto. Taas tubig sa amon, sobra sa buko-buko diri sa dalan na Valeria, dalan na Landoni. Ah, kay nga, ah, kung magtaob, ah, gabaha diri sa amon. May pump station, pero station ang labilin. Why ng pump? Amo na hindi ka mamatingala. Kung mabasi pa biyahe, dire hindi na sa lakyan, baruto na ha. Balik sa imo, SM Jobert.
6: Thank you so much, Sir Rick. Sa sudan sang Iloilo, grabing Iloilo sa mong ha. Halin sa Iloilo, sa ilo kita na sa probinsya kagantike, mga K5, Sir Nestor, Sir Milmar, go ahead please.
7: Mga talunupang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas. Grabe, sunod-sunod mga aksidente. Tos Banwak, Pandano. Kaya tinilikdan mga inadlaw. Darwag ito ka-aksidente. May naulog nga tricycle. Anom karga na. Para puro pilas. So naulog sa pilas. Ang ginsundan kang motor man nga nabungguan ka pick-up. Di kahapon, may series bus naman K5 Western Visayas. Na bulaso tritos may kanal ho tumagili dabi ko kani ko na naiwan gili kay danlog ko no K5 Western Visayas ang dalan sa may boundary K5 Western Visayas kang Aklan kag Antique dyan particularmente sa Santa Cruz no padto dadya sa may Cubao ang biyahe kang dyang series bus nga may karga nga 49 luwas man kagura kang may na samadan sa nasambitan nga insidente.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, matapos ang pulo ka bulan nga pagpanalasa ni Bagyong Krising sa probinsya Kantike, nakabaton gid mana sa wakas ang mga biktima nga nagdangat sa 338 ang diyang ayuda, nagdangat sa 1.8 million pesos sa idalam kang Provincial Social Welfare and Development Office uno sa PSWDO. Isaraja kuno ka recovery kag relief efforts para sa diyang mga biktima kang nasambit nga bagyo.
7: Para mga balita naman dyan sa Antique, balik ka rin mo, Sir Jubert.
6: Thank you so much, Antique. Grabe man, binulan magkamakatilaw ang mga nang biktima, mga K5. Alin sa probinsya ng Antique, check na ito na ito sa mga kaupdanan or ito sa mga report, mga K5 sa ito sister station sa probinsya ng Aklan. Sir Michael, go ahead please.
8: Morning liwat, K5 Services, Negros Island Region sa mga kampiyon niya mga balita sa Aklan, Banuasang Kalibo, isa ka panimalay sa SB member dir sa Banuasang Numansya, ginpaulanan sa bala kagabi. Matapos nga nakibot na lang sila, nga may mga slag na sa kalibre 45 nga nakita sa sulod sa ila panimalay. Amin yung pagpayag ni SB member Jerome Vega sa Numansya Aklan, matapos gani mga ka-K5 nga pasado launa, ang misis niya nakabati sa lupok-lupok mga K5 sang ulihi. Daw ginbaliwala niya pero naghamba lang niya misis na magpauli na siya. No? Pag-abot niya sa Ilibalay, ginasugid mga K5 na pagkaaga, samtang nag-silhig ang iya misis, nakita sang misis niya may mga empty shell kag, o mga basyo sang bala sa guwa sang ila panimalay. Pagkatapos gin-check nila mga K5, ang ila balay, ang ila pertahan, left and right, may mga buo na. Bali, tatlo gid kaslag nagsulod sa ila panimalay. Sunog gani kay SB Jerome Vega, ang iya bata nagakatulog sa may foam, sa idalom sang foam sa may tiyan nga parte. Dito nakita ang isa kaslag, ang isa pagid kaslag nakita man sa may ulo, sa may parte nga uluhan sang iya guman kon mga K5 kay may okasyon sa ila balay kag damo tawo. Sunod sa iya wala man siya sang mga personal gid nga madumduman nga may kaenkwentro siya. Pero sunod sa iya basic party ini bilang trabaho niya nga SB member. Dugay man siya sa media mga ka-K5 si SB member Jerome Vega. Kaga duha naton nga mga balita, subo nga balita mga ka-K5 isa man ka senior citizen patay matapos sa ginbakol o ginkulatas ang iya mismo bata kag ang iya manugang kag mangho utod sang iya manugang mga ka-K5 no. Na ginasugid niya sa ila pag inom-inom, dito nagumpisang pagbinaisay sang ulihi agin abunal sang abuti ang ulo sang nasambitan niya senior citizen sang ulihi isa pa kuno ka jetmatic ang gamit ay dunto ko ng tubo sang jetmatic o mismo nga jetmatic ang ginhampak sa nasambitan niya senior citizen amoni nga gindala sa ospital pero suno sa report mga ka K5 patay gid ang tatlo agindala sa police station pero sang ulihi nag-submit sang affidavit of non-interest to file a case ang asawa sang biktima amo nang aginbuyan ang mga suspect amo na mga balita dis banos ang Kalibo Bilong probinsya Aklan balik sa imo.
6: Thank you so much, Sir Michael Zaclon. Kagresa mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz, mga K5. 85 anyos nga lulo, ginlabo sang iya sini nga apo nga nagadad 25 anyos kang ligad-gadlaw mga K5. Ining biktima nga si ginlabo sang suspek si alias Buning mga K5. Wala gi ka prepararan tigulang mga paghigda sa katre diri sa may banwa sang kwartero mga kauturan. Tanggin labo sa nga apo may binaisay nga nagtuhaw sa mag lulo mga kakibay ining apo nga 25 anyos may kwani nagakwani undergo ini sa karon sang pagbulong mga kakibay may medication ni siya because may problema ini sa psychological problem mga kakibay. So dito pag binaisay yung kwani si lulo yung sang binangon ginlabo sa ulo kag sa kamot wala gid kaluwas ang tigulang mga kakibay. Arat ko rin suspect na lagyuman pero nadakpan sa itong mga kapulisan sa kwartero PNP mga ka-K5. Samtang ang LTO Capiz nakapatigayon sa kapin 318 tanan ka mga pagpangdakop sa tatlo kadlaw nga crackdown nga ilaginhiwat rin sa amon sa nga probinsya. Damo sa mga violator, mga kabataan, wala mga nagkaigo ng mga...
3: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Arreglado mga ka-K5, anho kita sa kwan sa Iloilo sa Capiz mga ka-K5 kay ginakulabos kita sa panahon oy jewel store sa Purok Busay Kabog ba yung agalala kay Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora Phoebe store dire sa may Dulao Bago City sa may Purok Salong Dulao Bago City mga ka-K5 available ang aton sini nga mga products dire sa Phoebe store. Mayong agalan na si mo kag happy fiesta lana sa Purok Salong. Kag congratulations sa mga nagdalalaog sa nag-champion sang basketball. Mga ka K5 ha? Si Vinji Sukita. Mayong agalan na sa mga Sukita family.
1: Mayong agaman da sa taga Maasin Dulao. Magalulong kita to sa duwagid ka membro ng hospital. Mahatag kita sa financial assistance. Bangod membro sila sang RYU Foundation Incorporated. Sa ilang pamimbro, magpamimbro ka mo, magbinuligay kita kay may financial assistance sa tiyon sang emergency kag may libre nga insurance. Mami Dabeliesa, Mami Dabeliesa sa Kabug, may kapihan na sang DTX Coffee Mix kag available man da ang Gimaras Minggo.
0: Happy birthday kay Jong Versales! Kay Jong Versales, happy birthday, happy birthday Jong.
1: Jong, happy birthday.
0: Versales sa San Carlos. K5 San Carlos mga ka-K5. Ay salamat gid sa inyo ha. Si Pabling Pablito Dialon. Dira kag sa kay Gary Sibuko. Ang Sibuko Litson Manok Mahaw tato ha. Sa kay Sibuko, sa kay Gary Sibuko. Wa ni kita panahon mga ka-K5, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat gid kay Ma'am Meros Lingaya dira sa Tutong Store. Kag kay George Lawson. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod namin ka K5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Ramel Oy. Ako sa K5 Babes, Gantalao.
1: Ako naman sa K5 Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500.
10: GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500.
11: Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho.
12: Kag stress adlaw-adlaw.
11: Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalma lang abyan.
10: Mag GTX 500 ka.
11: Kaysa GTX 500.
10: Ang stress malikawan.
11: Pagkaburigon malimtan.
10: GTX 500.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisaki kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Miyerkules, Mayo 20, 2026. Makita kag mabatingan man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Balay sa isa ka konsyal sa Aklan, ginpaulanan sang bala. NBI mayara na sang lead kung saniin nagapanago si Senator De La Rosa. Pakistan nag-deploy sa mga soldado kag-aeroplano sa Saudi Arabia samtang nagakatabo ang Iran War. Ayala na lutos sa International de Strasbourg.
0: Balitang entertainment.
1: Chris Bernal luyag pa sang isa ka baby.
0: Balitang negosyo.
1: Kag sa aton nga balitang negosyo, 53 pesos kada kilo ng SRP sa local rice ipatuman sa Department of Agriculture. Sa detalye sang mga balita.
0: Balitang regional.
1: Sa balitang regional, bata nga ginmaltrato sa Bacolod Plaza ginrescue suspect gindakop. Na rescue sa Department of Social Services and Development o kung DSSD ang isa ka menor de edad nga babae nga nakuhaan sang video nga ginamaltrato sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Ini matapos nga nag-viral ang video nga kuha sang isa ka concerned citizen kung saniin makita ang isa ka lalaki nga ginahampak ang bata gamit ang lipak o kung stick nga makapila ka beses. Yara na ang suspect sa kustodiya sang kapulisan matapos nga ginmandoan ni Mayor Greg Gasataya si Bacolod City Police Office Director nga si Police Colonel Eugene Rebadomia nga pangitaon kag dakpon ang lalaki. Ginapasiguro man ni Mayor Gasataya nga pasakaan sang kasong suspect bangod sa ginhimo sa biktima. Samtang bangkay sang isa ka lima ka ginaaligar miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro sa Kawayan nakuha naman sang iya pamilya. Ginclaim sang iya utod ang bangkay ni Alex Langgita alias Axel, isa sa lima ka mga ginaaligar miyembro sang New People's Army o kun NPA nga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan Negros Occidental Sabado nga adlaw Mayo 16. Si Langgita ang residente sang barangay Kabulakan sa Banwa sang Santa Catalina sa Negros Oriental. Samtang ginaidi yan karon sang 15th IB kag local government units sang Kawayan nga mahatagan sang disente nga lubong si Francis Dingding, isa ka anay student leader sang University of the Philippines Philippines, Cebu, kag residentes ang capital site poblasyon sa Cebu City. Sa madumduman nga sa post sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ilagin pakigbayan ang sulat sang gidikanan ni Dingding nga Sanday Romulo kag Rica, kun sa diin ila na desisyonan nga hindi na pagkakuhaon ang bangkay sang ilabata sa Negros Occidental.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, balay sang isa ka konsyal sa Aklan ginpaulanan sang bala. May balita si KKFEV Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ginpaulanan sang bala ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Kamansisor naman sa Aklan. Sa interview sa nasabit nga konsyal, nakabaton ini sang tawag gikan si asawa angot sa pila ka mga paglupok sang pusil malapit sila nga balay. Natabo ang pagpanglutang mga launa sang aga nga konsa diin maswerte nga wala sa lugar ang nasabit nga konsyal. Sang makapauli na sa Vega sa ilang nga balay, diri na nakita ang nagkalit nga slag sa ilang nga sofa kag sulod sang ilang nga balay. Natulupang danman sini ang tatlo ka mga tama sang bala sa ilang nga pwertahan kag nagkalit nga mga empty shell sa guwa sang ilang nga balay. Dugang pa ni Vega nga posible nga may kantanan sa trabaho bilang isa ka konsyal kag-anay katapos ang media ang motibo sa natabo nga pagpamarili. Suno man sa mga pumuluyo sa lugar, nabatian man nila ang lupok sang pusil kagtunog sang motorsiklo nga madasig nga nagpalagyo sa lugar. Sa karon, padayon pa ang ginihimong investigasyon sa guman sa PNP para nga mahibaluan ang pagkakilanlan sang gunman. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita sa serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Masobra isa ka milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Umabot sa 1.8 milyong pesos na halaga na pinaghihinala ang shabu ang nakumpiska ng motoridad sa pagpapatupad ng isang search warrant sa Barangay Kalabnugan, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Isinagawa ang matagumpay na operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PNP Drug Enforcement Unit, Cebulan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Norpo, at Pidaya Regional Office sa Negros Island Region. Dahil dito, naaresto ng operatiba ang suspek na kinilalang si alias Daddy, 56 na taong gulang, at tinuturing na isang high-value individual o HVI sa listahan ng pulisya. Na-recover mula suspek ang humigit kumulang 266.23 grams ng ilegal na droga na may karaniwang presyo na 1,810,364 pesos. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Petisyon nga pasakaan ng sweldo sa Western Visayas ginpanginwala sang Wage Board RTWPB6. May balita si K5 Kim Kaluyo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Denied ini ang status sang ginfile nga wage hike petition sang United Labor Panay. Suro pa kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez, inibangod kulang sa legal personality kag napaslawan nga mag-comply sa gina-require nga forms and substance ang petition. Natala na naman nga magpagwa sang resolusyon sang denial ang wage board. Madumduman nga balor 250 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas ang yara sa petisyon sang United Labor Panay. Desmayado naman ang nasambit nga koalisyon sa desisyon sang RTWPB6.
5: Ito naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, kapin 800,000 pesos nga ayuda ginpanagtag sa mga OFW sa Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Natigayon nga makabato ng 36 ka mga benepisyaryo nga overseas Filipino workers sa kon OFW nga Antiqueños kag andang pamilya kang cheque para sa financial assistance halin sa Overseas Workers Welfare Administration na kon OWA 6. Personal nga nagpadulong sa probinsya kang Antique, si OWA Acting Regional Director James Mendiola adlaw kang Lunes, agad nga itugro ang among benepisyo sa mga OFW. Pira sa mga bulig nga gintugro among 20,000 pesos para sa Balik Pinas program, 10,000 pesos nga para sa OWA scholarship, 10,000 pesos para sa medical assistance, kag 300,000 pesos naman ang para sa Livelihood Assistance Association. Samtang ginpahayag naman ni Board Member Carmila Rosa Dimamay, pinaagi sa anang official Facebook page nga kung nagakinahanglan kang serbisyo kag benepisyo halin sa OWA, magpadulong lang sa gobyerno probinsyal kang Antique sa opisina kang OWA para nga magpangayo kang assistance sa processing. Kagbalita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang babae nga sakay sang bao-bao patay matapos maaksidente sa Cagayan de Oro, may balita si K5 Nonet Pasayon.
0: GTX 500 Morning Newscast.
7: Patay ang isang babae matapos magtamo ng matinding pinsala sa aksidenteng kinasangkutan ng sinasakyang baw-baw at isang wing van sa Baloy, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Nakilala ang biktima na si Jezebel Salon, residente sa Barangay Puntod na sa nasabing lungsod. Ayon sa driver ng wing van, papasok umano ito sa Shell gas station upang magpakarga ng gasolina nang hindi nito namalayang may paparating na baw-baw sa likuran. Iginiit din ng driver na nakasignal light siya bago lumiko. Samantala, sinasabi ng lalaking pasahero ng baw-baw na medyo mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan kaya hindi na naiwasan ng truck na nasa inner lane. Dahil dito, bumangga ang baw-baw sa kaliwang bahagi ng wing van dahilan upang pinakalubhang nasugatan babaeng pasahero na nasa gilid. Sa ngayon, nasa mini detention cell na sa Kugman Police Station ang 21 years old na driver ng truck na residente sa Dagumbaan, Marama, Bukidnon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Lalaki nga may dalasang binangon nagmaoy na aresto kag nakuhaan sang Shabu. May balita si Kaki5 Gilbert Bas.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Kanaboso ang isang lalaki matapos mag-amok sa barangay Matahimik dito sa lungsod ng Puerto Princesa ganap na alas 2:46 ng hapon nitong araw ng Martes. Rumisponde ang Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force matapos makatanggap ng tawag mula sa 911 kaugnay sa isang lalaki na nanggugulo sa lugar. Kinilala ang suspect na si Ariel Mahinay alias Pusa. Pagdating ng mga otoridad, naabutan siya na may dalang itak. Agad siyang kinausap ng mga operatiba upang mapakalma ang sitwasyon, subalit bigla itong umalis habang kinakausap. Habang minomonitor at sinusundan ng Anti-Crime Task Force, tumakbo ang suspect papasok sa isang bahay. Makalipas ang ilang sandali, natunton si Mahinay na nagtatago sa ilalim ng isang silong kung saan siya naabutan ng mga otoridad. Habang isinasagawa naman ang pag-aresto, napansin na may itinapon itong wallet ng suriin. Nakita sa loob ng wallet na ito ang ilang sachet na pinaghihinalaang illegal na droga o shabu, isang lighter at isang kutsilyo. Samantala, dinala na si Mahinay sa PNP Station 1 para sa kaukulang imbestigasyon. Ito si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, 340,000 pesos gabanor sang Shabu natukiban sa isa ka motorsiklo sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nauwi sa pagkakadiskubre ng hinihinalang ilegal na droga ang isang aksidente sa May Kawayan, Bulacan matapos bumangga ang isang motorsiklo sa nakaparadang truck kamakailan. Batay sa ulat, sinubukang iwasan ng rider at back rider ang isang police checkpoint sa MacArthur Highway Highway, Barangay sa Luisoy. Ngunit napunta sa kabilang lane at sumalpok sa isang tractor head truck. Sa lakas ng impact, bumukas ang top box ng motorsiklo kung saan natagpuan ang tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Katanang dalawang sakay at agad na dinala sa ospital habang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang pagsusuri at aksyon. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa aga.
0: Balitang National.
10: Balitang National.
1: Sa balitang national, NBI, mayara na sang lead kung sa inagapanago si Senator De La Rosa. Naging payag ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director nga si Melvin Matibag nga mayara na sang lead ang mga otoridad kung sa inagapanago si Senator Ronald Bato De La Rosa apang nagmamaliba din nga maghatag sang duga nga detalye bangod sa nagapadayon nga investigasyon. Payag pa ni Matibag kung sino man ang nakahibalo sa o kung sa lokasyon ni De La Rosa amo ini sa Senator Robin Padilla. Nagpayag si Senator Padilla nga nagapanago si De La Rosa batok sa mga ginaligar kidnapper rason kung nga naghi o kung nagbiya siya sa Senado sa tung Mayo 14. Samtang minorya pag-atagan sang prioridad ang trabaho antes ang kudeta. Ginpayag ni Senator Rafi Tulfo nga ang minorya sang Senado ang magatutok sa ila trabaho antes nilaliwat talakayon ang mga kudeta. Sa payag ni Senator Tulfo, apisar nga 13 sa mga senador ang yara sa mayorya, 11 naman ang yara sa minorya kag suno sa iya, tuman lamang ini kanipis. Payag pa sang senador nga mayara siya sang 5 ka mga hagna nga nagahulat subong sa Committee on Public Services kag nagasulat na siya sang bago nga committee chairperson sang Public Services nga si Senator Rodante Marcoleta agud maghingyo nga ibutang siya sa subcommittee agud nga mapasar na ang 5 niya ka mga hagna.
0: Balita International. International.
1: Sa aton nga balitang international, Pakistan nag-deploy sa mga soldado kag eroplano sa Saudi Arabia samtang nagkatabo ang Iran war. Ginpayag sang pila ka security sources nga nag-deploy ang Pakistan sa mga soldado, air defense system kag isa ka squadron sang fighter jets sa Saudi Arabia sa pagsugod sang Iran war sa idalom sang isa ka mutual defense pact sa tunga sa mga pungsod. Sino sa sources, 8,000 ka Pakistani soldiers ang gideploy sa Saudi Arabia lakip na ang Chinese HQ-9 air defense systems.

0: Naluto sa pinaitsena story nga si Alex Yala sa International Distress Board sa France Lunas, Mayo 18. Ginatubang sa Pinay ang Ukrainian player nga si Oleksandra Olenikova sa scores nga 6-3, 5-7 kag 3-6. Nakuha ni Yala ang kadalagan sa unang set. Apang naluto sini si Keruha tubtub sa deciding game. Para sa balitang sport, sini si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Chris Bernal luyag pa sa isa ka baby. My chika si K5 Ivy Cordova.
2: Dito po siya sa aktres na si Chris Bernal, ang iya birthday wish nga isa pa ka baby para sa iya ka 37 nga kaadlawan. Sa isa ka talk show, ginpakigbahin sa aktres nga gusto niya mahatagan sang kahampang ang subang niya nga anak nga si Hailey. Suno pa kay Chris nga luyag sinisang madamo pa nga mga anak kag makita si Hailey nga madamo sang play mates. Madumduman nga ginbunag ni Chris ang anak nga si Hailey sang tuig 2003. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Sa aton nga balitang negosyo, 53 pesos kada kilo nga SRP sa local rice ipatuman sang Department of Agriculture. Gindesisyonan na sa Department of Agriculture kon DA kag rice industry stakeholders nga ipatuman ang 53 pesos kada kilo nga suggested retail price o kon SRP para sa local rice sa Pilipinas. Ginklaro ni DA Secretary nga si Francisco Chu Laurel Jr. nga hindi price ceiling ang SRP kundi magasirbe lamang nga guide para sa mga konsumidor. Natalana pa nga i-release ang DA ang memorandum maiangot sa implementasyon sang SRP. Mga ka-K5, mamuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Bantayan masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Remeluy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagatino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglans ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.

0: Na problema gid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat. Kat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Pagising ako sa Eurotex that you can lean on. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Number 101.5 K5 News. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:29 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
4: Kaghimay-himayon, standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno.
4: Sobra!
2: Objective and analytical.
3: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
3: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano lang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Isa ka, my day, good morning. Sa ato naman, mga suki ka mga palangga, ang mga tagpanamantin. Kamusta naman ang atong mga palangga, ang mga kautunan? Sa igan sa may bayo, to ka sa Kaumari, Babong, sa Kabukit. Bakit na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bako. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Foro de los Pueblos.
1: Kamusta ang Negros Island Region? Kamusta kamutaran? Kabighya po ninyo, power do every morning. Ako si K5, Eljan Castanio.
4: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
1: Kami ang inyo sa deriding in tandem until 9 in the morning. And dari na kita sa Petsa 20. Sa bulan naman sa Mayo tuwing 2026. Dari sa inyo pala tutunan.
6: Foro de los Pueblos.
1: Ka K5, Eric, sa atong mga utod sa abroad blah. Di ba kumong gabayin sa kalibutan, di mo pagidlawon kung ano ga kalidabo diri sa aton sa Bacolod. Kag Negros Occidental, bangod ara na kita sa aton nga social media platform. Kaya magsiling ka radyo, sumong is multimedia platform eh. May radyo, may social media, may streaming. Kompleto. Di, bisan ano mang ginihimo ninyo abroad, via K5 News FM Bacolod 101.5, makita mo kami sa Facebook Live, sa YouTube. And nagasagana nga signal sa ato naman nga audio streaming. Kadto ka mo sa Play Store sa inyo sila nga mga cellphones.
4: Yes.
1: I-download ang K5 News FM. Kay nga, dura makita mo ang tanan nga mga radio stations ng K5. Kag i-click mo lang da. And you can listen. Ang guwaya sa ni real time na pagpamati mo sa aton nga mga broadcast in different radio stations all over the country. Ano man ang ginihimo ninyo sa abroad, kami ni K5 Eric, nagatamyo sa inyo sang More Night. Good morning, kagunayin.
6: Pagkamainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Oy, ay banda sa inyo, basi nagatwantuwag ka nagamarikutot pa. Basi nami pa yung twantuwag na kagaturog na. Yung mga nagamarikutot pa tala dyan. Pagbarangondo ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Paglawundo dyan. Kami gihapon ninyo Power Do every morning. Ako si K5 Eljan and K5 Eric Tenerife. Ading adlaw is a wonderful day, K5 Eric, and a blessing para sa aton.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, this Wednesday morning, nagapasalamat kami sa imo kay nakabugtaw kami nga maayo ang amon sitwasyon. Bless ang K5 News FM para rong pambansa coverage team. Hatagi sila sang wisdom, good health, safe travel, kag kusog agud mahatag nila ang masadya, matuod-tuod, kag masaligan nga balita para sa amon tanan. Lord, guide all the athletes. Tagaay sila sang strength, discipline, fair play, and confidence in this game. Remind them of your word in Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ginapangamuyo manamon ang peace, unity, and good health para sa tanan nga mga Pilipino. Protect our families, workers, students, and OFW wherever they are. Initanan amon ginapangayo sa imong ngalan. Amen.
1: Amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalo na bounce ang GTX 500 ng inyong superior antioxidant. Sa ato nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Isa ka, Lieutenant Colonel Kagipaymerik. Yes. Ginbawian sa kabuhi kahapon matapos masapuan nga dugoon sa sulod sa iya kwarto. Ang pabangkot sa kanaman, ano ginang kausa sa likod? Ini siya actually, ara na sa ginatawag nga ginaprove ng iyang hindi ka na mag-duty na?
7: Non-duty na?
1: Non-duty status.
7: Oo.
1: Kaya ang imuhin mo onda, maproseso ka na lang sa mga papeles mo para sa iyong retirement.
7: May NDS, ang sungkod sa NDS, yan malukas ano kay Pebel dyan? June 1?
1: No duties. Ano ganun
7: yung duty status?
1: Status.
7: Kaya ready na. Bats ni sila ni Colonel C.
1: Mm-hmm.
7: Si Inisya ang natabo, no?
1: Mm.
7: Kag si ni Colonel Migo ta?
1: Mm-hmm.
7: Tiger Blanc?
1: Si
7: Clifford Bataday?
1: Oh, Clifford Bataday.
7: Sila gini Bats.
1: So, dako nga pa naman ko tanong, tagad, inano ginagdalom din sa likod. But, well, of course, we'll just wait for the investigation. Doko law, ay manihambal ta, pero latong tang polis ka mungat.
7: Respito, tala.
1: Respito, tako na,
7: pagka-personal gamay.
1: Pero may igo sang balabi ang ulo niya?
7: No, personal gamay, pero respito.
1: Tapos nang dako nga pa naman ko tanong, ano ka dalom? Ha? Doon ang dudang publiko nga base kung personal nga ginutas ang iya kabuhi. May foul play. These are questions nga liyag na ton nga pagkasabton. Sa ato naman nga pagpakalagay. Sa piyat kabahin mga ka-K5 sa ibang pang mga balita. Kahapon, on the first part of our program, gintutukan tayo din nagabalintong ang mga motorsiklo dara sa may Dalan Lacson Rosario.
7: Kalahin balintong ba?
1: Ti, naga-discuss kami ni ka-K5 Eric sang druhay sa mga tiyo dito sa
7: Manila.
1: Batangas.
7: Batangas, no.
1: Gulpi lang nagpabalo naman ang aton si Bubuit. Nagpadala naman migot na Malpusadas. Video, may nagtumpilak naman. Actually, empleyado ito ni Ma'am Milikilayko. Pubri nga bata, ka pala nakita ang abaga niya. Kaya nga, ang iya ko noonahan nga guma, paglabaya sa isa ka... Kundi dalans tubangan sa ang video da sa Rosario Lacson. May ara na porsyon ga ba sa hindi na binulan, almost tinuig na, tinaglumot law. Karon dag sa kalabayo, ang gurumat ano pangdan, ang gumay nagkayos, dulaan sa control slide.
7: Danlog kayo.
1: Kay nakita nyo naman dito ang lumot na masyado ka-green. Ti, nagkomentaryo, tas ang tiprano, nga, nagligad ka Friday, may babayi nga na danlog ang motor da, bali
7: amuman,
1: ang kamot.
7: Amuman.
1: Was guba ng motor mo, balda pang lawas mo, tikagapon ang laki, tugap lang lapsi. Kaya ang iya nga baga, kasakit. Ang iya tiil, nalampos, kaya kagipayarik mo.
7: Nalampos.
1: Ang atong concern, it's all about the safety. Ilabi na kung nagalakat ka, abis dalan ka, ga motor, kipayarik, kag may gabagunos, gadali, abing aslakyan, kapag slide mo dito, kaya dalong gumaya man ito pa. Hindi mo napakad ulo mo. Tikapon, ginkol, taliwat ang atensyon sa inyo. Basiwa Prime Motor. So happy nga finally nag may kuroma lang gali sila nga pwede makobra da yun.
7: Kahapon after program ta muli ko sa balay kag mang ibili si Billion Attire.
1: Okay.
7: Nagkakag magdito kid nagwa ko lokabo. Nagbulubantay ko to siging obra nila. Pagkita na niya tipon ko muta kay ban gali naptap pa. Ya tipon ko muta kay skip pa bire ko.
1: Okay. So abi ko na lang ato katutukan na, no. So salamat gid da Basiwa Prime Motor kag pasalamat kita man sa City Engineers Office sa office ni Councilor Bobby Roas, Mayor Greg Gasataya. Bakod ba da sige na ginaktuhan na. Kag guruti nabatian nila guro nga ginata.
7: Batian nila.
1: call ang attention nila.
7: Kaysa kapihan, itastubangan sa basiwa, at yung basiwa, damo na mga kapihan. Sa anong kuno kakapihan, lima na K-5 ang gawin na pamatian?
1: Diba si nila itong mga pita ng basiwa?
7: Tapos, ang ilang nga guardhouse, K-5 ang inapamatian sa guard, si ilan lang ang mga handset na.
1: Okay.
7: So, pag... pag upak sila kagapon eh. Nabatian ginila kagapon.
1: May upak gapon
7: na? May upak gapon. Ito na pamatian.
1: Hindi ka ito na lang sumunga. Pasalamat ha. Ang hambal nila. Moving forward, at least, no? Nagaan, inisa nagkakigo ang atensyon. Now, sa ato nga magkautulan on the national scene, kagipay Berik, ginabantayan ta ang impeachment. Daw jutay lihay, delikado ni kagipay Berik, no? Jutay nga lihay, pwede maagaw ang majority. The minority, may ara sila 11.
7: May 11.
1: While the majority, may ara silang 13.
7: Absent pang isa.
1: May absent pang isa. No? Tika 13 sila dapat.
7: Hindi, 13 lang. Absent isa.
1: 12.
7: 12 lang ang ilang standing army.
1: So, ang dako ka pala magkutanon, kung mabuhinan siguro more or less tatlo, daw dako pa, may yawang Japon sila. Kaya nga, kinanglan lang 16 mo. 16. It's the magic number.
7: Mabula yan sila. Even if the minority can become another majority, kan makakasi kay Itano.
1: Pero hindi siya pwede ka pa-impeach because the number is lacking.
7: 16.
1: Tigali pamangkot tadi, samtang galakat impeachment, ang pamangkot may ara pa bala magapanindugan sa ilang loyalty sa partido, panindugan sa grupo, or will even stand for the good of the Filipino people, defending the constitution.
7: Yes. Ang Sara Duterte, yes mong, medyo hayahay. May pito sila nga standing, duwa lang yung kulang nila. May maduwal sila makonbinser.
1: Tiyara sila, 12 pa ba sila sa buong?
7: May 12 pa sila, maskin mag-sipak pa ng isa. Ang yung tatlo na, okay pa sila.
1: May siyam lang sila kabili, okay lang din sila.
7: Okay lang sila yan, may siyam lang kabili dyan. Sinano yung panakumpas ka mo pa minority? And that is this sort of Damocles that's hanging on the heads of many senators. Because they are thinking kung mag-silo sila.
1: Kag what if hindi maduktan?
7: Kag hindi maduktan si Sara kay may siyam siya, disgrasya si Timak.
1: Amo ng reason ko nga ibang gapang alang-alang. Now, the Senate convey sa amo ng analysis ang atong gabagang kauturan, nagagawa nga aton Senado, they are no longer in the conscience block of the Filipino people.
7: Correct.
1: They are no longer senator defending the Constitution, but they are senator defending their personal interest. Kag survival ang ila sa nga ginobra.
7: Survival of their own political career.
1: Ang magali?
7: Oo.
1: Buti ganun sila, grabe ang threat sa political clout ni VP Sara.
7: VP Sara, because you have Mindanao, you have Visayas.
1: Tiyan pa bang kuta, magapanindugan bala ini sila? Kasi panahon ni Miriam, ito yung labot si Miriam yan kung sino yung iabunggoon mo.
7: Oo.
1: Nahidlaw bala kita kag ipamirik sa mga panahon nga si Miriam aras sa Senado?
7: Oo.
1: Nga dumduman mo sa impeachment ni Corona, nga bilog ka pungsod to. Pinamira ni Miriam mo? Mga bababait pala tayo. Hindi pala tayo, matitino pala tayo. Hindi pala tayo mga magnanakaw. Kaya nagtitinginan kayo. Kaling na ni Miriam. Bakit naman yung ang survey, blood survey, that the Philippines, if not the most corrupt, but one of the most corrupt country in the world. So ngayon, magtitinginan tayo. Mababait tayo, ha?
7: Yan balo pa sa ni Miriam nga. Ang mga hindi magnanakaw, dyan, taas ng kamay.
1: Oh, amo na bali, Senator Miriam mo.
7: Oh, ba't hindi wala nagtataas ng kamay? Hindi pala kayo mababait, mga magnanakaw din kayo.
1: Kaya kabatis ang pinaka-strict. Taya nga, Senador Mambal, kung may resource person, mamangkot. Pagkatapos, insultuhan yung Senador, abalo niya. Ha? Ini-insulto mo ako, ha? Ipakuntip kayo doon ni Miriam.
7: You know, gone are the days that you have in your Senate the persons of Miriam Jorge Santiago. You have Inrile, you have Frank Linderlon,
1: laing dyan, no?
7: Tito Ginguna ang mga tirada.
1: Dumduman mo sa unang sila mag-istokada sa impeachment ni Corona.
7: Kampiyon niya. So, amo ito ka mga time nga mabudlay mo na. Sanday Aquilino Pimentel, blay? Dahil tatay ni Pimentel, mga K-5 the best. Amo ito silang mga modern day nga mga jokno, bla? Mga modern day jokno. Free again.
1: Amo ganin ang K-5, Eric, no? So, amo ni pila ka mga bagay nga luyag naton sa dinga tagaan sa nagkakigo ng ito na pangod. Because, at the end of the day, no? Importante sa tao, importante sa aton nga mabalanta anong direksyon, kagkantuan, sang sining impeachment trial. May pasingantuan line eh, no? Kagang iban ganito, subong singa dapat, kung impeachment, na mauna ang impeachment, why ta ganito matapos-tapos ang flood control? di kabay pa ang mga nagakalinabo sa aton pungsod will pave the way nga matarong na ton ang magkalinabo sa gobyerno kagipabiyan.
7: Tapos ng flood control ah. Huh? Tapos na to ya.
1: Tabunan na?
7: Tapos na no, panguli na tong iban. Na-witness na ganitong mga kawatan.
1: At yung ma-witness na lang
7: why na tatanan. Tapos na to ya, why na to ah. Why na
1: sa to? San Carlos, may subong balita to kay Paberic.
7: Oo.
1: May nagkanto lang to suba abla. Mm. Tagiya sa isang kabalay. Nang labalan niya sa pa. Pagpuli niya balaya, why na?
7: Sino na mabalita sa Ron?
1: Ang birthday boy.
7: Na, dira kita. Amunang namin ka balita.
1: Oh, ang birthday boy.
7: Si Jong Versalis.
1: Jong, happy, happy birthday. Happy birthday na, Jong. Sa inyong mga K-5-2-7 family. Happy, happy birthday sa inyo.
8: Happy birthday!
1: Wow, may sound effects pa nga. Happy birthday.
7: Tingala ko mga aga pa kina. May ga-PM na sa ako. Nabi ko ma-report sa ako sa Bangkalan.
1: Gali?
7: Yung K-5 Eric, din ka? Din ko, aray ka, program day. Ngayon hindi anay magpamahaw, hindi magpanyaga. Ako ni Subong. Ako ni Subong tanahon.
1: Amo nang pinaka-budlay sa tanan.
7: Happy birthday, Jong.
1: Happy birthday sa aton sa mga kauturan. Nga nag-celebrate nila birthday. Kag si Jong eh, of course, iyan yung kadlawan sa mga adlaw. Now, i-check na ton si Kipay Wilson Villena kung naka-standby na. No? Kag Kipay Merrick, bisitahan na ton kapon. Iniingiasang basiwa. Kag by the way, Subong adlaw, officially, we will have the official send-off ceremony.
7: Send-off,
1: good. K-5-bitan, itirabing aton nga palarong pabansa. And then, Subong adlaw, we will be sending our 15-man team to Agusan del Sur. Ginaisip ta ka, K-5-Eric, Dr. Amil Oy will be spending almost $500,000.
7: Para sa sininga
1: ko. Alin sa balay, pakanto sa alawan, sa transportation cost, etc. But, thank you, Gid. No? Kaya pasalamat na sa mga sponsor ta. Deputy Speaker Albie Benitez sa Lone District of Bacolod.
7: May sumpa sa Gapon.
1: Oh, Deputy Speaker, may sumpa na siya. Mayor Greg Gasataya o Bacolod City.
7: Araman.
1: Araman ang bulig ni Congressman Alfredo 3D Marañón.
7: 3D Marañón, Gid, sa second district.
1: Kagabi si Chester, nag-text pa.
7: Oh, mayroon kayo. Oh.
1: Nga aprobado na ang atong sponsorship. Chikihan na?
7: Kadi City na yan.
1: Kadi City. Mayor Salvador Bading Escalante.
7: Si
1: thank
7: Vice
1: you.
7: Si Vice Gov. Si Mayor Bading.
1: Mayor Bading Escalante.
7: Sorry, sorry. Sir, no?
1: Mayor Bading, thank you so much. Inibla makita mo. Kay nabalaan nila nga ang lakat sang K5, hindi niya kay pagwapo.
7: Tikod chikihan, sumangadlaw, makas na to karon.
1: I don't know. At iba sa importante, subong yung malakat na tayo. Send off ceremony. No? So I'd like to thank our sponsors. We have Mayor Greg Gasataya, Deputy Speaker Albie Benitez, Congressman 3D Marañón, and also Mayor Salvador Bading Escalante. Ari, ha, bantayan nyo today at 7 o'clock, mag-official na kita para nga magpadala sa aton sining coverage team. Grabe ka, K-5-Eric, 15-man team.
7: Grabe, no?
1: So, amo ni madulong sa taga Negros Occidental, bilog ka Pilipinas, kung ano gakalanabo dito sa Agusan del Sur kay K-5-Eric, imagine mo, first time nga ma-host ang Agusan del Sur?
7: First time nga ma-host ang Agusan del Sur. And mga ka-K-5, ang Palarong Babansa is now on its 78th year. 66 tungod kay nagsugod siya 1974, but it all started in 1948.
1: Correct.
7: VP sa ano siya?
1: Oh, correct.
7: Private school, inter-school, public school.
1: Medyo 66, nga gin-adapt sang DepEd, nga gin-adapt sang kabilugan.
7: Pero kung halinig ipagsugod sa 1948, this is the 78th year. Sang 1974, naguntat na siya nga bilang Scholastic Sports Association kag nagimo na nga palarong pabansa.
1: Okay.
7: There are 2 years nga wala madayon ang palaro.
1: Mm-hmm.
7: Since 1948 up to the present day, palarong pambansa. Number one is in 1957, sang napatay si Presidente Ramon Magsaysay.
1: Okay.
7: And number two, sang 1972, sang indiklara
1: Marcialo.
7: Dua lang. But all others, combine mo ang halin sang 1948 up to subong 78 years. Kung sa higher education nga nagpalarong pambansa, 68 years. And K5 News FM, on the high, on the 78th year sang ininga National Games, we will position ourselves, ang inyo istasyon, as the prominent sports program, sports station all over the Philippines, ka magapadala sang reportorial team, digital team, and we will set up the first ever field anchor studio.
1: Grabe ba?
7: Kag sinong mangkor? Vice President sang K5 Joseph M. K5 Eljan Castanyo.
1: Kita na kin-updan. Tanang mo ng kalipay.
7: Teo, okay man itong amuha mo.
1: Sige ah. Do, duga pa kayo, duga endorsement kini.
7: Kape na ang ginapayo. Kasi yung binlan mo kung
1: mga kape. Mga kape na DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, aring aton sa ding official mga pag-cover, pagpabalo sa inyo that K5 News FM will be on top of the situation of the 7 days nga sports event dito sa Agusan del Sur.
7: Here we go.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
8: 66th Palarumba Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: It also brought to you in part by Congressman Ferdy Marañon of the 2nd District of Negros Occidental and Mayor Salvador Balig Escalante of Cadiz City. Pamuri nga ito yung mga gabulig, no? Sa ato naman niya, Palarong Pambansa 2026. Bantayan ang send-off ceremony because may kupod ang K5 News FM Philippines, kakipabitan, okay na? Ah, para karon sa 7 o'clock, no? Ready ka mo because we'll have the official send-off. Mga pita rin, Kipaberik. For the meantime, mga pita, we'll have a short break. Mga pikita DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagkaroon officially ipakilala, no? Ang nagkalain-lain ng mga coverage team.
7: Members ang members K5 coverage team sa Palarong Pambansa.
1: Ang oras, dulong sa inyo sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 sa aga.
7: Standby.
2: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. D3 Bio.
10: Sir Boy, second topic is brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may BCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3, D3 nga bio. May BCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaurin.
11: The amplified vitamin D3 no found in D3 Bio.
2: D3 Bio.
12: So, ustolihan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permit ang kabatian nga ang cortisol, lain lang tanan. No.
2: D3 Bio.
12: Cortisol has a purpose, no? Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
2: D3 Bio.
11: Mm-hmm. Mm-hmm. Gin sa ruso kasang ido.
13: Gin taguan.
11: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Mm. Your pituitary gland, pagkita ina, you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
13: Adrenal cortex.
11: Release kada sang ginatawag nga
13: cortisol.
11: Unagi gani ipinitrin, no?
14: T3 bio.
11: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagid. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, ano imo ni adrenaline? Nilin pasakaon tanan, pasakaon niya imo blood pressure nga.
15: Alam ko, sir boy, no, after mo ginalagas ka daw kahapo kag kagutom
14: nag T3 bio.
15: So meaning pa da more nga damo cortisol
14: T3 bio
15: nga magawa sa imo lawas, da more nga glucose ang kinanglan niya.
11: Correct.
15: Da more nga glucose ginagamit sa lawas
14: T3 bio.
15: Da more nga damo latak nga matabo.
11: Correct.
15: Damo oxidation.
11: Oxidation.
14: T3 bio.
16: Ako si Jomer, tumarget ko sa T3 bio. Bayo kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Pamakal sa mga butika. T3 Bio. T3 Bio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang T3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akon blood sugar.
14: T3 Bio. Ang T3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Pamakal sa mga butika. T3 Bio.
11: So, during that nagtaas mo blood pressure, nga amataas mo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
15: Ang grabe ang brain, sir boy, no? Mm-hmm. Dasig kayo ang guan blood, dasig katama ang reaction. Anong decision mo ngayon mo on that time sa pagka-stress mo? Either you fight
11: or you take flight.
14: T3 Bio.
15: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
11: Mm-hmm. Correct.
15: Kailangan pero hindi lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
11: Grabe latak.
15: Grabe ang latak, grabe ang higo, grabe ang oxidation. Mm-hmm. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
11: Correct.
15: And this chronic inflammation will cause you
14: T3 bio.
15: Damo-damo nga balatian.
11: Here's another dilemma. Mm-hmm. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. Mm-hmm. So study shows kung taas ang imo cortisol level kay permi ka stress, ang isa pa kay ginaobra sang cortisol, ginawaya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. Mm-hmm. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones, no? Ang mga tao nga permi stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi ka stress, ang imo ang tawag sini kanini, your body is in a permanent overdrive, no? Kung sa salakyan naka-sports mode ka permi, permi ka kahakog si mo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi obese.
18: Ang una, sir boy, kung na-stress ka permi, para di magabok ng tulaan na ton, D3-bio ka.
11: Correct.
18: Ang muna pangunta sa stress, eh, ang ginatawag happy hormone bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka D3 bio kita, sir boy.
15: Si D3 bio ko, kung ara na damo sa imong lawas,
11: dami absorption mo.
15: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka D3 bio ka.
14: D3 bio! D3 Bio with Visio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health. New D3 Bio DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikot oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C.
0: C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga sa aton sini nga mga tagpalamati. Welcome sa pagbalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Masin na tingala kamo ha, halin kay Sir Eljan Castaño, kay Sir Eric Tenerefe. Si Kakifay Brian Morden ang inyo temporaryo nga maupod for 15 minutes. Subong nagapreparar abi kami no ang K5 News FM Philippines sa nagapreparar kami sa amon sining send off ceremony para sa pagahiwaton nga coverage dito sa Palaro 2026 mga ka K5. Grabe ni no kay ang ex ko na ngaton sining K5 News FM mabatian sa bugos nga Pilipinas nga magahatag mga ka K5 sang kompleto kag detalyado nga mga hitabo or mga updates sa aton sining sports sa sining mga tinion magaumpisa kami anay sa amon sining send off ceremony. I-acknowledge nato nanay mga ka K5 ang aton sining iban nga mga stations sa bugos nga Pilipinas no gikan sa Olongapo, gikan sa Palawan, gikan sa Dumaguete, gikan sa Tacloban. Kag naka-hook up naman ang tanan nga mga stations agod nga ipabalo nationwide ang aton siri pag-umpisa siring set up ceremony subong adlaw para sa patigayonon nga Palaro 2026. Sige, gina-plaster pa sa aton siring mga technical men ang aton siring mga kautoran gikan sa pila ka mga dalagko or pila ka mga stations sa bugos iyang Pilipinas. Liwaton naton ang palarong pambansa mga ka K5 no. Ang palarong pambansa dito sa Agusan del Norte no. Hindi na kamuya mag problema pa sang hulat sa mga balita kundiin nga mga media outlets because ang K5 News FM Philippines may ara kita sang live coverage sini. Pag-umpisa hasta matapos hasta sa kwan pinuliay. No? Kag aside sa mga on-air nga pag-hook up everyday dira sa page ang K5 News FM Philippines dira ninyo tanan mabasahan kag makit-an mga ka-K5 mga real-time nga mga information like for example may mga kabataan kamo, may mga pamilya kamo nga nadala sining palaro mga ka-K5 wala na problema. Kung gusto nyo hibalon ang status sang ila sining hinampang, diri ka mo tutok sa K5. Kay ari di tanan-tanan ang kumpleto nga detalye. Sige, no? Subong, ara na sa amon sining compound diri sa K5 News FM main office sa barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Plastado na ang aton sining mga reporters, aton sining mga technical men nga magapadulong didto iya sa amo nga lugar. Ini sila halin lang ni sa Negros Kagpanay, no? Negros Occidental Kagpanay nga mga reporters. But ang iban gikan sa iban nga mga probinsya magkilit anay ni sila didto sa may Agusan del Norte. Siguro mga 20 sobranis na eh. No? 20 ka mga reporters kay ang gusto matabo sa K5 News FM Philippines nga kada hampang, kada venues or kada venue may ara mga ka K5 sang may ma-report kag mahibal-an ang sitwasyon. Yes, in-acknowledge nato ng mga kaupod naton gikan sa pila ka mga K5 News FM sa Bugos nga Pilipinas, but medyo alanganin pa sila this time. I-check naton si ka K5 Eric Tenerefe nga amo ang mangin main host sa gwa sa karon sa compound sining aton sining set of ceremony subong nga aga. K5 Eric, okay. Roll call tananay. Sige. Ginahulat-hulat ko si ka K5 Ethan nga mapasulod ang aton sining mga kaopdanan gikan sa iban nga mga K5 station, no? Kay nakaplastar naman sila, na plastar-plastar pa gid. Ginapatahom pa gid, no? So naka-standby na this time ang Iloilo, no? We have Iloilo. Iloilo, good morning. Welcome to Bacolod.
3: Good morning, Iloilo. Good morning, Bacolod. Naka-standby na din Iloilo. Mamati kita sa update dito sa ila. Good morning, K5 Bacolod.
2: Yes, salamat gid K5 Iloilo. Sa Tagalog po tayo, ano? Kasi maririnig tayo sa buong Pilipinas ngayon na Iloilo. So kahit saan, no? Gustong malaman kung anong dapat o anong mangyari this morning sa gagawin ng set of ceremony ng K5 Philippines, ano? Okay, salamat po Iloilo. Next, pasukin naman natin, no? Tawagin natin yung next na station na naka-hook up na this time. Aha, si I guess nakaprepara na yung Palawan na K5 News FM natin ngayon, ano? Sa alam ko si Kuan, si the former councilor of Bacolod, the former vice mayor of Bacolod, Bacolod noon si K5 na ngayon, K5 Sir Alex Paglumutan ata ito, ano? Oo, during my high school time, my elementary time, nakikinig lang ako nito sa kay Sir Alex Paglumutan mamaya, no? This time we let's check ano, Tacloban na K5 News FM. Tacloban, magandang umaga po. Welcome sa Bacolod. Tacloban. Okay, sige. Check natin mamaya. Okay, kasi ano, alam naman natin yung technical natin. Hindi basta-basta. Sige. So, andyan na, naka-plaster na rin ang Tacloban. Dito muna ngayon tayo sa ano? Dito sa Kalibo. Kalibo, magandang umaga po. Welcome dito sa Bacolod po. Kalibo.
4: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 News FM Bacolod. No, ready na po kami dito, sir, sa Bacolod, sa Kalibo, sa Aklan. Marinig ang mga updates dyan sa Bacolod. Back to you,
2: sir. Kumusta naman yung pasok natin dyan, sir?
4: 5-5-5, sir.
2: Maraming salamat po, Kalibo. Sige. Ang dami pala. Okay, so ayun, naka-plaster na halos lahat. Salamat. Okay, pasok na tayo, ano? We have on the line si K5 Eric Tenerife sa labas po. Ayun, arin papangunahan po yung scene of ceremony natin. K5 Eric, pasok.
5: Philippines, magandang umaga po.
6: It's over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansag. 66th Palarong Pabansag. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: Okay, K5 Eric.
5: Yes, good morning Philippines, good morning, and today, ladies and gentlemen, sa mga ka-K5 natin all over the Philippines, mga radio stations natin na naka-hook up na ngayon, this is history in the making. For the first time, K5 News FM will deliver into your doorsteps, mga ka-K5, the blow-by-blow account of the historic national games that we have. It all started in 1948, mga ka-K5, when the national games was organized. However, it was only in 1974 nang na-rename ito into a Palarong Pambansa. Now running into its 66th year, Palarong Pambansa, this edition, 2026, will produce our sportsmen who will compete, ang mga winners probably, to become the Olympic players of the Republic of the Philippines. And on the center, on the vortex of that event, mga ka-K5, is K5 News FM, the network that will bring to your doorsteps the games all over the Palarong Pambansa schedule, in all the belting stations, in all the games, in all the skirmishes, mga K5, we will be there. And to formally send off all our players from all over the Philippines, we will start our program with an opening remarks, an encouraging statement from the station manager of K5 News FM Bacolod, the anchor station and the home base of K5 News FM Philippines. Ladies and gentlemen, K5 Rods Palma, station manager, K5 News FM, Bacolod City.
7: Thank you so much, K5 Eric. No? Sa ato si Kamasuki nga tagpalari, and this is the send-off ceremony sa ato si coverage team. K5 News FM Philippines, naibalawan naton ngiti national na ni. This is Ipalarong Pambansa 2026. So, sumong nga adlaw, aton nga iga panigayon ang aton sining send-off ceremony. And of course, we'd like to say thank you sa tanan nga mga reporters, no? Sa ating pong mga kababayan dyan, ano? Sa mga reporters natin, no, sa buong bansa ng Pilipinas. Tayo po ngayon ay nandito para palalahanan yung ating team na naway po'y kayo po ay magtagumpay doon. You're there not just to tell the scores but to tell the stories of every individual of the Palarong Pambansa. K5 News FM Philippines, most especially to Doc Ramil Uy and the rest of the team headed by our Vice President for Operations, K5 Aljan Castaño, sana po no, tayo ay maging proud sa ating sarili. Tayo po'y ipapakita natin na kayang-kaya ng K5 News FM na kahit po 15 lang po tayo. Ipakita po natin sa kanila na tayo po ay nandun para

0: Thank you so much, Station Manager Jean Shatita, for that very lively introduction ng coverage team natin. For the information of our listeners, if you want to get yung blow-by-blow na account natin sa coverage, we have a dedicated specific page for sports. We have the K5 News FM Sports and Entertainment. So if you want, kung off-air yung mga radio stations natin all over the Philippines, kumare, wala na tayo naka-public affairs because our public affairs will be morning, 4:30 to 6. Then you have to 6:30 to 9 for the Foro de los Pueblos nationwide. And nationwide, we have also our 11 Mbps from 11 to 1. Then El Castigador, 4:30 to 6. Then in some stations, we have evening stations, evening programs. But if you don't have, pag hindi nyo nakuha, go straight to K5 News FM Sports and Entertainment para makita ninyo ang takbo ng coverage natin. Before I will give you the floor sa ating final message ng VP for Operations, ito, milang counting trivia lang. All in all, we have 30 games at stake for this 2026 Pararong Pambansa, divided into categories like regular sports. We have demonstration sports, exhibition events, and para games. For the regular games, we have individual and racket sports. We have team sports, combat sports and martial arts, and water and heavy sports. May billiards din tayo for this coverage. Demonstration and exhibition sports natin, we have karate do, kickboxing, and soft tennis. Exhibition games natin ang Muay Thai, pencaksilat, cheer dancing, obstacle course, and sitting volleyball. This is the first time that they will introduce the sitting volleyball. I don't know what's going to happen. Siguro nakalaro ng nag-volleyball, nakaupo kayong lahat. Maganda to. At laro ng lahi, we have the traditional games, kandang-kandang, tumbang preso, at patintero. For the paralegal games, we have the bucci, goalball, para-athletics, and para swimming. So these are the games that you will watch out because for every game discipline, mga ka-K5, may naka-antabay na specific reporter for that game and specific coverage team for each delegation all over the Philippines. So yan ang very comprehensive coverage natin that you will expect starting the 21st or 24th of May 2026, but our team has sent off na ngayon. They will now go into Agusan del Sur's warpath of sports. And to give his final send-off message, ladies and gentlemen, ang mastermind natin sa ganitong coverage is our Vice President for Operation, ladies and gentlemen, for his inspiring message, VP for Operations, K5, Eljan Castaño.
1: Thank you so much, K5 Eric. And to my fellow team leaders in different radio stations of K-Pop News FM, just like to acknowledge one by one our radio stations who are joining us today. K-Pop News FM Palawan, together with their main anchor in Foro de los Pueblos, Sir Alex Paglubutan. We have K-Pop Nathan Sarmiento in Cagayan de Oro. K-Pop Ted Ojero Francia and K-Pop News FM Iloilo. In Bacolod, the proxy of K5 Eric and K5 Eljan, we have K5 Brian Morden, we have K5 SM Bernie Cabusao in Dumaguete, SM of Dumaguete. Of course, we have SM Errol Dakami of Santiago. Also joining us is K5 News FM, Roldan Villarreal in Rojas, and K5 Unit Viray in Calibo. Hinguog and other stations, including Olongapo, they are joining us today as we have this set of ceremony. So, you would like to hear voices? Itanong natin, ha? Kamusta na ba ang ating coverage team from Eastern Visayas? Andyan si Sir Kevin Shusana. Sir Kevin, magandang umaga po sa inyo, Sir Kevin. Ready na po ba tayo?
2: Buong Pilipinas. Ako po si K5 Kevin Shusana. Ako po yung ipapadala papunta sa Agusan del Sur para mag-cover ng Palarong Pambansa 2026. Alis po ako bukas ng madaling araw papuntang Cebu, then Cebu to Butuan. And we are 100% ready para may padala ang lahat ng mga pangyayari ng 2026 Palarong Pambansa mula sa Agusan del Sur.
1: Maraming salamat, K5 Kevin from Eastern Visayas. Puntahan natin ang Mimaropa. Ready na ba at nakantabay? Ready na ba si K5 Ray Almudal? Ray, kamusta po? Ready na ho ba tayo for the coverage? Ayan si Ray, ha? Nakapwesto na parang model ng patrol ng K5 Palawan, ano? So, would like to check K5 Rodante Ramos. Hindi po Marcoleta, ha? K5 Rodante, are you ready now for our coverage in Agusan del Sol direct from Santiago?
3: Yes, sa K5 BPO, ang K5 Santiago, through yours truly, K5 Dan, ay ready po for the Palarong Pambansa. And this evening, I'm about to leave na Santiago City, and by tomorrow, andyan po tayo sa may Agusa.
1: Okay, so thank you. What about sa Cagayan de Oro, si K5K at Brian, ang tabay na rin. Ready na ba ang ating K5 News FM Cagayan de Oro to cover Davao Region Athletic Association athletes? Okay?
4: Morning po. Ready na po ang team ng Cagayan de Oro. At bukas ng umaga kami po kasama si K5 Brian Abada ay aalis na papuntang Agusan del Sur para sa Panarong Pambansa 2026.
1: Tingnan natin ang ating mga kasamahan mula po sa Negros Island Region Oriental Area. Ready na ba si K5 Dondi at si K5 Cyril for the coverage natin sa Agusan? Ready na ba kayo? Dondi, ready na ba?
5: Negros Oriental Team.
6: Yes, ready na po kami ka K5 Sir Elton. After po nito, kami ay patutungo na po sa Cebu City at doon po namin kayo hintayin.
5: Let's go!
1: Ready na rin si K5 Cyril, ano? So, at my back, the entire Panay team and Bacolod team will be joining our coverage. Ready na ba kayo?
7: Ready!
1: Ready na. To our fellow countrymen, to our beloved CEO, Dr. Ramil Uy, the Chief Executive Officer of K5 News FM, to all the station managers all over the country, today, May 2026, we mark this day as the official deployment of our team to the province of Agusan del Sur. We will be covering the 66 Palarong Pambansa starting May 24 to May 31. K5 News FM, we will be giving you a long-haul commitment to cover the entire sports event. And this coverage will be brought to us by the veteran reporters of K5 News FM who will be bringing the live action from Agusan del Sur and different sports venues. This is not just another standard broadcast assignment for us. The Palaro to Agsur is historic. It is the first time in Agusan del Sur hosting this massive national event, bringing together over 20,000. Marami pa ng mga atleta dito. Dadagdagan pa namin. Pero 15-man team lang kami. No? 20,000 of the finest student athletes from all 18 regions of the Philippines from the tracks of Patinay Sports Complex in Prosperidad to the various playing fields spread across the province, and the energy is going to be electric. And it is our distinct privilege and responsibility to ensure our listeners don't miss a single beat. Our mission is crystal clear. Our mission is very clear. To deliver the fastest, the most accurate, and the most updated results across every single sporting discipline. When a young athlete breaks a record, K5 News FM must be the first to broadcast. When a team defies the odds on the court, your voices must paint that picture. We will bring to them the action, the reactions during the Palarong Pambansa coverage. Behind every gold medal, every photo, and every heartbreakingly close game, there is a story that must be told. Discipline and Pinoy pride. My fellow K5 coverage team, you are the bridge. Tayo pong tulay. We are the bridge connecting those young champions to their families. Kasi andito yung mga pamilya nila, andun sila sa Agusan, and we will be telling them, kung ano ba ang nagiging performance ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kamag-anak at kanilang mga kaibigan doon sa Agusan del Sur through our radio and streaming devices in different parts of the country of K5 News FM Philippines. Today, we are ready to be deployed. Remember our core message and core of our mission. Uncompromising, accuracy, speed, and standard-setting journalism. The days ahead will be demanding. Dapat marami tayong tubig na baon. Kasi sabi nila, this is no longer Super El Nino, but Godzilla El Nino. Godzilla El Nino. So, napakainit po ng panahon. Ha? So, kailangan natin labanan ang scorching heat of the sun, the fast-paced nature of multi-sports scheduling, and the logistical challenges of covering decentralized venues. So, my dear colleagues, at lahat po namin na tagapakinig sa K5 News FM, I look at this team, and I see a coverage team that is relentless, creative, and fully prepared. Look out for one another. Dapat bantayan natin ang bawat isa, lalong-lalo na si Berto. No? Bantayan natin. Let us look out one another. Huh? Stay safe. Maintain our broadcast excellence and remember that the entire station is standing firmly right behind you. Bring the passion. Bring the passion of the game to the airwaves. Let's make our coverage of the 2020s Palarong Pambansa an absolute masterclass. To our K5 coverage team, pack your gear. Kagabi pa. No? Check your lines. Nag-charge ka na ba, Berto? May power bank ka na ba? Naka-power ka na ba? Jimmy, did you carry your passion from Calibo down here in Bacolod to Agusan? Yeah? From Antique pala ito. Uh-huh. Andito si Karen. Si Karen at saka si Karen lang ata yung babae sa team natin. Ha? The only rose among the thorns. My dear K5 News Team coverage, team of K5 News FM, you are officially sent off. Go out! Go out! And make us proud. Mabuhay ang K5 News FM coverage team. Mabuhay ang Palarong Pambansa 2026. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Mabuhay! Are you ready?
8: Ready!
1: Thank you. See you for the next action coverage of K5 para sa Palarong Pambansa 2026. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, K5 Belgian Castanio, our Vice President for Operations.
9: Pwede na,
0: ladies and gentlemen, yung inintroduce ng mga managers natin at ni-send off ni VP Eljan, they will be traveling, Sir Eljan, they will be traveling 703 kilometers, 18 hours of road trip, Roro and sasakyan that they will do in the next 24 hours to reach Agusan del Sur, the battlefield of the next Palarong Pambansa sa Pilipinas. And so everyone, to all the athletes, we will be there for the coverage team of K5 News FM. Andiyan na kami, wait for us because Doc Ramiloy will be sending the best of the best, yung mga sports reporters namin from K5 News FM, the headquarters of K5 News FM Philippines. Good luck, everyone. Sail on, K5 News FM. Sail on. Thank you so much, everyone. See you in our coverage. Bye-bye.
10: Okay, maraming salamat po sa lahat-lahat na naka-hook up at naka ayun, mga nakikinig sa ating setup ceremony this morning. And ayun, intayin natin yung blow-by-blow na mga reports mula dito or mula sa ating mga reporters na ayun, preparadong-preparado na mga ka-K5. So, sa pangalan, okay, mamaya pa sila papasok ulit. Ano? I stand corrected, kanina nga pala is Agusan del Sur, hindi del Norte, no? So, maraming salamat po sa lahat ng mga FM stations ng K5 sa buong Pilipinas na nakinig bago lang po sa ating ceremony mula dito sa Bacolod, ang pinaka main office po ng K5 News FM Philippines sa pagpanguna po, of course, sa pinangunahan po ng ating OVP Sir Eljan Castaño. May directive, of course, from the CEO, si Boss Doc Ramil Itangoy. So magbabalik na ang regular host dito na si Sir Eric at Sir Eljan. Ako po si K5 Brian Mordan para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
16: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
20: 66th Palarong Pamansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Number 1.5 K5 News.
21: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, back to work kita, mga K5, back to the ball game. It's 7:45 in the morning. Kagbag-o lang ginatapos ang aton nga send-off ceremony sa aton nga mga reporters who will be traveling 705 kilometers, 18 hours more or less of travel time from K5 News FM headquarters in Takuling, Bacolod City. Pakadto mga K5 sa battlefront Agusan del Sur for the 2026 Palarong Pambansa.
21: Foro de los Pueblos.
0: Naglakat na ang delegation sang K5 News FM Bacolod, K5 News FM Dumaguete, K5 News FM Panay. Naglakat na sila. Duha ka salakyan mga K5 ang dala mga K5 arang aton nga technical crew, arang aton nga coverage team kag nagapanguna sa pagdalagan sang salakyan ang aton nga field commander, Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, who leads the pack to travel 705 kilometers, 18 hours of road trip. Roro and salakyan to Agusan del Sur.
21: Foro de los Pueblos.
0: Etan, hingagaon tanay before we go for our next commercial break, kuanay si K5 Carla May Defensor Lunga, mga ka-K5. Good news, good news, good news.
21: Foro de los Pueblos.
0: Opisyal na nga nagsumpa sa Kamara de Representante dito sa Batasan Building, Batasan Complex sa Quezon City, ang bugal sang siyudad sang Bacolod, Congressman Alvy Benitez as Deputy Speaker of the House of Representatives, mga K5. And right now, igahatag ni K5 Carla May Defensor Lunga ining manami nga balita, antes kita magkadto sa balita, ang mainit naman ang ulo ta karon. We have Carla May Defensor Lunga sa iyang beat, mga K5, nakuha, captured ang balita nga nagsumpa na si Mayor Alvy Benitez as Deputy Speaker.
16: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, good morning.
22: Yes, K5 Eric, good morning. So nanumpa na kahapon nga adlaw si Congressman Alvy Benitez bilang Deputy Speaker sang House of Representative with baladari, with humility, gratitude, kag deep sense of responsibility, K5 Eric. So nagapasalamat man ini siya kay Speaker Faustino Bojidit III kag ang iya sini nga mga colleagues sa House of Representatives kay tungod yung tagaan ini sa sang trust sa bil kon bilang Deputy Speaker ka K5 Eric. So gina ginabaton niya ang ini nga pribilehiyo ka K5 Eric kay ti ini isa ka oportunidad nga maka-serve ini siya kagati maka bulig sa pag-shape sa mga policies ka K5 Eric uplift para ma-uplift ang aton sini nga mga communities across sa Visayas kag sa entire country kay ti Visayas taga diri sa siyudad sang Bacolod ka K5 Eric. So tinagpasalamat ini siya kag ti kahapon tinatigayon gid ini siya nga nanumpa ka K5 Eric. So ari pamatian bala nato nang iya sini nga pagpanumpa kahapon nga adlaw ka K5 Eric.
0: Okay. Congressman Albie Benitez. Sumpa na siya. Deputy Speaker.
2: And repeat after me. I, please state your name.
3: I, Alfredo Benitez.
2: Of the
3: Lone District of Bacolod City.
2: Having been elected as Deputy Speaker. Of the House of Representatives. Hereby solemnly swear. That I will well and faithfully discharge. To the best of my ability. The duties of my present position. And of all others. I may hereafter hold. Under the Republic of the Philippines. That I will support and defend. The Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws. Legal orders. And decrees promulgated. By the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations.
22: K5 Eric, so amo to no ang pagpanumpa kahapon ni Congressman Albie Benitez at dito na ya mismo sa may Manila na gid ini
0: ya K5 Eric. Yes, K5. What will happen kay Deputy Speaker na si K5 Albie, si Mayo Congressman Albie Benitez? What will happen?
22: Ati ka K5 Eric as isa gihapon nga maging congressman ini siya sang Bacolod, pero ti sa ati dako gid ang iya sini nga responsibility dito gid ya mismo sa iya sini nga opisina ka K5 Eric.
0: At least ang ato lang dire gina-highlight tagid ni K5 Carla because taga Bacolod.
22: Yes.
0: And it is seldom that you can find a majority leader coming from our place.
22: Yes.
0: No.
22: Sakto ginina ka K5 Eric kay sa pila ka mga tinuig ang mga taga Bacolod o kung taga Visayas kay K5 Eric nangin senador man sa nga pungsod Pilipinas sa dugay man nga nangin ang syudad sa Bacolod may isa de kita diri nga nagikan gid diri nga nangin deputy speaker at the same time di ba ka K5 Eric si Kiko Benitez nangin secretary man sa nga TASDA. Naging head man sa nga TASDA ka K5 Eric. So ti amuni siguro ila good time subong aton good time diri sa Visayas man nga ka K5 Eric.
0: And for the record mga ka K5, taan kayo ang microphone ko hindi magsagraktan ha. Si Itan sa Larens ni. K5 Carla, for the record, wala pa sang taga Negros. I repeat, wala pa sang taga Negros nga naka-deputy speaker.
22: Yes, this is the
0: sa
22: first time.
0: Sa Iloilo, duha ang ilan na produce nga deputy speaker.
22: Yes.
0: You have Congressman Ferginel Beron nga naka-agi deputy.
22: Yes.
0: You have Congresswoman Janet Garin nga naka-agi deputy. But for the first time in the history of Negros Occidental and Bacolod City, may ara na kita deputy speaker in the person of Congressman Albie Benitez.
22: Yes.
0: Kay Pipe Carla, congratulations kay Congressman Albie. And if you see him, tell him nga proud gid ang taga K5 gan mga taga Bacolod siya.
22: Yes, so sakto na ka K5 Eric. So muna no nagapungko na ini siya. Piho na gid ka K5 Eric, deputy speaker na kay tinanumpa na ini siya kahapon nga adlaw ka K5 Eric. Ka K5 Eric report gikan sa Bacolod City Government Center ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX provided Mighty Sea kag D3 Bio. Ini si ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
4: Puro De Los Pueblos.
0: Madamoy kasalamat K5 Carla May Defensor. Makomersyal kita anay mga K5 by 8 o'clock pagbalik naton Insigida Balikanta ang Dalan Rosario Lacson. So everybody standby ka mo, makapilang ko sa akon nga DTX Coffee Mix. Ang sibong attack na alas 7:53 sa gaga, standby.
5: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
6: 5 News FM.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
24: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
25: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
24: Mm-hmm.
25: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
24: Mm-hmm.
25: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi, ng mga patches sa imong tonsils,
24: mm-hmm,
25: nagapaos, ti the best gid da good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
24: Kung kay isabla dok may hilanat ining upod na kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
25: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro o common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
24: Dok, if viral kay self-limiting, madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
25: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag MyTC kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag MyTC kung may ginabatsyag na may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos sang itoag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas. Kaya ginya Sir GP.
7: DTX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imong blood sugar test. Ilatong score gani?
26: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
24: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
24: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
25: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Bulin or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itoag dryness ang imo nga puwak labi na kung gabi bangod sa paginhawa musbaba kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babae and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
24: Ang asudok sang sigarilyo, no? Kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
25: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Mm-hmm. Kagbisan pa ang muscle strain. Singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo. It will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Mm. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom GDTX 500, maitisi, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent GDTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag GDTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
1: GDTX 500!
6: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
9: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom sa GDTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. GTX 500. GTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
29: Mabakan sa mga butika.
30: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.